0: kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: night shift,
14: OT,
15: breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
9: G-Fiber!

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Number one. Hit music station. 101.5.
7: 101.5. K5 News.
8: Foro de los Pobres.
9: Balik na mga ka-K5 sa inyo naman niya panatuntunan. By the way, sa itong mga utod, ginagupod ka nung aga sa itong presentation. Sa mga late tuners, naging maid-id ang aton sa nga pagtutok sa masubok nga balita ka naglunta dara sa Purok Tilapia, Barangay Tres, Bacolod City. Sa lin involved, ang isa ka active member sa Philippine Army assigned sa Negros Oriental, ang iya asawa kagang iya amay. Reportedly, nagkomiter sang paghikog. Nagikog?
10: Yes.
9: Ang army gamit ang iya sa ni armas kag sa makita si nga amay ginrisbakan pati ang asawa. Ano gi balang istorya sa likod di, no? Tingkopod subong ni Kipag Berto Gaket. We will have another resource person today para mabalaan ta kun ano gi ang istorya sa likod nga naglabot sa punto nga may linok panay kag ipabiyari.
10: Yes.
9: Kag nga ang masandukot ang ila away halin sa paliguan drama lang malapit sa lugar. Sang magpauli sila around 4 o'clock in the afternoon hasta nga natabong insidente 5:17, 1 hour and 17 minutes after nga nag-abot sila sa ilabalay dra sa nasabit ka lugar. Hibalawang tabing istorya sa likod rin. May mga untold story abi ka kipag Eric na gusto na itong mabalaan. Ano ang untold story? Mga kakipipe eyes on the board as we continue to have this report. Si Kipipe Berto Gaket, kaupo ng pamilya sa babae. Line number one, Berto, good morning.
11: Kipipe Aljan, kakipipe Eric, upo na subong ang tatay sang ni Leonor, no? Actually, ni makot na itong diingi si Leonor, taga-dirigit niya si Leonor, no? Kag ang tatay, kag ang ining sinunoy ng army, ang taga-diriman, kakipipe Aljan. Ari diri ang tatay subong mapa-interview siya kay kag magka-explicar siya sang I don't know kung anong iya siya
9: yes. Gusto. Sige pamakian ta lang. Pabayan ta sila maplastar para mabalan ta kay damo ga pamangkot nga naglabot gid sa punto nga mo ni kaduguon ang insidente.
10: Mayo gid.
11: Yes. Ah, dalang gid may ginisturya lang siya dasig lang niya. Status sini nga mga katipa. Ari ko po naton. Upo na ito live diri sa tatay at kahit live kita sa radyo sa T5 upo na si K5
9: Tay.
12: Hello sir.
9: Tay, condolence tay ha. Alin diri sa amon sa K5 mga subo ni nga balita. Condolence gid sa imo pamilya. Ikapila mo ni nga bata si Inday Leonor?
12: Bali, subang ko na sa sir.
9: Pila kabilog kabataan niyo tay?
12: Tatlo. Si Leon.
9: Subang nyo. Naano ni siya? Anong trabaho yun? Nga tutor siya ko, no?
12: Kay tutor sa sir. Kay bago lang sa graduate sa may board lang.
9: Maestra. Maestra na siya? Nakapasar na siya sa board?
12: Oo, na sa sir.
9: Ohoy. So teacher, galing yung bata mo. Bali, ano tay ang nabalaan mong istorya nga naglabot sa punto sa maduguon yung insidente kapon? Ano ginhalinan gi kuno tay?
12: Ari ganyang una-una nga natabo nga dito ginhalinan. Kundi ang ako nga dot nga birthday sa gagapon. Gin-celebrate namon dito sa Lagawan sa may Bangro Street. Kaya nagabot man ang akon nga umaga na nga batay ang army, bali nagdugang man sa, nag-celebrate man sa kay doon nga nai na sila sang batay man ang asubang, sang kumpare ko, birthday man na. Bali dito na lang i-celebrate sa...
9: Double celebration, gali.
12: Celebration.
9: Ang gina-refer mo, ining subang nga bata, magulang abi ni Nunoy nga bana ni Leonor?
12: Oo.
9: Well,
12: dito na kami ito, nag-celebrate na, okay na, ga-setting sa ating daw, okay naman daw, sadya mo lang.
9: Okay.
12: Ang siya nga, pag ano, si, na, piyungan ko. Kaya siyempre, sling ko may motor pa ko kadala. Balik pa ko sa boarding house sa Sumag.
2: Okay.
12: Pagbuklat ko, muna to gilibiyo ng ikaduha ko nga bata. Nga, muna ko no, ginbastosa nga daw, ginaboy-aboy sa kapila sa kong masong nag-aboy sa swimming pool. Tinangatig to ang ano, ang ikaduha mong bata nga ba eh, tinigilibiyon.
9: Bali pilang edad sang ikaduha mong bata nga ba eh?
12: Mga ba, 5 bro, sir.
9: Ti sino ang nag-aboy-aboy siya?
12: Oo. Oh. Ti, nanogid sa magulang. Singko ta ano to biyaw. Sige sa magulang niya wala. Singko ti bayi na lang ta, mapuli na lang ta. Singko una kami to puli, gindala ko sa. Gindulong ko din sa gindulong ko din sa may barangay 3. Tapos ako ya, wife ako yung nagano kay nagdiretso di puli sa club ya kay wife sa kabot si Rado Pangbalay.
2: Okay.
12: So dito ko nakatambay sa backup to. Dito bakal-bakal pa ko to si Grillo sa tiyangge to kay Ine Dabla sa backup to.
2: Okay.
12: Mm. Sakto lang siya pag-abot ko to sa backup to, nakabakal ko si Grillo. Duwa lang dito ka hit ang na-hit. Doon nakita ko nga po na po na nagadalagan.
9: And just anyos mo nga po.
12: Oo. Siling ko to, aral ka buto, di ka makanto. Kaysa lang isa. Super mayroon sa kasabas. Siling ko to, di ka makanto. Yan si Papa, kuno na nagpaamuna o.
9: Anong sinya siya na palupok, okay?
12: Ipagkanto ko to, nga nag-declare ko, ang station to, nakita ko nga nag-ahimo sila mga kanto to sa may kumalokon din sa mga kanto.
2: Okay, okay.
12: Tapos naman, kwa to ka.
7: Okay.
9: Bert na dula, Bert.
7: K5 exclusive.
9: Gapamati ka mo.
12: Nakita ko nga sa ilabalay, nga nadamo na dugo. Kagway-kway na ko magtanong ako nga bata kag ang suspekway ko naman na tatkan o either ano ba iti gatumbo-tumbo ko eh nga gatulong luwa ko nga natabobi nga muna sa anong rason niya bagay ano nang problema.

0: Itong ginhalinan galing, ikadwa mo nga bata, nagreklamo siya, nga ginaboy-haboy siya sa swimming pool. Ano namin mong haboy-haboy, Tayman?
1: Ginaboy, bro, na ginaita sa bala, ginahima sa kagita sa swimming pool.
0: Ginahakwat, kagihaboy sa swimming pool.
1: Oo. Si... Siyang kapilay na kuno suliton, pag sakataya, dakpo niya naman, lagso niya naman.
0: Sino ang nagahaboy sa iya swimming pool?
1: Ang kumpare ko.
0: Si Edwin.
2: Amo si Edwin.
0: So, bali, hindi gali komportable yung ikadua, ang bata mo ikadua ng babae, doon hindi siya nanamian, yung ginamo siya na ni Edwin, ni kumpare mo.
1: O, tigilibiyon siya na nogin sa magulang.
2: Oo, te.
0: Amo itong ginawa yan.
1: Kabugkaw ko, singkuti, ano to, bihaw nga, gaybe ka, ano to, gilinan niya, amo niya muna. Singkuti, mauna na lang tapuli.
2: Hmm.
1: Si Edwin, gambal mo to niya, ti puli tayo mo sa puli. Ili at plano yato ya. Dinagsagi to ang kadua ko to. Nagsagi to sa may ano mo, sa may...
0: Lagawan.
1: Lagawan to mo. Oo, oh, nagsagi to. Na suri lang, wag kagapars dito.
0: Doon na bastos, gini feeling na bastos.
2: Okay.
1: Oo.
2: Dason, naglalis ang mag-asawa.
1: Pag-abot sila balay, naglalisay ang mag-asawa, niluro din speakeran isa sa iya bata, ng army, ang yamay. Guro tamo na eh, nasa natabuan to guro eh, nga binat ang ulo. Kasi siyempre may armas mo.
0: Mm.
2: Nagamuhan siguro.
0: Feeling ko guro, feeling ko guro, nahuya guro ni Kwan, batya guya bata yung army.
2: Doon nagamuhan siya.
1: Nagpasalba sa primero.
2: Nga para hipos ng abe.
0: Bali, anong away ang nagbaisay ang bata mo nga magulang nga si Leonor kagang iya ugangan? Amo ni guro ang unang away?
1: Primero, kinsukmatan na siya sa iya nga bata.
0: Ngarmi?
1: Ngarmi. Kasi wala niya ga... Wala niya ga lalisay ang bata ko sa ugangan niya.
2: Oo.
0: Correct.
2: Nagsukmatan ay?
1: Oo. Dinalingaan ang... Army, nagpasalba. Tung uli, doon hindi mamate. Siguro nagbangiga ito ang amay. Doon sila man yung naguro, doon hindi mamate. Amo to guro nga napitik sigid.
2: Dakuan guro ah.
0: Dayan ba? Sige, hindi ka bumukuntat?
2: Hindi ka bumukuntat, tariay. Masusad ko.
0: Posible.
2: Diyos.
1: Pag-igo to ni isang army to sa banaya, dinakos sa asawa ang banaya. Pagkita naman sa
2: tatay,
1: oh. Sa bataya, nga
0: dugoon?
1: Damo dugo ang bataya.
0: Binuno yung bata mo?
1: Nagkwa siya kusilyo sa kusina, kaging buno si Leonor.
2: Leonor, ah, mugid. Okay.
0: So pag buno, nga nga may tiro pa si Leonor sa likod, may pilas pa si Leonor sa likod?
1: O sa likod, pag isa mo, ngayon lagay.
2: K5 exclusive.
0: Kita mo, insakto ang amundo dahil na something to do with the balai. Ang guagali, naisulto ang manghud ni Leonor nga imo bata ng ikadua nga doon nabastusan, abi, sa ginubra ni Tatay Edwin. Doon mo na?
1: Doon
2: mo
1: na sa,
2: sir.
0: Kagsang nanugid ang imo bata nga si Leonor sa banay nga si Nunoy, ginkonfrontay ang tatay. Correct?
1: Oo.
0: Chakto, kipabirik.
2: Pagkonfrontay sa amay,
0: guro nagbaisay sila.
2: Nagbaisay sila. Ang
0: bata, naging trang asawa.
2: Asawa, nagpalupok ang bata, hindi ka mamati, hindi ka mamasusay ko. Napitik niya.
0: Anong pagkilala mo ni sa umagad mo, tatay? Anong pagkilala mo ni kay Nunoy bilang umagad mo, haw? Ang iya pamatasan?
1: Okay na saya, hipuson lang din na saya, sir, yaway, ginihagam mo yung bata, ya. Tag, magkapagsalin sa bakasyon, ara lang din na sa sila balaya o na saya gagawa o sing galagulagaw. Dala na saya mga sating-sating, mabakal pagkaon, maluto pagkaon. Kaya kitos na kada magbakasyon sa pagkaon mo. Mabakal na saya pagkaon sa kanya. Dala na saya sa sulod.
2: Okay.
0: Okay.
2: Now, ang bata mo, nga si Leonor,
0: nakapanugid
2: nagbuno, kaway. Nagdalagan, kag natumba sa punta. Nakapanugid siya, sinong ginsugidan niya nga kung anong ginihimo sa iya?
1: Baling yung tago, panisa sa piyak balay, sir.
0: Okay, okay ginalagas pa siya.
2: Ginalagas siya.
0: Banta ko gurong tuyo to, patyo pa rin ka panugid kung ano ang natabo.
2: Oo.

0: paglaga siya, may igo pa siya sa 9mm?
1: Wala lang ko ka para sir kung may gintiro. Well,
2: buno lang talang pilas niya.
1: O buno lang git, buno lang git.
2: Dason?
0: Okay.
1: Well, pag buno na sa iya, nakita pa na sa sang apoya mo, naging buno yas mamaya.
2: Oh!
1: Okay, naging git ang mamaya nga not dalagan.
2: Amo to gulit. Dako chan sa basi, basta bata ko to. Tida yon paglagan sa apo mo, si mama yung naglagan man. Pila ka bilog pilas ka bata mo tay, ni Leonor? Pila ka bilog pilas ya?
1: Bakit ko delegasyon to kagabi sa hospital, unse?
2: Ah, tingin saksak gid sa iya.
0: Unse ko na mo damo pilas ya nga buno?
1: Oo, damo pilas ya kay unse, kaya abi ko lang gani, duwa mo.
2: Tindi, gusto gid sa iya patsyon kagipabirik.
0: Oh. Okay. Ginsaksak niya, pero ay matapat, nakadalagan ang bata mo, nakapalagyo, ginta, natumba sa gutter, ginkuha sa kaingod kagintago, ginlagas ni Edwin nga amay, nagpalupok, duwa kalupok. Okay. Diin niya karon ang 25 anyos niyo nga bata, nga amutong ginhalinan sa away nila. Diin siya.
1: Why? Ito siya matabuan, sir. Ari na to.
2: Sa balay nila, ya.
0: Okay.
1: Ito. Ari ato siya may sarisaya.
2: Okay. Now, tatay, sino ang nagdala? Nakapanugid pang bata mo, balikan, tako di bata mo kapalagyo. Ginbuligan siya sa mga kaingod niya nga taguon, kaya ginapangita sa didwin mo. Nakapanugid pa siya kung ano natabo.
1: Damo gina nakakita, kaya pati ang apo ya nakakita nga si Lolo yan ang buno mo.
2: Pati ang apo gid ang nanugid?
0: Okay.
1: Oo.
2: Nakita man sa apo paano napatay si tatay niya? Bukso kasakit man ng aton, sugilanon man?
0: Oo, sakit.
1: Napatay kita si Papa Yagro sa muna na tiroy akong galingon niya.
2: Tinakan siguro sang
0: Lingan siya.
1: Nag-septanay pagiguro ang ugangan niya. Kasi noto natakan ang bana.
2: Okay. So, after sa to, dala sa ospital ang bata mo, paano nadakpan ka pulis, Edwin?
1: Nadakpan sa sir kay ang 45 na nakuan niya na kadasig mag-responde ang pulis mo.
0: Okay. Din siya nadakpan?
1: Oo. Pari dito siya sa may tilapia man.
0: Dira sa lugar Manila?
2: Giluyong yan yung bata, mga 25 anyos. Gipangitain ang status balay niyo?
1: Oo, gipangitain pa niyo mo.
2: Dalo niya tani kay Pabiri, kay Kabalo siya, mareklamo to mo.
0: Oo, patso niya kay Guro.
1: Kaging pangita, pag ini si Yunor. Sayawan sa pangita.
0: Okay.
1: Kaya mo to sa nga nadakpan siya.
0: Kung amo dra siya nadakpan mismo, dra sa sinang nga lugar sa tilapia.
1: Oo, dra man siya.
0: Okay.
1: Uwan sa kaupo sa hospital.
2: Okay. So, anong plano ni Leonor? Si Leonor, sad to nga tiyempo, may plano ni si ang bata mo ikadwabla. Kamuno to siya nga mareklamo, ma-file kaso sa pulis, nakamuno siya nga muna, bangod sa pagbasto sa iya si Nini Edwin.
1: Oo, ma-file man sa
2: kong... Amo nang ginawayan.
1: Kay
2: nagpabaluguro ang magulang, nga reklamo ka namon, pailan ka kaso, ginkumprunta sa bata, nagbinaisay, hindi mamati, kag hindi mag-ako, guro ni si Edwin, si ginubra niya. That's why nga nagsininggitanay sa sulod, hasta nga
0: nag-lingan
2: ang bata, tiniro yung lawas niya. Kuya, guro, kay Pabirik.
0: Ari tay, tay no, may pamangkot lang. Ining bata mo nga babae nga 25 anyos, diin iyaga star dra man sa ila ni kwa ni Leonor o kon sa inyo gidya balay?
1: Wala. Ari siya sa piyak nga purok ya sa sirisa siya ga star, bali ang ga star niya sa balay ni Edwin ang agot ko nga ginselebrita naman birthday.
0: Okay. Puro ga kadto man da siya perme.
1: Oh, ga kadto na da siya kon katawag sa magulang niya.
0: Okay. May pangabuhi naman yung bata, mga 25 anyos?
1: Oh, may aral sa kami, Migo, na di siya sa Drisa Sirisa mo.
2: Why pa siya bana?
0: Why pa siya pamilya?
1: Why pa?
0: Okay. Pero permida siya gakadto sa balay ni manang niya, nga ara man da si Edwin.
1: Oh, Pero may manasakay na sugo, manasakay maayo man si Dwayne kong si Pariguin mong di man sa silinga nga ano gid. Okay na sa galing kay kada bot lang na yan ni Nonoy. Amo na lang ginayay pamatasan bala. Dunubo bala yung pagtanaw sa tao bala sa pamilya ko bala nga mo muna.
2: Si sino ang nubo pa nanaw si Dwayne?
1: Oh, eh, si Pariguin na permira na yung gagawa siya ng gastos bala. Do amo ni muna bisagay ndo kay salig na lang lang kami sa bata yang
0: army
1: na black eh signet sang kula nagani wala ko nagasabot kay Mario
0: kun sa aton pa nga istorya nga mga Ilunggo ining si Edwin do ginatumboy niya kamo abi. Okay, do ginatumboy niya kamo nga kula sa akon wala sa bata ko wala kamo muni mo to. Ah, okay, okay. So, do supremacy over the other, ha? Okay. So, karon pagkadakop siya kay si Edwin, gindakop siyang pulis. Ang bata mo, nadalagan pa sa ospital? Ang babae, si Leonor?
1: Why pa, sir, kay pagkatabo sa tonga, gintago sa sang piyak palay. Why sana, gintago pa sa kaginapangita pa sa sang kumpare ko mo.
0: Oo, te.
2: Correct.
1: Oo. Kaya pag abot sa mga pulis, amo pa ito pagdala siya sa hospital?
0: Ah, pag abot sa pulis, amo pa ito pagpagwa kay safety na. Pagpagwa siya, buhi pa siya? Pagdala sa pulis?
1: Oo, tinga-tinga ko sa gamba sa ganina layo pa.
0: Aga pa mangkot siya kung layo pang hospital?
1: Oo, layo pa.
0: Oo, okay. Pero nakahambal siya nga kung ano ang natabo ay na siya kapanugid?
1: Why na sa kapanugay, siga inagaw sa mong kadula-dula ng...
0: Okay. Tungod na muning nitabo sa bata mo kay Leonor nga magulang, nga suno sa imo nga aligasyon, kag sa imo nga pagpanaysayon subong aga, nga gipatay siya sa iyang ugangan. Ang pamangkot, magapasaka bala ka mo kaso kontra sa kay Edwin nga ugangan mo?
1: Pasaka, sir, kay Tisimpre. Kapasama ito, hindi kayo nakatapos.
2: Correct. Sakit na yan.
1: Bana, army na kadawat-dawat man bla. Sa mga bulig sa itamangod. Siyempre tapos siya malang limautas ang kabuhi sa ako yung bata ya kag siya man ang ginalinan.
2: Pero bata mo nga sa ikadwa, mapasaka man kaso, hindi.
1: So, magkambal man sa akon nga mapasaka man sa...
2: Oh, duwagig ka kaso ito ba? Amo itong ginawayan kang ipamirik. Kaya nagmuno, pero si Leonor, nga mareklamo gid sila kay hindi sila nakauyon sa ginubra ni Edwin sa mangodya.
0: Tay, nang ang pamangkot lang mo nino, kung ang ginsugdan ng balang naglain buot ang 25 anyos mga bata tungod lang nga ginaitsa-itsa sa swimming pool dito sa gipaliguan nila o kung may iban pagigamas dalom siya nga ginasunggudan sa kay Edwin?
1: Amo lang ito natabuan, sir, kay biskan sakit ang pagambalanon, naging pabayanan na sa sanguna. Kada, inamblan amo na muna. Pero amo lang ito nga time na nalingaan din ng kadwa ko to nga bata, wala nga mo to. Muna lang ito nga time na nakahibi sa kag naka muna.
2: Napuno na gurong bata. Nga daw feeling ito na bastos na guro. Eh, we don't want to, pero kuhaan man na itong side si Edwin kung gusto niya magatag statement. Pero it seems nga gusto niya eliminate pati si Leonor mo. Pati itong 25-year-old, gipangita niya pa. Actually, isa lang itong bottom line niya para hindi siya mareklamo. Amo itong ubrahon niya, Tani?
0: Galing kiti, bansadas tanan.
2: Bansadas sa tanan. So, tay, natingala kami nga dito ka nagkanto sa police station. Hindi nga pagkanto mo sa police station, kaya mapamlatter ka mo, Tani, parte sa ng tabo to.
0: Nga ato ka gito, how? Antes matabo ang krimen?
1: Basi, sir, pag tulong ko to sa kandawa kong mata, sa ila, dita, Lube, Barangay 3. Yang plan.
2: Signal.
0: Liwat mitay. Pag dulong mo sa Lube,
2: ano da yun?
0: Purok lubing.
1: Oo. Pag nagulong ko sa lubing, kasi kung mga tupatid sila sa lagawan, buhay pa ko kakanto sila balay, kaya sarado pa itong ilabalay. Kaya dito ko ano yung nagtambay sa Bakapto. Nagtambay-tambay ko ito. Kasi siyempre makitaan ko kung mag-agis lang mo.
2: Ah, kailan ba yan? Tadlong nakipamirik mo. Bali ang lagawan, tadlong nas makaptogin. Kay ang lapus na to dito sa may Robinson.
0: Robinson's na.
2: May taytay. Before sang taytay to Robinson, left side na mo.
0: May left side sulod ka. May sulod lon to.
2: So, bali hindi ka gidya sa police station ng tambay, kundi da ka lang skillin siguro sa bangga. Kaya ba yung witing siya?
1: Hindi, lapit gidya sa station. May tanggilib lang. Hindi siya may...
2: Ah, skillin.
0: Ah, sa skillin. Sa skillin. Sa skillin. Sa skillin. May mga palarking ang motor. Kaya pang kumpiskar.
1: Oh,
2: master ba?
0: Oh.
2: Sige, tay. Okay. Tay, kung gapamati ang bata mo nga si Leonor, iplangga mo ni, kamagulangan mo ni, nanong gusto mo iambal siya?
1: Sino siya? Sang dito ko sa ospital, ligo nga ginin mo, yung ginin ka, ginbayaan mo, ginangin mo nga mga manghod. Kat nga natabo sa mo sini. Sakit-sakit nga nag-gift na night. Ulas malang gali ito nga gift na night. Ani, ulas na lang ito sa ako. Tumisaro, ulas na lang ito nag-adto. Tani. Tumatabo malang nga mo ito.
0: Ahay.
2: Grabe ka subo.
0: Iningi mo nga kwani, ang ining si pare mo Edwin bala. Anong trabaho yas ni?
1: Kung gasa, pero si Gasikyo na sa...
0: Kung kisa... Why man?
1: Oo, kung kisaw laman.
2: Ti, kung mag-atubangay ka mo ni pare mo, Edwin, because sa ginubray, anong gusto mo na iambal siya?
0: Anong mambal mo kung pare mo?
1: Anong mambal mo kay Edwin? Dahil hindi kayo na-record natin. Anong mambal mo kay Edwin? Kung mag-atubangay, kinmataya pre, siyempre sakit man sa ako nga ginimo, magiging nga mo siya to, nga brutal kaya ginimo mo. Tungod na para ka man tani. Tani, ikaw na tani ang ma-defense ka kay kumunga para ka. Tapos ang kung ano nga mga bagay na diferensya, ikaw na tani ang ma-ano da sa ila kay para ka po da tanay nga tatlo. Nga nga na tap. Hindi ko kaintindi, pero nga nga nadabot sa amo sina nga ako sa bagay gani, ako kay post mo lang ako gani nga wala na to tani. Nga nga natabo na sa inyo man.
0: Okay.
1: Tapos may kasyon pa kaya nga pamatyon mo tanahin kong kabataan. Sakit-sakit na yan nga mga balita nga makita mo di sa dilid kasinong yung panakabalag kambal sa inyo amo sina. So,
0: okay.
1: May sala man kami sa inyo kung ano, pasinsyaon mo lang kami. Kaya muna, kaya ako kung kisa kung anong ginambal yung kapati, mango mo.
0: Okay.
2: Sige.
0: Tay, naghambal ka sa tinaga nga pasinsyaon. Kung maghambal, abis si kumpare mo, Edwin nga pare, pasinsyahan lang ko, hindi lang ko pagkasuhi. Ano ang mahambal mo?
1: Eh, hindi na naya mabalik. Hindi na naya mabalik ya. Eh, ang kaso nga dapat nga tubangon mo diya, itubangon mo lang ya eh.
0: So hindi ka magpatawad, ma-file ka mo kaso kontra sa kumpare mo?
1: O, file kami. Kaya ito siyempre, gindulaan niya amat sa kiloy niyang apoyas niya.
2: Correct, correct. Gusto?
1: Punta ako kita ko dyan.
2: Go ahead, kay Piper to.
1: Thank you kita yan. Salamat. Si... Kasi dito, oh, kamay lang, imamambal, bata nila ni. Muning upod nila sa balay.
0: Ang bata, ang Diyosan Diyos.
1: Ano yung mga nabat sa dyan sa buong to? Yan. Din ka to kahapon, dira? Ano sa balay niya? Ha?
3: Oo, ara ko to.
1: Okay. Ano man, kabi dito isa nila lang yung tatay mo? Sige. So, may...
2: Hindi na lang ito, Guru Bert. Bert.
0: Sakit ng bata.
2: Advice ko na lang, Guru. Hindi na lang ito ma-interview. Enough na ito si Lolo. Hindi na natin
0: pabalik. Ang pamangkot lang, Guru, kay Paberto, diin ihaya ang bangkay sang duwa, sang mag-asawa. Kay duwa sila patay mo.
2: Diin ihaya.
0: Diin ihaya. Makutas tatay.
1: Sa may St. John sa Dios Chapel. Murok tilapya.
2: Adra lang sa chapel.
0: Sa kapilya, ibutang.
2: Hindi sila balay.
1: Ay, hindi. Kay kabalo ka ang balay nila, abi, pero tika, mamata ko, lutok pala. Kaya dumito sa kaon, no? Kakawayan niya sa kaon. Kung dito, ibutang ang duha kabangkay, doon medyo mabudla yan.
0: Sakit, no?
2: Correct.
0: Mag-asawa, ihaya, dungan, kag ang ila kamatayon nagresulta sa isa ka trahedya, nakita sang ila bata kag ang ginhalinan isa ka

0: butanga po, hindi man gani mapaiwan.
1: Pwede mo lang gani misturyahan.
0: Berto, kasakit kayo.
1: Bert, salamat gid.
2: Actually, ang ayat, oo, ang mga... Ang
1: so, i-follow up ta karon, Bert, kantuan tang police, kung saan only pasaka ang kaso,
0: yes.
1: Anong kinanglanon, kag kun anong reaksyon ni Dwayne, kino gagwa di.
0: Oo, basi may interview si Dwayne.
1: Oo, ang guabi, pananaw ko, ang bata, nalingan.
0: Nalingan. Nalingan siya.
1: Kagkabat siya, guya, ang bata.
0: Nagpabat, nagpasalba siya.
1: Buot, abi, ang personalidad, abi, nuhoy, like, buot ka batay, puson.
0: Buot nga, arbi.
1: Ang gurusang gahod.
0: Kaya kasapan, sinyo, masigil ako, masuicide ko ng mga usual black istorya. Guru na pitik ang pusil.
1: Amunang reason, galing, hindi maghambal ang tupad balay ko na nung nabatian niya because it's very sensitive. Ang bottom line sa argumento is nga gimbasto sa mga hudyang abayi mo.
0: Something went wrong siguro.
1: Kaya hindi na namian na magulang.
0: 25 years old, ikuguson mo kang ihaboy stupid.
1: Hindi kaya nga panahon. Ito ginahimasimas. Ang tumulambal. Amo itong gina...
0: Amo na na, gurong dalagan. Niya.
1: Dalagan sa gilano.
0: May malisya na. May malisya na.
1: Sige.
0: Ahay.
2: Sige. So, kagibabel dyan, dugang sin nga mga detalye
1: pag
2: informasyon sa pagpasaka sa kaso, abantayan sa ibang nga public affairs program sa K5 News FM Bacolod. Gikan diri sa may Purok Tilapia, Barangay 3, Bacolod City, upo diri sa patrol, ginadulong sa inyo sa kaluwan sa T3 Bayo, May PC, KTX, Covenic. Upo diri sa patrol si K5 Vincent Toralde, ako si K5 Berto Gakit, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan, San Negros, K5 News.
1: Salamat kids sa report. Tagi ka naman sa kay K5 Berto Gakit. Komprehensibo. Pang wala pa natin makuha ang side ni Edwin. Actually, gin-attempt siya ni K5 Berto. Pero sige, huwag siya kung ginulsol. Sige, di mo niya. Nga, huwag ka ginulsol.
0: No
1: sige,
0: feeling
1: mo niya.
0: Of remorse ang kuwan niyang tatay.
1: Kung tanawin mo ginang bottom line, it started sa reklamo sa 25-year-old Giotod ni Leonor.
0: Yes.
1: Nagreklamo siya, nga feeling niya, stand by red. Feeling niya, dugin bastos mo na siya K5 Berik. Ama, kung 25-year-old, kaya kuguson kaya kagaboy swimming pool twice.
0: Tidakwa na niya.
1: Kag may ginmuno pa nga gindugin himas-himas. As alleged niya, we are not concluding. So, gahilibion siya. Nangakig natural ang magulang, kaya hindi na namian. Kay ever since, suno, kay tatay nga interview naton, tatay ni Leonor. Dugin na mata sila kay K5 Berik. Dugin na... Gagwabla nga kung wala iasbana niya, duway gid na natabo kabuhi nila. Pero nasakita nato na muni, sa mata sang apo mo nakita gid kung paano gimbuno sa nanay. Sakit kay K5 Berik. And maybe ang bottom line, sinisadlock siyang pailan kaso eh. In order to conceal tali isang crime niya, amo to, para di mapailang kaso?
0: Nagkuha na siya, naglinalisay.
1: Kaginpangita niya, pagid kaki-five ba rin ang babae itong nagkaregamo siya? Pangita niya, pero ayaw makitan.
0: Ayaw man makitan.
1: So may intensyon siyang hindi inami. Ina, kung basihan ta mga aligasyon, kaya way pamanta kapamati siya sa ninyo side.
0: Nga.
1: Pero, doon ka subo, kay pamirik mamati, amunin klase, sugila nun, aga pa sa itong program. Hindi man kami gusto mag-conclude, mag-apin o kay Sid, pero we condemn such thing, no?
0: Ang panawag siya, panawag siya kay Fabel dyan, senseless death.
1: Way pulos.
0: Way pulos nga kamatay.
1: Duway gimla kadilinggan.
0: No reason at all to end the life.
1: Correct. Kabay pa mag-serve in eleksyon sa ito magtagpramati ni kawanta mga kangay sa ning insidente, ang panawag sa Tagalog, maghunos dili ka before anything
0: correct,
1: brown.
0: Correct.
1: Nagguba ka nabi, sinita ni isang pamilya, tinakapasar na si Leonor sa board mo. Mamaistran siya tani mo.
0: Ara na tani, ginahulat, ara na.
1: Lipay ng tatay, bisa pa paano makatibawas sa kapigadon.
0: Di kung siya pangabuhi, army ang bana, maistra ang asawa, in kaso, may makasunod. Isa ka...
1: Dako, makabulig eh.
0: 50,000-60,000 amat, easy na na.
1: Di sa bata na, isa kabilog, di sa nyo.
0: Pwede na.
1: Buhi. At least palibantar na makabulig sa pamilya nila. Na sila tanan eh. Mga kakipag sa piyak kabahin, kung may duwa nga patay kahapon sang hapon, may duwa man nga patay sang Biyernes.
0: Op, Biyernes.
1: Isa ka Alex Kunanan, kag isa ka Jerome Sibalios.
0: Okay, kilala nga ngalan.
1: Ano ginaya nagdalom nga motibo kag ginatanaw nga rason? Because ang NPA na pagwan official statement, hinako nila nga sila ang may kaymuan sa nga krimen. May follow-up report si K5 Red Salgado sa investigasyon kung bala ano ang ginatanaw nga motibo sa likod sa Liga Krimen. K5 Red, good morning.
3: Yes, may gaga ni K5 Red, John, K5 Red, kag sa
0: morning.
3: Mga tagpalamati sa programa ng Foro de los Pueblos, nakibot ang mapumuluyo nira sa may barangay gawaho na sa...
0: K5 Red, dali lang. Noutod itan.
1: Dula ang signal ta kay K5 Red Salgado.
0: Dali lang. Kag nagmuno ang iyang signal.
1: Ha?
0: Nagmuno siya kag nadula.
1: Nadula.
0: Go ahead.
1: Na.
0: Red, okay. Go ahead.
1: Gapabati kita mga KK5 sa presentation. Si Merlita Balbas, hindi magiging maayo himo niya nga ihaboy-haboy yung talaga. Iya okay. Bastos na na yan. No?
0: Red?
1: Okay. Red, go ahead, Red.
0: It's your turn.
3: Yes. Good morning, KK5 Aljan. KK5 Red, nakimot, awa pumuluyo. Dira sa may barangay gawahon. Dira ginampi sa may sitso 5. Sa may naglutad, dira nga panglutang siring duwa ka mga persona. Hiling duwa ka mga lalaki. Ang una nga biktima, gikilala nga si Jerome Sibalios. And then ang kaduwa nga biktima mo naman si Alex Kunanan, KK5 Eric. Well, apatagaan, background na nga itong sinigang mga tagpalamati sa Puro de los Pueblos, hiling si Jerome Sibalios, isa na siya nga tiging kilala nga survivor. Siya nagluntad din ang ikwentro sa tunga sa NPA kag iring militar sa tong Abril 19 sa may barangay sa Labangka, Banwa, Yasag, Tuboso. Well, pilakadlaw na kanigan, may ara kata sa informasyon nga nakuha, exclusive, actually na dulong sa K5 News FM, nga may lima kaginaligar katapos sa NPA nga nagkaladakpan dira sa may siyudad sang Talisay. Ini sa pagpanguna sang CIDGNIR kaupod ba na katon si Nika Polisandra sa may Talisay, and of course Negros Occidental Police Provincial Office. So dira ka K5L dyan kay Beric na ang mga nagkaladakpan dira sa madumduma natin Amuni Sanday Glemar Bakusmo, Danny Boy Pacheco, Judy Caramihan, Julie Balora, tag-ara si Jerome Sibalios. Sa inisyal informasyon nga nakuha tanay santo, gati ang nag-drive si isang salakyan, amo si Jerome Sibalios, and then all of a sudden, inisyal nga na-intercept kaya nagladakpan sa madumduma na ito, may nag-recover pagani ka mga armas lutang, kalakip nila ang mga granada, kakitimil dyan, kay Tim Eric. And then ginakumpirmar man natin sa kapulisan kung balaayhan nakagwa sa peresurahan ining si Jerome Sibalios kag ining apat ka mga ginapatihan katapos sa NPA ang na-detain sa gihapon. Well, dire, hindi lang iba kahatagid sa nga pinal na statement na nga kung sinigapulisan, pero nakagwa iya si Jerome Sibalios, si Kitim Eljan, si Kitim Eric. And then sa initial mo natin, sinigapaghibalo, doon nagtiner ko si Jerome Sibalios dito sa may surgabahin sa katong sinigaprobinsya. And then, doon may ara na siya sa ginagabantayan nga duta dira sa may siyudad sa Victorias. Gatigin na panagiyahan, inisang isa ka-kongresista, kag- ti talagsama lang sa kuno naga tenyer dira o ta talaga bisita guro sa duta kiti sa gipadulungan ato dirang crime scene kiti ML Jana kiti Eric wala man sig dapat gibantayan kiti makita nato dira mga jimili na nga kahoy wala man sang mga humayan wala man sang anything tabi nga crops nga dapat bantayan kag butangan sang abuno do na gibisita lang dira siya para ti magtalatanaw dira sa duta kag posible basi ti abyan ni mani kadua nga biktima nga si Alex Kunanan nga tinagamantay dira siyang isa kamanuka na ginapanagiyahan siyang former kapitan sang Barangay 21 sa syudad sa Victorias, kakitim Eljan, kakitim Eric.
0: Okay.
3: Siguro may ara sila sa komunikasyon kagati siyang Biyernes Gadlaw, dragi mga pasado na 5, ining si Jerome Sibalios nagasakay ini sa iya sining single ng motorsiklo. Ang gusto ti magtanaw dira siyang propiedad sa isa kakumurisista na ginabantayan ni Kitim Eljan, Kitim Eric, nakibot na lamang siya, amun yung pagsaysay sa aton eh. Nagpanaog siya sa iya sining motorsiklo kung nakibot siya, kami ara dira ng mga persona nga umulhot pito ka mga armado nga mga persona. Di ang inisyal ni pamasong nga nakuha na ton, long firearm, paras nagauyat pagid sang kalibre 45, likod kagatubangan, kilig ang nagbantay sini sa iya. Ini siya ang gindisarmahan kay Kitim Eljan, kay Kitim Eric. Kag ini siya gikan dira sa may higad sang dalan, ini siya ang gindala dito sa may bodega dira ti inig bodega ang dingding sini sin kag tapos ti Miss Wirebe ang tunga sini dito sa gindala kag sa inisyal nga pamasok nga nakuha na ito ti subject ko ni confirm pa ni sa laton sini Victoria's PNP do ginaligar may nakabati nga doon may nagsinggit Siguro masinugin buyayaw ini siya or basi nagsinggit man si Jerome Sibalios. Kag dito, pinalagay ka segundo na kaligad sabi nagsinggit, masimalagin paamin ini siya, yung buyayaw si Jerome Sibalios. Kag dito na, dito, gulpin na lamang nga nagpalupok sa armas lutang. Kag kipang Eljan, kag kipang Eric, sa ini siya, informasyon nga nakuha naton, duha ka masiyo siyang kalibre 45 ang narecover dira sa crime scene kung sinira sa Panderang Bank kay ni Jerome Sibalios ang pila sini aragid mismo sa agtang. Kumbaga pa, ginpatindog na siya malapit sa may pertahan sa bodega kagin palupukan sa agtang. Lapos gini. Ang pila sini lapos niya.
1: Hindi close range. Basi close range. Ati Uy, lapit ki five. Helpless. Pero man, why na siya kurok bato kag five ready?
0: Why na?
3: Why na siya kabato?
0: Janay. Kay five red.
3: Yes, kay
0: so, sakay siya sa motor from Bacolod going to Gawahon. Okay, yes, now. Pag-abot siya
1: to... Alin to sa family affair? Ano oras siya nag-abot to sa Gawahon?
0: Ano oras na siya nag-abot na?
3: Ang informasyon na nakuha natin, mga lasingko siyang...
0: Gagahon.
1: Bacolod na to siya, Lin.
0: Aga pa ba?
3: Yes, correct.
0: Okay.
3: Dito pasado lang.
0: Nga ang nagpundo siya.
3: Actually nagpundo na siya para magpanaog kay ara diretso sa bodega kag may kabalay nga siguro tigra tigra dira sa kongresista nagpanaog na siya.
0: Okay.
3: Agud nagpadulong kay K5 Eric.
0: So in short, nagpanaog nagpundo siya kaya nag-abot na siya sa iya destinasyon.
3: Yes, correct.
0: Okay, kung nag-abot na siya sa iya destinasyon kag nagpundo siya, in other words, kay Febrad, kay Febeljan is, ining mga pito katawo nga katapo sang NPA, ara na nagahulat, kay kabalo sila nga pakadto si Jerome da.
3: Yes, correct. Actually, siguro, masigit pa dilaga na niya sa mga sinimana, kay Kev Eric, kibanti ang putarawon na ito, diragdalan, dira sa wala, do taas ang duta, kag tapos do kasiot, magposible ginulat na siya, masigit ipaguro ka
0: okay.
3: Kay Eljan, kay Kev Eric.
0: Red, waay gid sang mga tao nga nakamutik nga may mga armado nga nagahukmong, kag nagahulat sa kay Jerome?
3: Well, kung tanawin na ito, ang distansya dira sa pinakamalapit ng pabalay, ginaguro sa mga 100 meters kay Eljan, kay Eric.
0: 100 meters?
3: Oo.
0: Okay. Okay. Kung 100 meters ang distansya, kag si Jerome Sibalios, ang istorya kay na ni K5 Eljan is halin pa sa family affair.
1: Mm-hmm.
0: Kag nagtakla dira, kag ang imo hambal kay ina nga si Jerome talagsa man lang nagasaka dira, in short, ang pagbantay sa kay Jerome, base kung may nagtimbre nga daan nga manugsaka siya.
1: Ang hindi man siya lang timbre. Ginsundan gid sa iya halin sa Bacolod.
0: Halin sa puno.
1: Halin din sa Bacolod.
0: Kagagsaka.
1: May ga tip, may gasunod sa iya nga, why lang siya kabalo?
0: Why siya kabalo? May nagatik-tik na gadaan sa iya.
1: Under surveillance na siya.
0: Kagpagpanaw nga masaka siya sa Gawahon, outright nagtawag, napakadto na siya.
1: Now, kakipay Berik, mo ni. Ang paintindi ko, ang may gasunod gid sa iya, nga why siya kabalo.
0: Why siya kabalo?
1: Because... Yes. Nga dito gid sila mahulat sa lugar nga gindulugan niya.
0: Nga kabalo
1: sa dira ba nga dito siya makadto. In short, may nagahulat kagabantay sa iya, on transit ang kasunod sa iya.
0: All the while maskin din siya magkadto may gabantay.
1: Gasunod, ginhulat na ginagtsansa
0: nga masaka to siya.
1: Sa lugar nga wala gid damo masyado tawo.
0: Nga masaka to siya nga ato man to ang pwersa sang NPA. Yes,
1: kay kun talaon mo kun ako mabantay, hindi ko kabalo kun din to siya madulog mo. So in short, yung transit ang gahulat sa iya. May mga salakyan to sila tanan. Paano nabalaan mo itong adlaw? Makadto siya to sa balay nga to?
0: Correct. Amo nang may pamangkot ko. Pwede niya, kabalo, eh.
1: Pwede man niyang halin niya diri sa affair niya. Mahapit siya skapian ka mga pe.
0: Or hindi siya magsaka to.
1: Correct.
0: Hindi so siya magsaka to.
1: So in short, sa iya.
0: In short, may nagasunod siya iya. Number one. Na scenario number one, may gasunod siya iya. Kag kabalo nga atuto siya makadto kag naghambal nga pasaka na siya ready ang puwersa. So in short may puwersa na kadaan sang NPA nga aranda sa palibot nga easily naka-respond.
1: Or
0: number two nga scenario, may isa da kabalay nga contact niya nga ginteksan niya pare masaka kuno si Mubuas.
1: Possible.
0: Kag ang ginteksan niya nanugid sa NPA nga masaka di si Jerome amo na nga kaagahon nagpuesto ng mga tao. Two scenarios. Definite. Definite nga maabot siya.
3: posible kay kita Derek. Kag dira ba anti pagpanaog gid lang sigud way wala pa sa maka plus pagpanaog niya gulpi na lang gid siya gid palapitan dala sa mga armado nga persona. Di pagka disarma si ni siya dito na ti para sulod to siya nang pisa kwan kay actually katahum pa rin sa iya si mga armas so tang ti mga jan kit Derek.
0: 45 niyo?
1: 9-11 ay di
0: 1911 nga the Gold Cup ganin niyo. Tapos ang iya nga shotgun katahuman, ang iya nga shotgun ni sold off nga shotgun.
1: Ano gid shotgun niya, motor lang?
0: Nga ba shotgun siya? Oh?
3: Ang shotgun na kag isa ka kalibre pa 45 na iya na ba rin ni Alex Kunanda ni.
0: Aso hindi niya kay Jerome ang shotgun.
3: Ang kay Jerome dira, ambulan dira may wallet kag may kalibre 45 kay Eljan kay Merek.
1: Okay, okay. Okay. Okay.
3: Ambulan gid pa siya tapos may
1: kwarta. Ano gid sakyan ni Jerome Jordan that time, motor lang siya no?
3: Single nga motor siklo.
1: So kag 5 Merek wala sa ginsundan. Kay kung ginsundan siya along the way sa Taway,
0: binirani siya.
1: Binirani siya. Dito gid siya
0: ginbatayan. Ginhulat siya, ginhulat kay kabalo nga masaka.
1: Kung motor man lang siya, pwede man siya along the way to tirahon.
0: Tapos dakan ka to. So matyag ko
1: ginulat gid
0: gintipan nga maabot siya or may gipabalo na siya kadaan nga part maabot ko da amo ni oras.
1: Next question, sino unang ginpatay, si Jerome o kun si Alex Kunanan?
3: Ang una sino ginpatay kay Kitim Eljan amo si Jerome Sibalios eh. Di pagkatapos
1: ano oras na tabo si Jerome Sibalios? 5
3: pasado na 5 and then pagkatapos
1: now question si halin sa natabuan na tumbahan ni Jerome Sibalios, daano kalayo naman ang balay ni Alex Kunanan?
3: Ang balay ni, actually, duwaning balay ni Alex Kunanan, dira mismo sa Gansang Dalan, kay kaduwa si Diga Balay dito sa may sulod sa Manukan. Di ang distansya dira sa bodega, kag sa balay ni Alex Kunanan, naging nabulubanta, yara sa mga 100 to 150.
1: Diba si, ati duwa ka grupo, isa ang nagbantay na di ang hadaan kay Jerome, isa naman to nakabantay kay Kunanan. So,
3: actually, tingob sila kita ni Eljan, naglakat ni sila eh. Nagkanto sila sa balay ni Alex Kunanan na way to nakita sa balay nila una, gindala ang bata, sining 24
1: anos.
3: Kaginpusdakan to sa ulo para itudlo ko din ang iya, sining amay. Pinito nag-travel pa sila.
1: So bali yung bata, yung 24 anos na patay, why ni Pilason lang?
3: Why? Why? Actually,
1: sige.
3: Naglakat-lakat, pakanto sa mga...
1: Red, mga, red?
3: Yes, kita ni Eljan.
1: Doon nami, pag hindi tani, galing mo yung taoras, tiga na, kronsod to, ha?
0: Kag may ara nga...
1: Official statement.
0: Official statement, ang Roslyn Jen Pilye Command, nga ang nagbira sa kaya... NPA, kag under sa ilang nga ginatawag nga Special Partisan Unit or Sparrow Unit.
1: Okay. So, ara, naging buhi ng Sparrow?
0: Nagbuhi ng Sparrow.
1: Delikado. Red, karon sa untong dugang update. Salamat, kid Red. So why not check po mga ka-K5 and tomorrow we'll have analysis dugang ano i-recap ta ng importante nga puntos mayong report sang congressman sang Bacolod. Anong direksyon niya?
0: Batawhayan ta na
1: boss si Carlos Silva tomorrow. Oh yeah, may go po sa mga perfect.
4: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC. See? mabasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
4: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh. Available now.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mendoza, Joyce Lueta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:04. No, diri naman natin pag-istoryan sa ato nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, the best nga mga suplemento nga dapat natin i-take para maambligan natin ang aton nga lawas. No? So, saliwat, good morning. Kag before anything else, dapat adlaw-adlaw mag-take ka mo sa DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para maproteksyonan ang aton lawas. Of course, kinanglan taman mag-take sining aton nga D3 Bio kag Clinica Spore Biotech. Saliwat, mayong aga, kagupod natin sa aton nga programa, Sir Jean Paul Generoso, Brad Paul, kag Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Brad Paul.
2: Mayong aga, engineer, kag sa aton nga mga suki, nga tigpalamati sa informasyon sa ikang lawas, maayong aga gid sa inyo. Tutok kamo kay istoryahan ta subong about na naman sa high blood ah. Balik-balikon ta ni engineer kay kadamo sa mga nagkalamatay ng mga Filipino sa hypertension. Tawag na ton balang the silent killer.
1: Okay.
2: Okay, why niya engineer ka pabalo?
1: Uh-huh.
2: Igo ka niyang balaan niya, makibot ka na lang ato ka na sa emergency room. Oh, paano makabulig si DTX 500 sa inyong ginasupreher nga mataas nga presyon sang dugo? Kaupod na sa discussion man si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy?
3: Mayong aga, Brad Paul. Mayong aga man, Engineer Albao. Mayong aga man sa Tunsuki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalanggatang KSS supporters, kag Slow Rounds. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no? Ang super antioxidant supplement nga gaputikta sa aton cells, no? Ang the foundation of our health sa against oxidative stress. Ang muning gapatigulang sa aton silula, no? Kung tigulang ang silula mo, slightly tigulang man ang lawas. That's why, ha? Kung gusto mo suplemento ang imong yatawag nga overall health in a cellular level, mag DTX 500 ang paaman, kampiyon gapanubo sang ginatawag nga blood sugar, no? Kung diabetic ka, you could use this as a alternative food supplement para magnubo ang imo blood sugar kay may ampalaya extract. Ang dasunta, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Para makabato man mga soldado mo sa mga soldado sang lawas mo sa kontra sa tawag nga infeksyon, no? Ready for me and alert ang imo immune system. Ang paaman, gamat-amat ka puti, gasaka pang imo collagen level sa mga wrinkles nagakalakakas, no? And of course, to improve your eye health, mag eye care gold capsule, no? Rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, and gatawag naton ng mga minerals needed by your eyes to maintain your 20/20 vision. So kung gusto mo layo ka magantipara, ha, layo ka sa mga ginatawag nga magnubo ang kalidad ng imo eyesight, mag eye care gold, and ha, ipaspa man ang imo mata, spa ang mata, no? Mag ginatawag nga eye care eye drops. May hyaluronic acid that cleans your eyes and gives your eyes the relaxation it needs, no? Para makarecover man. Remember, your eyes, muna the busy niya per me, no? And of course, kung gusto mo putiktado ka sa mga mikrobyo nga gadalas ang ginatawag nga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Dali na kita sa benefits nga mahatag sang DTX 500 labi na gid sa hypertension.
2: Sige,
1: nga masakit.
2: Istoryahan ta ining the silent killer. Gamay lang nga pag-explicar. Silent killer ang cardiovascular disease kay usually engineer kadamo sa mga Filipino nga nagalakat-lakat lang, galakat-lakat doing their normal job, normal daily activity. Why sa kalakabalo nga may high blood sila gali? Pinagid sa inyo ang nakapacheck BP nyo. Lain sa mo ni Sir Boy nga adlaw-adlaw yan, may ara kami balon nga BP up.
1: Mm-hmm.
2: Islay, wala. Ang iba na sila, igo nakapacheck BP tag 10 years. 10 years ago, kundi magmasakit, ni makadus clinic, hindi macheck ang blood pressure. Only to find out nga paglain matyag, pag-abot sa clinic, ang blood pressure 170, 180, over 120.
1: Baho, grabe.
2: Ting pamangkot, pila na na katuig nga muna ang imo nga BP.
1: Aha. Uh-huh.
2: Matingala ka na naguba kidney mo kay taas galing blood pressure. Now, istoryanta nga, abala, nga ang asin ginabawal sa mga may high blood.
1: Mm-hmm.
2: O nga, hindi ka mo pakaunon sang doktor nyo, damo ang asin. Kag nga, makapahigh blood ang asin.
1: Mm-hmm.
2: Istoryanta, engineer. But before that, I hope na inom yung inyong DTX 500 kay dako ang mabulig sini sa inyong vascular tone. No? Dako ang mabulig sini.
1: Sa mga kaugatan.
2: Oo. Tatlo ka bagay ang atong diskasan about hypertension. Una, ang imong sodium, ang asin.
1: Asin.
2: Culprit gini ang asin upod sa diabetes, 14 sa high blood pressure. Kadua, ang imong kadamon sang tubig gina inom.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Your water. Where there is salt, water goes.
1: Okay.
2: Ikatatlo, amo ni ang vascular tone. Ang imong ugat, is it gamay na lang alagyan? O tig-ana, so may stiffness ka na sa ugat. So, tatlo. Now, let's go with asin. Normally, ang imong blood pressure, mataas na, engineer.
1: Uh-huh.
2: Mataas gina imong blood pressure.
1: Pag medyo grabing asin.
2: Sample, inang kita mong nag-abot na to ang disconnection notice.
1: Oh, okay.
2: Sang more power, asang
1: negus power.
2: Negus power, high blood doon ka da. Kag ang bana mo ay kapuli, timprano, high blood doon ka ba na?
1: Mm-hmm.
2: So, gataas ang imong blood pressure. Nga aga taas in the first place, may ginatawag kita nga raas. Renin, angiotensin, aldosterone system.
1: Mm-hmm.
2: May mga involved ni engineer nga, may mga involved ni siya nga enzyme, hormone, protein. Sorianta, okay. Raas. Unaon ta ang renin. Pag nakita sang imo lawas nga nubo ang imo pressure, ang kidney ma-release ang renin. It is an enzyme.
1: Okay.
2: Pag-release ang kidney renin,
1: through regulated na pag-release.
2: Oh, pag-release na renin, karon ang imo nga lungs ga-produce an angiotensinogen. What is angiotensinogen? Angiotensinogen is a protein.
1: Okay.
2: Released by your lungs. With the presence of renin, i-convert sang renin si angiotensinogen. Balok ka nga kabalo ko ni. Nagmedrip po so na, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So, ginatunaan na muna ina ang paano gataas ang blood pressure.
1: Para maintindihan mo sa
2: last mga... pa may pathophysiology kaming subject sa una sa nursing.
1: Uh-huh.
2: About blood pressure. Now, i-convert ni renin ang imonga angiotensinogen secreted by your liver.
1: Okay.
2: Si angiotensinogen, i-convert ni renin into angiotensin 1.
1: Mm-hmm.
2: Naan, may angiotensin 1 ka na karon.
1: So, salain naman nga form.
2: Oo, si angiotensin 1, kay iyan na bungkagon.
1: Uh-huh.
2: And then, i-assemble yung liwat into angiotensin 1.
1: Uh-huh.
2: Si angiotensin 1, may problema. It is now a hormone.
1: Hindi iya harmful.
2: Ang angiotensinogen nga protein, mangin hormona. Wala okay. Na problema siya. Oh, now, karon, ang problema... I-convert na naman ini sang ACE. Ano ang ACE? Angiotensin converting enzyme. Enzyme okay. Na naman, halin sa imo lungs. I-convert nyo ni si angiotensin 1 into angiotensin 2, which is another hormone.
1: Mm-hmm.
2: Si angiotensin 2 will now, amo na yung problema mo kung may angiotensin 2 ka na, it will now constrict your blood vessels.
1: Okay.
2: Ang imoon niya, pagamayon yung imong blood vessels, engineer. Once gamay na si blood vessel, siyempre taas imo BP.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pa na enough. Ano pag itimoon niya? Ining angiotensin to will sugo sa imong adrenal gland to release aldosterone.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so may aldosterone ka na. Si why labot sang aldosterone suguon pag ini angiotensin 1, angiotensin 2 si pituitary gland to release vasopressin or ADH anti-diuretic hormone.
1: Mm-hmm.
2: Or vasopressin. Now ang tawag sa ini karon ining duha ang combination sang imong ADH antidiuretic hormone from your pituitary gland and ining imong aldosterone from your kidneys ilan himuon engineer punggan nila ang asin nga magwa.
1: Okay.
2: I-retain nila ang salt.
1: Uh-huh.
2: Kun ang retain mo ang salt di ba sila kun din ang asin arang tubig?
1: Arang tubig.
2: Indi ya kana paihion.
1: Mm-hmm.
2: Kung gainom ka isa ka litro ka tubig, ang iba niyo tubig, jutay na pagwaon niya sa ihi.
1: Mm-hmm.
2: may water retention ka.
1: Okay. So mo nang palangabok imutil.
2: Now, karon kay mi ara ka na water retention, okay? Ini siya karon ang maga taas ang imo nga blood volume. Oh, diri na kita sa blood volume. Diba ginasiling ko si mo water, okay. Sodium, discuss na lang sodium mga sin. Nga amo ni siya kun din sa gakadto dito ni gadamo gapunsok ang tubig. Now karon ang water na mas diskusanta.
1: Mm.
2: Kung damo imo tubig, naturally kay imo nga blood is made up of portion of
1: plasma,
2: blood is water.
1: Plasma.
2: O, water. Madamo ang imo blood volume. Kung damo imo blood volume, meaning damo ang imo nga dako ang imo nga ano ni preload.
1: Okay, okay.
2: Sa heart na storyan tang heart.
1: Uh-huh.
2: Dako ang preload sang heart. Kay dako ang preload sang heart, kay damo ka dugo, okay? Madako ang imo nga stroke volume.
1: Okay.
2: Ang stroke volume is defined as the amount of blood present in your ventricles before ejected.
1: Okay. So ang source dako.
2: Oh, tidako lang imo nga stroke volume. Kay dako ang imo nga stroke volume, dako ang imo cardiac output.
1: Correct, correct.
2: Amo na ni isang kadamuon sang imo nga dugo nga ginahaboy sang left ventricle. So may LVEF pa na.
1: Okay.
2: Left ventricle percentage. Ay, nalipat ko. Pero amo ni siya kadako ang dugo nga gina pagwa.
1: Mm-hmm.
2: Kay dako ang dugo nga ginapagwa, damo ang dugo ginapagwa, ano karon imo nga vascular tone? Kung ang imo vascular tone gamay plus dako ang dugo nga ginapagwa,
1: mataas ang pressure,
2: gasurip.
1: Ang pressure
2: niya. Pero ini engineer, because ang imo body is normal, mm-hmm, healthy ka, ginapunggan na dayon nga hindi mag secret renin.
1: Okay.
2: Pagtaas na BP mo, nangakig ka na, natahaw na, dulaon yun na.
1: Okay.
2: Ang raas, madula na to, mabalik ka sa normal.
1: Mm.
2: Ang problema kung hindi ni normal,
1: mm-hmm,
2: because of edad, vascular tone mo. So kung ang imo nga blood vessel engineer, damo kada sang plaque, mm-hmm, kay palakaon ka tambok, palakaon ka baboy, palakaon ka mantikaon, plus nga ang imo kulang ka sa antioxidants, ang oxidative stress will oxidize, free radicals will oxidize ang imo nga bad cholesterol, triglycerides, and it will form plaque sa imo nga ugat.
1: Tigbudlay mo aging
2: magagamay ang ugat mo.
1: Oo.
2: Ang imo nga nga vascular tone balda. Ano pa? Ang imo dapat nga blood vessel elastic.
1: Oh, dapat
2: kay may matrix ni siya.
1: Oo.
2: Oh. Intima, tonika, bla bla. Now, ga-inat-inat para to accommodate ang pressure. Ang pag-inat, ang paghabok sa imo nga blood vessel, every time maglabay ang pressure sa dugo, amo ni siyang ma-feel mga pulse.
1: Okay.
2: Ma-feel mga okay pulse. Di karo ko tigang imo nga dugo, ang imo nga blood vessel, hindi ito ya pag-ipadakoon, hindi ya pag-hitadon, ka magbalik. Karo mataas na gito imo pressure.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: So, drata na intindihan nga, ining tatlo, ara sa imo nga hypertension. Sodium, water, vascular tone. So paano makabulig si DTX 500 with the abundance of antioxidant ginapunggan niya engineer nga hindi mag oxidize ang imo nga bad cholesterol kag hindi ka matabunan ang imo nga mga kaugatan, your arteries per se. Ano pa? Ang imo nga elasticity sang imo ugat buligan ni mitosis,
1: mm-hmm,
2: because si mitosis will make

0: hindi siya related to a disease condition. Hindi kaya ka, ang secondary, bimang baka, hypertension secondary to diabetes. Hypertension secondary to hyperlipidemia. Uh-huh. Hypertension secondary to kidney damage. So, amun engineer, dapat wala pa makita makakadto sa puntong high blood doon na kita. Ang hypertension usually gasugod na tag 30, 40 edad pataas. Agot hindi kita ma-stroke, hindi maguba ang aton heart, hindi maguba aton kidney, mag DTX 500. DTX 500 because it only not target hypertension, it also target your diabetes which is the cause of hypertension.
1: Correct, correct.
0: It also protects your kidney which is the cause of hypertension kung guba ang imo kidney. Kaya mapinagusto sa release renin. Mapinagusto sa release aldosterone. So initanan, sa inyo ikayong lawas. Agod maging healthy, BP, worry-free, mag DTX 500 and Mighty C every day.
1: Ang ibang kong kaysa do ka tiga ulo bla nga bata pa man ko hindi ko na ipag high blood na yan, hypertension.
2: Bata ang cases ng hypertension subong ha. It's because sa mga chicheria, ang lifestyle ng Pulau Permi, gasaka ang cases sa mga young people regarding hypertension. So hindi magsalig nga bata ka kun obese ka. Medyo dako ka na.
0: Isa ka na.
2: Dako na ang imo waistline sa imo compared sa imo height. Most likely, amuna nga po sa hypertension. Karon sa D3 ba itong anta, ga-gym ka bala? Nga hindi magamay ang imo chan. Nga abis ka, ano mo da nga puga? Ano mo da nga sit-ups? Na dako magyapon ang imo chan, how? Ano bala ang diferensya? Let's talk about the most dangerous thing in your body right now according to the American Heart Association. It's your visceral fats. Your white fats, ang gakapol, hindi buyon. Sulod pagid ni siya, engineer. Ara ni siya yan, gakapol sa imo mga liver, sa imo mga imo internal organs, da na sa gatiner, no? That's why, ini sa tanan-tanan, sundan to na niyang lecture ni Sir JP, di man galin ang imo ginatawag nga hypertension and diabetes. So, ito, anta na kung paano bala makabulig si D3 Bio regarding visceral fats, no? Kung bisikan nung madabi ka sit-ups, bisikan nung mula ka diet, uy, arap mo ni Gapo na, nung niya man, nga kung ito pa, di nag-sexy niya, nag-tubo niya mga six-packs niya, nga kuya, hindi kuya kapatubo sinaaw, grabe. Diba,
1: basikin lang lang na medyo extreme news nga, grabe nga, jogging.
2: Hindi pa rin yung sila, duwa.
1: Pares na?
2: Pares na yung reps. Kung 60 nga, kung 50 nga sit-ups, 50 man to sa piyak, siya yung niwang na. Ikaw, nagwa na yung abdominal muscles, ikaw yung walay gapon.
1: Ang body composition, good siguro.
2: Amun natin ito. Ang visceral fats na yung natawag na engineer, no? Kung ano bala ka, ano ni. Ang visceral fats nga ini, no? Lainunta ni, ha? Ang brown fats niya, healthy na iya. Healthy na iya. Kumbaga, apos niya o saron sang lawas ta. They convert as energy. Ining na visceral fats, amun niya tawag nila nga white fats. Nga ara, tuyas gakapol, tuyas ang imo, ganyan mga internal organs, no? Ano ba lang ginahimo sini, nga kakalain, gid? Ha? Kay, ini siya, kumbaga, gina-affect niya mga endocrine system mo, gina-apektuhan niya ang ginatawag mga function sang imo ginatawag nga
1: mga organs
2: mo, no? And it accumulates amuning lain sini. Jutay mo lang nga kaon, ha? Gastor siya dayon. Gina-reliubuhan niya dayon ang ay, nagkaon ka ben. Bakwa gina siya dahil po siya. Tuya kag ikapul niya ito sa lawas siya pag magdamo sila.
1: Okay.
2: Oh, so that's why, biskan nag-gym ka, nagdalagko ng mga muscles mo, nagdalagko na mga other, ang mga legs mo, ang imo arms and everything, and chest mo, kakabilin ang imo chan. No?
1: Kaya raman niya gusto magdako, hindi magdako, Sir Boy.
2: Hmm? Amo man na engineer, no? That's correct, no? Nang pro, ang inisang visceral fats, hindi mo ni siya pag baliwala on, no? Okay? Kisa, even though you're living a healthy lifestyle, ini man gapon, gatag si mo hypertension. Way kakabalo, way naman ko ka. Way naman ko kakaon, ano? Kakaon sa mga high fats. Way naman ko kakaon, high protein naman ko. Due time man ang carbs ko. Nga, hindi man gapon magamay ang chan ko. Kaya amuna, ang ginatawag nga visceral fats is really, really hard nga kwaon niya, but there
1: are possible nga mga rason nga you are created by God like that, so you cannot change it. Possible
2: engineer, no? Kung obese ang family mo, abialin ka sa mga 300 pounder kaya mga pamilya.
1: Okay.

0: amo na. Pero it doesn't mean nga halin na iya sa imo jeans, hindi mo na pagliwaton.
1: You
0: need to correct it by exercising, by limiting things that could basically increase your visceral fats. No, kay kadelikado sini, you look healthy outside, pero deep inside, ga-apekto na niya sa mga bodily processes mo.
1: So, dapat disiplina man sa lawas, disiplina sa kung anong ginapasulong sa engineer. Mga pagkaon na, sir boy.
0: Ang halin niya sa Ginoo'y perfecto ni Epermi. Kaya na yagatag di pekto. Ha? Kung may rason man nga gingaan ka sa amuna, may purpose kinatanan-tanan. No? If you want to be biblical about it. No?
1: Okay.
0: But regarding health, no? Regarding science, you need to take care of your health. Avoid things nga magdamo ang visceral fats mo. Ano mula ka padamo sa visceral fats mo? Sedentary lifestyle. Pungko sa sopa, maluto da sa mga makaon da chicheria, duangan popcorn, mga high cholesterol diet, sige talaw TV, may soft drinks pa ang kamot. Kompleto Ricardo's kapag tapos na dugay manyaga na dessert naman matamis, kaon naman da cakes, kaon naman da pastries, kaon naman da sa mga rich in carbohydrates, lalo na bala sa mga tuod vegetarian man tuod, ba? Pero ang kanon, sululubra. Ang sudan, pansit. Carbohydrates mo yapon. Carbohydrates, ang pong batangalan na tofu, ga-develop gini sa ginatawag na an abuse of carbohydrates, no? Sa imo diet, kag high fat and cholesterol and sodium, ambunin sa tanan ang mga culprit, mga ginatawag na rason
1: kung
0: nagadamo ang imo visceral fats.
1: Kung lang tanong, Blaser Boy, ang mga pigado, do may blessing man mo kay nga hindi sila available for meaning mga high fats ng mga pagkaon.
0: Hindi
1: healthy naman kay nga permi lang laswa, permi lang mga ulutan no na
0: okay
1: ginakaon
0: laswa,
1: so healthy do blessing man ko isa kung piglo pigado mo
0: kung okay na lang laswa.
1: Pero
0: kung ang laswa mo isa man katangkal ang asin ginusal mo, high blood ka man gapon. Remember, your antioxidants could only do so much. Hindi niya nga, kaya kung tulon mo man mga bagay, like example, according to the American Health Association, you're only allowed 1 teaspoon of salt every day.
1: 1 teaspoon?
0: Talawi, bala, obra, bala, pinakas nga, ugaba, pinamalha, or nga, no, bala, nga binulad, bala, kung pila ka kutsara, nga asin, ngin, putang, na pala yung panos, damo na. So, above ka na sa duwangan mo pag ginamos.
1: May binuro
0: ka pa. Everything, ha? Ang ambal nila, your diet is very important. But your health, your mental health, your physical health, and your emotional health plays a big role manggapon sa imong yatawag pag-maintain sa overall health mo. You may have something, you may be practicing ga-exercise ka every day. Check. Check. Pero kung di mo kaya handle problema mo, hindi mo kaya kabato sa adversity sa kabuhi mo, if your mental health fails, then remember, your brain could do a lot of things to you. That's why gatambok ka man gapo.
1: Kaya isa pa kung ina, depressed ka bala?
0: Okay, tawa lang mga depressed.
1: Nagakwa na sa suicide, sir boy, ito ang munak mo lain pagin.
0: Hindi, danadalin. Ang suicide, danadalin sa depression na nanalin, no? Hindi ka handle stress. Hindi ka handle criticism. Hindi ka handle sa ginatawag nga paglaygay. Iban nga tao yan, no? Nangalakad doon to sa mental health tao. Balik na sa visceral fats, no? Da mo makita nga ang visceral fats is really dangerous. So, ano himoon? Nga, ano ba lang may himo ni D3 Bio? Regarding visceral fats. D3 Bio, because of its medium-chain fatty acids, gapa-increase ni sa ginatawag nga thermal, sa ang imo ginatawag nga core temperature or core temperature. Ano? Simple yun, tani. Amuni ang kainiton sa lawas mo. And basically, this basically dictates kung ano ka mayo ang imo metabolismo. Mm-hmm. Kung mayo ang imo metabolismo, your body will use all kinds of fuels. Ha? Example, tapos ka na kaon, jutay lang kaon mo, dugay-dugay, gutom ka naman, ba si body, oy, way kaso. Way na ko carb, may fats pa ko.
1: Okay.
0: Ang fats nga ini, i-convert ko na into energy. Para mausasang aton lawas, no? Tapos mag-usasang fats mo, kaya why not that fats? Siyempre, ganubo ang fat level mo, no? Tugay-tugay, ang adipose, ang imong ginatawag nga visceral fats mo na, ang atakihon siya na. So, diet plus D3 bio and exercise will help you fight against your visceral fats. Though, da mo na makita nga ang medium chain fatty acids kini makabulig si imo habang ga gym ka, habang ga paniliwang ka sa imo chan, ha? Kay, remember, visceral fats is not only for aesthetic nga kilaw ay tanawon kita kutsan mo, no. Kung nami pagid, kung gamay ang chan mo, layo ka sa nga tawag nga dalas ang masakit
1: okay.
0: Sa visceral fats nga sa pagkadamo. And to mention a few of them is hypertension and ginatawag natong diabetes. Sa Wednesday, tunantani kung ano bala mag-cause ang visceral fats sa ginatawag nga hypertension and diabetes and why nga hindi ka magniwang.
1: Mm-hmm.
0: So, ang muna itong anta, sulod naman itong yapon kung paano makabulig ang D3 bio. So, hindi lang pang tangkaso o busip on kagailanan at kagpangkunta sa ginatawag ng mikrobio ang D3 bio. Uy, makabulig manigali sa imo ginatawag nga slimming goals sa 2026, no? Half year na ta. Uy, July, no? Kadasig lang, no?
1: Kadasig lang.
0: So, gusto mo liwang ka sa December para makakaon ka damo. Ay, ha? Mag-D3 bio, mag-exercise para batuan ta ang pagdamo sa nga tawag nga mga unwanted visceral fats sa aton lawas.
1: Salamat, Sir Boy. Kaga muna kinanglan ta, no? Isa na siya ka mga kinanglan nun para kita maging healthy. Hindi ta permi magbalik-balik sa doktor. Hindi ta permi nagabatyag sing lain pamatyag, ha? Lain aton lawas. Kaga permi ta nagahuyango, permi. Ha? May ara dira kung kaisa, ha? After kaon, pagpungko, tulog dayon. Ha? Kakatulogan niya sa bangko, Sir Boy. Kay tungod sining mga...
0: May question ko, Engineer.
1: Okay, question.
0: Ano ang sakto? Tapos mo kaon, manakat-nakat ka o mamuyong ka? Sa imo lang yabi.
1: Depende sa ano ka extra ka kwan ka
0: extend. Full meal ka.
1: Okay,
0: full meal.
1: Oh. Di dapat ma-move ka gamay. Ma-move ka gamay. Not necessarily nga mag-exercise ka, mag-acrobat ka.
0: Oh.
1: Ma-move ka gamay. Parang ang imong mga pagkaon, at least mag- precipitate man, kaga mag-mayo ang movement, Sir Boy, matunaw in a way.
0: Sa una,
1: sakto
0: na, no? But ang bago nga pagtuon subong, you let your digestive system works for you. Muyong ka.
1: Muyong?
0: Oh, para makakonsentrate na siya, makakonsentrate sa patunaw, hindi magkonsentrate ang lawas mo sa imulakat.
1: Okay.
0: Kundi makakonsentrate na siya sa pagtunaw and absorption nutrients. That's why, hambal nila sa pagtuon, ha, according to some studies, nga kung tapos kagalikaon, mamuyong ka. Kag, hindi ka na mag-inom tubig. You let para hindi ma-dilute ang imo ginatawag nga digestive juices.
1: Mm-hmm.
0: So tapos mo kaon, guwantag-guwantahon mo anay, ha, jutay lang ang tubig inuman mo pa, hindi pang imo hydrochloric acid buo-buo.
1: Mm-hmm.
0: At sa matunaw to ang gingkaon mo, lalo na kung rich in fiber ang gingkaon mo. No?
1: Okay.
0: So talking about, no?
1: Pero ang paway ginambal mo na, dapat lie down ka o medyo pungko ka lang.
0: Sit down ka lang.
1: Sit down
0: hindi
1: lang.
0: Ka, you don't, you know, hindi kaya mag...
1: Higda.
0: Hindi kaya maghigda, hindi ka man magpalak-palak na yun.
1: Okay. Sige. Kanami, sang lecture ni Sir Boy, kag importante man, nga maligo kita adlaw-adlaw. Kinanglan ta, presentable man bala, sa ato mga kilala, dapat ang ato nga panit, moisturizer boy, dapat healthy, matinlo, kag wala siyong mga bakterya. Kinanglan ta maligo, gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Correct, ang DTX Beauty Soap may VCO, mga kayatap naon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag mga skin diseases brought about by bacterial and fungal infection nga dala sa mga an-an, psoriasis, bunin, no? Even ang ginaproblema mga punggod, ha? Mga harmful bacteria nga kausin na, no? Tikon may VCO ang imuabon, like sa DTX Beauty Soap, kakasa sa tanan, kakasa man ang mga mikrobyo, nga gatugas ang ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung ang imuabon, DTX Beauty Soap ang nami di, ha? Beauty Soap gani, may antimicrobial property na, may beauty properties pa, may pa-pain, nagpaputi si imo skin, ha? May anak pagigas tawag nga guava extract, no? Extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin. Way labot sang pa-pain to, gaputi kapag gigasaka ang glutathione level mo tungod sang guava extract.
1: Hindi lamuti, kundi ga-glowing ang imo skin. Glowing bala.
0: Hindi spasol white. Ay, ang lain man ang spasol white.
1: Nga lamuti ka.
0: Puti ang guyat mong liog itom. Laing di nga, no? General whiteness. That's why magputang ka sang DTX Beauty Soap mo, siguraduhon magin maig, mabutangan tanan nga parte sang lawas mo, no? So kung gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap. Partneran mo na lang gidni sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh, no? The natural deodorant. If you want to stay for longer, stay fresh longer every day, ay amuni dapat ang deodorant mo nga. Ang DTX, ang ginatawag nga Clinica Deo Fresh, may ari ni siya ginatawag nga VCO man yang kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor, no? And rich in vitamin E, that's why it whitens your kili-kili. Ginatawag, no? Mag Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness.
1: Tanami akong healthy bala tanan nga gina-take ni mo basta panit mo sa ilok mo, so kinanglang mong sirboy ang gina-intake mo man nga kape, dapat healthy man. Akong Sir Buya, ang gina-take kuya per mi nga nagakapi mong DTX Coffee Mix. Ah, nagakapi ka na, nagadetox.
0: Detox ka pa.
1: Oo, dapat na tinlo yang imong gut, Sir Boy. Ah, amo ni kay nga may aras sa chia seeds nga nagabulig, tinlo sang imo nga tiyan, Sir Boy. Pero speaking sa double barrel yang kape, ining DTX Premium Coffee, Sir Boy.
0: Mag-DTX Premium Coffee, lalo na sa mga gusto maghubin dayon. While drinking a coffee, ite amo na ni siya, no? May tawag ni ang DTX Premium Coffee, may ergotayonin, no? Ang pinakakusog nga antioxidant nga halin sa gano mushroom, no? Ha? Ginputang sini kape, ginduangan pag isang pinakakusog nga antioxidant nga halin sa tubo, sa DSE, combining to give you the ultimate effect of antioxidant in a cup of coffee, no? Kung ikaw bisyuhan, ay ikaw bisyuhan klase man ng kape, ka panigrilyo ka mga kape, or stress ka per me habang kape, kati isli na lang kape mo nga makabulig sa lawas mo. DTX Premium Coffee, pwede mo pa ni maanli, no? Lalo na da sa mga sagapamati, di nga gusto niya maghubi niya, pwede mo ni maanli kay ang DTX Premium Coffee, stevia ang sweetener. Huwag niga pataas ang imoglycemic index. So if you're hypertensive, if you're diabetic, ha, this is the best coffee for you. And personally, amunin yung ginausar ko, yeah, DTX Premium Coffee, no?
1: Okay, okay, Sir Boy. Te, of course, may ara ka na prebio coffee, Sir Boy. Kaga speaking sa mga probiotics, may ara man kita Clinica Spore Biotics, Sir Boy. Anong mahatag sininga kaayuhan sa aton nga lawas?
0: Well, no, una, no, ang tawag nga prebio coffee, no? This is the best way to basically increase your good bacteria in your gut because ari niya sa kape. So early morning pa lang niya, ha? Kung medyo hindi kaya buringot ka taga-aga, hindi kaya morning person, this is the best coffee for you. Puno niya sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically improves your mood, no? Kung adlo-adlo mo na siya ginainom, kinakataasin mo serotonin and dopamine level and oxytocin, no? Because those good bacteria nga alin sa inyong kape sa prebio coffee, huwag niya kakapatay. Sa init sang tubig sa imo kape o sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of a mood enhancer coffee when you're drinking prebio coffee. Talking about Clinica Spore Biotics, ha? Ini niya, ipangbungkit urot niya. If you really want to repopulate Ilunggohon ta, kung gusto mo ya padamoon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinica Spore Biotics ka.
1: Ah, yes.
0: 80 billion colony forming units of different kinds of healthy, good bacteria, no? Nga gabuligay para magnami ang imo gut health. Remember, your gut is your second brain, your gut is connected to your brain through the vagus nerve, no? Ini nga mga happy hormones nga produce ang imo probiotics get travel na to kadto si imo pineal gland to help you to not only to give you good mood but also to mga panami isang imo tulog. Ang nami pag sa Clinicas Probiotics, it helps in the absorption of your vitamins and minerals. It also helps the utilization. Ang pag-usal sa mga antioxidant mo, sa DTX 500 mo da, sa D3-bio mo da, ginapanami ini ang pag-usal. Ang nami gidi, ga-produce siya ang imong gatawag gut, no? Kung Clinicas Probiotics sa mga healthy gut-derived B vitamins like your vitamin B1, B2, up to B12 which is good for your nerves and your brain health. No? So diin ka pa, gusto naman nami imo mood, ha? Nami pa ang gatawag imo digestion, mag-Clinicas Probiotics ka na.
1: Okay, okay. No? Pero, Sir Boy, sa mga lalaki, blaya, kung gusto nila yung nami ang ilang interaction sa ilang asawa, mag-extend food supplement for men. Kung mag-extend food supplement for men ka, Sir Boy, nagabulig man niya sa imo cardiovascular health. May ari niya nga makakaglabuwas ka nga nag-support sa imo cardiovascular health by promoting healthy blood pressure. But sino nami ang imo blood pressure, nami ang blood flow, Sir Boy, kag naga gakwan man sa imo cholesterol level. Ginakwan niya bala, gina-regulate niya, Sir Boy, kag ang imo sirkulasyon manami.
0: Mm-hmm.
1: Ang maka ginapatihan nga cardio protective effects may ara, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Na tungod nga
0: sa heart.
1: Oo, naga-reduce ang blood pressure kag naga-improve sang lipid profiles.
0: Mm-hmm.
1: Sir Boy, naga-improve ini siya naga-bulig man help dilate sang blood vessels amuning constriction bla, naga-dilate kag naga-vaso dilate, Sir Boy. Ha? Amuni nami ya kay nga nami sang blood flow.
0: Extend food supplement, no?
1: Extend food supplement for
0: men. Sa mga health sa mga lalaki, no? Lalo na mga lalaki nga medyo kinananabulig.
1: Aha.
0: Uh-huh. Magtinil ng dugo. Remember, ang itawag nga pagtindog ni Junior, ang pagdalasaka sa flagpole, duwa na.
1: Uh-huh.
0: Number one is your blood, ti-extend ang bala sina.
1: Uh-huh.
0: And your pelvic floor muscles. Na, kanalan mayuda ang imo muscles, mag-ipit sa dugo para ma-maintain ni flagpole ang iya, ginatawag nga performance. So, nami na nga topic in the future. Anyway, kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahin lo adlaw sa ginatawag nga, ha? Tawag sa DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang hagod ng init kinatag sa DTX liniment oil. Kung gapabanyos ka sa DTX liniment oil, ang mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, ang mga tired muscles mo, makwa na da, ma-relax na ang mga muscles mo da. Kag ang nami pag sa DTX liniment oil, ang aromatherapy nga makwa mo sini, no? So kung gusto mo, nami imo blood flow, relax ang muscles mo, nami ang mga tawag nga pagpahuway sa pagtapos ng tiring day, magpabanyos sa ngayon nga DTX liniment oil lang sana oil ng bayan. Before I let you go, ay hindi kayo maglipat, ha? Magkaonda sa Talier Resto. Uh-huh. Bar. Uy, kampiyon ng pagkaon, no? Kampiyon ng servisyo. Pangitaan nyo lang si Sir Joel Sarmiento, no? Makag si Mama Ridel Sarmiento. Kamu nang ang pagkaonda, kampiyon.
1: Hindi
0: na kaman tayo makatuta to. No? Kampiyon ang mga
1: pwede utang to?
0: Ha? Utang ka lang sa akon. Hindi lang sila. And of course, no, I just want to thank our boss, our CEO Doc Ramil Uy, for the Clinica team building. No, thank you for supporting us, no, by giving us your inspiration how to improve our lives. And of course, ang mga pabaon ni boss, no, ang amon mga 14th month nga giatag sa Clinica at sa Gambalya ko, no.
1: Wala ko ka-upload, Sir Boy, ba? Basta may 14th month mo ko to.
0: The driver ko, no, sang ang gatawag sang iya mga kumpanya, no. Amon niya kumbaga ang Kickstarter.
1: Uh-huh.
0: The maverick, the financier parts ng iya kumpanya. Boss, thank you so much, no, for everything. And hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag iCare Gold, and mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo po upod sini nga programa in behalf ni Dr. Ramil Oy, aton nga pinalangga nga si of course, Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, kag si aton Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rumi Albao, ialbao mo. Salamat, kag mayong adlaw, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng Istas

0: karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Daw naluoy na ko gani, maglantaw sa iya eh.
2: Eh, di ko naluoy ka. Buligin na lang to siya.
1: Ayang, ano?
2: Oo, buligin siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisip pa iya.
1: Nye, ang gwa ko daya karun daw buangan.
2: Oh, okay lang na. At least may upod sinuli inisip pa iya.
1: Bawang nakulbaan mo yung pilakadlaw, base bala sukbon maninuli aw. Kung ano ka damong tubig sa baybayaw?
2: No! Dason, gamiton niya dropper. Oo, o kung hindi gani kutsara.
1: Kay isip niya ganing balas kung pila kabilog. Basi nasusok po niya naman ang tubig sa baybay.
2: Sadya-sadya, ino!

0: Boss Rocket, may pamangkot naman ko lang sa imo.
1: Kagano naman ina, Boy Ramon.
0: Sino ayan ang mauna impeach, boss? Si Sara o kung si BBM?
1: Boy Ramon, budlay na nga pamangkot.
0: Amo na ganigin na pamangkot ko sa imo, boss. Kay bisan ako, nabudlayan man ko.
2: Galibog man ang loko, boss.
1: Nga, galibog kagi daw.
0: Kay kada adlaw, lain-lain ang makita ko sa Facebook.
1: Amo gina ang problema mo. Ang Facebook.
0: Oo, good boss. Kaya ang Facebook subong, daw pareho na sang barangay plaza.
1: Kagaman.
0: Kay tanan, may opinion. Kabalo ka, boss, sa Facebook. Kung mag-comment ka da, bisan man ubaligya ka lang balot, daw masalaan ka man abugado. Kapin pagin mag-comentar ka daw, daw pipiho nga daw sobra ka pa sa abugado. Oo, boss. Pero sa tuod lang, boss, ano si mo pinsaraw? Sino ginang mauna impeach?
1: Ako ya.
0: Oo?
1: Ako? Hulaton ko, anay, kung anong matabo ah. Kabudlay magambal ka sa patapos eh.
0: Kangaan naman, boss.
1: Basi ang balon mo naman kung adaw manugpakot ko. Ikaw bala, Boy Ramon?
0: Boss?
1: Kung matabo, kay sino ka mapusta?
0: Ay, hindi ko yung magpusta, boss ah.
1: Kanga!
0: Kaya wala man ko yung pusta. Anong ipusta ko na, boss, ang kwan ko? Ay, halos nga nita kabakal sang brief ta, mapusta pagin ko na.
1: Sakto na hambal mo.
0: Boss, sakto ni hambal ko, tood.
1: Gani?
0: Hulaton ta na lang kung anong matabo. Kung sino gidman ang mauna impeach. Di siya na eh.
1: Amo na ganing hambal ko eh. Ikaw man lang labing gabais na.
0: Amo gani, boss, ngang ipusta ta, ibakal ta na lang kape kag tinapay.
1: Ang problema kay bisan isa kabilog pandisal daw, hindi takbakal. Kaya wala man ta ni kwarta.
0: Di, nagmambal ka nga mapusta ka.
1: Sadya-sadya, no?

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanami sang amon plano ni Ibusman Ribulta.
2: Amo gid, boss. Kanami gid kay amat-amat na hawa na nga ito nalagyan. Wala na tunok.
1: Wala na tunok, pero may kagingking pa Japon, ah.
0: Why? Ay, hapos lang na pangbahigon, ah. Nahawig tagani ang tunok, ina pa.
2: Amo gid, Mr. President. Ham-ham na ng katapatya.
0: Correct.
1: Ngay.
0: Yusuf Castre, everything is under control because we have maleta.
2: Amo na ang abansi sa aton kay daw may tuburan kita.
0: Oo. Samtang ako pa yung presidente sang nasyon ngayon eh, paldugi tayo.
2: Mr. President.
0: Yes.
2: Kadamo dis ang ginbalik nga kwarta sa mag-asawa nga diskulob.
0: Ate, isunod ta na sa malita. Kagdalon sa aton balay.
1: Partihiman ko dabi, Mr. President.
0: Naturally, kay kita ang nagplano sini. Dapat kita man ang mapaldo sini.
2: I like that, boss BBN.
0: Nan, very good.
2: Ganami pagid ang latak. Lakat, gali, lakat. Ganami pagid ang lakat sang utok mo. Utok ta, kung nakagamit kita sang kok.
0: Ba?
2: Kokwa.
0: Amo gid. Ganamit gid. Sa tayo.

0: Migo ko letoy?
1: Ano man, migo bang koy?
0: Hindi bala, ha? Nagkontrata ta nga kung wala ta klase sa Sunday school. Madrewing-drewing ta?
1: Oo, ako pa ya. Tapos na ko gani.
0: Grabe ba? Tapos na yun ang drawing mo?
1: Tapos na. Ako pa ya. Sansaw lang gani.
0: Anong yung drawing mo?
1: Aryo.
0: Na?
1: Ba? Leon.
0: Hala? Dindang Leon?
1: Amo ni Miguel?
0: Migo ko letoy? Daw ko rin man nga naglahin ng bot? Hala? Daw ko rin at nakaban niya kagay kastigo ba?
1: Leon na Migya? Kwan na? Nauya lang na siya Migya?
0: Grabing Leon mo daw ko rin ba?
1: Ikaw ba lang Mig mong? Ikaw yung Mig, ano yung drawing mo?
0: Ariyo?
1: Aba? Hala?
0: Kanding nga garap sa damol ng ilam mo na.
1: Hala? Amo na, Meg? Ano ka pala? Daw wala man tayo mga ilam mo, Meg?
0: Ubus siguro harap sa kanding, Meg, eh. Nagkukuli, Meg. Basi matingala ka nga wala ng kanding, ha? Natural, naglakat na, Meg, eh. Busog na siya mo. Hindi siya mabusog na naubos sa kidharap ang ilam mo, no? Isang nabusog siya, naglakat si Dayon.
1: Alam?

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sang tooth decay nag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumay sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, proteksyon sa mga balatian.
11: Muter naman. Ako si Pimbitido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Buternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.

Alice Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya.

0: nag-expectar kay ko nga ikaw gid ang maging Salvador ko diri sa ospital.
1: Ah, abi mo lang na iya. Amo na dapat hindi kagin mag-asa kay basi masakitan ka lang.
0: Tani, bisan naman gamay lang bala nga kalooy haw.
1: Kung sakpon ta kabayad, do pariho lang na nga nagkuha ko sang bato kagin pok-pok sa ulo ko.
0: Kagaman, boss.
1: Tuwa bala. Kung dako na yasang bil mo, ho, mas dako pa yung bil mo sang sa akon.
0: Te, eh, pisan pila lang tani, boss. Pisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
1: Da, hindi lang ko magpasalig.

0: Yes, Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akon body odor. Buya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga aras sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bilang sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
12: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
17: This song is brought to you by New Star. It's time experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.

0: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may tuso.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulaan? Dok Ramil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
5: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbe nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala, siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
6: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
5: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
6: nami imo immune system.
5: Nami imo immune system.
6: Kag nami ang imo tukod-tukod.
7: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
2: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system kay D3 Bio. So, bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may D vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
6: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
2: D3 Bio!
10: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: Mga butika.
2: D3 D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka. D3 Bio. Health News.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM.

0: aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programa ang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 13 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito nga bulan sining tuig 2026. It's a Monday. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page, kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos na mga insan, Jolly Hinobiya Lumugdang, Busjo Susan Atris, Rosalie Rigula, Ray Sindico, Bings Delphine, Merlita Malvas, Roda Angelis Knight, Busjo Luiso, Ronel Kalumba, Christine De La Cruz, ML Balasa, Ray Sindico, Jean Montesino Arroyo, Barok Loxin, la la la la la, Jimwell Susano, Jovert Puentes, Bings Delphine, ang aton subong nga internet medyo pigaw. Suplo pasinsya kamo, from time to time medyo ga pigaw ang aton nga haboy sa aton Facebook Live, kay ang internet hindi masaligan. PLDT man, Smart or Globe, balda.

0: Amo na yan. Ang masaligan gid lamang kasukton kanila kadabulan. Pero ang ila internet hindi mo na iya masaligan. Mga duduy Johnny May, Ritita, Annabel Santisteban, Jean Montesino Arroyo. Mga balita ang aton pag-istoryahan. Gina Purano, Gina Garpa. I remember this song, everybody. Yung People's Army nagpatag sa mga trabahanti kagtag-iya sang manukan matapos nila ginpatay ang duwa ka lalaki sa siyudad sang Victoria. Importante may patag ah. Kaya kalaway naman nga daw patyon ka lang nga daw ay gin-explicar, no? Hey. Ima, yun ikay may dalay ang explikasyon, ah. Explicaran da yun, ah. Doka, pigaw lang na iyang, doka, why naman iyayang, namu-namu, patyon ka lang, tapos wala explikasyon. Namin ikay may patag.
1: Grabe.
0: Ya, klaro ho na muna, dali lang, dali lang, dali lang, ha? Klaro ho na, nai na muna, muni ho. Hindi sila gusto mamalisyahan, guru. Hindi gusto mamalisyahan. Di okay man na. Away mag-asawa nagresulta sang ila kamatayon. Ahay kasubo maniman. Ang mag-asawa ga-away-away man na mo. Kuti nga ang malambot gid sa pinatyan na yaw.

0: grabe.
1: Kung sa away lang ka damo ang iniyaw inawayay na munduan.
0: Grabe. Oh,
1: sa 16 ka tuig na mun nga inupdanay. Ang kadamo nga ilinaway. Why is ang mag-asawang hindi mag- hindi na yung sweet kung why ka mo gaaway. Ang mga robot ka muna karun, wala ka mo feelings. Maaway ka mo yung sa mga asawa kisa kung ang away na mong joan. Inabala nga kis ang liabi, hindi makita kung di na to. Amo lang na at least may kami agaaway sa manguyab, mainom, malisinsya manahor, malisinsya mainom, at iwaay na iya sa amo niya. Ang lalisa namun kis aya kon di na to ang yabi. Matulog ng isa, sige pa lantaw ang isa kwan. Sige pa lantaw ang isa cellphone nga kagahon. Ha, mga mula na bala. Isa ang habol, butungay kami habol. Pero kalabanan ginamon nga away inang kapuy kubla tapos mga agad siya. Kinablang wala ko sa mood, mga hagad sa yan. Hindi ko daan namian yung nga ginapilit yan. Di may time nga nakisa yung why kuya yaya sa mood ang tipiliton ka bla. Anamin ko nga wala sa mood magbugtaw. Iaga pa tulog bla na eh. Ano inyo yung nga away ha? Bek, Robic, Mungkal, gaaway man ka mo, Bek. Birto, gaaway man ka mo.
2: Sinong to ito?
1: Kwarta sang simbahan kag mga gamit. Ginkawat sang lalaki sa alihis, dumduman nyo to. Ay ho, nadakpan ang kawatan. Yan, but ko nauli inaning kwarta, ko nauli itong 400,000.
0: Alright!
1: Basi wala. Ang simbahan, gambal nga, yeah. Pangamuyo na lang ta, pangamuyuan, tato nga mabalik ang kwarta. Paano hindi mabalik ang kwarta, abi? Paldo tong kawatan, pinakadlaw rudang ilisnay. Uy, ari na siya! Nakita ko to doon gaaso sa background niya sa picture. Nagpadumagiti siya. Ano padumagiti ka, ma'am? Katawa ko blak isa sa mga post, no, ma'am? Bal sila mag-post sila nga off to somewhere. Do, hindi pa blak manugin kundi makadto. Going to secret place. Ha, hindi manugin. Off to somewhere. Basta may kaduan. Ang unang post, ang dason nga post, gayum yuhum ga pa picture sa kilid sang gaasong dalan. Siyempre sa Balinsya. Hindi manugin kung din makadto pero mapapicture kag i-post nga ra sa likod yung background si Liman. Aha. Tayo nga paglagaw-lagaw, i-enjoy ron sa Pilipinas. Happy morning kay Brother Chipet Salido, kay Sister Jean Salido, kay Migo Kudaan, Baby Theo Sadskill Salido, kay Colonel Salido, mayong aga sa inyo, Salido family. Gaway makamun ni Sister Jean, Brother Chipet. Amo ni Juan, gaaway kami kis alang ah. Amon agani ang amon ginaawayan, for your information, inang kapuy ko bala piliton ko. God, ano ko nablogan, nablogers?
3: Paano masabi?
1: Naplang kapuy ko bala piliton. Ambot ang, I do hope nintindihan nyo kami, girls.
3: Paano masabi?
1: Inapilang pili. piliton ka blang abisang kapoy ka blang. Kapoy ka piliton ka maluto. Kapoy ka piliton ka nga malakat ka mo malagaw. Itsindihan nyo man mga bana nyo mga kapoy makami blakis abla. Ay kami sa kondisyon. Hula tabla ko nara ko sa kondisyon blang ay. Ha!
0: Come on everybody.
1: Magamala. Magamalala ang balhas ko sang sagay paninlo. Mamala. Mamala kag magkalahabasan. Unara ko sa kondisyon. Mamala kag mahabasan. Ang akon tiil sang sagay liyong ko mga agad kalagaw. Munada. Nambalit chipit kapoy piliton. Pero hindi gin makapuyan chipit maghagay laka hagad sila ng makamping tahang. Chip. Hindi kagin kapuyon ha nga agadon si Ma'am Jean nga ma Ma'am Jane nga magkamping ta. Tapos importante ko na park tang aton sa lakyan ang imo pick up pag na park mo pang yan break gin. Hindi to pareho sa daw dungos-dungos to nga driver nga park kaya iya yung muntiro to sa bata o iya ginanbrake. Hindi karon na dalasa to yung kilala ko na nadala sa ospital na ano ko si driver ano gaya ka nakagadala hindi mo yung pag-i-handbrake.
2: Grabe po hundreds of people in each group.
1: Sila yung kuno ginakapoy sa kampi. Ay, ang buhat na lang oo. Minor di edad, pilason, matapos lutangon sa binalbagan. Sa spitsa do, isa man ka minor di edad. Gag isa pagid ka 18 years old. Gano man yung mga minor di edad nga. Paniro kamuyahaw.
2: Grabe po.
1: Sa ako ang minor di edad. Ampang, ampang pa kuya kung ano di ang mga pangbatang laro.
2: Grabe po.
1: Tabuya mga tiniruhay niyang inyuway pa ko kamaan sa minor di edad ko ay pa kuya kamaan sa mga tiro-tiro na yan. Ako niya make love sang una ah.
2: Grabe po.
1: Ga make love kuya sang una sang hubin pa ko. Ga make love.
2: Grabe po.
1: Ano namin mga make love? Makigabyan ka sa mga friends mo, that's making love. You know the rain. Matahod ka sa mga imo nga mga upod, that's making love. Kung naginambal nila nga making love out of nothing at all. Bisan hindi mo kilala yun sa pakon mo, miguhon mo. Subong nga, gamay tulok, maniro sila iya. Pero pag dako-dako ko na, dito na ko nagsagay na pinalupok. Saan nagdako-dako na ko nga pwede na, dito na ko nagsagay, pinalupok.
2: Grabe po.
1: Pinalupok sang ano, ati ako na lang naya.
2: Grabe po.
1: Ako na lang naya kung ano nga klase, palupok. Ay, ban ganiya, palupok, gidya nga tsakto.
2: Grabe po.
1: Nakilala gani ko yan nga, sang gamay matso, pagka dako yun na, palupok na.
2: Grabe po.
1: Bacolod City Loan District Representative Albi Benitez nakigbahin ginpakigbahin ng iya sininga plano kag mga programa sa Bacolod sa iya sini State of the District Address o konsuda. Amo na yaya kong Albi. Ang namian ko lang ni sa aton congressman. So kung naduway ko niya gana sa iya.
2: Grabe po.
1: Ang kanong namian ko kay Kong Albi, wala yag ako tibaw sa kung ano-ano da yung isyo. Oo. Why niya? Ang iyaya, kung paano mag-uswag ang iya nga loan district o Bacolod. Why niya siya pakialam sa kung ano da nga mga sala sa angkurman na mapagwa-guwa statement? Why niya si Kong Albi? Amo na yung chak to. Kadamo sa problema sa gobyerno, pati ang sala sa ang kurman niya, mapagwa ka pa yung statement. Naway man to gani. Muna believe ko kay Albi. Hindi abla sugaw-sugaw. PNP San Carlos seryosohon ang pagpasaka kaso sa suspek nga nagpalatas ang bomb threat pagi sa social media. Di amuning nami pang badilon ho.
0: Grabe po.
1: Amuning nami pang badilon. Way ubrahon sa kabuhi nila yamang bomb threat. Kundi damo kuno mga ginnervyos nga taga San Carlos. Ay, amo na ni kapigado subong mga bomb threat pa. Naistoryahan tani karon kay gasuya makunisang ang Pilipinas. Anagamuhan ko di bala sa aton sa Philippines. Nga isa sa mga gininulsulan ko nga

0: mga kaprangkol, mabalanta mga tinunto, hanggap ang scam, mga scammer, mabalanta kay registered ila SIM card. Ti hala nagtuman matatanan, na registered tamantanan ta nga SIM card. Te? Nga nga may mga fake account mang Japon.
1: Grabe boy.
0: Te? Nga nga may mga prank calls mang Japon. Tidiin na to ang SIM card registration nga ginaprotikol nyo. Ay, huo.
1: Ito?
0: Why? Tupa. Wala tupa.
1: Grabe boy.
0: Muna gani si Linko, tsakto, gini si Brother Chipet. Kadamo sa problema, sang bakulod, unahan ay baha.
1: Ah, grabe po.
0: Nasulbar mo ng baha, Papa G.
1: Grabe po.
0: Papa G, nasulbar ng baha, wala.
1: Grabe po.
0: Nahanay bilang baha, bala. Mga pre-statement man yung imo.
1: Grabe po.
0: Pati mga kutaw-kutaw nga.
1: Grabe po.
0: 270 pesos nga kilo sang baboy ginpatuman sa siyudad sa Sangay. Eh, ambot! Ambot! Sang una, sang hindi ko adventista nga galapas ko gakaon ko baboy, mahal ang baboy! Sang una nga gakaon ko baboy kag hindi pa ko adventista! Mahal-mahal sang baboy, tag 400! Ay, subong away na ko gakaon baboy, baratohon niya!
1: Grabe po!
0: Sa mga killjoy, ginibig sila ng brother, chipit mo. Sang una nga gakaon ko baboy, na namitan ko magsugba baboy, mahal-mahal sang baboy, tag 400. Ay, subong nga way na ko gakaon baboy. Ginbarato nilang baboy.
1: Grabe po.
0: Ginapaugtas yung gig ko yan, no?
1: Tinunto, ito. Grabe po.
0: ASF Task Force sa Cadiz reactivated na kuno pero wala plano sa pagpatuman sang border control kundi hugot nga mundi turing sa barangay. Amo niya ang itsakto.
2: Alright!
0: Amo niya ang itsakto. Kedo why gito ya tupa ang border control? Duwa ay man ka pang check? Nga ginabukad yung gitang tanan-tanan now? So mga salakyan, ikaw laman mag good morning. Ang mga bag to, kasi mga baboy to sulod. Hari ang tsaktuya ho sa barangay gidya. Barangay gid. Hindi siya malisnat kaon liwat, hindi na kuya ah. Hindi, na ko'y magkaon kaon baboy. Ambal sa Ginoo sa Leviticus 11, hindi ka magkaon baboy.
1: Grabe po.
0: Oo, ginabawal ng baboy. Hindi ko ang
1: tinunto ito.
0: Duwa ka panimalay na sunog sa siyudad sa Ngimia, Mailan. Damage nagdangat sa 150 mil. Ay, grabe. Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500? Kung wala pa, imnan nyo na. Parang may protection ka mo sa hypertension, protection sa diabetes, protection sa inyong kidney, protection sa inyong utok, protection sa inyong baga, protection sa inyong liver, pancreas, kay iban pa nga mga vital organs. DTX 500 Tonya Masaligan. Ang balibro Homer. Siya yung litson niya. Ay, oo, oh, oh. Otro, pagin na Homer. Hindi na kung sina. Ya, yeah, oh.
1: Grabe po.
0: Pila na kalitso. Naging pang indisairihan ko. Ano ni? Christmas party sang K5 sang December 2025 naglitson. Apat ka bilog litson. Wah, hindi ko nagtilaw bisan ikom.
1: Sinunto ito.
0: Kaya amon pamilya nga daan do kami laman niya ni Mrs. ang Adventist puro kasi sila yung Katoliko plakaon ni sila yung baboy. Han, litson man wah, mo ko nagkaungkaon. Abi nyo sagi ka mukaon sina. Namit gid man na kaya rang namit sa sala. Oo, bala. La, la, la, la, la, la, la, la. Arang na-meet sa sala. La, la, la.

0: na akong tamiyo kayang NPA. After nila ginpatay ko, no, si Jerome, si Balios, kag Alex Kunanan, nagpaathag pa sila. Kanami man niya, no? Good morning, Brother Mike Severino. Ang mga NPA, tapos nila patay ito sa trabante, isang kagtingiyas ang manukan. Nagpaathag sila. Tito Kamayo man, do ka good conduct. Do ka laway man tuon nga pagpatay mo, dalun, dayon ka lang niya, dayon niya lakat, no? Eh, patag pa siya, amuni. Abi. Pabati ako bisang ilang nga patag bi kun athagid man.
1: Grabe po ini.
0: Pamadian ta ang patag sang NPA kun athagid man. Red Salgado IK5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Ups. Kapitan?
3: Yes, K5 JP. Maayong aga kayo sa ato si Pagpalabati sa programang 11 Mbps kay K5 JP. Anyway, ay ning balita na ito. Na ito nagluntad ngayong kwentro dira sa may orang ning pagpatay sa duha kalalaki ng naligar mga asset kay K5 JP sa NPA dira sa may barangay Gawahon, Sudad Iya sa Victorias.
0: Red? Ano Red? Ginaligar asset sa NPA?
3: Hindi, asset, hindi ka K5JP mo na ang ginaligar sa mga NPA, nagpagwa sila sa press statement. Inig si Jerome Sibalios, tagang isa naman si Alex Kunanan.
0: Uh-huh.
3: Na ang press statement na ipagwa sa NPA K5JP sa itong Sabado. Sabado sa hapon na K5JP.
0: Sabado sa hapon, nakita ko di bala, Redo, ginapakita ni Papangitan di ang area kundi ini sila tabo ang krimen. Do, mga kakahuyan, gali?
3: Yes, K5JP, dragi na siya eh. Actually, muna sila nga biktima nga ginpatay siyang NPA. Amunin si Jerome Sibalios, sabad mo naman na K5JP, amunin siya survival sa Tugtumoso 19 sa naglantag yung kwentro. And then, ini siya nag-drive sa kasalakyan na kag kaupod yung apat ka mga ginapatihan katapos sa NPA demas sa may talisay kag kamagdanang nga nadakop ining apat ka mga nagkalabilin ni K5JP.
0: Uh-huh.
3: So, ining apat ka mga upod yung tinaga pabilin to sa kustodiya sa PNP ining si Jerome Sibalios amo naman niya ang nakagwa. So, ti amo ni gidudahan nga ti ginbaligya niya ni makupdana niya.
0: Ah, kinadakpan gali ni siya nagligad. Tos ang pagkadakop sa iya, ang iyaya nga mga kaupdanan niya nabilin tuya priso siya yung nakagwa kagayahay ang pangabuhi. So nagpaminsan ang NPA nga linga doon nagtraidor siya.
3: Oo, amo gina.
0: Pero sa insakto nga istorya yung NPA ang traidor, no? Pero sa ilan naman yung version sa NPA, siyempre si Balios ang nagtraidor sa ilaya nga hublag eh. Doa mo na. So amo ni gilingin pamatbatan sa gilisang silot kamatayon, Red?
3: Oo, amo na gano'n kay MJP. Yan ang ibantayan, gidara siya sa may sitso 5, barangay Gawahon. And then, magluwas si siya, sinay kay MJP, may isa pa naging patay eh. Kay Manting Pilas, ni Jerome Sibalios, at gano'n kay MJP, sa makita na siya sa may gansagdalan, ginpalapitan siya sa 7 ka-armado ng mga persona. Long firearm ang impormasyon nga nakuha nato ni kalibre 45. Ini siya ginbutong dala dira sa bodega malapit dira si Gadalan kag ini si JP ang ginlutang sa iya sininga agtang. Lapot gid sa iya sininga ulo kit JP kag ti matapos ini ginpatay si Jerome Sibalios.
0: Hindi ba Red NPA ni sa sang una, di ba? Si pagkuha sa iya, basi kilala yung patugani, guru, mga nagkuha sa iya. Sang pagkuha sa iya, kagin bit-bit sa guru, kabalo na to sa sang iadangatan ah. Kabalo na to sa itipon sa guru rin ah. Why git sa armas rin daw?
3: May ara sa sang armas, lutang at kalibre 45, galing na unahan sa siguro kay MJP, disarmahan sa pagkuha sa statement ang katapos ng LPA.
0: Okay.
3: Yung may na-recover nga kalibre 45, pila ka mga bala kag kwarta including ang iya sining nga wallet kay K5JP.
0: Yang kwarta gindalaman sang NPA?
3: No, gindalaman.
0: Pero at least nanugid sila yang nya ang kuha namon iya kwarta. Mga hanis sila yung pang no? Hanis, no?
3: Hmm,
0: Hanis sila kay nanug na ginako nila nga ginkuha nilang kwarta, ginako nila sila nagpatay.
3: Amo gina kay Dick Benji. Tikang yung wa pala do. Tuka nga isang bypass operation nga kun may bypass si pakita dira ko do na record do may inventory kay JP.
0: Oo.
3: Uban ang ginpagwa sa GPA ining na recover sa kay Jerome Sibios. And then pagkatapos sina kay JP, naglakat pa ni ang mga katapos ng NPA pasaka mabaw dito naman niya sa balay ni Alex Kunanan. Tagati siyang na-discover ito ining ila sining target din ko pagwa ining bata na 24 anyos dugin ng pusan pa rin sa ulo kay para ito mo din ang tangan sa ila sining kamay. Naglakat pa ni sila malawig-lawig patod na labot nitong manukan kay manti ilay borer ng iya sining kamay kasi Alex Kunanan. Nag-proceed dito sa balay sa pagkinatiniran ang asawa naman dito nakitaan tag ginapatuad gid ang asawa ko din ang iya sining bana sa kakulba man sa asawa ka kay 5 at JP tingin to dlo ako din ang bana niya pagkakita sinisang bana ining si Alex Kunanan sa pito ka mga armado ng mga persona nagdalaga ni sa kita ugaling kay Manti pagdalaga niya ang example ganyan nila doon ato balang pato o kung manok
0: ginapang target Red nakita ko rin kalapad sa manukan kasi sino ni Duta
3: lapad-lapad
0: kasi sino na Duta pang
3: hindi ginapanagiyahan na siya ni former Captain Ditson sa Barangay 21, Ciudad San Victoria, sa KPJP.
0: Sa gawahon ni?
3: Oo, sa gawahon.
0: Damo, pagiligyapon na NPS, gawahon pang no? Ginsunod ko din ni Kwanta, ni News Director Julius Marivile, si Sir Julius. Gintimbrihan niya ko, kamo gali ni, dumduman na to ang tubuso lang encounter to nga damo naglamatay ng mga estudyante. Nan, kay the following days na muna nga nadakpan si Balyo sa bata to pang no?
3: Gani. Oh, dito gid sa may kwan kay JP dira sa may sudan sa Talisay.
0: Sa Talisay I mean. Nan, amo gali ni. Oh, to kapis ka pa no? To sa San Ulang to. Dasig sang ilang nga risbak ba? Anyway.
3: Gani.
0: Duwa ang apila gid ang patay Red.
3: Duwa ang patay kay JP ining si Jerome Sibalyos kag si Alex Kunanan. Kay Alex Kunanan naman kay JP laban din nga igo siya likod eh.
0: Uy, kay meaning ka palagyo siya.
3: Palagyo siya. O galing kay Mantik itungod nga manukan may ara dira sa fishnet kinakapalibot para sa mga manok o galing kay isang anak niya nga magwa dira sa ila sininga alagyan na igo ang iya sininga paa.
0: Uy, amo na nga way na sa kadalagan.
3: Long paraan ganun
0: kay wasak. Di bali ano ko nung tsura sa mga nagtira?
3: Ang itsura ko nung sa mga nagtiro si Nikit JP nakabunit ko
0: na eh. Abi ko anay. Hindi to ayan nga mga nag-research lang sa babaw.
3: Hindi gito ko research kay JP.
0: Hindi to di andi Ri, gisa bala research na sila yo. Research. Hindi to research team.
3: Hindi ito research team. Yan, mahapon gito yan.
0: Tiyang sa tubuso to, armado man to, ti research man to.
3: Lain doon mga kwan.
0: Alay man niya, armado giniya, hangaway giniya, hindi ito yung research team.
3: Oo, actually, kinang GP, kinulbaan lang dira ka matapos itong aging patay, ining ni Alex Kunanan, tanan dira ka mga laborer dira sa manukan, gintipo nila, including ang tag-iya, sining si former kapitan Juan Kife JP, former kapitan Diching. Kaya ginpainsin din sa ila kung nga ang pinatay nila ng duha ka mga persona tungod gati assets ang army na binagin si Jerome Sibalyos.
0: Nagmuning-muning mo, Red, pagkatapos na tira, naglinok panay, Red, nagpabilin pa sila kagitang istorya nila?
3: Oo, doon mga tunga sa oras.
0: Grabe nga, kwanpo, grabe nga salig nila pa pang, no? Nga, layo ang detachment sa army dahaw, wala aw?
3: Ang ginapatukod pa lang kuno dira ang
0: detalye. Ay! Tiyan mo nagali, ang pinakalapit nga detachment kang kampo sa army, diin pa, sagay?
3: Do layo-layo pagurong.
0: Ay! Ti kulang ginagali presence ang military sa babaw. Amo na nga doka sulhay lang yung magyugiyo sa ila.
3: Pero ginabisitahan madara sa nga Philippine Army.
0: Di siyempre, kung magambal nga bulo bisita, nang timingon man na nila nga wala schedule bisita ang army eh. Natural.
3: Pero ginabantayan man siguro kay 5 by JP.
0: Ah, ay. Ti kaluoy man no. Pila ka bilog kabataan ni si Balyos ang nagkalailo?
3: Ang kay si Balyos kay Fem JP kwan ni kay gani kay gaayo gid
0: sini. Ati hindi lang, hindi lang. Hindi lang, hindi lang. Hindi lang pang oo, we respect their privacy ah. Sige. So nag may ara na pag ako ang NPA, may ara sila press statement.
3: May ara sila sa press statement kay Kefe JP nga ti naging kabangdanan sini si ila sini kapag patay bangod kati naging asset kag dako gid kati nagkalamatay itong pila ka mga ginatawag nila nga pulang mandirigma itong mga pulo to kabilo kag siyam ka mga sibilyan mo naging na-claim siyang NPA. And then, hindi naman siya kunanan, bagay pa doon naging asset na kuno sa Philippine Army para sa pagtudlo sa ilan, diba na, presensya sa NPA dira sa may EB Magalona at mismo dira sa may siyudad sa Victoria, Secretary JP.
0: Mm-hmm.
3: So, ari pamatian tabay sa pahayag ni sang asawa, sila ni Alex Kunan at nasa malapot ni SM Ding Taladico kang K5 JP. Mm-hmm.
1: Sa pa kami to siya ginpatay na to namon. At to inyo to. Sila man nagambal mismo sir nga amo na. Nang bana ko. So puro likod. Likod. Elo o.
4: Ay. Gadlagan guro.
1: Gadlagan bisaya. E kasi ba, ano yan nagid nga hindi iya militare mo. E sila man mismo gani sila man nagambal. To ginya nga amo na nga ginapapupo kami nila. Nga ginaano kay bata o gay nga laki ginin. Gustak nila kapunta ka armala at tindakan sa dughan.
4: Ay, hindi. Gitkilala sa bata niyo.
1: Hindi.
4: Bilang edad siyang bata niya?
1: Nakikuda nga nag-aobrado. Pila pa lang na si Iman ba? 24.
4: Daraman mismo sa Manukan. Gabulibuli kita
1: pa. Sa ara mismo ka kami ginatok yung tindakan nila. Ya? Ara man nga muna. Ara man ang mga upod nila.
4: Naabtan mo pa ang mga tao nga nagpatay sa bana mo?
1: Oo. Kaya naglakat kami pababaw. Ito ginagad ko nila pababaw. Ginatahok ako nila.
4: Ay, grabe.
1: Na kung hindi po mag-upod, hindi ko pa itudlo ang bana. Kung hindi, ano may ginatago ka mo, de?
4: Mm-hmm.
1: Sa linya sa ako, niya may CCTV ni Manukan. Hindi ko sa una, may ari ni.
4: Mm-hmm.
1: Niya, tisubong, hindi ko ambut, lang ko kabalo. Pag abot ko sa Manukan, gising gana niya ko, wala na, niya ano, may CCTV ni hindi sa bata ko, wala na ni sir, naguba na. Niya, ikaw butigon, kagida ka namin, gising mustra ko na. Imali ko man niya. Kamakon adlaw-adlaw, ari ko, de?
0: Grabe, no? So, ang ilang statement diin sa NPA?
3: Actually, kasi JP, the press statement sa NPA, sila ng website, kasi kina-claim nila na ining duha ka mga gitpatay kasi JP, amo ang ining mga assets sa...
0: Tingin ba siya nag-surrender na niya guru yung si Jerome niya pang kag si Alex? Balo kami programa ya ang gobyerno kung mag-surrender kaya... Si Pigaan kaya sang i-baliwala unto yung mga sala mo ya i-gaan kaya kabuhayan package ng gobyerno para ka-start over kaliwat sa imo nga pangabuhi nga tadlong na?
3: Kung muna ganit kita yung JP, kaya sa informasyon ka na po manaton, gakanto dira ang mga Filipino Army, ti siguro nakitaan kita yung JP nga nagiti nagabanding-banding, balang upod-upod, manay si Alex Kunana.
0: Ti alangan nga hindi ka mag-upod-upod kay hindi ka naman NPA.
3: Gani, man, mo man akit ang JP.
0: Kabudlay, magaliya magsunod ka ng organisasyon, pangka hindi ka niya giliya kagwa.
3: Gani, mo man akit ang JP.
0: Alangan man nga, pagwa mo na da sa ila, mga buhi ka na sa tadlong, maglabay ang army, habuyon mo bato, hindi ka mo de. Habuyon mo bato, yalayas ka mo to. Hindi man na guru pwede.
3: Gani, man akit ang JP.
0: Ahay. Tisige ah.
3: Inalagay ng JP, breaking ko lang. Hindi nagpangawat. Bala na rin sa maya simbahan.
0: Utdan kamot! Utdan kamot!
3: Kasi doon sa niya, kay MJP, nadakpan na gali. Inagkawatan sa naglagat simbahan ang ating nakakuha sa masobra 400,000 pesos.
0: Si Birto, ma-report na karun pang?
3: Yes, si Birto karun ma-report. Kag-actually, upload ko na rin si Father Joel Roquez. Dari, arkita sila sa may simbahan.
0: Si Father Joel, ara daw po, day ka mo?
3: Oh,
0: si Pastor Yaya, ako bi kay Father B.
3: Ari karon si Father, kaupod naton, si Father Roquez, naton, dari ka kay Father JP.
0: Father, mayong...
3: Mayong aga, kaupod naton karon si kay Father JP, ang kiniroso, Father, mayong aga.
0: Okay. Father, mayong aga. Father, ikaw to ang pari mansang unang sang chimpo ni Bagyong Tino? Ads?
5: Tino, no?
0: Oo, sang nagligag ka?
5: Ito na ulogan, kamot.
0: Oo! Ikaw itong nagluwas, Amon Pads?
5: Ah, hindi ah. Ang ako, nagsinikwan mula ko to date sa... Kuhan kami to. May...
0: Pero may pari, kami na nga na-meet. Hindi to ikaw?
5: Hindi, hindi.
0: Ah.
5: Dito.
0: Oo, oo, memorable ginasamon ng inyo simbahan kay dira kami na ulugan sa kisami. Oo. Ti, Pads, na...
5: Sige kay Mang, follow up pa kami sa...
0: Pads, dali lang, mamangkot ko na... Mamangkot ko na, Pads, ti, ano na, karong kinadakpan pa, ilang tagin na kaso?
5: Ti, verify pa, inamo ko lang muna siya kay may... Ano, kay may... CCTV kami nga maka...
0: Makapamatuod kung iyagid sura to. Pads, isa question na lang, Pads. Ang tuod gid man to nga 400,000 ang nadula sa inyo?
5: Ah, oo, pero may kwanto kun nga kay may hindi to siya kwan nga ang ato nga bagulan to siya din withdraw kay may balayran to nga mga tinanglan
0: to. Ah, ano.
5: So,
0: okay.
5: So wala to siya dinatago. That night lang dito natabuan na dito nga
0: uh-huh.
5: That night nga nag atake siya nga ato man to ang kwarta.
0: Oh, so kung but silingon, kuan lang? Kung but silingon, daw natsambahan lang?
5: Natsambahan lang dito.
0: Okay, sige.
5: Kaya sa following day, disburse na to.
0: Oh, sige, Pad. Salamat, Gid.
5: Oh, sige, sige. Thank you, Gid.
0: Red?
6: Okay. Yes, kasi MJP, we had to see Father Moroque. Kasi nag-atay sila sa statement niya, verify pa nila. Kung may tattoo sa likod, kinagagawa ko na sa CCTV, kasi MJP, may tattoo ko na sa likod.
0: Oh.
6: Eh. Tattoo dito, kayo, klaro, kayo, dito sa CCTV, dito sa may...
0: Ti, alangan niya man, alangan niya man ang ipapanas. Ang tattoo yan, siyempre. Kung sa sanaw ilan ito nakawat, kung ipapanas, siyempre may mga kugan pa na. Di, malaan ginaya kung siya, gini.
6: Last week na gid gani kita MJP.
0: Oh, so, di sige. Kabay pa nga siya gid man ah, kag para nga pi hindi sila magplano ng ilan sang tanas sa cross.
6: Mas hindi guro kay MJP kay si Father buot ni.
0: Ay hindi ay ilan sang tanas sa cross ang kawatan ako maputik. Si Birto ang makuan mapina. Oo, di sige Red.
6: Yan, ikaw MJP. So, ti, magluwas to. Inugan ko na lang, ti, 400,000. May mga speaker pa, may mountain bike. May air cooler.
0: O, kabuhayan package. Pang kabuhayan package.
7: Ah, grabe po.
0: Oo, sige, Red.
6: Sabar ka, MJP. Atong sinig ang balita kung madulog sa programa kay 11 Mbps. Kinudulog sa ato sa Power 3. Ang atong sinig ang DTX 500 Mighty Seeking D3 Bio. Ang atong man sinig ang DTX ang BT Soap. Sabi ko, na kapanit may alas ang alap up. Muni po, Gakti, magamit lang DTX Beauty Soap dahil sig na resulta magiging kutis artista ka pa. Kagatong sinig ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun sa patrono K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kantyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you, Kid Red. Si mo sining report. Naka-standby si Michelle. Ahay. Kasubo man isang natabo sa mag-asawa ho. May mag-asawa nga nag-ilinaway. Pero ang ending kalamatay sila yung aduwa. Ang Bana, isa ka member sa Philippine Army, ginpusil yung iyang kauglingon after niya away sa iyang misis. Ay, ambot na lang oo. Ara, si Michelle wala? Hindi siya matawgan? Michelle, ginatawgan ka siya sang tech. Kung wala si Michelle, sa iluan talang anay si Berto. Ara siya? Ano yung amunan yung pagkadakop sa kawatan to? Birto, K5 News mo.
8: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
9: Mayong aga. Mayong udto, mga ka-K5. Ka-K5 din, Paul. So, nakop din diri ang kawatan. Matapos nga ma-operate sa aton sini nga mga kapulisan sa nga Police Station 7.
0: Okay.
9: Ang pagpangawat kini siya ning suspect, no? Sa pagpangawat sa sulod mismo sang simbahan.
0: Arada siya? Arada siya? Pwede siya ma-interview?
9: Makuton ka lang siya kung pwede
0: ka-interview. Obi, okay, malunta sabi, makuta sabi, makuton tabi.
9: O, din ang mahalaga na pa.
0: Oo. Aba na siya kay mga ayok ko teknik. Payo ko teknik.
9: Malin siya sa
0: Android. Oo, aba si pwede ah.
9: Mm-hmm. Ani man. Ari mo dito police station 7.
0: Okay.
9: Tepe. Ari si Jiro. Is Jiro din yun
0: eh? Oh, basi pwede tayo to ka interview ah.
9: Mm-hmm. Actually, oh, po da na ini sila, po da na mata sa kape.
0: Oh.
9: Kakipad. Ang labay na wala tang wala pa. Na, na siya niyang ginatumot na siyang nangawat.
0: Paano ka kasiguro na siya gitang nangawat, Bert?
9: Actually, ginakuya sa mga kapulisan.
0: Ah, ginakuya. May tattoo siya sa likod? May tattoo siya kung sa likod?
9: May tattoo niya siya sa likod kagabi.
0: Kaya langan ba nga kagabi lang? Subong wala na. May aragin siya yung tattoo eh.
9: Ara sa kagabi mo.
0: Ah, oo. Paano siya nadakpan, Bert? Paano siya nadakpan?
9: Ha?
0: Paano siya nadakpan?
9: Sa drug by bus operation, luwan sa siya po, may aray pag hindi siya nadakpan sa 22 caliber ng armat.
0: Ah.
9: Nga may apat kapilog. Nga,
0: bala.
9: Loaded nga bala.
0: No? Okay, okay. Ti, dali lagi, di ba paldo ni siya pang? Naka 400,000 ito siya, di ba? Naka sa simbahan?
9: 400,000, may electric pan, patungan na tapan, may laptop.
0: Ti, anong nakuha? May... anong nakuha siya subong na recover?
9: Ang sa, ano ya? Ang...
0: pagdakob siya, may nadakpa, may nakuha pa nga mga kagamitan sa simbahan?
9: Kay ano ni mong operation sang drug by bus pagdakop sa ubod natong kita kagabi why ni siya recoveries no siya po lang ni kagang
0: tiway siya way yagin tudlo kung di niya pinangdalang mga gamit sa simbahan nga pinangawat ya
9: ako ni hindi nga gusto tama ni baloon bra kasi pa ba di all point niya kit black
0: ako ta berto kun ako be kun ako yabi pasugtan no kun ako pasugtan i-prison ko siya and then pag-abot sang si Mana Santa ilansang mo ginisay sa cross nang lansang gidyab lang nga lansang nga dako ang itupad sa taltal may na kay may realistic tinga kawatan gidyab sa tupad sang ni Jesus kung sa si Mana Santa magtaltal ha?
9: So,
0: din siya
9: Sorry.
0: Hindi nako pagambala nga mapapriso ko, Berta. Nadudla nako na. Lain-lain naman ako ng pagi ko para mapriso ko. Hindi na.
9: Ibig ka lang kung patugot sa kaya rin. Mati si Hefe.
0: Aras-aras ha, Be?
9: Nalanggit. Sa sorting ng mga kikipahit. Ang kalamutan lang ni kay...
0: Namuod ka pa yan, ha?
9: Pero pwede kami kay Trevor
0: sa suspect. Ano, pwede.
9: Pero mo kontra lang siya kung pwede. Sige lang ha.
0: Okay.
9: Sige sir.
0: Ara. Sige, aray.
9: Tariya mo niya siya o. Sige, okay lang siya. Oo, kontra lang siya pwede. Papainterview ka o. Sino pa ganyan ikaw ng natakpan?
0: Okay, pare ka pa nga. Ayok ka sala sa radyo. Asa ano ha? Bayar radyo. Pakayo sala. Pakayo patawad.
9: Ano na sa tulugan sa? Tulugan sa kanto.
0: Pukawa, gan ita para magbugtaw. Liswayin ininit para magbugtaw.
9: Aras,
0: Meg! Meg, ako si San Pedro, Meg! Meg!
9: Aras ha? Nakapoy kita ko, no?
0: Nakapoy, man! Meg, ako si San Pedro! Sige na, tuad na sa sala mo sa akon kay patawaron ta ka.
9: Hindi siya mabuka po?
0: Hambala siya si San Pedro, maya surya siya.
9: Ay, hindi siya mabitaw?
0: Basigin bangungot na bayin na lang. Kung kibangungot na, bayin na lang. Oo. Ha?
9: Wala mo kayo tutukaw na? Oo.
0: Why? Why ka yuk, why ka ro mo? That's why ni tuyo. Ang bala sa blanga, pa, si San Pedro, may storya si Mo. About ni saging kawat mo sa simbahan, ah.
9: Sir.
0: Oh. Ya, langs, alang si Dina. Dina, ti ala kan balo mo sa mapa impierno kagid. Eh, why na? Bayin na lang ito sa barda. Basi kinabangungot na. Bayin na lang para madayunan.
7: Kumpirmado ni isang atin, Silinga Police Station 7, ni Police Captain na D.R.E.S. sa ilaman Silinga pag-interrogar kagabi niya. Siya, gini, ang suspetado o kontra-record sa pagkakawa sa sulod sang simbahan. Ang iya Silinga Itura, wala nung kita umantong at nakauba, may tato sa likod.
0: Bek, Bek, Bek, ay, ambot sa imo, hindi ko yung interesado sa mga tsura sang laki. Sagi mo yung describe sa ako ng tsura sang laki. Ikaw lang na iya.
7: Kagab. Pero actually, yung magkota to ko gabi ni, taga Singkang Airport ni.
0: Ha, huwag ko labot kung taga diin siya.
7: Ang hotel, ginagamit siya ka ng for self-defense. Tama na ginagamit
0: siya. Istorya, he? Self-defense, self-defense, man. Mm-hmm. So, ang pamangkot niya natin, hindi niya na yan ang kwarta, ang laptop, ang speaker, ang kung ano, patong pinangawat niya.
7: Amo ning ipasiguro, to siya kung hindi niya niningin butang ning mga kinawatan, hindi ka dako-dako, manimong...
0: Balika to sabi, Bert! Bert! Balika to sabi, kung di sa... Ano ginambal mo, may interview si San Pedro? Ang bala sa subong si Lucifer naman! Ang bala sa lang may interview si Lucifer!
7: 400,000 pesos nila, hindi... Kudako, maninga kwarta ni...
0: Ah, kada ko gani gani. Anyway, Bert, bahala da sa Bert ah. Pero pihogid nga siya gigali.
7: Oh. Gani sani in confirm ni sa yaman kini ka gabi man kota ko sa ni. Abala di na ko sir kay dula ay man atura na mon. Sigri di mo bala ni atura ya ni kay ti nakatabon na ni atura ya ugali kitaw gat ni terare ya. Nagi play pumpis mar ya yadit ya atura. Oh, ya gigali kay siya gigali din na ko sa pulisa.
0: Okay. Ah, oh, importante may pag-ako pa nga. Hmm.
7: Sige. So,
0: congratulations kay Kwan eh. Congratulations kay Chief of Police dahil kay siyang nakadakop. Palangga na subong ang Chief of Police, palangga na sa siyang pari.
10: Grabe po.
0: Sino ang Chief of Police ganida?
7: Captain D.R.S.
0: Nan. Sige. Okay, very good na ton. Congrats, Gid. Sige, Bert.
7: Ang gugang kini nga balita bantayan sa Bangga Public Affairs Program sa K5 News 7 Bacolod. Na directamente diri sa Metro Station 7, ako si K5.
0: Bang. Basi bala magbugtaw sa karon. Balo mo siya nga Meg. Alaw, wala kagid. Istoryahon ka tani kay na ni San Pedro. Why kagid nagbugtaw? Oh, chance mo na tani to magtuad ka sang sala. Masala mo kay San Pedro to. Sige.
7: sige. So, ako si Kiva Garto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kalingawan sa Negros, Kiva News 7.
0: Aha, sige. Thank you, Kid Bert. Si Kuya Police Captain Reyes Gali, ang station chief sang Police Station 7, ambal ni Kuya Manuel Filamo. Salamat gin Kuya Manuel sa imong chat. Grabe, may mga researcher kuya ga support niya dayon niya Kuya Manuel Filamo sang kaap. Tisige. Alas 11:53 na oh, manog break na. Lubos-lubuson ta parang makulbaan si Itan. Pakulbaan ta si Itan rin kuno abi ko kabalo. Alas 11:54 na. Ah, balik kayo takaroon doon ito, guys. Oras, alas 11:54, standby sa MyTC Network News pag DTX 500 Health Alert. 11 Mbps, magabalik pa.
11: MPPS, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
12: Istoryahan ta ang antioxidants paano ini ng detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
13: Actually, may cleansing pa, Sir GP.
10: Apang bag-o ko inasabton Sir JP, remind us lanay nga syempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Mm. Agod mahangpan ta Sir JP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
12: Hmm, at least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
10: Hmm, husto Sir JP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
12: Na,
10: kita eh. Mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses, including na da Sir JP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir JP ganan siya ka na sa imong 14 pesos nga kapsula nga health investment.
13: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga kabakungan.
15: Imong blood sugar test.
14: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500.
12: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga dua?
10: Ginaparis laton ang iningitwag Maitisea Sir JP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na nasang oxidative stress so, kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
12: Amo na.
10: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha-lipoid, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung yes. Ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
13: DTX 500.
16: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kang kasakit git sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo kapila ka mag-inom
16: sa
15: DTX 500.
16: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
16: Okay na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
13: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: K5 News FM.
13: Ang pabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
19: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News,
20: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
20: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
19: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Boat bridge sa Layon, Iloilo na putol kasunod na malakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes sa nakumpiskas sa Bukidno na border checkpoint. Buntisa ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong, Antique. Samantala, mga menor de edad sangko sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa Kalibo patuloy pang inaalam. At 33 wanted individual arrestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabaw sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, footbridge sa Layon, Iloilo, naputol kasunod ng malakas na ulan dala ng hanging habagat. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Malakas na current ng tubig baha sa ilog at mga malalaking kahoy, gayon din iba pang mga debris, ang dahilan ng pag-collapse ng footbridge sa Barangay Kamando, Layon, Iloilo, kahapon ng madaling araw, Hulyo 12. Ito ang ayon kay Honorable Maria Lina Cabana Hulipas, alkalde ng Layon, Iloilo. Dagdag pa niya, nasa 3 taon pa lamang natapos ang proyekto na pinunduhan ng Iloilo Provincial Government at na-implement ng barangay. Ang nasabing tulay ang nagkokonekta sa Barangay Buga patungo sa Kamando, Awis, Paoy, Bulad at Captain Fernando. Habang hindi pa naaayos ang nasabing estruktura, temporaryong maglilibot sa dating daan ang mga apektado na mga barangay. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kalu para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
19: Samantala, cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
23: Formal nang sinimulan ng Department of Agriculture o DA Region 2 ngayong Hulyo 2026 ang operasyon ng cloud seeding sa lalawigan ng Isabela upang tugunan ang banta ng tuyong panahon. Layunin ng hakbang na ito na itaas ang antas ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba upang matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mahigit 90,000 na hektarya ng palayan sa buong Cagayan Valley at mapanatili ang produksyon ng hydroelectric power. Para sa operasyon sa Magat Watershed, naglaan ang gobyerno ng pondo na nagkakahalaga ng 2.56 milyong piso hanggang 2.76 milyon para sa 30 flying hours ng eroplano. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad simula ngayong Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre 2026. Depende sa presensya ng mga sea double clouds o tamang kondisyon ng panahon sa nasabing lugar. Bukod sa palayan, na prioridad din ng DA Region 2 ang pagprotekta sa mga malalawak na taniman ng mais sa Isabela, lalo na ang mga pananim na nasa kritikal na yugto ng paglaki upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga maisan. Naglaan ang DA Corn Program ng hiwalay na pondo na nagkakalaga ng 7.9 milyong piso para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Ang inisiyatibong ito ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force at Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa pamamagitan ng pag-spray ng asin sa mga natukoy na ulak. Umaasa ang pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot at masiguro ang seguridad sa pagkain ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty Sea Network News.
2: Mighty Sea Network News.
19: At active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas sa TPNP. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
3: Nagsagawa ng symposium ang pamunuan ng Rojas City Police Station hinggil sa active shooter at armed robbery awareness sa lungsod ng Rojas. Layunin nito na maging handa ang pamunuan ng mga mall, mga empleyado, security personnel, mga tenants at publiko sa mga dapat gawin sakaling may mangyaring pamamaril o armadong pang-hold up. Tinalakay din ang importansya ng mental preparedness, pagkilala sa mga posibleng warning signs at run, hide, fight protocol sakaling may active shooter. Pinaaalalahanan din ng mga ito ng mga otoridad na maging kalmado, mapagmatsag sa paligid at kaagad na mag-report sa mga otoridad sakaling may mga kahinahinalang mga aktibidad o personalidad. Plano naman ng pamunuan ng Rojas City Police Station na palakasin pa ang naturang kampanya sa lungsod.
4: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News.
2: IDC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na nakumpiska sa Bukidnon na border checkpoint. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Nakumpiska ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang border checkpoint sa Kalilangan, Bukidnon. Naaresto ang isang local peddler na minamaneho ang metallic gray Toyota Revo matapos na hindi makapagpakita ng legal na dokumento sa kanyang kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 265 reams ng umanoy smuggled na sigarilyo. Ang operasyon ay isinagawa ng Arm FB-10, Kalilangan MPS, Bukidnon PPO, CIDG Bukidnon at Misor Maritime Police Station. Maharap ang driver na si AJ sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at nakumpiskang kontrabando.
25: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: IDC Network News.
2: IDC Network News.
19: At buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
26: Isang buntis ang nanganak habang sakay ng isang pampasaherong barko na biyahe mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Dahil sa malalakas na alon dulot ng sama ng panahon, naantala rin ng 5 oras ang pagdaong ng barko sa Pantalana. Ligtas naman ang mag-ina matapos manganak ang babae habang sakay ng MV Joyful Stars ng Robles Shipping Lines na naglalayag mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sanang dumaong ang barko sa pantalan ng Hilongos alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Ngunit dahil sa malalakas na alon sa karagatan, alas 8 na ng umaga ito nakarating sa pantalan. Pagdating ng barko, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at Philippine Coast Guard upang ilikas ang mag-ina at dalhin sa ospitala para sa agarang atensyong medikal. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa ligtas ng kalagayan ng ina at ang kanyang bagong silang na sanggola. Naging mas makahulugan pa ang pangyayari dahil sa mismong araw ng kapanganakan ng sanggol o Julio Jessa ay kaarawan din ng kanyang ina. Naganap ang insidente habang nakararanas ng masungit na panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday na nagdulot ng malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Sa kabila ng hirap na dulot ng masungit na panahon, Laguna, naging maayos ang panganganak ng babae sa tulong ng mga kasama sa barko at ng mga rumisponding otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
19: Samantala, lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Balitang hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
6: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama noong Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Kinilalang biktima kay alias John John at ang suspect naman na kanyang half-brother ay kinilalang si alias Makmak na parehong naninirahan sa nasabing lugar. Ipinayag ni Police Captain Alfonso Precia, OIC ng Bugasong MPS, na pumunta sa isang birthday party at nag-iinuman ng magkapatid kung saan may nangyari hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa. Una munang inihatid po ang suspect, samantalang makalipas ang isang oras ay inihatid din po ang biktima. Pagdating niya, sinipa niya ang pinto ng bahay ng kanyang kapatid dahil magkalapit lang ang bahay ng mga ito at hinamon niya itong makipag-away. Dahil dito ay nag-away ang dalawa na parehong may dalang kutsilyo hanggang sa sinaksak ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid at tumama sa sentro ng kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, minor naman na sugat sa kamay ang natamo ng suspect. Batay sa investigasyon ng Bugasong MPS, kapwa nagmula sa lalawigan ng Quezon ang magkapatid at nagkaroon na ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon ay inihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, sa K5, Jojen, Kabatingan, Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
19: Gayun din mga minor de edad na sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa Sugatana. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
7: Sugatan at ginagamot pa sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki sa Negros Occidental matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan kasunod ng naganap na shooting incident Biyernes ng gabi, Hulyo 10, sa Barangay Inclaro sa bayan ng Binalbagan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Rebby. Kasama ni Rebby ang kanyang kaibigan nang namataan nila ang dalawang suspect na may bitbit na baril. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan at dito na umano sila pinagbabaril ng dalawang suspect. Agad na isinagawa ng Binalbagan Municipal Police Station ang hot pursuit operation at dito na nasa koteng dalawang suspect na isang minor de edad at isang 18 anyos. Nakumpiska din mula sa dalawang suspect ang caliber 38 revolver, improvised pen gun, bala ng caliber 45 pistol at tatlong bala ng caliber 38 revolver. Ayon sa mga pulis, posibleng may matagal ng samaan ng loob sa pagitan ng mga biktima at suspect bago naganap ang insidente. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk o WCPD ang minor de edad at nakakulong naman sa selda ng Binalbagan PNP ang 18 anyos na suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
19: At 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo, patuloy pang inaalama. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng 7 individual na pawang mga minor de edad na sangkot sa panluloob sa isang stall at pagnanakaw ng koleksyon mula sa isang Wi-Fi vending machine sa May Veterans Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo, Aklane. Ayon sa Kalibo PNP, nakuna ng CCTV ang 7 suspect habang binubuksan ang roll-up door ng isang stall. Ayon sa may-ari, walang naiwang pera sa loob ng pwesto kaya walang nakuha ang mga ito. Tinangayo mano ng mga minor de edad ang koleksyon ng isang Wi-Fi vending machine na tinatayang nagkakahalaga ng 600 pesos. Isa pang stall ang sinubukang buksan di mano ng mga minor de edad. Ngunit bigo ang mga ito na makapasok. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang sa gawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospetsado na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa bayan ng Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
19: Gayun din 33 wanted individual arestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Balitang hatid sa atin. Naka K5 Shara Humilio.
9: Matagumpay na nahuli ng pulisya ng Santa Catalina kabuuan 33 wanted individual, 18 ang kategorya bilang under wanted persons at 15 naman bilang most wanted persons sa mga operasyon sa gawa mula Enero hanggang Hulyo 2026. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na makamit ang hustisya at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Bukod sa pagtugis sa mga wanted individual, nagpatuloy din ang pulisya sa mga operasyon laban sa legal na droga at illegal na sugal, kaugnay ng kampanya laban sa illegal na droga. Nagsagawa ang pulisya ng 6 na operasyon na nagresulta sa pag-aresto sa 6 na individual at pagkumpiska ng 15.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 112,000 pesos. Pagdating naman sa legal na sugal, 9 na operasyon ang isagawa, nagresulta sa pagka-aresto sa 12 individual at pag-agaw sa 1,953 na kasya. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio, Prasa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
19: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, lumobo na sa mahigit 4,000 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkakasunod na lindo sa Venezuela nitong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng mahigit sa 100 kumpara noong Sabado, habang nasa mahigit 16,000 naman ang sugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 individual ang pansamantalang nananatili sa mga kampa kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindo. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Van Hiel na dumating na sa bansa ang aid shipment mula Russia, habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
19: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
10: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!

19 minutos. Makaligat sa tak ng alas 12 sang udto. Balik kita sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchorman. Layong ugto kay Ma'am Nanilin, Dicinal Shiflet, Dance Boy Mendoza, Binks Delphine, Leonardo Rilos, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Permita gina-remind sa inyo, kami iniinomon kung may mga problema kamo sa inyo pang ginawa. Ginabarukoy sang abo, ginakapoy, ginagawa.

0: So sa ila simple nga pag ilinaway di nahulog sa pinatyanay. Para may insidiyan tang istorya, ari si Michelle, naka-standby sa linya. Michelle, AK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Michelle?
2: Sa K5 JP, masuko nga balita, no? Isa naman sa anak ang nawadaan sa ginikanan matapos nga ti mag-away. Kung nag-away, ining mag-asawa kahapon nga adlaw sa K5 JP. Pangapasado last 4 sang hapon, nakabaton kita sa K5 JP sang balita nga may ara sang shooting or alleged shooting incident diri sa may Purok Tilapia, Barangay 3 sa siyudad sang Bacolod. Yung padulungan naton ang lugar sa K5 JP, pag-abot naton dito, nagalinapta ang dugo sa sagwa mismo sa kalamputan sang balay sining mag-asawa. Ang bana sa K5JP ginkilala sa kay Erwin, miyembro ini siya sang Philippine Army since 2017 sa K5JP. Ang iyang asawa, suno sa mga tupad balay, ang nagtatrabaho bilang isa ka manunudlo daw ka online teaching nabi ka K5JP.
0: Okay, okay. Pilang edad sang asawa kag pilang edad sang bana, Shell?
2: Ang bana daw 30 plus si Kaysa JP, ang asawa bilang 30 anyos.
0: Okay.
2: Ang iyang asawa. Si Kaysa JP, ining ilang simple lang kuntani, no, nga away mag-asawa, naglabot giniya sa pinatsyanay. Si Kaysa JP, base sa investigasyon sa aton mga kapulisan, naglalisay ini, gikan ini sila sa isa ka resort, ang bilog na pamilya, kay pinagselebrar ini sang birthday, sang manghod, sang iyang asawa. Though allegedly minor ining manghod sang asawa sang army kag tinagadto sila sa resort bilang abi nakakuha sang pase sang army nakabulo bakasyon dapat ani mabalik ni sa shopping shop ya si Otto sini nga bulan kay sa JP nagpulo paliwa nag outing naghinubog syempre kung may outing kay sa JP may arang gyud sang inom-inom
0: okay.
2: Base sa panaysayon sang amay sang biktima nga ginkilala sa kay Leonora ining asawa sang army bilang kay Fred JP.
0: Okay.
2: Ang ngala niya si Leonora.
0: Leonora.
2: Amay, amo ni si Edwin. Amay Edwin. Sa army. Tapos ang army, amo ni si Erwin kay Fred JP.
0: Okay.
2: Dito pa lang kuno sa resort, allegedly, may ara na sang daw hindi pagitsyandihanay kay man nakitaan sang magulang ang iyang manghod niya nagahilibigon.
0: Sino nga kay sino magulang?
2: Ang babayi. Ang babayi.
0: Okay, si magulang sang babayi. Magulang ni Leonora.
2: Hindi, nang magulang si Leonora, manghod bali, ang nagahipi nga minor.
0: Okay, nga how?
2: Yun pa mangkot niya, si suno sa manghod, ginatulotiklod ni sa kuno sang amay, sang army, kag allegedly, nahikapan ang private part.
0: Dali lang. Ari, puwerte ni. May ara sang, ano ni, sang pagkadto sa resort, daw ma-excursion. Dua ka pamilya. Pamilya ni Erwin, opo di iya papa. Sino ngalan sang papa niya?
2: Si Edwin.
0: Si Edwin, okay. Si Edwin, nga papa ni Erwin nga bana ni Leonora, upod man si Leonora kag ang iya nga manghod.
2: Oo, nga naga-birthday.
0: Ga-birthday, pila edad sang manghod?
2: So, 14.
0: Ati, wala ngalan. No, wala ngalan. Now, ining manghod kay birthday, upod ang mga pamilya ni Leonora tanan eh. Damo. Okay. So, naimbitahan lang ya si Edwin nga ugangan ni Leonora nga bana ni Erwin.
2: Yes.
0: Nga isa karmi. Ti karon, ang gwa nga nagilibion na tingala si Leonora nga agahilibion ang manghod niya 14 anyos.
2: Yes.
0: Nanugid nga ginahikapan kag daw ginasunusunlog sang iyang ugangan. Nahikapan ang private part na dugsing-dugsing. Ikaw ha, cute-cute si mo ha. Cute-cute po dulain ang ginahikap. Hubog si Edwin that time?
2: Yes, may uloin. Ang gidiya ka kay
0: 5JP. Ari balatani, yabamango, kung ginimbitar ka tani sa isa ka okasyon, minano ka man kuhubog, hindi kayo magdugsing babayi.
2: Yes, yes.
0: Nagsingon mo 14 anyos. Mamalisyahan ka na yamang butang tabi wala ka pa abi intensyon nga magminanyak. Pero since nga ginadugsing-dugsing mo ya ang 14 years old nga babae, hindi mo man bata, babang.

0: Masalaan ka na yung part, Shiel?
1: Correct.
0: Tinantawa pala, di nagsugod sa sini, nga hindi kontrolado, nga pag dugsing-dugsing. Kaya in the first place, dapat, hindi kagidya dapat, ani, magdugsing.
1: Correct.
0: Oh. Sige, padayon, Shiel. Kaya gina-dissect ang imong istorya.
1: Yes, so amo to ka kay 5JP, nanugid ini sa kamagulang niya, nga si Leonora, kag si Miara, sang kumprontohan na.
0: Di siyempre mga kagid lang magulang eh. Hama ko mo nang manghod mo yung birthday pangadaan, okasyon pa na isang manghod mo, birthday pa isang manghod mo, hurikapon di isang imuugangan.
1: Yes, yes.
0: Oh, di siyempre nangakig si Leonora, te?
1: Oh, ginkumprontaya ang iyang bana questioning sa aksang amay.
0: Oh, ti, kanami, kay nga ah, bana ang iya gin-approach, kinahuya man siya sa iya ugangan to. So that's why, kay total may ara man niya bana, hindi man pwede nga warawarahon niya to ang iyang ugangan, mapapas ang bana niya, kundi naglabay sa anay sa bana niya para bana itong mambal sa ugangan. Tsak to ang ginimo ni Leonora, ti.
1: Dito pa lang sa resort, may ara na sang tido, may ara na gamay nga pag lalisay.
0: Okay.
1: Sang mag-asawa. Tugtog nga, nagpuli ini sila sa ilang nga balay.
0: Okay.
1: GP, ing papa, sang
0: army. Ano oras sila naglagaw-lagaw nga nagpa-resort?
1: Temprano, guro sang kahapon nga. Kasi Domingo nga.
0: Okay. So nagpuli sila, ano oras?
1: So mga hapon na, kasi natabo ang incidente, do mga... hapon na, around 5 p.m.
0: na. Okay. So, pag-abot sa balay, naglalisay na gid?
1: Yes.
0: Okay.
1: Naglalisay na gid kay JP, nagpiituno sa mga tupad balay, nga gin pumangkot man aton kahapon dito sa area, hindi nila maklaruhan kung ano ang ginaawayan sa mag-asawa, pero batiyon, kasi ang mga balay dira sa may barangay 3 do na gaikit.
0: Especially kung marites, especially kung marites, kag maniningad ang neighbor, maningad-tingad ginaya?
1: Correct. Oo. Kag tiyan mo na ka K5JP, nabatian nila nga naghahambal ang bana, which is the army, nga si Erwin, nga mahikog siya.
0: Ay! Kay nahuyan siya, mang! Kay nahuyan siya!
1: Na, that we can't confirm kung ano
0: mo na
1: ang dalo. Iban pagkit nga issue nga
0: okay
1: nila K5JP. So, pagkatapos nga naghahambal ang army, nga mahikog siya, nakabati ang mga tupad balay o isa kalupok. Una nga lupok ka K5JP, plus na dugangan pagid isa pagid kalupok
0: duha tanan
1: so kag nagtinaran para na oo after sang duha kalupok
0: hubog na, hubog si Erwin army hubog
1: hindi tama confirm ko nakainom man ining army kay K5JP
0: tapos
1: ang amay niya kahapon na palapitan ko do medyo nagapanimaho gid man sang ilim noon na pamangkot man of the record kag siya mo to ka K5JP after to sa investigasyon sa mga kapulisan after nga naghikog ining si Erwin nakita sang amay nga si Edwin ang nagkalatabo kumbaga kag after nga nakita niya ang bata niya naghahamyangon na kag puno na sang dugo dito kag nagkuha ini sang kutsilyo ka K5JP kag binuno si Leonora
0: ini naigo si Leonora
1: sa likod ka K5JP kag latest update, may ara tanan on kabunong ang babae.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Tapos, dito kag magkinarantaran, nagwa ining amay na ngayo bulig, o di pa magbulig ang mga residente sa lugar, kaya nag-auyat ini siya sang armas.
0: Mm-hmm.
1: Ang armas yung ginauyatan sang amay, ang wala pa matumod kung iniman ba lang scheme sa armas na ginagamit.
0: Mm-hmm.
1: Kapag upot sa iyang kaugalingon niya kapag ang armas is the amoni ang story na again ano sila kasi so ang 17 kag may marka ini sang AFC sa Peter City.
0: So patay yes ang asawa.
1: Patay ang asawa dead on arrival ang bana which is the army ang dead on arrival man kay Tulo ang igo sang lutang sa Peter City.
0: Na nag-imbestigar ang police mang na pamatud-an nila nga kwan gid man nga nagpakamatay gid man. Dali gid lang Shiel. Dali lang Shiel. Itan i-block gani kag i-block ni si Shane Ruado na pa-resign niya ko tan. Ma-resign ko kuno. Nga ikaw di mabulos Shane. Shane Ruado ikaw di mabulos.
1: Tama na sila
0: Adam. Oh, i-block na para magdulaan ta di kwan. Magdulaan ta isa ka bilog. Na-block mo na tan? Ah, very good, very good. Gina-block na siya. Kaya ginapa-resign niya ko. Yigi?
1: Ano kasi,
0: oh? Oo, ma-resign ko kung nombot siya. Habi mo, guru, parang ito siyang ligad nga mapatuto lang ko, ha? Ah, subong niya kay wa, oh, subong niya mabato nako ah. Hindi pwede nga pag gusto na lang kamo ah. Oh, hindi na ko Shell, tapos na to ya Shell nga way ko nagbato. Subong niya, bato ay na taya, hindi pwede na. Hindi pwede na.
1: Laban Japan.
0: Oh, oh ah. Anyway, patay ang kwan ang nanay, ang asawa patay man ang bana. Ti ambot na lang ano matabo ha
1: yes kasubo
0: ang kwan ining ugangan na dakpan
1: yes actually nag-surrender siya voluntaryo siya nga nag-surrender sa mga kapulisan kagara siya karon na preso no sa police station 2 sa ginisang pasakaan man sa nagakaigo nga kaso kay Sir JP pasakaan sang tatay which is si Edwin, nang wala siya naghahatag sa pahayag, nagpamalipad siya kahapon sa korte, na lang siya kung matubang, nangangot sining niyang ating bukad kasi FNJP. So far, ini nga kaso ang ginakabig man no, sa mga kapulisan nga ti Madinalagon, kay si Edwin ang wala na gidiyan nagpato, wala kong magkakas sa FNJP. Ang iyat yung galiya, napagwa nga nagabit-bit siya, which is reportedly una nga taga pangtiro kuno tatay wala ato kamaturan kay Kevin JP bali nagabitbit siya sang pusil kag nagakarankaran pa ngayo bulig siguro pusil sang bata niya to ang ginabitbit niya sa iya bala siguro nga kataranta bala ka Kevin JP ang to nga nabitbit
0: kasi
1: wala siya naniro
0: wala siya
1: nagpangtiro dito sa lugar.
0: Okay sige, grabe sil no ang pagdevelop sang isa ka kwa no. Ang isa ka pag isa kasala nga pag ano ni isa kasala nga hitabo nagprogress ka nagprogress into sa sobra katatuman ka ano ni ka masubo nga sitwasyon himakon mo nagsugod lang siya ano ni
1: outing
0: nagsugod sa aligasyon nga pangurikap tapusan mo na.
1: Yes.
0: Ari pagin si Richard Oliva, damo a sila tan ari patano si Richard Oliva. Oo. Tikalon ko kuno wala ko balls, ikaw ya may balls. Ara na sa kakasda. Oh, sige na damo anyo para damo makakasitan. Damo on din sila tan. Abi mo mapatutulan ko gyapon ha. No way.
1: Wala
0: sa kaya
1: kay Frank
0: JP,
1: may balls
0: ka di, mulden pa natin ni Brand. Ha? Mabato na kuya, mang, nagigad na doon yung nga pawala, lako, kiti, may sala, gidman mo, diba? Oo. Oh. Kaya na-miss ko to, pero subong, tapos na to yan, oy. Oo. Sige. Ari, pagkit si Marlon, bilhin mo iba, kaksa na lang maniho, ah. Si Marlon Villanueva pagitan. Oh, ara na kakas na sila. Ah, very good. Thank you tan. Oo. Dito ka mo pamati sa Iban ah. Kundi ka mo namiyan sa kung sa Iban ka mo pamati. Anyway, Tishel, ano ang himuon sa ugangan?
1: Ang ugangan, actually sa bahin, sa pamilya, sa babae, kay K5JP, kuhan na sila, no? Desidido sila. Napasakaan kaso, ining ugangan ni Leonora, kay si hindi man nila mabato, no? Ang natabo sa ilang anak, given nga si Elizabeth, involved pa din isa pag nila ka-anak, which is the 14 years old kay K5JP. So sa karon, base itubong matigayo na no na mapasakaan in isang kaso, we'll try to check the update man with police station to kay K5JP, but nevertheless ang amay ang wala man nagtalikod sa iyang ipuhat inako
0: pero ti may pag-ako siya nga nahikapan niya gid man to ang kwat namulistiyahan niya ang bata o wala man siya nag-ako.
1: Wala man sa kay KFJP, hindi siya maghatag sa pahayag ni angot dira. Ang iyalang gidya nga ginambal at ubangon niya. kasupat niya. Kasi kasunod sa iya, ara na na. Wala naman siya may mahimo. Atubangon niya na lang sa paper clip.
0: Okay, sige. Alright. Grabe. No, tayo, anong nakuha tanga leksyon, Shell?
1: Juan, hindi mag-outing. Be careful and be mindful again always mga ka-K5 sa aton mga giho, sa aton mga gawin.
0: Especially kung mahubog.
1: Yes. Nah. So, hindi na lang magpahubog.
0: Pinsara bala, Michelle, kung tuod, gidman to ang reklamo sa bata, ginimbitar ka lang yung imo sa birthday? Ang birthday girl pa ya ang imo nga mulis tiyahan? Dito ano, ang iba na yamang, kung tarong kaya, ginimbitar ka sa birthday sang manghod sang imo nga umagat, regaluhan mo pa niya gani, mga kagrispituhon, pangamuyuan yun da. Di ba?

San Jose Antique, 100.9 K5 News FM, Roja City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat ka disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Maayong hapon mga ka-K5, welcome sa Lunes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Today is July 13, 2026. Sa mga suki naton ng mga senior citizens, welcome to the show. Salamat din sa inyo padayon nga pagsuporta. Bangin kaupod ninyo, Sunshine Lacson, tubtub alas tres na naman. Ang aton nga pagpangalagad sa inyo, there is a K5 News FM. Thank you very much sa mga suki naton nga nagamonitor right now sa downtown area sang Bacolod. Ginapasalamatan man naton, of course, ang aton nga mga suki nga nagamonitor man sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Sa mga taga Bongbong's Barbershop diri sa Barangay Takuling. Thank you very much, Git. I know nag-monitor Git sila right now. Salamat, Git, sa inyo. Sa mga suki naton nga mga vendor sa Libertad Public Market, good afternoon. Sa mga nag-monitor man sa Burgos Public Market, kag Bacolod Central Market, good afternoon. Kumusta ang aton nga mga suki nga mga security guards? Si Kuya subong may klase, hindi maka-join si Kuya sa aton this afternoon. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule.

And esperando na naman ang aton nga mga suki kay nakabati na sila sa mga love songs diri sa ating program. It's your time to shine. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon. How are you? Sa mga nagamonitor right now, dara sa may Banwas ang Ilog, mayong hapon gid sa inyo. Sa mga KSS members and officers, ha, dara sa Southern Negros, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And syempre, sa mga suki naton dara sa Barangay Granada, ginatamyaw man naton sila sa mayong hapon. Salamat gid sa inyo nga pagmonitor. Sa mga followers ko sa Sunshine Lacson Original, salamat gid sa inyo. Later, i-check ko ang karon, ha, i-check ko ang mga messages ninyo, ang mga ginpang send ninyo nga mga mensahe para matamyaw ko na naman ang aton nga mga suki nga mga followers ko sa page ko Sunshine Lacson Original. Salamat sa mga nag-follow, salamat sa mga nag-like. Good afternoon sa inyo. Inday Jingle Ticar.

kumusta ang aton nga mga suki dira sa Barangay Mandalagan? Especially sa mga senior citizens nga ba? Every afternoon, nag-monitor gid sa It's Your Time to Shine program, Ma'am Eva Padasay, Sir Henry Hermoso, Ma'am Lucia Liamera, and Ma'am Jovi Pelle. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Mga senior citizens, na ni sila Ma'am Cecilia. Kung nahidlaw man ta kay Ma'am Yuli or Kaya ba, alauna dyan sa isyenteng aton orans mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

Mga ka-K5, let's have our weather update. Pagkatapos nga nagbiya na sa teritoryo sang Pilipinas ang super typhoon nga si Inday. Pagwa niya sa Philippine Area of Responsibility daw, naghinato siya, naging typhoon na lamang. Pagsulod niya, super typhoon. Tapos ginpabaskog niya ang habagat diri sa aton sa Pilipinas. So nagbubo ang ulan sa areas ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Then after that, nagbiya siya sa teritoryo sang Pilipinas bilang isa ka-typhoon. Okay, subong may ginamonitor na naman ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA nga isa na naman kamahina nga bagyo. Isa ka-tropical depression, mga ka-K5. Ang silingsang PAGASA, 8 o'clock, kay kahapon LPA pa lang ni siya. Kaina alas 8 sang aga, naging isa na siya ka-tropical depression. Kung magsiling kita, tropical depression, isa na siya kamahina nga bagyo. And kinamonitor siya sang PAGASA right now. Galing kay ara pa siya sa Guam, sang Philippine Area of Responsibility or PAR. Ang iya sininga kalayoon kaina sang aga from the Philippine territory is 1,275 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas, kag may kabaskogon ini nga 55, tubtob 75 kilometros per ora. Nagagiho ining mahina nga bagyo or tropical depression padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 30 kilometros per ora kadasig sa iyang movement. Pero sini nga adlaw Lunes, July 13, 2026, hindi pa masiling sang PAGASA or hindi pa matumod sang PAGASA kung magasulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas. Pero ginamonitor ini right now sang Weather Bureau. There with the beat of the rain. Alauna, 20 ang aton oras, mga ka-K.

Subong ya may tamyawon kuya, belated happy birthday. Nag-celebrate siya birthday last July 10. Tay wala sila ko no makabati, siling ni Ma'am Cecilia Banzon sa akon. Siling niya Miss Shine tamyawon ta sila belated happy birthday. Sa kay Ma'am Helen Polgado and Lee Dalia Mera. Nag-celebrate sa ila birthday last July 10. Belated happy birthday. Why sila kuno nakabati isang birthday greetings last Friday. And then Saturday and Sunday, wala man kita sang program. So subong kita mabawi isa ila. Subong ya, Ma'am Cecilia Banzon, nabatian na nila. Happy birthday sa kay Ma'am Helen Polgado and Lee Dalia Mera. Nag-celebrate sa ila birthday last July 10, 2026. Kay wala sila makabati. Ay, kabalo naman kamo basta mga nagapamati sa radyo. Ang ila sina nga kalibayan kun matamyaw sila diri sa aton nga program. No, happy birthday sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Nag-celebrate naman sa iya nga birthday last Thursday, July 9. Oo, nahalin kay Indang ang pagpanamyaw. Nagpamati subong si Indang kag si Sir Jonathan Sarang. Ang mga OJT naton, why pa man ni Ethan? Hindi pa man nila birthday, Ethan. Dali lang gid kay para matamyaw naton sila, no? Let's have this song. Samtang ginatamyaw naton ang aton nga mga suki nga mga OJT. Suki ko ni sila. Gapamati ni sila, Ethan. Mga OJTs naton from TUV Sagay and TUPV Sagay and TUPV Talisay City, nagamonitor subong sa station sa Sagay City. Good afternoon sa kay Krista Delphine, Claire Manzano, Julian, Lara Bona and Faith Castor. Wow. Na-broadcast na sila sa Bilungan Negros Occidental. Sa tanan-tanan nga mga KSS sa Sagay City, love ko gid kamo, nagapamati gid kamo. I know. Sa program It's Your Time to Shine. Thank you very much gid sa inyo. Halin sa kay SM Colleen Cubia ang pagpanawmyaw. And of course halin sa amo diri sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much gid. From Monday to Thursday nagamonitor gid ang K5 News FM sa Sagay City. So ginapasalamatan gid naton sila. Thank you so much gid sa inyo. Kabalo gid ko nga love gid sa mga taga Sagay. Ang It's Your Time to Shine program. Pinatulugan na kamo da. 1:25 PM mga aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics Mabakal sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall.

afternoon, Ma'am Gina Lizares. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Pahanukol. Salamat sa love, Ma'am Cecilia Banzon. Si Nanay Amelia, Amalia Angeles. Nanay Amalia Angeles nag-celebrate sang iyang birthday last ano to gani nanay daw July 9 or July 10. Ulihi ko na nanay. Ulihi ko na nakita ang post. Nanay Amalia Angeles ang mabuot nga iloy ni Ms. Rhoda Angeles Knight nag-celebrate sa iyong birthday last week. Wala ko ginanay matamyaw. Happy, happy birthday sa imo nanay. Kabalo ka naman, bisang wala kita nagakitaay. Pero sa gihapon ang aton nga pag-inabyanay. Ara, gidya nanay, hindi na ina madula. Nanay Amalia Angeles, once again, belated happy birthday to you. Nay, kabay pagidya nga hatagan kapag idiyas ang Ginoo sang madamo, madamo pagid nga mga birthdays, malawig pagid nanay nga kabuhi. Kaya imo nga mga apo nga naga-love-love gid sa imo nay. Ako madumduman ko nga may lola, kaglolo nga nag-aatipan sa apo. Madumduman ko gid ang mga kabataan ko kan lain-lain mag-atipan ang lola kaglolo sa ilang nga mga apo sang sa ilang nga mga kabataan. Hindi bala nay, sakto ko nay no. 1:30 PM mga don oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 5 and with Gabsul. Mabakal ang DTX 5 and with Gabsul sa mga KSS resellers dara sa inyo nga lugar. I-check ninyo dara sa inyo nga barangay kung sino ang naga-offer, nagabaligya sang mga clinical products. Amo ina ang mga suplemento nga dapat natong tumaron adlaw-adlaw kay safe ina sa aton nga mga kidneys ang mga clinical products. Ang DTX 500 capsule mga ka K5 nagapanubo hindi lamang sang aton nga blood sugar level, ginapanubo niya man ang aton nga blood pressure, ginapanubo niya man ang bad cholesterol level sa aton nga dugo. Attention sa mga taga Bacolod, Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni kuno drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vixen happening on July 18, 2026 at 6 PM at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live, mga ka-K5. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kagkauban. And that's not all. Catch Vixen Live at their mall show on July 17, 2026 at 2 PM at the North Wing ground floor. Or at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. No. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. Nami ni, kami do may plano, kami ba lang ang magtanaw sini? Ma'am Bings Delphine, good afternoon. How are you? Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Ginatamyaw naton sang maayong hapon si Ma'am Mary Joy Barcelona kag si Ma'am Rosemi Portodo. Nagapamati sila diri sa Changi Mission. Thank you very much sa mga suki naton dira sa Mansilingan. Good

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition. Kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Happy
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Mal, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kitang

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

kapon man sa kay Ma'am Orlida Malvas. Nagapamati right now dito sa Barangay Handumanan. Good afternoon. Ha? Sa mga suki naton nga mga persons with disabilities. Dira sa may Barangay Handumanan, kabalugi ko nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Sa mga mami, mama, nanay nga nagapamati right now, hatagin nyo gid sang Memory Plus Zero pang inyo nga mga kabataan. Aside from My DC Zero, kinahanglan may pares gina nga Memory Plus Zero. My DC Zero para sa ila immune system, Memory Plus Zero para naman sa ila memorya, para sa ila nga brain. Mabakal ini sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Inday Teen Singson, if you are tuning in right now, good afternoon sa imo, Inday Teen. Si Inday Teen na daang nag-asikaso sa inyo. Plus, may upod pagida siguro si Inday Christine Singson sa Maze Wellness. Siya na matipan sa inyo dara kung mangubra ka mo sa Memory Plus, My TC, mga klinika products. Ara dara tanan sa Maze Wellness and Product Center sa Plaza Mart Mall. Thank you, Gid, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Handumanan once again. Ma'am Orlida Malvas, good afternoon. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito, salamat po. Ang hinablos gali ni Ma'am Rowena Villaran Erbito is celebrating her birthday today si Marifel Chavez. Sa mga nagapamati right now, dira sa may eskwelahan sa Barangay Felisa, upod ang mga nanay kuno nagahulat sa program It's Your Time to Shine. Gayu home gig ko ni Bala Mamuel. Thank you gid sa inyo. Sige lang, lawagon ko lang na later on ang inyong mga names isa-isahon ko lang. 1:54 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Sa pagbalik sang It's Your Time to Shine program, mamati kita sang drama sa pinanid sang gugma or the pages of love. Balik kami pagkatapos ini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dok Ramil?
4: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
3: Correct.
4: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga... papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
4: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
5: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
4: immune system.
5: Nami imo immune system.
4: Kag nami ang imo tukod-tukod.
2: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins, including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag ng mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio. Dr. Ramil.
4: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ga, nagapanukot na si Nang Marites. Juta na diri sa balay.
1: Oh.
0: Gina-pressure yun ako nga magbayad ko no kay Corinti pagigagtubig gindaan.
1: Ambo bala? Oh, paano niman? Wala man ko yung daan regular nga trabaho.
0: Ga, maduwa na ni Kabulan ang balay ranta sa iya.
1: Ah, sige lang ha. Basi kon makapangita ako sang pagi ha.
0: Nagapangakig na sa balag ha. Basi bala palayaso na ta di balahaw.
1: Araw-araw naman na iya si Nang Marites man. Hindi gid pwede ka ayo haw?
0: Nag-ayo na gani ako sa iya ga. Ugaling daw hindi gid siya magpasugot eh.
1: Sige lang ga. Ako na lang ba istorya sa iya.

0: Sir, ibutan lang ang resume mo ah.
1: Thank you, good mama.
0: Tawagan ka lang namon, sir, ha, if may ara kami sa bakante.
1: Okay, ma'am. Thank you, good ah.
0: Okay.
1: To. Pinanakakumpany ang ginpasahan ko. Pero, wala gid siyang bakante. Ay, kabudla gid mangita sang trabaho, ah. Wala gid kami nga daan inagbayad sa boarding house. Paano na lang ni ma'am? Paano?

0: Ga.
1: Ga.
0: Nag-istoryahanay kami ni Nang Marites. Wala gi siya nagpaayo. Pahal nun gi kita subong.
1: Toh. Pwerte man ni si Nang Marites ba? Ginistorya ko man siya. Pero wala man siya nagpaayo eh.
0: Tiga. Maano ta siniman?
1: Ga. Sa tiya mo, pwede to?
0: Ba? Ano? Nahuya ko to yung Manuel, ya?
1: For temporary lang, ga. Kabalo ko, maluoy ng tiya mo sa aton. Di bala, wala naman siya sang bana?
0: Oo, pero nahuya ko na iya, ga.
1: Ba't yun ta nalang ang huya, taga? Ba't yun ta lang, anay? Wala ginta sang madayunan, eh. Nagapangita pa man ko nga daan sang trabaho.

0: Ay, tita. Wala na gid kami sang sarang madayunan.
1: Ate, sin o pa abi ang magbinuligay kundi kita na lang gid eh.
0: Abi mo ta, nahuyagi ko nga magdangop sa imo. Ugaling wala-wala gid kami subong tay.
2: Ta. Temporary man lang niya. Maayo naman ni kun makakita anak ko sang obra.
1: Sus, wala gid sang problema. Sige, basta lang paninguha gid kamo.
0: Ha? Ay, salamat kita.
1: Wala sang problema. Wala gid sang problema sa akon. Ate, ano, okay lang kamo da sa likod?
2: Okay gid ta. Ako na lang dang bahala nga maglimpyo. Kay mag-repair ako sang kung anong guba.
1: Ate, sige. Ano abi kay wala gid ako sang chimpo nga magpaninlo eh. Tungod adlaw-adlaw, ara man ako sa salon. Isang una tinlo na di eh, kay ti. Wala man ako sang ginalingawan nga ipan. Maayo gani nga ginatagan ako sang negosyo sang anak ko nga ato sa Dubai.
0: Ay, maayo ba? Ay, kamusta na tugol isikas, ah?
1: Bakas-bakas man eh. Kabalo ka naman sa pakaisa mo nga kapisan sa to. O ti ikaw ya Manuel, ano, okay lang di sa imo? Basi hindi ka makasaho.
2: Wala sang problema sa akon, ta. Ang importante, may madayunan lang kami.
1: Ate, sige.
0: Ay, ta, hindi ka magkabalaka. Buwas dayon mangita man kami sang ubra nga duwan ni Manuel.

0: News.
1: Hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap apps sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go! Go with the flow!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow!
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
15: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
18: Man, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Ga.
1: Oh,
0: malakat ga. Na ako ah. Oh. Ma-apply ako sa lain nga agency. May miga ko to eh. Kag patigayunon niya ko to kuno.
1: Ati, maayo man ga.

donasi silin. Oh, Diyos ko. Salamat gid nga siyang ginhatag mo sa akon. Bisan wala-wala na ako. Pero ari siya. Ari siya ka nagkaunong gid sa akon. Oh. Oh, may nagapanuktok. Bago lang gani nagalin si Silin, nagbalik naman siya. Pero nga, wala siya nagkasulo daw. Ah, siguro. Basi ginlock niya. Mahiyo pa, abrihan ko na lang. Ara na! Dali lang!

0: sus. Ahalog siguro ang pag-ipit ko sa tuwalya sa dugan ko. Hindi ko bala mayo to kaduko. Lihog ko, abi. Pudyot sa tuwalya. Palihog ko to ay. Kamot ko lang ang nagatabon sa dugan ko kasi idalum.
1: Ario, ta?
0: Manuel?

0: ka. Basi dasun bulan, malisin siya ta kay tita. Nga, mahali niya ta di ah. Kiti, basi kaluyan na, ma-approve na itong gin-applyan ta nga low-cost housing.
1: Kabay pa?
0: Oh, nga daw kaluya sa imuhaw. May problema bala?
1: Kukuhan. Wala ka. Okay lang ako ha.
0: Ga, kabudlay sang ubrata no? Ako ya pang adlawan. Kag ikaw naman, gabihan. Wala na kita nagahulid magtulog. Kisa, hindi pa ta mag-abtanay.
1: Amo na gani ga eh. Sige lang. Dasun, mapasahilo ko sa pang-adlaw.
0: Ay, sige biga. Ayaw ang agency mo. Ay, sige na ga, ha. Malakat na ako ha. Adlaw na gali.
1: Sige ga. Ato na si Celine. Wala gid siya magkaibalo. Nga may nagapatunga na sa hamon nga duwa ni Eva. Anong maayos ni Gabuhaton man? Do, hindi ko gusto nga maghalin. Tungod, nanamian na ako kay Eva. Nanamian na ako.

0: Manuel?
1: Ta?
0: Nakamuno sa akon si Celine nga. Mahalin na kamo kuno diri sa balay.
1: Kukuan. Oo, ta.
0: Manuel, okay man lang tani nga ari kamo diri sa balay, Kung maghalin kamo diri, paano kita nga ito, ha? Mabuang gid ako kung madula ka sa akon, Manuel.
1: Tita Eva.
0: Manuel, please. Hindi ka mo magalit diri. Oo, wala man sang problema sa anak ko. Ngaari ka mo diri, ah. Mas nalipay pa ganin siya kay may upod ako diri. Siyempre.
1: Pero tita.
0: Mas malipay ako ngaara ka sa tupad ko.
1: Tita, nakonsensya na ako.
0: Hindi.
1: Nakonsensya na ako kay Celine.
0: Hindi pagpamensara, ina. Hindi ka pa. Duha kaming aras sa tupad mo. Kag hindi ka magkabalaka. Aton-aton lang ini. Kag wala sang iban nga makahipalo.
1: Tita.
0: Wala bisan sin o Manuel. Basta dali ka lang.
1: Tita.
0: Dali ka lang.
1: Tita.
0: Dali ka lang. Dali ka lang.
1: Tita.

0: Ang oras na naman. Alas 5 na kalisapon. Natulugan. Natulugan kami ni Tita Eva. Grabe, ginang lapyo gin kami ba? Pukawan ko siya ba si Mabdan kami ni Silin. Alas 5 na ngadahan ang out niya eh. Pero, imposible man nga maabdan niya kami ha. Kaya di, mabiyahe pa ngadahan siya. Ta? Tita Eva? Bugtaw na, hapon na oh. Ta? Ta?
1: Ga!
0: Uy!
1: Ari na ko!
0: Ga? Ari ka na?
1: Hindi! Ga! Anong buwak sila yun sila? Ha? Nga adi rin nagtulog si Tita Eva sa kamata!
2: Serena?
1: Tita! Nga nagtulog! Nga, dali ka nagtulog sa kama na mo.
0: Ga, dali lang. Ga, nahuya gani ako eh. Nagayo si tita, nadiri siya matulog. Kay kabugnaw diri o. Ano abi kay brown out eh?
2: Brown out, oo. Oo, silin, brown out abi. Grabing baulay ko kundang hanas ang pangginawa ko kung wala sang hangin. Eh, pasensya gida. Munahuya man gani ako kay Manuel. Nagayo ako sa iya nga diri ako matulog kay kabugnaw diri sa inyo eh. Kay tikni pa ang atop kag may mga kahoy diri sa likod.
0: Oo. Amo na ka. Gusto na. Ginpukaw ko lang si tita kay hapon na oh. Kaga mahimos man ko kay ma-duty na.
1: Amo bala?
0: Oo.
2: Oo, Celine.

Sala gid ang magbutig, pero nabutang ako sa tunga-tunga. Nagpati man si Silin nga amo sadto ang natabo. Kag amo ina ang problema kasubong. Akoon ko na in love na ako sa tiya sang akon partner. Wala ako makahibalo kung tubtob san o ini, kag kung san o namon hasta nga matago ang sitwasyon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Manuel.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Agaton oras mga ka-K5, alas 2:33 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Ang oras ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio. Isa man ini ka produkto sang Klinika di Alternatibong Medisina and Wellness Center nga mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Mayong hapon sa kay Ma'am Trolly Culado, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Felisa, sa ini Ma'am Trolly kadamo-damo de radyo nga ginapangdagdag na mo ni Sir Bong since 2022. Basta subong nag-tune in, gid ko no sa K5 News FM ang ilang radyo. That is why damo-damo gid listeners. Ay, by the way, sa kay Ma'am Trolly Culado, makabakal ka mo galidera sa Klinika D3 Bio. No, isa ini ka suplemento sa Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center nga ginatumar naton everyday para mapungga naton ang viral infection, para mapungga naton ang trangkaso, para mapungga naton ang ubong sipon. Pwede ni magamit sa mga senior citizens, pwede man magamit sa mga kabataan. Iprik nyo lang, ang importante ang unod sina, buslotin ninyo ang soft gel capsule, ipasuyop sa bata ang unod, safe na siya against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Pero dapat ipatumar ina sa mga senior citizens kag sa mga kabataan before pa ang sintoma. Amo nang magahatag sa ila sang protection. Amo na ang magapugong sa pagmuad sang kagaw dira sa sulod sang inyo nga lawas. Klinika D3 Bio is a product once again of Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center nga mabakal sa Chocolado Store, mabakal sa kay Inday June Rose Javier Lorejo dira sa Barangay Felisa, sa Ruth Store no sa Puro Kipot dira sa Barangay Felisa. Kun hindi ko magsana, nadumduman ko pa na no kag sa iban pagid naton nga mga KSS resellers sa Mansiligan, sa Mandalagan, sa Villamonte, dira sa may Purok Akisola Village no, may ara man dira no mga products ang klinika kay Inday Nanette Leong Corsiga no, kadtuino lang siya. Sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito, I think may ara man dira, pamangkutan nyo lang bala si Ma'am Wen no, kay damo na siya gina-offer ng mga klinika products. Mga ka-K5, kun wala-wala ka, kag nakakita ka sang kaupod sa pangabuhi nga nagbaton sa imo, bisan ano ka pa, kag bisan walang-wala ka, buot silingon, isa na ina ka-blessing, nga hindi mo dapat buyan sa imo nga kabuhi. The moment nga buyan mo ina sa, hindi na ina magbalik pa sa liwat. Base kung hindi ka na makakita sa liwat, sang amo sina nga blessing. Base hindi ka na makasumalang sa liwat, sang amo sina nga klase sang babayi or sang amo sina nga klase sang lalaki. Nga ang ibay lumo sa isa kagabi nga kalipay, ang tao nga kabalo ka magaunong sa iyo. Kabalo ka nga hindi kaniya pagpabayan. Kagkabalo siya nga, kabalo ka nga siya ang nagbaton sa imo sang panahon nga walang wala ikaw. Kag nga ang nagbutig ka pa, buot silingon wala ka sang plano nga magbag-o, buot silingon wala ka sang plano nga maghinulsol, buot silingon sigihon mo pa ang pagpanunto or pagpanginto or pagbinutig sa iya. Langga, mas maayo pa nga mas temprano timbangon mo na kung sino ang gusto mo kag kung ano nga klase sang pangabuhi ang gusto mo. Indi makatarungan nga patiyog-tiyogon mo sa palad mo ang tawo nga nagbaton sa imo sang panahon nga walang wala ikaw. Oo, masakit ang kamatuoran,
nga maluiban ikaw sang tao nga ginabaton mo, ginapalangga mo, ginsaligan mo, pero mas maayo na lang nga mahibaloan ang kamatuoran sang mas temprano. Mas maayo na lang nga masakitan ikaw. Pagkatapos sina, tingwaan mo nga makabangon ka kag makapangabuhi sang malinong. Las 2:38 ang aton oras, mga ka-K-Fan.

Thank you very much sa kay Ma'am Heidi Sarmiento. Sa mga nagapamutos ang siomay sa Barangay Mansilingan, good afternoon. Thank you so much. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Why do we always hurt the ones we love? Oh. Ma'am Nori Mahilom Alconga, good afternoon. Sa mga taga Purok Rosebel o din sa may barangay Handumana nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. I'd like to greet also Ma'am Jennifer Gumban Droa. Salamat gid for tuning in. Sa mga taga Paraiso Sagay, good afternoon. And ay, may birthday greetings padigali, Ma'am Jennifer Gumban. I'm so sorry. Wala ko ginibabasahan last Friday. Sa kay Angela Nieva Cramales. Happy, happy birthday sa imo, Ma'am Angela Nieva Cramales. And sa tanan-tanan nga nagapamati once again sa Paraiso in Sagay City. Good afternoon, Ma'am Jennifer Gumban. Mabuhay ka. Seems the more we get, the more we're disillusioned. Baby, sa kay Ma'am Cecil Rumay, good afternoon. So ang mahambal ko lang kay Manuel Misay. Ugag siya nga tigulang. Tigulang na to ang tiya kaasawa niya, pinatulan niya, problema gina kay hindi na magbuhi ang tigulang. My goodness, oh. Sa kay Ma'am Evelyn Villa, good afternoon. Sa mga nagapamati sa GK, sa Barangay Kabog, sa GK Kabog Village, galing. Salamat gin, Ma'am Evelyn. Good afternoon sa imo. Salamat for joining us. I'd like to greet also Ma'am Virginia Dunesa. Ang husband niya nga nagahilay-hilay samtang nagapamati sa radyo, ginatamyaw manaton sa maayong hapon. Thank you very much sa kay Ma'am Virginia sang Yubo, La Carlota City. Mayong hapon gid sa inyo tanandara.

among kini ba lang hindi ko na namian sa ano ni sa bagyo, LPA kay magbunok na gani ang ulan, kadasigin magbaha diri sa Pilipinas. Aside from baha, siyempre ara ang landslide. Abi ninyo nagsaka na sa 20 ka mga persona ang nabawian sang kabuhi sa bilog ng Pilipinas pagkatapos sa paglaslas ni bagyo Inday last week. Imagine, no? 20 ka mga persona. Ang ibang tubata, nakita ko ginang ilang mga pictures. Ginapangputos na lang sila sang habon. Imagine bala, gatulog ka mo kaagahon, tapos gulpi lang na tiphag ang duta or ang banglid nga ginatindugan sa inyo nga balay or ang banglid nga ara sa kilid sa inyo nga balay. Tapos natabunan ka mo sang luna nga buhi. Masakit ini para sa pamilya. Mayo lang na kon bilog na lang ang pamilya, magkalamatay. Paano kung may bilin pa nga mga kabataan? Tapos ang ginikanan, magkalamatay. Bangod sa sining kalabidan, mga ka-K5. Base sa records ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Magluwas sa mga nagkalamatay. May mga gindeklarar pa nga missing. Bangod sining pagbubo sa mabaskog nga ulan sa Luzon, sa Visayas, kag Mindanao. Bangod sa habagat na ginapabaskog o ginpabaskog ni Bagyo Inday. Pila pa ang missing, we have 16 individuals ang gindeklarar missing bangod sa sining kalamidad. We don't know yet kung ano ang ilang status, kung makuha pa sila nga buhi or makita nga buhi or hindi na. Sa record man sang NDRRMC, mga 683 ka mga barangay sa bilog nga Pilipinas ang nahalitan ni Bagyo Inday. My goodness. Tapos may ginamonitor pagid kita na isa ka mahina nga bagyo. It's a tropical depression. We don't know yet kung magabaskog pa siya, kag wala pa sang information ang from PAGASA kung bala magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility or makaapekto siya sang lakat sang panahon diri sa adon sa Pilipinas.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Good PM, Ms. Shine. Still listening at home sa Sitsokali, Ilog area. Ma'am Veronica Delgado Recto, mabuhay ka, Ma'am Veronica. KSS Federation Officers, Tabo Chapter, Ilog area. Good afternoon sa inyo, sa ilan ni Tatay Wilfredo Guanzon, sa ilan ni Nanay Kiting, Nuela Calago, Annalyn Canyet, Alaida de la Peña, Ma'am Rosemary, Manilin lahat, Tabo Chapter, Ilog area. Mayang hapon lang kuno sa inyo tanan. Halin sa kay Ma'am Veronica Delgado Reto. Thank you very much, Gid, sa kay Mamir na hambre-hambre. For you and for me and the entire human race. Sa mga nagapamati sa aton sa hinubaan, Sibalay, Kawayan, Ilog, Kabankalan, Himamaylan, Binalbagan, Pontevedra, Hinigaran, San Enrique, Valladolid, Pulo Pandan. Kag sa mga taga-syudad sang Bago is listening right now, salamat gid sa inyo. May baha, may bagyo, may landslide. My goodness, my bar nga nasunog sa Bangkok, Thailand. Stop existing and start living. Ang nagkalamatay dito, 27 ka mga persona. Kung diri sa aton sa Pilipinas, may 20 nga nagkalamatay, may 13 nga may dress isa-is nga missing bangod sang bagyo. Sa Bangkok, Thailand, mga ka-K-5, may 27 nga nagkalamatay. May 63 nga nasa maray. Kag 22 sa 63 yara pa sa critical nga kondisyon. Kay nagluntad ang isa ka trahedya alas 11:57 sang gabi, kagabi ha, dito sa Thailand. Nasunog ang isa ka bar. My goodness, gincheck ko kaina mga photos. Sa tunga sang bar, may mga lamesa, may mga pulungkuan, siguro puno gini sang customers. Upos gidya ang sulod sang bar. Hindi mapuslan ang lamesa, hindi mapuslan ang mga bangko. Ginlamon sang kalayo ang bilog nga bar. Ang siling gani sa mga otoridad dito, kumpleto sa permit ang bar. Ang problema, kay masyado kadasig sang paglaptas ang kalayo, nga dawala na sang panahon ang mga customer sa sulod, nga makagwa kag makapalagyo. Dawala na sang panahon ang mga biktima, nga masalbar pa ang ila kaugalingon bangod sang masyado kadasig nga paglaptas ang kalayo sa sulod sang bar. Amo ni bala kun... Amo ning gina ano kun ka isa sang mga ginikanan nga inang wala nila ginapahanugutan ang ilang mga kabataan magkadto sa bar, magkadto sa mga ano mga sirado nga mga lugar, mag-inom-inom kay wala kita makahibalon. Anything can happen at any time. Sabi ninyo sang nagaibwal ang kalayo sa sulod sang bar, syempre hindi sila makagwa. Daw ginkibon sila sang kalayo sa sulod. Kadamu-damu, kuno mo sang nagahalap-lay dito nga ara malapit sa bathroom. Ay siguro masyado naging kainit sa ilang nabatsagan sa ilang kalawasan. So nagpalapit sila dito sa CR, kaga gusto nila nga basaon ang ilang alawas, my goodness. Pero patay gid ang 27 sa ilang mga kagayon. Las 2:51 ang aton oras. Mga ka-K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Sir Dadboy Mendoza, adlaw-adlaw nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Sa mga diabetic, safe ang DTX Coffee Mix. Kung mahilig ka mo sa coffee, gusto nyo mag-coffee, mag-relax. Pero mas mataas ang inyong blood sugar level, of course, you cannot take 3-in-1 coffee. You cannot drink 3-in-1 coffee. Dapat careful ka mo sa pagpili isang brand. DTX Coffee Mix ang akon ma-recommend. Ari na ang aton kapalaran for the day. Cancer, June 22 to July 22. Kung hindi maayo ang panahon, mas maayo ko no. Or kung hindi maayo ang panahon, nagaulan, mas manami kon. Dira ka na lang sa sulod sang balay, kagdira ka na lang magtrabaho. Mahal ang magbalatian. Leo, July 23 to August 22. May isa ikaw ka kaupod sa trabaho nga kanami gid sa iya magkumbinsi. Pero ang imo nga income kuno, dapat halungan mo gid. Tipigan mo gid sang maayo. Virgo, August 23 to September 23. May plano ikaw nga mag-gardening. Magpulo pananom dira sa gwa sang imong puluyan. Nami na nga idea kay ti fresh vegetables nga imo permi mahatag kag maluto or mabutang sa lamesa para sa imong family. Libra, September 24 to October 23. May mga kalamidan, pero ma-survive mo, malampasan mo. Scorpio, October 24 to November 22. May mag-aabot nga surprise money. May surprise money nga mag-aabot. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi kagid magkalipat sa pagpasalamat sa mga blessings nga nagaabot sa imo kabuhi.

0: Ini si Sunshine Lacson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DDX 500!
4: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier and at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
4: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
5: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
4: Bukana,
5: kita mo. Suno pa sa madamo ng mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
4: of
5: pesos.
4: Of course.
5: Nga kapsula nga, health investment.
1: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
6: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
4: Ilan na lang imong nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
4: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
5: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang MyTC kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imong glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
7: Gina kano ang gidbatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kapila ka magino
7: sa
8: DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
7: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Number 1.5 K5 News.
1: K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: panlatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikod sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Control. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one, 1.5 K5 News.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Medyo kid makuhaan sang leksyon. Daginatik, uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sobrang salig!

0: Nang Belen, kinanlan tagit sang isa ka tao nga mag-focus lang kay Mommy. Kailan awa bala ho? Natumba na naman siya.
1: Sorry, good ma'am. Ginambalan ko manabi si Lula Clara nga. Hindi magbangon ka or maglakat kung wala ako sa tupad ya. Nag-CR lang ko, ma'am. Wala pa ko gani katapos CR. Amutuin, nabatian ko nga. Naglagabong. Nagtindog. Kalisaya.
2: Wala ka manamon ginabasol, no? Erla? Kay wala man sa nakakita kung ano gid ang natabo. Pero ang side naman yan ni Mami, nga puwerte ko nung kadugay sa imo sa CR. Kapila na siya nanawag sa imo, wala ka gid kabati.
1: Ma'am, sorry gid, ma'am. Hindi ko man ka mumapilit ka magpati sa akon, Ma'am Belen, Ma'am Gina. Pero basta ya, gasugid lang ko yasang matuod ya. Kung kamo man biguro mamuhin, ma'am. Hindi man na nga, duha lang ka minutos tapos dayon.
0: Wala ka man namon ginabasol. Abi Erla, husto na ina. Timusa na mga dalaloon nga gamit ni Mommy sa hospital. Ang mga bahayo to niya and also ang rosary niya ha. Hindi pagkalimtik kagang iyang antipara and chinilas, please. Kompleto ha, Erla, ha?
1: Oo, Ma'am Gina.
2: Butig ko nga klase babae.
0: Sis, ang baba mo. Wala na kita sa mahimo, da. Hindi na lang bala magbuhay istorya. Si Erla balay ang ginasaligan ta diri kay Mami sa balay. Kung anong himuon niya diri kay Mami sa balay, wala kita isang idea. Gani sa baylong akigan ta siya. Paumod na lang ta. Kay wala pa kita sa may nakita ng ibulo sa iya eh. Pero kung may ara na, palinong tagita siya dayon niya?
2: Mangita ta eh. Mangita kita, Sis Gina.

0: nos iremos así.
1: Hoy, aquí. Hola, Pitti Plata, ¿no?
2: Tito Boboy, ano to?
1: Abi, bakle ko to, Imlon.
2: Kwarta to.
1: Alimal ka. Ikaw gani, bakal kaya wala ko kwarta.
2: Ay, wala ko kwarta to. Amo na lang tong last nga unod sa bulsa ko kay inang ginhatag ko bala si Imo.
1: Hindi pala. Wala kagit pulos, no?
2: Agoy, Tito Bobby. Nga, gindapal mo ako, Tito.
1: Kayman wala ka sang pulos. Tanong ko lang sa pagpadako ko kasi mo nga hindi ka man lang galit rin mapuslan. Pareho gito mo sang iloy mo. Nga wala sang pulos. Abi, layas. Layas de.
2: Tito Bobby. Tito, hindi ako pagpalayaso. Maluhay ko. Wala ako sa katuan, Tito, eh. Wala ako sa katuan.
1: Kung hindi ka gusto ka palayason, takad eh. Pagkitahin ko to, Limlon, ah. Nakada! Putiks ka karoon ng...
2: Tito...
1: Ano bang inyong musibo-sibo de? Ha? Ang kalimutaw mo, buka na amitos na kon. Gusto mo gurong matin, dakataka guruay.
2: Malakat na ako, Tito Bobby. Malakat na ako.
1: Hoy! Agi! Hindi ka di magpauli kung wala ka na rin nun, ha? Balda ka kikaroon sa akong agi ka! Nakabati ka!

0: Helen, pwede ko kautang whisky?
1: Utangan na kaya.
2: Ay, Diyos ko! Hindi na ako'y magpautang niya! Puisip ka mo!
3: Ay?
2: Ang kinansya ko, matatanan sa utang niya! Kung bugas, goro, papautang pa ako! Pero kung whisky, ay buwisit, hindi na!
1: Utangan na lang pala, Chaylin!
3: Gani man!
1: Biyaran mo na! Mayo kung hindi kay. Rosindo? Sinong may nomaw? Ikaw?
0: Wala ko yaga inom ya. Si Tito Bobby na ya, Chay Helen. Pautangan lang ko, Chay Helen, boy. Kung gusto mo obrahan ko inabwas, manglaba ko na sa imo, ha. Hindi gani maninlo ko na sa balay mo. Kay kun wala ko karon sang dala nga ilim noon, sakit pa naman ko ni Tito Bobby. Sige na, Chay, ay. Nagapakitluhoy ako sa imo, Chay. Bauta ka man ko, Chay. Sige na, Chay.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.

0: 네, 노동자는 그만.
1: Selamat. Selamat kin. Naghilay-hilay na si Tito Bobby kag nadulugan na siya. Naamo sining kapuhi ko. Kakapoy na angin. Kung hindi gutom ang kontra ko, ang kastigo kag buyayaw naman ni Tito Bobby. Kuhaalala ko bala, Lord. Kuhaalala ko. Kuhaalala ko. Ala, anay ka. Sila ni Pakboy kag niya pon. Nagpangako ako sa ilang mabalik ko dito. Kay silang nagbakal sa whiskey ni Tito Bobby. Nagkakatulog naman si Tito. Magwa ako diri ha. Matabo ko to sa ila sa Changi. Kibasi bala masuya sila sa ako na kung hindi ko sila pagulputon. Sila nga daan ng mga anghel de la guardia ko sa bungi. Malakad ako ha. Total tulog naman si Tito Bobby. Kagsigurado, buwas agad na siya makabugtaw. Balikon ko to sila ni Pakboy ah.

0: Sunod na Rosa.
1: Anay ka, maano kita diri sa inyo? Kay sino na di Balay?
2: Ah, Balay na di siyang kilala namo na. Wala di sila. Ato sa Manila. Ah, ginapatulot ang awala na din sa amon. Kay Drita, kay Bispol di. English to ha?
0: Kalma pala Rosindo. Hindi mapakulba ah. Hindi ka namun pag-anon ah.
2: Masadya ta di karon. Kay masadya-sadya lang ta. Ha? Ha? Hmm? Hmm? Dako. Ako man niyo?
1: Ano kaya imo hapon main? Ginhikap mo ang akon?
0: Do sa iban ka? Kita-kita lang gid eh. Hindi na maguyaw-uya ah. Ako no? Hmm? Tanawa bla ho.
1: Oh? Hala.
0: Kibot kay. Primera klase niya. Unsa saging pa? Lakatan.
2: Agako niyo, ako niyo. Hindi man gid primera klase, pero maaragay ka man ikon, mabirahan ka sini.
0: Rosie, ano pa ginahulat mo? Ano pa kinulat mo? Oh, ano?
2: Rosie, Rosie, guwapa ka gidya. Guwapa ang ngalan mo.
0: Ops, ops. It's playtime. Sakto ng Ingles ka,
2: Tama.
0: Hindi blakayin, ha? Kami ang nagbayad sang whiskey nito yun mo. Subong, manukot kami. Lord!
1: Ba, maluhod ko?
0: Oops!
1: Kagmano?
0: Lugay na pala pala ulo yung sindi. Do, mapatihon mo pa kuya nga. Wala ka pa kagit, Tobleron?
1: Hala? Wala pag ko na yabala ka agi. Wala idea.
2: Wala pa? Wala pa? Te, abawa. Kita ginigali ang makawasak sang lababo ni Rosie. Sugdan na niya. Oo, kay gigil na gid kuya. Luhod na, luhod!
0: Luhod na, Rosie. Kagbulos-bulosi kami ni hapon, ha? Sige na!
1: Boy, hapoy,
2: nano, ano? Do, ikaw yung agito yung kilala ko, yung gapakipot pa yan. Abi ang ulo mo, abi.
0: Ikaw na, po.
2: Araw, kayo nagluya na na, ho.
0: Sige na.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Gasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: presa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:33 na sang hapon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador!
10: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamo tanan? At sa 13 kita karon sa bulan naman sang Hulyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita karon nga mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal. Balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, kinaupdan kita sa ato sing mahangkilan nga mas paring border sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Buchog. Para mayo si Kubus Galaga, si K5. Sa ato si Kabasuki, kinagaungot sa itong pagpagalagad sa Sur Ngabay, sa Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sur FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa sudad sa Bacolod, ang numero 1 ng istasyon nga may resibo. Base naman sa Kantar Media Survey, kag latest nga Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa Bilog ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa ato si Kumasuki ka mga drivers, tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, POJ drivers, kag Ceres bus drivers na nagapamati sa itong pagpangalagad mayong hapon sa inyo tanan. May lang pagmaniyo sa mga salakyan, pampubliko o kung pribado man. Sa tatlo kabadalagkuan ng mga merkado publiko sa siyudad sa Bacolod, sa may Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, nagaungot na sa itong pagpangalagad ni Special Minty Dramismo sa may Bagsakan Area. Nagalanog ng Libertad Subong, K5 News FM, ginasumsuman ang El Castigador upod ang manamit nga puto kag DTX Coffee Mix. Sampat sa El Castigador ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Malamang kita karong mabalita, gabaga tutukan ha. Para kita sa ato sa mga pangulong dinalan. Ang mga pangulong dinalan inyong mabatian dulong mas kalawan sa Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Nagpapabas ko ganagapabdik sa ato sa immune system. Sudan San Calis Government nagpanawagan sa palabuton ng measles rubella supplemental immunization activity. Samtang ato maniga bagatutukan mag-asawa nga napatay sa Bacolod. Ginistorya pa ang mga kabataan sang hapon nga tapuson ang eskwela bag-o nagluntad ang kraman. Kag 7,200 nga balor sang smuggled cigarettes na recover sa baybayo naman sang Kawayan. At ang mga tutukan ining pare sang St. Jude Tadios Parish and Shrine pagahibalaon ang kawatan nga nalakpan sang mga otoridad. Kag empleyado sang syudad sa Bacolod ginaaligar wala nagabayad sa ilimnan. Mayor Greg Gasataya nagpaandam. Kag mowa para naman sa pagtukod sang dugang nga classroom sa probinsya pirmado na. Kagang automatic room magatutukan ang Pro-NIR nagserbe sang cybercrime warrant sa lugar kung saliin nagapanigayon sa illegal online sabong. Kagiban pa nga mabalita karon ng atong gabagatutukan sa itong pagpangalagad. Alas 4:40 na unaon ko ni si K5 Shine. Hibalaon ko, madalag ko ang mabalita nasyonal. And K5 Adrian, liyong kubing monitor tabi. Para at least makita tadi ang pipila naton ka mga mensahe. Hoy, live kita sa aton Facebook page pages ha. K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sa aton sing mga suki, grabe subong, no? May sige Japon, no? Ang impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte. Kag iban pa nga mga balita nasyonal kag international, ngay gadulong man sang aton sing K5 Connection sa News Center. Opo sa kay K5 Shine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ano mga dagko o mabalita naton karon nga topiko? Ibalita mo!
2: Si Rods, as expected, ano, ang isa ka testigo pagin from the National Bureau of Investigation amo ang ging paidalong sa investigasyon sa ikaduha na nga semana sa impeachment trial, no? Balikuan na ni siya si Rods, ika-apat na adlaw. Kay last week, tatlo ka adlaw ang kwan mo, dalagan sa trial, and then amo na ni ika-apat. So ang ika-apat na adlaw sa trial natuon sa second week sa July, no? Ang gintutukan diri kaina, amo man gihapon si Rods, ang ginaalgar pagpamahog ni Vice President para Duterte sa kabuhi ni Presidente Marcos, First Lady Liza Marcos, and former the former Speaker
0: Chief
2: of the House. Yes, oo nga si Martin Romualdez. And si Rods, ang ginpabakod diri sang NBI na may ara sang intensyon, may motibo ang presidente kag may kwan gidra, may kapasidad ang vice presidente nga himuon ang iyang ginhambal, no? So may kwan pagid kaina, may natabo nga do video presentation. I don't know kung isaktong term na gamit ko, video presentation. Pero pareho man ito mula nagbigan na may ginpakita man ng video ang NBI agent na si John Mark Kalilong. Sige nga second week sang proceedings, no, sa impeachment trial, may ginpakita man ng video. And ang video ni si Rods nakuha sa November 23, 2026. Tapos pagkakita ang
0: November 23, 2024 kay Kif Shine.
2: At 2024 rather. I'm sorry, it's 2024. Now ang video gani nga ini naka-live stream ini sa Facebook page ni Harry Roque. Former presidential spokesperson sa panahon pa ya sa Duterte administration. And diri naka-live stream. So pagkakita nila ko no sini kay K5 Rods, na alarma gid ang National Bureau of Investigation. And then din pangayo abi nila ang reaksyon sang presidente, ang iban pa din mga opisyal, and do para sa ila ya alarming. Kaya ang mga question sa iya, simple man lang mo, direkso bilang mga pamangkot, di sa pantanaw mo nakakumit sang krimen ang vice presidente sang Pilipinas, ang sabat niya oo. Do amo na bilang si Rods, no, direkso na yun nga pagsama. So amo na iya ang pagtanaw sang NBI, dong head ni siya sang kwan eh.
0: Si Kwana, si former chief of NBI Cybercrime Division nga si si ang abogado nga si Jeremy Lotok.
2: Oo. So para ya sa iya ya sa Rods ya nakakumit gid sang krimen si Vice President Sara Duterte sa ginhimo niya ni o sa ginpangwa niya ng mga statements sa live stream video. Nasuno sa iya naka-live stream sa Facebook page ni former presidential spokesperson Harry Roque. So muna ang dalagan sa proceedings kay ina si Rods, it's still ongoing. No, it's ongoing, subong. And may ongoing na, may subong pa. muna ang kwan, no? By the way, si Rods, gusto ko lang ilakit man sa report sa El Castigador na ang presyo sa diesel masata. Daw dako ni ang idugang si Rods, no? Mga tugtog. Yes, oo. Sa presyo sa diesel, posible nga madugangan ini sang 4.62.
0: Amo nang bad news, bad news.
2: 4.62. Yes, it's really a very bad news, no? para sa mga nagagamit ng salakyan na ginatugungan sa diesel, mm-hmm. lagi na mga taxi,
0: mm-hmm.
2: ang mga
0: POJ,
2: di pasahero, uh-huh. mga salakyan, ang mga jeep.
0: Uh-huh.
2: No? So, ano niyang ginagamit? Sakit-sakit ligawa sa aton na kwan na...
0: Kundiin pa ang mga nagagamit ng mga pigado, pariyo sa aton, gagamit na diesel, kay di hindi tiyaksarang gasolina, dira pa yung nagsa, amo pa na yung dako nga taas.
2: Sa Caltex kahapon, si Roy, uh-huh. ang presyo 71 per liter. So, kung madugangan siya mga 4.62, kaya amo nang ginagamit.
0: Masibit, 75 na siya?
2: Na figure. Oo, amo nang pwede lang idugang abi. So, mm-hmm. sa Department of Energy, dapat hindi na maglampas dira. So,
0: uh-huh.
2: amo nang ginapahagutan sa gobyerno. So, dako-dako, isa madalaga naman siya si 75.
0: Ay,
2: so, ang masubo dire, kay si Rod, tugtog si Ninga Adlaw, wala pagdiganaga, untat
0: mm-hmm.
2: ang gera sa tunga sa Amerika kag Iran.
0: Kaya ang gera, kay Kipag-Shine, amo nang ilayabi, nga pwede nila ma-on, ma-off. Pag magnubo na naman, nga daw gamay ginansya sa mga kapitalismo, i-on na naman nilang gera, tapos pasaka naman, sumpit naman dayon ang ang pagpanaog dugay, ang magpasaka dasig.
2: Kaya muning masubo.
0: Ayo.
2: Kung sa nagliligan ng mga binulan do medyo nakagulugin ha.
0: No. No lab utos pila to mo si Sinta, pila tong pinakanubo man tugong ko si Sinta 60 point no. something. Pero si masaka naman siya, malabot naman si Tintay 5. Di, I don't know, ang sa gasolina, manubo sila o masaka man?
2: Ang sa gasolina, ma-rollback piso or masaka piso.
0: Do, amula na permit, piso. Tapos ang imbis nga manubo piso or manubo piso, ang variance niya zero, ang jinding, ang iban diya ka pasaka pa.
2: Oh,
0: imbis nga ma-as-is na lang sila tani, kay negative 1, kag positive 1, dapat ma-zero na tani, kay ti i-as-is na lang, ilay nagsaka, pasla ya. Nga ba, hindi ang panubo ah, pasaka tayo. Kay ti, ara madang variance, bi?
2: Kasaban ah. Madamon, ito manulaan, kanakon ka isa sang, ilang dugi na malipay ka,
0: uh-huh.
2: hindi mo, ay salamat, palasunod ng mga binulan, basi mabalik na niya sa normal ang presyo.
0: Uh-huh.
2: Ay, mabalik na bala sa presyo, ya, before pa or antes pangyera, doon mo nang gina-expect mo nga matabo.
0: Mm.
2: Tapos gulpi lang, makinagamo na naman sila. Mabombahanay na naman sila. Imasaka na naman. Do wala katapusan.
0: Do, kitang sa tutuod lang, kay Kipag Shine?
2: Huy-huy ang...
0: Kita yung nag-suffer? Oh, kitang nag-suffer, kay Kipag Shine, especially sa mga utod naton nga below average bala ang status sa mga buhi. Nga tsakto lang magkaon tatlok beses sa kadlaw, may motor lang bi o tricycle nga service, ti pasakaan mo pa. Ang iba na kapag di pasahi lang, ti saka man plete. Kaluluoy sa mga pigado na ton nga mga kauturan. Tani pasakaan nila ni ng mga pangtughong pangmanggaranon, bla, kagibabshine. Pariyo blas ang natugong ni Mamang Jean, kay ti... ka-afford man yung si Mamang Jean magtugong sa high standard nga gasolina mo, di ba?
2: Afford yan.
0: Oo, di dapat amun yung pasakaan. Kitaya, nga gagamit diesel, kay ti mga tsakto lang tayo makakaon sa tatlok bisis sa kadlaw, plus may pamahaw, plus may midnight night. Ayoo.
2: Ayoo. Anyway, aside from report ni sa presyo ang sinakaay na naman sa produktong petrolyo, may ginamonitor kita ng isa ka mahina nga bagyo. Para pa siya sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Basi kung masunod na inisa mga karong sa gabi.
0: Ay, hala.
2: Pero kwa na, mga lihid ng isa si Rods. Kung makita mo dira sa satellite image from Bagasa, inang pula bala nga kuret si Rod. Pagsulod kada, ara ka na sa teritoryo ng Pilipinas, ara ka na sa Philippine Area of Responsibility. Pero doon hindi na siya si Rod magpatunga din or mag-ulo-isdog pa din sa lapit sa landmass. Doon dira lang din siya sa kuret hasta Tapos sa masunod ng mga inadlaw. So, hindi man sa siguro makaapekto gin. Pero ang masubo nga balita is bangod sa yung paglaslas ni Bagyo Inday, naglabot na sa 20 tanan sa mga persona ang nagkalamatay sa bilog na Pilipinas.
3: Ahay.
2: Kalabanan dito sa area sa Mindanao. And may ara pa sa 10-11 na ginapangita. Buot silingon si Rods, hindi lang may mag-ungot sa 20 ang fatalities. Posible nga madugangan pag-ibni. Kahit may mga missing persons pa mo. So, amula na ang ginaayo sa pag-asa na magpadayon kita sa pag-monitor no, sa mga updates sa lakas ng panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. May nagahod.
0: Bation ba?
2: May video. Kasi lang ko tani, gusto ko makita ang... gusto ko makita ang kwan. Ang mga number of fatalities, bala?
0: Uh-huh.
2: Mga nagkalamatay, my God, nag-ulala. Kaya, pero Ari, si Roja, may kundi isang una, mapatay ka, member ko sa GSIS.
0: Uh-huh.
2: Ang claim mo is 30,000.
0: Oh, sina so, yung mga government employees na iya, para sa mga gobyerno, ni, para sa nagatrabaho sa gobyerno. 30,000?
2: So, sa mga nagapamati, yes, oo, nga mga empleyado sa gobyerno, ang one-time funeral benefit payment na ginahatag sa una sa GSIS na 30,000.
0: Aha.
2: Sumugod subong, July 30, 2026, masaka na sa 50,000. Report, gikan sa New Center, ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Kadaya kay K5 Shine, masabat pa ko tani. Mambal pa ko tani, ngayon nyo na lang na, 50,000 nyo. Importante, buhi kami yan. And isa pa, hindi pa kami empleyado sa siyudad, hindi pa kami empleyado sa gobyerno. Kami ang naghahatag, nagpasweldo sa inyo. Kami nga mga privado, nga mga individual, nagatrabaho sa mga private entities, no? Pero kami pang ginasimu-simu sa iban. Mayara ba ng taga-gobyerno nga daw matyag tulok na sa mga privado, nga mga individual, dumatyag nila silang boss. Pero sa tuod lang, kami nga pakaon sa inyo. Dapat may tsindihan na sa nga ra sa gobyerno. No, di ba? Kung isa makatulok-tulok, dumatsyag ko, magluasta, dumatsyag ko, tag-iya sila sa siyudad.
1: Alright!
0: Ayo! Abi pagtadlong ka mo da, kay madakpan ka mo ganin ni Mayor Greg, no? Madakpan ka mo ganin ni Mayor Greg. Tapat, gid ka mo.
1: Alright!
0: Balingkan na karoon doon, guys. Lama, buhay ko na yung commercial. Kailami ni balita mo. Namining balita ni Kaki5 Wilson, kag ni Kaki5 Berto. Dami mga balita subong naton nga naka-line up. Bantayan nyo na pagbalik sa programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo! TDX 500!
4: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanay nga, syempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier.
4: Mm.
5: agud mahangpan ta Sir GP sang bugos, classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
4: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
5: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
4: Bukana,
5: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses, including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imong 14
4: of
5: pesos
4: course.
5: Nga kapsula nga health investment.
1: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test. Kira tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Sea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
5: Ginaparis naton ang ining gitawag Mighty Sea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress ud kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our Mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler ni sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang Mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals.
4: Madamo idea mo.
5: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
6: Gina ka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-imo
6: sa
7: DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may visit
7: ang VCO, yung D3. Mabagats mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabagats mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabagats mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwaalan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 MKTG-2026-12-10.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May low

0: Bacolod featuring Cup of Joe and Vixon. Oh, mga kaki-five sa Palabuton ng Julio 18, Sabado ina sa gabi. Dira mismo sa may SM City, Bacolod Sky Hall, bla, sa may Inyo. Dira na da pagahiwaton ang konsyerto. Gen Z Live, tibaw sinong paborito ni Ngakwan? Nga kanta, ang paborito gitan, puro multo. Abi ko gani ang multo, ginakulbaan sang iban. Pero sa bongya, paggambal ng multo, nanamian sila kay ti Cup of Joe ang nagkakanta sa pagkanami pamatian. Mga kakipad, di nyo ginpag-miss na. Kay padayon pa si Gyapon, secure na kamo sa mga tickets, ara mismo sa may SM. Kanto kamo sa SM Ticket, Kwan, City, bakal kamo dira sa inyo sing mga tickets. Kagkilita ay kita dito sa Bado. Mga kaki-five, may mall show sila on July 17, 2026 at around alas 2 ang hapon sa may North Wing ground floor sa SM City, Bacolod. Kanto kamo to, no? Papirma kamo to, pa-autograph kamo to, pa-pictures kamo to sa inyo sing mga idol. Hindi na kamo magpa-pictures sa kay kaki-five to, ha? Ay karo madulaan kamo na, Kwan. Oh, lagaw kamo to, ha? Ang Gen Z Live is proudly presented by L Squared Production PH, mga kaki-five. Ikaw multo, ano nang kanta? Ikaw multo sa paningin? Ay, anyway, nami na mga kanta nila. Ano pa ginang kanta nila? Ah? Sige, mga kaki-five, dirita, naibla. Masubo ning gabahin sa mag-asawa, no? Kay sometimes may mga ulo inaway kag may ginhalinan gali isang away nila day based naman sa information nga report kay gina sa Foro de los Pueblos sa amay mismo sang biktima nga babayi nga daw may ara gali sa pulupaligo manisla mo nga magpamilya nagulo outing. It means nami nila sing pagtamdanay bilang magpamilya. It just so happened lang do may something wrong na do hindi nagustuhan sang utod sang sang asawa sang army nga daw dito na naglinalisay kito hindi agro nagustuhan bla ang I don't know kung ano nang ihambal naton ang ginhimo balibing nga daw pag ulo itsa or pag dito sa may ilagin paliguan sa pagabot sige lilalisay pagabot magkaki-five. Dito na daw ay nanapunggan siguro ang emotion. Doon naglabots punto, ti kabalo ko naman mag-ilinaway. Once gani, puro hot, no, puro init, puro kalayo. Ang mag-atubangay, nga daw ay ginmagpa-ubos. At ang guwas na, either sa kitanay, ang malain pa is nagpinatsyanay. Naglabots punto, nga duwagid ang nadulaan sa kabuhi, ang asawa kag ang bana. Plus, ang suspitsado, amay sang army. Check tabi ang dugang nga detalye pinakaulihing update sa kaso naman dira mismo sa may barangay Tres sa may Purok Tilapia. Kaki-five Berto,
1: Kaki-five Rod, sa aton sining mga kaki-five masubo sa gyapon ang aton sining balita nga idulong sa aton sining mga kaki-five sa sining pagdala naton sa duwa ka mag-asawa no nga napatay bangod lang sa pagbinaisay sa may Purok Tilapia barangay 3 Bacolod City mga amugi ni oras no kaki-five alas 5 sa aton sining mga kaki-five latest investigation sa kapulisan posible suno sa ila sining investigasyon nga accidental firing.
0: Uy.
1: No accidental firing but silingon hindi hungod hindi hungod no nga pagtiro sa biktima nga army kaki-five roads no but still may mga na-interview kita kaina kay aga pa kita dito sa may Purok Tilapia priska pang balita priska man ang aton singa nakuha nga mga impormasyon halin sa mga tao sa likod sa sining krimen nga nagluntad patpaton naton liwat kaki-five roads no sa aton sining mga kaki-five kahapon birthday by the way kaki-five roads sa balay sa isa ka balay sa may Purok Tilapia nagatiner dira ang mag-asawa si Leonora kag si Paul.
0: Okay.
1: Si Leonora 28 anyos ne, si Paul 32 anyos.
0: Mm-hmm.
1: Si Paul isa ka military o kon army, Philippine

0: Army nga na-assign sa norte nga bahin sang Negros. Sulod sang balay, mag-asawa, ang ila sini nga 11 katuig nga bata nga lalaki. Kag ang ugangan, ukon ining tatay ni Paul nga Army, no, nga si Edwin, apat lang sila na.
1: Kagipay, why na sa nanay? Bali, balo na ni ang tatay sang Army.
0: Amo okay. Lang na, no? Uh-huh. So, sunod diri ang Army, hindi kita pirmi, no? Once a month lang nagapuli
1: okay.
0: Ang Army nga ni. So, kahapon, nag-apat kaadlaw pala ng Army, no? Kahapon.
1: Pero siguro, inang balay, Kagipay Berto, balay ginaya sang amay sang Army. Ila ginaya balay, that's why na sila na nag-stay for a while. Kagipay Berto or balay niya sang pamilya sang babae?
0: Balay ni sang Army ang tatay gid. Tatay sang Army.
1: Okay.
0: Pero actually makot naton diin gid bala ni ang babae nga ni taga dira man, no? Balay man nila da somewhere there man sa lapit sa balay nila, no?
1: Okay.
0: Kagipay Brods, kahapon patpato naton. Kahapon ining pamilya nagkadto sa may resort sa may barangay 27. Nga kay ang utod sang babae nga ni Kakivibe Rods, no? Nga do si Anyos, nag-birthday.
1: Oy.
0: Birthday ini, no? Sang utod, sang asawa.
1: Okay.
0: Do si Anyos.
1: Uh-huh.
0: So, nag-celebrate sila. Dito sila na sila, no?
1: Uh-huh.
0: Ang ugangan, ang tatay, isang babae.
1: Okay.
0: Ang mga pamilya, utod, ara dito, no?
1: Uh-huh.
0: Sa resort nga na, sa interview sa naton kay na exclusive of, sa Foro de los Pueblos, dito ang tatay sang asawa. Suno sa ila, samtang nagadagyang ini sila o kung nag-enjoy sang udto, nagaligo ni sila sa swimming pool. Now, may utod ang asawa nga ni, nga si Leonora, 25 anyos nga babae. No? 25 anyos nga babae. Ang babae nga ni, ginatiklod kaginait sa itsa. Sang ugangan niya ang tatay ni Paul. Ginaitsa-itsa niya sa may swimming pool. I don't know kung ano klase ng itsa. Ginakuwat, wait a kabalo.
1: Dulodugsing, balibig. Dulodugsing. Oh.
0: Pero information na ito, doon may mga paghuluhikap. Doon mo lang ng aligasyon, no?
1: No.
0: Sa mga tao dito.
1: Wait a ba niya ginahambal nga mo nang matuod?
0: Amo ginang matuod.
1: Aligasyon lang na.
0: Oo, oh, oh, okay.
1: Based niya sa dito. Account nga nangyay mo na interview dito yes. Sa pag-paraog mo sa field Kagipay Berto.
0: Yes, no. Okay. May mga something do hikap or ginahakuwat, something gintulog. Diya pa naog dito sa swimming pool.
1: Uh-huh.
0: Lingaw-lingaw lang kuno. Amo
1: okay.
0: Ni ang mga nakuha natong information. O galing, kung lingaw sa ugangan, Kagipay Brods, hindi ya lingaw sa babae nga utod sa asawa. Nangakig garon. Ining utod sa asawa nga 25 anyos.
1: Okay.
0: Nangakig, that time dito na nag-umpisa ang komisyon, Kagipay Brods. No?
1: Mm-hmm.
0: Nga ginamo mo ko niya, may term kita dito nga GAGO. No? GAGO ka. No?
1: Uh-huh.
0: Naginaway, tinipunay.
1: Okay.
0: Tub-tub nga sang hapon, mga banda, alas 3, nagdesisyon na lang sila magpuli. No? Pero sang dito sa resort, nagkumprontahan na ini ang mag-asawa, no? Nga ginamugina ni tatay ang akon utod.
1: Uh-huh.
0: Do the bastos man abi kay ting aligasyon.
1: Bali ginabalan niya bing bana niya bi aliw gobi saway kay tatay bi.
0: Amo
1: giningin niya mga actuation to sa bangod ko.
0: Suno man niya sa bana sa mga inaway nila dito sa sabtanay nga nakabati ang aton nga gina-interview nga ti amo man lang na si tatay. At siyempre ginapina na man guro tatay. Aba nati asta nga I don't know kung ano pa ginaglabot nga grabe ang ila ba isay kay Kagipay Brods, no? Ba isay nila nga naglabot dito sa may balay nila. Now, kadto sila, nagpauli na
1: and
0: sila.
1: And in that certain capsule, Kagipay Berto, we don't know kung anong ilay sining ginlalisan nga naglabot sa punto nga daw maduguon gining resulta. Oo.
0: Puli sila, Kagipay Brods.
1: Okay.
0: No? Isa taang senaryo. Nagpuli sila, Kagipay Brods, labay lang akon, may ara, celebration, gimangkot na to, nag-ano sila to? Nag-inom sila. No? Gimangkot na to, hubog o kung nakainom. Medyo nakainom.
1: Given na naiyakay ni Roberto, celebration, may birthday mo.
0: Yes, nakainom.
1: So, upod sa celebration, ang pag-shooting-shooting sa mga utod naton nga mga nag-celebrar da o kon ang nag-attend sa celebration.
0: Nakainom okay. Sila.
1: Uh-huh.
0: Now, ara sila nagbaisay, nag-inaway, dalagya po ng baisay. Mm-hmm. Dira sa may balay. Mm-hmm. Now, lainon tamang karakter sulod sa balay. Sino, oh, ang mag-asawa ka gibe broads, ara,
1: uh-huh,
0: ang ugangan,
1: okay,
0: ang unsi anyos nga bata nila,
1: okay,
0: ang trisi anyos nga... nga ano ba lang,
1: nga
0: nag-birthday,
1: okay,
0: kag ang pakaisa ni Paul nga lalaki.
1: Uy.
0: Ah, mangkot na to nga ara ka daya.
1: Uh-huh.
0: Ang bala, ginulong ko lang to, kay ti, dugay na makamiway kita ay pakaisa ko mong.
1: Mm-hmm.
0: Nadoa muna ba yung sitwasyon? Pilan
1: yung edad sa pakaisa yung lalaki?
0: Mga, wala talaga ko, around na mga 26, grupo, okay, 27, no? Ipaplay ta na karoon sa, kagiba broads, no? Sang pag-abot nila dito, kay ti ginulong lang, ang bala, ti, sir,
1: ano oras na nag-abot sa Barangay Tres?
0: Mga around alas 4 gid.
1: Alas 4 sang hapon.
0: Alas 4, okay, sang hapon. Mga, uh-huh, past 4, no? Mm-hmm. Kaya tisuno sa pamilya, nag-umpisa ang away doon mga alas 4, jismong, alas 4.20.
1: Dito sa resort, nag-away.
0: Hindi, dira sa balay nila.
1: Pag-abot nila, nag-inaway pa Japon.
0: Inaway, kiti, dala nila inaway, nabaisay nila, okay, dala dito mong, no?
1: So, nag-inaway sa, abot sa balay sa Barangay Tres, nag-inaway sila, wala na tuyang 25 anyos. Kasi siyempre, naglikaw na to, di ba? Nagpabilin to sa si resort, maybe.
0: Oh, wala to, okay, wala to.
1: Uh-huh.
0: Okay, bro, dito nga, dito silang baisay, amuni agin gyapon ang kausa, no? Nga amuni, sabtanay nila, kagipay broads, no? Kag, lima sila, sa sulod sang balay, sa aton, sini nga mga, anom, gali, anom, duha kakabataan, ugangan, mag-asawa, kagang pakaisa. Suno sa pakaisa nga interview naton, sigi-sigi nila nga, bulagay, no? Doon muna, ang bagi sa pakaisa, kaya dito siya sang time nga to, asa naglabot nga sulay, bulagay.
1: So, ang witness, parts ng witness is de pakaisa, kaya to sa the time sa balay mo.
0: Yes.
1: So, meaning, nabatian niya, na-overheard niya, ang mga linalisay sang mag-asawa.
0: Siya gini
1: mismo. Part sina sang lalisay is, ano ginang gusto mo, kung gusto mo, bulagay.
0: Okay. Dito nga naglabot sa amo, sining istoryanay nila. Kagiba broads, suno sa pakaisa, natakaan ko no. Ining army nga si Paul nga bana,
1: uh-huh,
0: kay ti ang nagainaway gid ka kay Pebro sang ugangan kag ang ano eh,
1: uh-huh,
0: ang asawa eh, aging kumprunta gid sang asawa.
1: Pero sa totoo lang ang cause ang nga natabo na itong tatay niya kag ang 25 anyos nga utol sang babayi.
0: Yes, kay din
1: so sila yung aduha do wala iya sang halinan nga do nag-away sila yung rikta
0: mag-asawa,
1: wala sila ya as mag-asawa, amo ning masubo mo, mm, kay as mag-asawa do na ungkat na lang to ang mga history maybe, mm, sang inaway sang tatay sang army kag gining utod sang asawa nga 25 anyos
0: ginbuya, oh, pagid sang pakaisa nga nakabati siya kuno sang tinagahalin sa army nga once a month lang ko di kapuli gin celebrar ta pa ang imo sini nga birthday sang utod,
1: uy,
0: mo amo pa ning matabo, no, may mga grabe kiti nakainuman makasita
1: hindi, bro, ina nga way is the do frustration ang kagipay Berto,
0: mm,
1: ikaw tanan mo maybe silang nagasto,
0: mm,
1: oo kay ti ko lang taon na tondo sila yung may ara-ara mo, mm, no, sila yung ti syempre nakaplastar ng army,
0: mm,
1: may sweldo na we taman gina disregard o ni discredit ang pamilya sa babae ang ato ginapatpat lang naton para maintindihan sa mga suki naton nga nagapamati. So in short ang ginabatyag sang army is na frustrate sa
0: kay
1: sa taktuman mo talagsa lang ko di ka puli, may namo pa ka muni.
0: Mm, posible, good.
1: Diba? Oh. Kalaw, ay isang feeling at dapat mag-abot ko din yung celebration, tabla.
0: Mm.
1: Celebrar ta, ma-enjoy ta.
0: Nag-enjoy ka sila, oh, tayo. No? Kagiba, broads,
1: siya, no? Siya, imbis nga ma-enjoy sa akin, nagbakasyon sa Lipay, sa makita yung pamilya niya, makita yung si Anyos yung bata,
0: mm,
1: ang pinalanggay yung asawa, mm, kag ang pamilya, mas ang asawa, yagin ka, bigyaman nga,
0: kawaling
1: mo niya pamilya, kaya nga, yes, mo nag-celebrar pa sila mo.
0: Yes, kagiba, broads, no?
1: Oh, ang 13 Anyos, yung pabirthdayhan pa sa resort.
0: Posible, nga, ti, oh, may amot man to, no? Oh, kasi pamilya man sila,
1: oh, may amot man pero ti, oh, ang gesture sang army,
0: mm,
1: hindi manigar kag kay Berto nga,
0: yes,
1: di na frustrate gid siya eh pero na disappoint gid siya sa natabo kag kay Berto dason ano
0: natabo amot na natabo no naginaway nag sinabtanay grabe ang inaway kag ti naglabot nga ti bulaganay kuno amo ning nabati dito wala duwa kag kay Broads, mm, ang Glock 17
1: na service firearm.
0: Na service firearms ni Paul nga,
1: okay,
0: army,
1: uh-huh,
0: kinuha ya. Amo niyang panisayon ha. Suno sa
1: ining siya, account isalin mismo sa pakaisa.
0: Sa pakaisa.
1: Okay. We have recorded interview sila.
0: Yes,
1: okay,
0: yes. Babati ta na karon.
1: Uh-huh.
0: Ginkuha yang armas.
1: Uh-huh.
0: Pagkuha sang armas, gintutok ya sa iya sininga
1: Ulo?
0: Ulo.
1: Uy.
0: Ang hambal kang una, sang una nga, sang lalaki nga nakabati, imangkot natong kina sa puro, sa aga, pila nabatian nyo? Mm. Hamba na, sir, duha.
1: Uh-huh.
0: No? Pero ging klaro diri, sang pakaisa, nga isa lang gidya. Isa kalupok.
1: Ooh.
0: Isa kalupok sa ulo.
1: Kay first information nga na-receive natin is duha kalupok is nagpasalba ang isa, ang ikaduha gintutok sa ulo niya. Mm. Something like that, ang muna yes. Natabo. Okay, so subong dogin ligwat nga ginpanindugan mismo sang witness tikun basihan ta sinong patihan ta ang nakabati lang o kon ang nakabati kag nakakita nga upod mismo sang mag-asawa nga muning pakaisa.
0: Yes, amo gining pakaisa kag Ebrods, amo rin nakabig man siya nga prime witness gid eh
1: yes,
0: kay arasa sa lugar gid sa insidente.
1: Okay.
0: So no sa pakaisa again, no? Nga sang pagtiro sa ulo, huray ad, no? Huray ad, dugoon ng ulo.
1: Sus.
0: Ang ginhimo diri nila kay ti ano?
1: Sa diin na ginhimo sang army sa sulod balay, sa gwa balay or sa dalan?
0: Sa gwa balay gid mismo.
1: Ooh. So posible kung sa gwa balay visible kitaon mo sa mga tawo.
0: Hindi kitaon. Kaya bala mo ang balay nga ni Kakipa Brods,
1: i-describe
0: ta ha. Iskinita bala nga pirti ka ikit-ikit. Do typical bala nga sa Barangay Banago bala, typical nga mga iskinita dira. Pirti ka gamay, tapos ang balay pirti man ka gamay bala, gutok-gutok ang balay Kakipa Brods. Hindi siya yabidako eh. Gamay gidya Kakipa Brods ang balay. Kaga dito sa balay nga na, medyo gutok. Kag dito natabo ang krimen Kakipa Brods, no? Una nga pagtiro Kakipa Brods nagtiro ya na handusay ining army. Pag handusay isang army, di ko mo nga nakitaan sang asawa Kakipa Brods, kay ti ambas ang asawa ti aton malang ya away-away malang ni nga nagalabot gid sa tiniruhay ngani.
1: Hindi nagwa tiniruhay kundi kuan yung kagalingon
0: niya. Oh,
1: kasi hindi kita tiniruhay, nagbinaslanay mo.
0: Nagbinaslanay sila, si Kakipa Brods.
1: Okay,
0: no?
1: Confirm ka na.
0: Ginhimo sa asawa, kiti ara, manda ang bata.
1: Pagkakita iya sa banan niya, ano ginhimo niya?
0: Kinatuan niya kaginakos. Ginakos siya, hindi lang siya ang asawa ang gakos. Ang mga pakaisaya, to, kaya mga bata, hindi kinatuan nila eh. Papa.
1: Oh,
0: tapos, abala, kas. Ang o baka isa man be kagati asawa ang kita
1: nga
0: dito na kay Babrods mga 1 minute kuno no 1 minute grabing hibi nila ang ayo sa bulig no wala gid kam muhang ining asawa
1: okay.
0: Nga sa likod gali direkta bunok
1: uy
0: binuno sang ugangan nga ara man sa sulod ha dulo ko no pag inang binaisay dito binuno samtang galuhod posible no kay ti
1: maganda oh nasapnay niya to bibi
0: nasapnay to nga niya hapos niya binuno karon hindi lang buno nga isa ha
1: uy
0: suno dito sa tatay sang mang asang sawangan eh unsi ka buno mo
1: so there would be multiple stab wounds
0: Kakipa Brods no igo sa likod dire likod kag paa.
1: So, gina-picture out naton samtang nagahigdaon ining army, nabulit sang dugo, arang niya sininga bata, ang pakaisa, nga nag-sapnay, kapating asawa niya, nga ano nga tabo, nga nintiro, gulingon mo, nakatalikod ining babaeng asawa, and without her knowing, nga ang iya sininga papa sang army nga ginasapnay niya, ginbuno siya gulpiada. Pagbuno Kakipa Berto, ano diyon na tabo?
0: Pagbuno Kakipa Brods, ang pakaisa. Kay ti siya lang man ti ang laki mo.
1: Uh-huh.
0: Ang laki bukod ba nalawa sa pakaisa. Uh-huh. Siya lang ba naman? Banat ko, lang sa ligan yung mga bataan to. Pag kinuha ayang kutsilyo.
1: Ginagaw niya?
0: Ginagaw niya. Agaway sila
1: sang tatay.
0: Ugangan. Actually, yung pagkita sa aton, ginang pilas gid, no? Agaway sa kutsilyo. Pag agaway sa kutsilyo, ginkuha ya, no? Pagkuha ya, gindala itong bata. Dua kabilog ka bata,
1: pagdala
0: ning kugos ya kay tigawray adto ang ano mong
1: ang, papa,
0: ang babae man kay binuno. Ang tatay ti ara man gihingalo na to ya o something patay na to siguro.
1: Ang bana
0: dili no.
1: Pero ang asawa
0: do ora pula
1: ara Japon sa.
0: Okay. Ara Japon no.
1: Ang ginhimo sa ang ato sa mga patpat ang natabo ya ang experience siya sang pakaisa. So pagkatapos so ginagaw niya ang kutsilyo ginkuha itong mga bata duak bilog din sa nagkagto.
0: Ginkuha ya pa to ang pusil. Ginkuha itong pusil sa kamot sang
1: army.
0: Sang army. Kay ti may pusil to mo, kamot ang gigamit niya mo, ang Glock 17. Pagkuha ya, no? Pagkuha ya, dalaya na subong sa iyang kamot, konsilyo, kag
1: armas.
0: Armas.
1: Plus no? Ang duha ka bata.
0: Duha ka bata, naglagyo sila. Upod nga naglagyo, ang babae.
1: Ang asawa.
0: Ang asawa, kagiba broads. Ulihi lang galing, kay tingin una, tuuna ang mga bata mong dito.
1: Okay.
0: Nagwa man, nagdalagan man dito, ang babae.
1: Okay.
0: Ang dalagan sa babae, siguro mga ara, 50 metros.
1: Ooh.
0: Pagdalagan sa babae, I don't know ano ang sistema nga nagbalik pa ang babae dito sa may balay.
1: Uy.
0: Nagbalik pa kunuha mo ning hambasak sa isa, nagbalik okay. Pang babae sa balay.
1: Uh-huh.
0: Wala ta kabalo kung nagbinaisa pag dito sila nga duwa.
1: Uh-huh.
0: Pero binuno pag gid ka kay Pebro.
1: Di nagkuha kutsilyo, nagkuha liwat kutsilyo.
0: Posible nga nagkuha pag gid sang kutsilyo.
1: Ooh.
0: Pagbuno ka kay Pebro, nagdalaga ng babae. Grabe ang ano sa babae, no?
1: Kay tiko na igo ka, kay mo pantay pamangkot ko si Momo. Kay on ako pakaisa, pagbuno sa pakaisa sa babayi, pagkita ko kagin buno isa, damagan ko na, tambagan ko na, or either nga ako mabunan man.
0: Mm.
1: Kay tambagan ko mo, either may igo ang asawa, isa lang. Pero galing kay tiambal mo unse.
0: Mm.
1: That's why nga nang mangkot ko, ginkwa iya tong kutsilyo.
0: Kagin ba, bro?
1: Pero nagbalik pa yan din asawa.
0: Gusto ko ba ibalo, kagin ba, bro? Hindi talang sure, ha?
1: Iyan niya so good sa pakaisa.
0: Hindi talang nga ang unse nga na, kung sa una nga pagbuno,
1: yan.
0: Posible nga ang unse nga dala sa pagbuno, dito na to sa pagbalik sang babae.
1: Ooh.
0: Posible kay ti kung bunong kaunsi kabilog kag iba broads makadalagan ka ba dalaga. So amo ni ang sistema, nagbalik to pagbalik
1: sino sa nagambal sang nagbalik ang pakaisa mismo Japon.
0: Ang pakaisa man mismo kag iba broads kay gina hindi maano.
1: Pero kay, ang pakaisa pagpalagi din sa nagkagto.
0: Nagkagto to sa balay nga gipalayo ang mga bata.
1: Oh.
0: Sa kay Kagawad Mendoza, no? Kay ti may balay dito yagin surrender ang kutsilyo kagang
1: kay Joshua yung dala.
0: Joshua Mendoza, no?
1: Oh.
0: Kagiba, broads, pagbalik sang babae,
1: okay.
0: Pagbalik sang babae, doon know anong sistema ito nagbinaisay, kiti, dito na ito gurayad ang banaya. Kagiba, broads, nagbalik pagin ang babae, di ba? Nagkatapos, ikaduwa yung lagyo, linagas karon sang tatay,
1: oy.
0: Hindi na kutsilyo, tiro na kagiba, broads.
1: Sus!
0: So, posible, ang pusil nga ginggamit ya, may ara pagit siya nga pusil kay ti suno sa initial investigation sa kapulisan kag sa pangusisa to nagagwardya ni ang baba ang
1: kay hindi naman sa kagamit pusil kay gingkuha to sa pakaisa
0: ang
1: armas ang armas mo
0: armas mo amo to nabasa pa isa no sir kung di niya ginggamit na pagpalubo kay pagwa sa balay pagdalagan sa ikaduha na nga paglagyo ha pag dalagan sang babae kag ipabrots mali siguro mga 2 ka metro may lilikuan nga iskinita, putwok, maliko, mga 5 ka metro, kagiba bros, maliko, kabagid, doon lilikuan, abe nga mga putwok, wala kagiba bros, pero perti
1: kagamay lang. Tiyan mo na daan lagi, kisulado ko na daan ina nga lugar, kagiba. Pero si Kagawad Joshua, barangay 2 ni siya, paano naglabo itong pakaisa? Kay barangay 3 na tabo ni.
0: I don't know kung basi confirm. Hindi, lapit lang kay balay ni Kagawad Mendoza. Uh-oh. Posibleng ati
1: basi lain man ni nga Mendoza sa Barangay 3.
0: Ati,
1: ano ni nga Kagawad? Kiti, si, ang kilala ko yung amigo ko.
0: Barangay 2.
1: Barangay 2 niya si Kagawad Joshua. Oo.
0: Kagi pero i-try ta lang na ako si
1: confirm
0: na nga, Mendoza.
1: No, that information is came from sa pakaisa and based niya sa recorded mo nga interview sa iya.
0: Yes, kagi pa bro.
1: Okay.
0: Amo to na tabo.
1: Dito na ta sa Gintiro.
0: Mm.
1: Kundi nagbalik na to ikaduha ang asawa, gin-check si posibleng yabana nga ti nag hope pa sigurong basi buhi pa to.
0: Mm.
1: So nabunaan na sa una mo.
0: Mm.
1: We don't know kung pila ka igo iya tong igo niya sa una nga buno.
0: Yes.
1: So pagbalik ka to ginlaot sa liwat. Paglaot, hindi niya kutsilyo kundi armas.
0: Armas.
1: Anong armas lutang?
0: Wala takabalo kung anong armas lutang ang ginggamit niya sang ugangan ngani, nga si Edwin. Pero wala, itiruho niya ginyan, patyon niya ginyan babae.
1: Patyon niya, pero naway yung mabalupok
0: wala ang ligo, armas. Wala niigo, kay niigo sa pader, sa butok.
1: Hindi, so meaning, ang una nga lupok is isa lang to suno sa pakaisa pero sa mga tupad balay duha.
0: Oo.
1: Sa information ginalapta na to, ano? Pero sa ikaduha ng hugna, isa kalupok halin to sa armas ang Edwin.
0: Kakivibe Rhodes, sa nakuha na ton nga ang hambakang lolo kaina sa pader nga naigo sa armas, duha kabilog nga mga shells. Posible, ang nabatian to nila, amuto ang duha kalupok nga hambalya nga minabatian ng tigulang. Sa ikaduha na, posible,
1: nga pagdubok sa kaduwa nang hugna gali sing inaway.
0: Oo, oh, kagibay ba roads no. Ooh. So posible lang naman atong kay ginapatpat naman mo kagibay roads kag dito kita naton ang agi sa
1: so pagtiro ito wala wala migo ang babayi nalagyo way to malabot.
0: Wala na malabot. Pero wala ka labot mga 5 meters lang kagibay roads may mga balay mong.
1: Oo. Nag-ikis na damo.
0: Nagsulod siya. Sa may balay ko sa diyan may mga tao dito dito
1: lagi. Sige, duwin ang sulod ang babae.
0: Ang babae.
1: Okay. Oo. Nag-seek sa shelter.
0: Wala na nag-go siya na nag-go. Okay. Kaga dito na may mga tao na kagiba broads. Kagati amo to no dead on arrival patay ang babae. Kagiba broads.
1: How about si Edwin? Right si Edwin. After to nila out you simpre ko nalaot ka. Ako naglaot ka di nagbalik na lang siya sa ilabalay.
0: Or makot na naglagyo be. Nagbalik ko sa bataya.
1: Oo.
0: Kag nagbulig man pakadto sa ospital. Amo ni ang sistema. Sige. Wala ni siya naglagyo. Kagipa bros, pabati ta nga ton.
1: Sige, pabatian. Matian ta. Gusto na ton may balawan mga Kagipa. And that information is not information nga ginhimo ni Kagipa Berto. Based on the account sa pakaisa. Ari, pamatian ta. Kagipa Adrian?
2: Sige sir, ano lang mo sir?
3: Leonardo.
2: Leonardo, ano? Diaz. Sige. Si Leonardo Diaz, sunay kami, babe. Ano ang tabo kapon, man?
3: Ang kibot mo lang kami gani. Iyara kami mo, ti. Away, mag-asawa, bla. Eh, gingkad. Ara kami, po. Diyan, isang amaya, kapuli, de. Imangkotan ng mga problema. Wala na kami ka, no? So, nalisay na nalisay nga, dumablagay. Ano? Eh, yun ang iyasawa, dumalipong, bla. Ipatungko namon. Eh, wala kami kabalo sa amon yung paisa nga gulpe lang siya nagpakilid bala nga yung kakasyar mas siya butang sa TV. Sa butang sa TV, wala na kami kabalo nga mo timuon niya. Nga gulpeada lang. Isa lang kakrak at gulpe lang tiro yun.
2: Tumo lang to? Kaugalingon niya.
3: Kaugalingon niya, lagi ano gisi siya.
2: Pero ang baisay, ano man, at diin, ano gilang ugat sang baisay? Ano oras be? Uliwat punta, ano oras?
3: Dito, plandaan ka, lalisay na sila. Muti wala na kami kung anong mga ano nila. Dati, ilang mga away, pamilya.
2: Pamilya.
3: Oo,
2: okay, okay.
3: Pamilya.
2: May information kami nga nag-ugat ko no ini kay ang manghod sang ano gina itsa-itsa sang ugangan nga si Edwin.
3: Oh, ang ano lang to tani enjoyment man bala ang sa ila man.
2: Pero check mo to amo gito ang ginugat.
3: Oh, dira gid ang istorya nga ini itsa ang isaya ano lang mo enjoyment man lang niya wala man ano ya. Di kay siya manginabuyaboy manamon iya malipay lang bala.
2: Din itsa ang manghod ni siya ni ni ano ni ni Milano, ang Milyonora ang ginitsa ni Edwin dito nagumpisa ang tanan nga inawa ang baisay bi dito lang daw nagbaisay ni sila
3: dito na baisay na tumutinga mo lang ano hasta na diyon nga pagabot dito ingsa dunawi an mong bangal ug baldati pala nang utod dunawi an man sa kada mga tao nga ila ang amay sang paisa ko na nawian.
2: Sa imobi ano gid ka
1: kita o si Harold ba
2: ano gid na huyan ang army
3: ang amay ng nawian ti
2: okay
3: amo na blang plasada nga inanon sa ti ang iya ni sang amay nga na enjoyment malang ni tani nga nagmaoy sa anong rason nga ano
2: wala di nagwild ang utod ni ano
3: pagwa na kami sa may entrance
2: nagsinggit gid sa
3: singgit isa gid singgit yang ang ano pangalan si Tiyon ko
2: ano ang balya?
3: Gago kay Edwin na muna.
2: Oo, nga ginitsa mo ko. Doon mo na.
3: Wala man yan, no man. Iyam na tanin dito. Enjoyment lang mo.
2: Ano sa si ila nga duwa na? Matyag mo, ano man? May ano enjoy lang? Or basi bastos ang pag-deal ni Edwin Bins?
3: Wala lang ko kay Dia kung ano. Blati, basi lain man to sa isa. Ang isa man niya, wala man niya ano.
2: Bali, pag-abot mo din, nag-upod ka sa ila.
3: Upod yung ito sa ligo mo.
2: Oo, tapos nagkanto ka din.
3: Oh, dinop daw ka kunti yo tilain na yabuot mo.
2: Dako
3: sa pupuli na.
2: Mano ka mo tayo di
3: ma-inom
2: pa ka mo. Anong sistema ka
3: nag-inom? Nanoo ang indulong ko lang kunti yo.
2: Gidulong mo.
3: Oo, okay. Kay ka problema man mo ti amo na tublang sistema ang koyan sa dante. Lasi lain lain na blang ano.
2: Aso pag abot mula pa ka mo katuli sa balay, do nagapanupan mo na nga ti basi ba lang may mga ginamo mga tabo may ti.
3: Tara mo kami mo.
2: Dire man to ang utod ang ginbastos?
3: Wala.
2: Dire?
3: Ah, bali. Nagapas nito sa mga pagligo.
2: Okay. Pero kasawa ya dito na nga duga alburuto man.
3: Oo, nga na lipong-lipong nga sa suwa.
2: Pero ang away gid yang asawa kag ang ugangan sa malantaw mo sa sistema kay ti naglaim matubuot siya mo.
3: umutong ano nang una sa ano ko, magsawa mo gano na mo. Iyon naman, kot mo lang ang ugangan, ya, ano blang problema, na amo na yung mga pastar yun.
2: Eh, may ginhambal ba ti ano, kaya arakas sa balay, may ginhambal ang asawa, nga ti na init dito ulo to sa ninonoy, ng army?
3: Doon na, hindi, inabla mga emosyon lang nag-away, pag atanan mo yung away na blang. Kamu na lang to, eh, total, ma'am, ang rason na, total, kung mga binulaga, lang ta. Ang moto, huwag na kami kabalong, nabalan niya na lang kami nga pagwaala akong bata.
2: Sino nagambal nga mabulagay, Gid?
3: Duha mo lang ako, kung ano
2: ba? Oo, doon sa ilabi.
3: Oo, nga, no?
2: Bati andi nila, duha kalupok.
3: Ako, isa lang, Gid, siya, kaya ako, kapal mo.
2: So, isa lang, Gid, kalupok? Hindi, duha. Hindi, duha. So, ang bagi natin, oh, no, wala na igong, isa, pero isa lang, Gid,
3: ka. Isa lang, Gid, kaya ara, Gid, kuya, pagbalikin, pagakpal.
2: Okay, paglupok, ano na tabo, dayan?
3: Pusdang si Dinser, eh. Tumbag siya diyan.
1: Sige.
3: Okay. Tumbag niya doon
1: naman. Okay na lang kaki 5 Adrian, i-plaster mo ng additional buwas sa foro pagid. Kay kolabo sa tiempo kaki 5 Berto. In a way, siya mismo yung nagmuno and those information gin-report mo sa akin which is according sa account sa pakaisa. So sa paglantaw ko, suno sa pakaisa wayay na waya ang si Edwin kag ang kwan mo, ang asawa, wala ya mo. Kag si Edwin wala man away sa iya bata, wala. Ang away ya mo ning si Edwin nga mo ning suspect kag ang atong 25 anyos.
0: Uhay gid.
1: Oh, nga mo dua lang sila lang may kwan. Nag-inangot-angot na lang ni kay syempre utod sang asawa,
0: yes.
1: Kag papas ang
0: bana. Bana.
1: So diin kabla maside.
0: Gani.
1: So ay duno lang gid ang pinakadalom dira nga rason why naglabots punto nga mamuto. And perhaps atong 25 anyos nag-apas nang tugaliya sa enjoyment to sang magpamilya. And all of a sudden may nag-arise nga muna. So masakit lang blabat yagon kay Gipay Berto kay ti ako be based on the assessment nga nakita ko sa army niya puli mag-enjoy mo.
0: Enjoy
1: makita lang. Ang bata ngon si anyos, mahakos niya ang asawa, makita iya papa niya, mapalipay niyang pamilya sa asawa niya, which is for me do medyo nasakitan ta. Sa amos na nga nadangatan.
0: Sa dalas ang kainit sa ulo.
1: Kaya hindi niya kaya. Kay siyempre, papay na huyan to. Kaya ginbalandra man to sa 25 anyos nga istorya mo.
0: Yes, gin, yes.
1: Singgitan man dito sa resort. Yung nagpuli na sila to back out. Para at least dumapacify gamay. Ugaling, we don't know lang. Gid kung nga ah, naglabot pag its punto. Nga sila nga mag-asawa dito. Nag-tourist sa kanay na. Kag natak-an na. Kagay Fiber to.
0: Sige. Kagay Fiber, ang dugang sininga mga impormasyon sa atong sininga investigasyon sa atong sininga kapulisan kung bala accidental firing o kung hindi bantayan sa investigasyon sa atong sininga mga
1: and this is just only the accounts of the pakaisa pero buwas i-update mo sa programang Gaforo de los Pueblos ang detalye sa impormasyon o kung sa investigasyon naman sang pulis.
0: Yes, Kakipa Broads. Balita naton halin sa may Tilapia, Barangay 3, dulong sa aton, sa kaluan sang D3, Bio, May TC, kag DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako si Kakipa Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan, San Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
1: Maraming salamat Kakipa Berto Gakit, kanamit na nga balita, ipatpaton kay Asta Subong, ginadig-up pa sa mga otoridad, and they're just nag-imbestigar gid sang may id-id kag tul-id based on the account sa mga witnesses sa mga pumuluyo nga dito kag may baluan gid ko anong punot dulo nga naglabots punto nga nauna nagwangal gining 25 anyos. So siguro dapat ni usisaon sa mga otoridad ano gid ang reason, no, dito siya unahon imbestigar ang 25 years old nga utod sang asawa hibaluon. O, kung ano gid ang matutuod nga natabo, may mga previous, may mga history, may mga ginhimo. And tananin na may baluan sa mga otoridad. And that's why buwas mga kakipay bantayan nyo na kay ginaimbestigaran na karoon sa mga otoridad. And we also conducted the investigative reporting. So bantayan na buwas mga kakipay. Oras na 5:44. Matubar ng katagalaan sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Pabag-uno ng aton sing ikayong lawas. Mighty C, ang pagkaon sang aton sing soldado sa lawas. Plus ang Klinika DTX 500, kag-Klinika D3 Bio. Ara na si K5 Obre. Sige, check na si K5 Obre. Ibalaon tang balita ni K5 Obre or si K5 namin o K5 Wilson. Sino nakasanbay? Obre. After ni Obre, si Wilson na lang. No? Kaya namin mo na balita ni K5 Wilson. Check ko si Kagi 5 over kita man sa Baysudad sang Kaway Banwa sang Kawayan kay dumay ara tong mga smuggled cigarettes sa man nga na recover sa baybayon. Kagi 5 over ibalita mo.
5: Kagi 5 broads, mayong hapon kag sa tanan nga tagpalamati sa nga aton sini nga programa ginabuluban ta kagi 5 broads 162 tanan ka mga pakete sang smuggled cigarette ang na recover sang mga otoridad sa guba ni kay Broads nga bangka, nagakulog ni siya sa baybayon na sang nga bangin sang Purok 3 barangay Naon Banwa sang Kawayan kay K5 Broads. So suno sa pag-interview naton kay acting commander
1: dali lang gid kay K5 Brea, gusto ko lang ikwan kay do sa amount kay gin send body chakto ni kay do kagamay man lang sang kantidad ni City Mill lang. Amo gid siya
5: lang kay K5. Ah, okay. 162 lang ni ka
1: pakete lang mo, hindi a cases.
5: Oo. K5 Road ang na-recover sinitang Philippine Coast Guard kag PNP.
1: Sige.
5: So sa pag-interview naton kay Acting Commander Coast Guard Substation Kawayan kay Miss Ina Penequito, nakabaton sang tawag gikan sa barangay kapitan sang nasambit nga barangay kay King report ang pagkakita sang nagakulog nga bangka. Actually guba ni siya nga bangka makita naton sa picture kay K5 Road, nagakulog ini siya. Tagsahigad na ni siya sang bye-bye kay K5 Road. Pag-apot nila sa lugar, wala na kay K5 Broad sang iban ng mga tao dito. Kumbaga, wala kabalo ang mga tao nga nakita nga kung kay CEO inang bangka.
1: Recage na ni, ang ining bangka, wala sang pangalan, signal, wala, mga tatak da, or nanuman. Bangka lang gid kay K5 Broad, wala motor?
5: Wala ta na pamangkot kay K5 Broad. Kaya na, do, kumbaga, do utot ni kay K5 Broad. As ay! Pag-explain sa aton sininga.
1: Aryo! Daw ulo na lang sang bangka ang nabilin. Ang kagipay bubri, ang ulo na lang ang sa tunga kag sang ikog. Yada wala na.
5: Uy. And then nakita nila sa K5 Broads ang mga pakete ni sang ipatihan, smuggled cigarettes, nagalutaw ni K5 Broads sa tubig. So nakita dito ang 126 ka pakete sang Canon ng menthol. Ang mga brand name ni K5 Broads ang mga cigarettes. Kag size naman. Ano ni Bison cigarette sa K5 Roads. So, padayon sa gihapon ng investigasyon sa mga otoridad because wala kabalo ka K5 Roads kundi in siya halid kag wala man sang tagi ng K5 Roads. So, yara lang ang mga na-recover ng mga items sa taratapan sa Philippine Coast Guard Kawayan Substation sa Taroan.
1: Salamat, gid kay K5 Ubre.
5: Report kay Kennedy sa Sungang Bayan sa Negros Occidental ini si K5 or Bridges Peña para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. Live report.
1: Maraming salamat kay K5 Ubre. Nga gawon ko si K5 Wilson, no? Kay may empleyado, no? Sa syudad, no? Nga ginaligar ko na, way nagabayad si Limnan sa gikinom yan. Tapos ikbalo magbayad. Ala, tapat ka mo kay Mayor Greg. Check na bis kay K5 Wilson. Aran siya. Kay K5 Wilson, please stand by.
4: K5 News FM Live.
1: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
6: Pasensya ha, nahi lang kita. So, amo ni ang makalong na tinaga. No, kagin po i-add sa kina ni Mayor Greg sa taya K5 Road sa Kipatagayon ng flag-raising ceremony dito sa Bacolod City Government Center. Matapos ni Matukiban nga may empleyado sa Bacolod City Government Unit nga wala nagabayad si K5 Road sa mga ilimlan nga ilang inaimlan sa K5 Road. Karon, nagapamurugso si Mayor Kagina sa aga K5 Road kasi aside sa wala nagadaan nagabayad, nagagamit pa sa posisyon kag pangalan sa NGO K5 Road para hindi makabayad, no, sa ilang hindi
1: ginaino
6: sa K5 Road.
1: Karon, basi ginarason niya ba na kay Mayor Greg ni?
6: Amo ginasadya galing kay K5 Road. Ayaw. Palawo na ginagamit. Pati, ang ayo lang man ni Mayor Greg, no, nga kung ara sa mga lagawan o kung sa ilimnan ng K5 Road, nag-ayo ginini siya nga hindi pag-ilit-biton ang pangalan ng empleyado kasang gobyerno sa Bacolod City Government Center K5 Road, especially sa mga amusining incidente nga hindi ka malang magbayad sa ilimnan ng K5 Road. Karon ang ginakompleto ni ang dokumento ni nga di ko mabala na kipagod sa pangalan ni Kusinugit ini. Kaya balik kipagod ni, ano, ni Mayor Greg sa taya, pasensyahan na ilang. Kaya man ang punto, direk kipagod sa Mayor Greg, nagabayad sa ang isa ka negosyante, particular ng ilim ng K5 Roads, no? So how come nga kita ang mga empleyado sa Juan hindi yan mahimo magbayad sa mga naganegosyo kay K5 Roads? Bilang respeto na lang, nga tiyan mo na nag-akuan mo sila kadaan, nag-effort mo din kadaan.
1: So meaning, nami isang dealings ni Mayor Greg, kay pabaloy gid siya sa mga empleyado, nga you're not bringing sa ngalan mo, kundi ngalan sa syudad, ngalan sa mayor. Kasi ikaw, kumbaga daw, ambasador, kag ambasadres ka sa syudad mo. So dapat, bantayan mo man. Oo, kag at the same time, kay kung lauay kaya batasan, kada hindi ka na nami-nami, nagaw pala utang ka na imo ya, kagway kagabayad ya, di posibilidad pa linon, kagita sa syudad, kagi five, Wilson?
6: Amogin ang kasi Five Roads, kaya actually, ang kwan ganit ni Mayor Greg nga nagapangapital, o kung may kapital mo na nga daan ang negosyante, dugang pa sa kapital, nagabayad pa sa nagkaigo ng mga papeles sa gobyerno, kasi ano bala ang igo sinisila, siyempre kapertihan ng mga kumbinulan, or tinoeg pa naman tayo.
1: Nami mo na nga may mga talom nga tinaga si Mayor Greg, pratis makulbaan ng iban. Ay, nagliga, di ba? Nakagin ang syudad random drug test, no?
6: Kay Five Roads, in terms of random drug test, lauman lang.
1: Oo. Kuhan pagid guro, ano? Kaya mo pagid na, that's why wala sila sang lugar da sa syudad nga mag-amuna sila. Mga drug addict, mga drug users na. Hindi na muna mag-ubra syudad kay Kalauay. Ang guwa na karon, pakawian yung mayor nyo da.
6: Oh. Ang ganahan kay Farwell, sumayo lang na yan sa ato niya kasi hindi pa paano kay Farwell, may si Rose Palmaya ka, sigita, bayad na yung tayo.
1: Malipatan mo pa na karon imbis nga for good na tong imo kay Tiway. Oy, gusto ka kay Five Buson, may time mga tawag ka, kalipat mo. Nga ang malipat nga hindi way mo gid la madumduman nga mabayran. Oh, kag mayara man iba nya gin pa lipat-lipatan. Ting lawai dang palipat-lipatan mo nga nabalaan mo nga may utang gani bayad. Oh, di ba?
6: Ala, ilang dati sa bro, kay nakalabot sa mayor. Amo na
1: ta. Amo na da. Ay, oo.
6: Si
1: Gayom yuhom si Richie Pio Dena di sa Bakulod Carceller kasi si Papang GR 30 oh. Nya muna gani kung may utang bayad man pag may time. Si Papang Erning Poderoso sa Honda Motolayan si ano bala si Kilala tas Marikris na Baro nga gwapa-gwapa ka puti-puti tas may Motolayan kasi Papang Eduardo Jojo Galuna naga yuhom di si Imo kag Ipa Bulson no.
6: Kabalo ka nga akin ang lana mo na si Pebro.
1: Oo. Uh-huh.
6: Para likaw sa disgrasya.
1: Pero totoo lang, ginakuan ako, ginakibang ako, kasi niyas na si Kagipay Brimwell mo.
7: Oho, oho, oho.
6: Sige lang, iawan kita siya nakaroon na mo, Kagipay Brimwell. But anyway, no, so talang ang take action sa liwat ni Mayor Gaga sa Taya, kasi ginahulat na nagkakaigo ng dokumento ko limited sa Kagipay Brimwell, agon matagaan sa leksyon ining empleyado sa gobyerno nga nagagamit sa ngalan sa Bacolo City Government Center sa mga ilim ng Kagipay Brimwell. So, mula na na yung ato, sa mga balitan, no, kita sa Bacolo City Government Center, nagkaroon sa inyo sa kalwan sa Mighty CV, 3BX700, inilaman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News Center.
8: K5 News FM Live Report.
1: Madamong gina salamat ka, K5 Wilson Villana. Pasensya na gina sa iban ng mga reporters, huwag nato makuha kayo nag-ungot kami gina kay K5 Berto. Kanami, ibisang kwan mo. Kagina na monitor ko sa mga balita, no? Halin sa aga sa kay Kaki 5 Babes Gantalao, Kaki 5 Robert, Kaki 5 Eljan, Kaki 5 Eric, and of course kay Kaki 5 Kuya Jean Paul. So lain naman ang subong impormasyon ginhatag ni Kaki 5 Berto. So boss, ang impormasyon naman gali naman ug kunang update sa latest investigation sa pulisa regarding sing shooting incident o kun stabbing shooting plus stabbing incident kay naglunta dira mismo sa may Purok Tilapia Barangay Tres. Way ta patahon sa ngalan naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kag K5 Rimwell, kag K5 Adrian ko naman sa kag K5 Roja Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM.
7: Electric Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Galao magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
3: liog kalikod sa salon pass.
4: This is a mental health lasting camp for us. Generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your
5: doctor. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart, in Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vixen, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelicula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before Baobo. And that's not all. Catch Vixen Live at their ball show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, Losais 4 sang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod, kagprobinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag ng D3 Bio Evening Newscast, subong Lunes, Hulyo 13, 2026.
0: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island Region. Kag Bacolod, akong K5 News FM Bacolod 101.5. Kag mabatian man kita sa 101.5 MHz sa mga radyo.
7: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty Sea, ang algae base ng vitamin C. Sa balita lokal, MOWA para sa pagtukod sa dugang classroom sa probinsya, permado na.
0: Samtang sa balitang nasyonal, mga napatay bangunaman sa epekto sa habagat nagdangat na sa Biente.
7: Sa balita international, bar o konbar sa Bangkok, Thailand, na suno 27 patay.
0: Kag sa balitang sports, matapos sa 5 pagpahuway, Conor McGregor na loto sa UFC 2026.
7: Kag sa ato naman balita entertainment, Elise Hoson ginpanginwala nga kerida o kon kerida ini sang isa ka politiko. Lasay sa 7.
8: Ulat panahon.
7: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
10: May ginabantayan na nga bagong bagyo ang pag-asa sa bunga Lunes sa Guwasang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga gintagaan sang international name nga Haisen ang ulihin nakita 1,205 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas. Sa subong yara ini sa Tropical Depression nga kategori apang ginaandaman nga magabasko gini sa Tropical Storm kategori antes ini nga magsulod sa PAR subong nga gabi. Pag nakasulod na ini sa PAR, pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Josie. Wala ini sang posibilidad nga magahulag padulong sa direksyon sang Pilipinas kag maga-recurve ini pa norte kag magagwa sa PAR Miyerkules sang aga. Apisar sini posible sa gihapon nga iya pabaskogon ang southwest monsoon o kunabagat kag magadala ini sang mga pagulan sa Mindanao kag pila ka bahin sang Visayas. Samtang nga kabagat naman ang nagadala sang lapnagon nga mga pagulan sa western portion sang Luzon kag padayon ini nga may eksperyensya tubtob sa buwas ng adlaw. Diri naman sa Negros Occidental maka-eksperyensya kita sang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may upod nga lapta-lapta nga mga pagulan bangod sa epekto sa kabagat buwas ng adlaw. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
7: Lasay 9, kasama detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, pulis nga imbolbado sa illegal o kon illegal recruitment, yara na sa kustodiya sa kapulisan sa PRO NIR. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
11: Ipayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa Police Regional Office Negros Island Region, nga yara na sa Regional Personal Holding Administrative Unit o kon PAU ang pulis nga imbolbado sa illegal recruitment. Sa karon, ongoing ang administrative case ni nga grave misconduct conduct of becoming a police officer. Padayon pang investigasyon sang kapulisan angot sa mga records sang imbolbado nga pulis kag posible nga magapangatubang inis sang madamo nga kaso. Madumduman nga imbolbado ang nasambit nga pulis sa recruitment related extortion nga ginreklamo sa isa ka aplikante kag ginaligar nagbaton inis sang kwarta. Ini nga balita nga dulong sa inyong DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening News Guest, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang Kabankalan City padayon ang preparasyon para naman sa Charter Anniversary 2026. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
12: Nagampadayon ang pagpreparar sa mga agri-booth fair sa kadabarangay sa Kabankalan Public Plaza sininga adlaw sang Lunes, Hulyo 13. Makita nga nakaplastar naman ang pipila ka mga kalanaan sa

0: balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: La size 11 sa iban pang balita lokal, kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa duha ka lalaki sa Victorias. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
2: May ginatanaw na nga person of interest ang kapulisan sa pagpatay sa duha ka mga lalaki sa sitio Gawahon, Barangay 11 sa Hulyo 10, pasado lang 5 sa aga. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa Police Regional Office NIR, nga sandig sa impormasyon nga ilan nakuha sa Victorias PNP sa mata sa biktima, nakilala sang bata ang isa sa pito ka mga armado ng mga persona nga nagpatay sa kay Alex Cunanan. Sinupa sa kay Malong nga limitado pang impormasyon nga ilan nakuha sa mga mata bangod nagahikutar pa ini sa mga kinanglaron sa pagpalubong sa mga napatay nga biktima.
3: Meron na sila sir nga person of interest sa case nga ni. And ginasupport na lang nila kay may witnesses man kita. Ginahulat na lang gid sang aton nga investigator ang family nga mahikutar ang ilang mga bangkay sang ilang mga mata. Then that's the time nga ka-proceed na kita sa pag-conduct sa investigation.
2: Susubong isa sa ginatanaw ng motibo sa pagpatay sa kay Jerome Simalos kag Alex Cunanan, abo ang land conflict. All grudge ko ng pagpatay sa NPA apang padayon pag investigasyon sa mga kapulisan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, anis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Masobra 900 ka mga bakulod no, nagkabataw naman sang aik sali naman sa bakulod LGU. May kampiyon ng balita si K5 Wilson Villana.
5: Kapin 939 ka individual ang nagbaton sang ila sini ka ayuda sa ginpatigayon ng assistance to individual in crisis situation payout sa ground floor lobby sa Bacolod City Government Center subo nga adlaw Hulyo 13 tuig 2026 paagi sa Department of Social Services and Development o kon DSSD. Ang payout ang may kabukusan nga kantidad nga 3.6 milyon pesos kag ang nasambit nga suporta ang padayon ni Gretihoan nga mapadasig kag mapalambos sa tag sa Bacolod noon nga ginakinahanglan sa idalom sa liderato ni Mayor Greg Gasataya. Madamo pa nga payouts ang ginanauman nga matigayon sa masunod nga mga inadlaw. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi nga balita ganadulong sa inyo sa kalwan sa MyPC, D3 Bayo kag GTX 500. Upon sa patrol si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita lokal, MOA para sa pagtukod sa dugang ng classroom sa probinsya, permado na. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
6: Nagpasalamat si Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa Department of Education kag sa kay DepEd Secretary Sunny Angara para sa pag-ubra sang proyekto nga pagpatukod sa mga dugang ng classroom sa nagkalain-lain nga bahin sa mga eskwelahan sa probinsya. Tinalikdan nga semana, nagperma na sang Memorandum of Agreement ang Negros Occidental kag ang Department of Education. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, kalakip sa mga patukuran sang classrooms, amo ang Don E. Bilbao Elementary School sa Hinubaan, Mainit Elementary School sa Banwasang Tuboso, Mainit Elementary School sa Kawayan, Bunga Integrated School sa Don Salvador Benedicto, Lagaan Elementary School sa Banwa naman sang Calatrava, Medina Integrated School sa siyudad sang San Carlos, kag Salamanca Elementary School sa Banwa sang Tuboso. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang National.
8: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay 15 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Nagdangat sa 20 ka mga personang napatay sa Pilipinas bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat tugas ang Typhoon Inday sunod sa National Disaster Risk Reduction Management Council ukon NDRRMC.
4: Sunod sa NDRRMC, isa pa lang nga ang ila na validate nga napatay, isa sa 60 anyos nga lalaki nga nalumbos sa may barangay Cap Kipaypayon sa Quezon Bukidnon.
1: Ang iba naman nga na-report nga napatay ang palayon pang gina-validate lakip na diri ang napulo ka mga persona gikan sa Sarangani, anum sa Lanao del Sur, duha sa Bukidnon kag isa sa Iloilo kag Davao Occidental.
4: Ginkumpirma naman sang NDRRMC nga siyam ka mga persona ang pilason bangod naman sa habagat kag wa sa mga ini ang palayon pang gina-validate samtang 16 man ang missing.
1: Sa kabugusan hindi magdubo sa 146,000 ka mga pamilya o kun sa 654,000 ka mga individual ang apektado sang habagat kag Typhoon Inday sa 683

0: mga barangay sa Pungsod.
1: Mas sobra naman 5,000 ka mga pamilya sa among numero ang Yaras Wong sa 162 ka mga evacuation centers.
0: Inisal naman nga halit nga ginbilin sang habagat ang nagabalor sang 3.18 billion pesos.
1: Ginklaro naman ni Senator Ping Lacson nga kinahanglan sunod sa layi ang written authority gikan naman kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes mahatag sang Bureau of Internal Revenue kun BIR ang green box kung sa diin nakabutang ang mga tax records ni Vice President Sara Duterte kag sang iabana nga si Manasis Carpio.
0: Dugang pasang senador indi ini magpakigbahin sa bisan ano nga butang nga magalapas sa Section 71 kag Section 270 sang National Internal Revenue Code o kun NIRC nga gintukod sa Supreme Court Jurisprudence na nagasiling ang impeachment court hindi labaw sa layi.
1: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpahayag naman ni National Bureau of Investigation na BRMM Regional Director Jeremy Lotok na may yara sang tuyo. Motibo kag ikasarang si Vice President Sara Duterte Agunimon ang iyagin palayag na ipapataya sanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay Speaker Martin Romualdez.
0: Sa ginpatingayon ng hearing sa Senate Impeachment Court sa mga Lunes, nagtestify si Lotok nga sa tuhel sang NBI Cyber o kun Cybercrime Division sang tuig 2024.
1: Pahayag niya nga ang mga imbestigador nga naghiwat sang open source sa imbestigasyon agud may baluan kun may mga gitapalayag naman sadto si Duterte.
0: Sunod sa iya nakita nila ang October 18, 2024 Office of the Vice President Press Conference sa din iya ginpahay o kun sa din ginpahayag ni Duterte nga luyag niya nga utdon ang ulo samtang ukon utdon ang iya ulo samtang nagapatuhoy kay Marcos.
1: Gindumdum naman ni Lutok ang mga pahayag ni Duterte sa Nobyembre 23 sa tuig 2024 nga online press conference.
0: Pahayag pa ni Lutok pila ka mga ahensya sa gobyerno ang gintrato ang mga pahayag ni Duterte bilang isa ka seryoso nga pagpamahog.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, magpadulong na sa Singapore si President Ferdinand Marcos Jr. buwas ng adlaw, Hulyo 14, para sa isa katatlo kaadlaw nga working visit.
0: Sunod sa pahayag sa Malacanang subong Lunes, Hulyo 13, natala na nga makigsapol si Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, agud nga may surihan ang mga paagi agud nga mapabakod ang bilateral cooperation sang duha ka mga pungsod.
1: Ang pagbisita ni Marcos, ang matabo antes ang assumption sang Singapore sa chairmanship sang Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN sa madasun nga tuig.
0: Lasay sa Jesse Ocho.
2: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, patay ang 27 tanan ka mga persona matapos nga nasunog ang bar sa Bangkok, Thailand.
1: Magluwas sa nagkalamatay, may 63 pa ka mga persona nga nasamaran sa diin, 22 diri ang yara sa critical nga kondisyon.
0: Nagluntad ang trahedya las 11:57 sa gabi Domingo oras sa Thailand.
1: Wala sang fire exit ang lugar sa diin nasaksihan sa mga survivors ang pagdinalagan sa mga customers sa sulod sang comfort room.
0: Sunod sa mga otoridad, masyado kadasig sang paglaptas ang kalayo kag halos wala na ang panahon ng mga biktima nga masalbar ang ila kaugalingon. Lasay sa Just in 9.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Matapos ang 5 katuig pagpahuway, Conor McGregor sang UFC na lutos sa saya sining katapusan ng hampang. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Shina Azuelo.
3: Napierde ang anay double world champion niya si Conor McGregor, 37 anyos, bato kay Max Holloway sa Ultimate Fighting Championship na ginhiwat sa Las Vegas, Nevada sa itong Sabado. Pagkatapos ng 5 katuig na pagpahuway, nagbalikliwas si McGregor sa pag-compete sa mixed martial arts apang naperde ini bangod sa iyang injury sa tuong na tuhod. Gilayon niya gimpauntat ni Mike Beltran, referee sa mixed martial arts welterweight contest, si McGregor matapos matumba sa mat ng 3 ka beses sa una nga minuto. Nagbato pa si McGregor kay Holloway apang hindi ina maantos sa sakit sang iyang tuhod. Si McGregor ang labing una nga nakaangkon sang duha ka titulo sa nagkalain-laing weight sang tuig 2016 kag nanging sikat sa Ultimate Fighting Championship. Para sa balitang sports, ini si K5 Shina Suelo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, San Negros. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Elise Hoson, ginpanginwala nga kirida ini sang isa ka politiko. May chika si K5 Lori Gamboa.
4: Ginpanginwala sa aktres nga si Elise Hoson nga kirida ini sa manggaranon nga politiko. Ini matapos nga nag-post si Elise sa social media sang iya horseback riding session. Ginsabat ni Elise nga not true ang comments sang isa ka commenter batok sa iya nga nagabakal lamang ini sang iya mga luyag bangod kirida ini sang isa ka politiko. Kung madumduman, ginkumpirmar ng Day Elise kag Macoy de Leon ang ila pagbulagay sa tung Hulyo tuig 2005. Apisar nga nagbulagay na sa Day Elise kag Macoy, nag-co-parenting sila para sa ila anak na si Feliz. Para sa D3Bio Evening Newscast, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ano?
1: Ay, wala ayan na ko. Siya. Kagay, sa mga taga-matabang. Kimbaylos eh. Si Elise, kimbaylos ni Macoy. Si Macoy,
0: sa mga bata no? Na yun.
1: Taga-talisay. Wapa pa itong kimbaylo ni Macoy. Kagka-cute-cute pa sa baby girl. Oh,
0: si Macoy. Lainiya nga Macoy.
1: Ah, naingaling nga Macoy. Pero na-bothered ko rin ka K5G na we have time pa man. Sa Thailand, sa may Bangkok, nasunog, may 17 patay.
0: Yes, wala sang fair exit, nagdiretso sa CR. Di ba kabila na may mga scenario never nga pa kung nakasulod no?
1: Sa bar. Ay? As in na, my whole
0: pagkato,
1: life.
0: Pagkato, wala ka nagsulod?
1: Wala ko, wala inang ginsudlan ko. Siyempre, hindi ya bar ang gusto ko nga sudlan.
0: Ano?
1: Oo, lain. Oo, bara-bara. Pero tutuod, no? Wala iya fire exit?
0: Oo, wala fire exit. Delikado, no?
1: Dapat... Kita mo na notice mo ko, every time magsulod sa mga lugar nga hindi ka kabisado, ginalantaw ko for me ang entrance exit.
0: Siyempre, in case nga may dinakpanay.
1: Oo, sagad ka mag-ikaw. Dapat, hindi for emergency purposes na. Basi, what
0: hindi
1: if
0: lang sa
1: magluntad, magluntad ang sunog. Kundi at least may guan ka.
0: Correct na.
1: Oo,
0: gusto! Bawag ka-agree man ang isa.
1: That's why nga... Oo. Sa aeroplano, huwag ko nagapungko. Kaya nga man, damo-damo, ipobra ang ano. Hindi ka pa pwede, ka pa gusto sang
0: diba?
1: Ano.
0: Sa wayon ka, ay amunin. Ginapamangkot ka, diba?
1: Kabalo ka mag-amunin.
0: Are you
1: amunin?
0: Willing to, oo, ano?
1: Mingko, tingko hindi ko daiya kaya hindi ko yung gusto.
0: Sa exit, no? Sa aeroplano.
1: Pero, dapat, gidmana, sa mga bar, dapat ang aton sing... sa syudad na ton.
0: Dapat may mga inspection, naman na ganyan ka, may fire inspection, di ba?
1: Very strict ang aton subong LGU when it comes ina. Ang Bureau of Fire, nag-inspect na sa, ano ni,
0: fire
1: tawag
0: safety.
1: Ni, fire extinguisher, no?
0: Fire may safety inspection na. Nila na. May mga specific na requirements.
1: Pagwa mo, may gahulat lisi mo. Yung.
0: Na, tukob dayo, no? Uyatan sa dalunggan kag. Kapag ni Ma'am Bings Delphine Bugnaw na iya ang ginasudla ni SM Rods. Uy, ano ko nung Bugnaw? Ano na yung gina, ano mo na? Kabudlay man ni man. Hindi na ko yung magtikabi akong ano mga Bugnaw nga ginahambal niya da. But anyway, mga ka-K5, masubo lang kahit 27 ang patay. Dito ya sa may Thailand, bangod ni sang nasunog nga bar, nga wala sang fire exit. Nagdiretso sila ya sa CR. Sa pagitna, dapat hindi ka bumagnago sa isa kahulot, no? Sir Jules, no? Hindi manago sa isa kahulot.
1: Duwa kahulot, hindi dapat eh. Hindi kayo dapat
0: nuwa. Nagawan mo, kung ang hulot, duwa ang pirta.
1: Simpo, tuduan ko sila.
0: Ano?
1: Duwa ka room. Oo, nga lapos.
0: Lapos.
1: Eh, natalang ako sa room niya.
0: Ay, kalor.
1: Buhay ito uras, no?
0: Kasaman. Mga ka-K5, amoy atong dalagko ng mga balita sa mga Lunes, Hulyo 13, 2026.
1: Bantay man boss ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Magkasunod ang Larga Visa program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: DTX 500.
2: Nagatawag mo na ba ang kulubo sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso?
1: Hinana, sipon, kagubo.
2: Tugasong virus, kagbikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio.
1: Puno sang lauric acid.
2: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
1: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang VCO, yung
1: may D3. Mabagat
2: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabagat sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Number 1 Music Station 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorga Vista.
1: Ginpanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mayara sang isa na naman kaginabantayan nga tropical cyclone bagyo ini sagwa sang Philippine Area of Responsibility o kung par karon nga adlaw alas 3 karon gid lamang nga hapon ginpagwa sang pag-asa ang isa ka tropical cyclone information nga ang ini nga bagyo ginatawag karon sa iya international codename nga si Haishen o kung Tropical Depression 2611. Mga sobra pa 1,200 kilometro sa nasidlangan sang Eastern Visayas kag mayara karon sang maximum sustained winds 55 kilometro per ora malapit sa sentro kag pagmulumadlos nga mga tubtob 70 kilometro per ora ang talalupang dun ugaling kay inisya mahinay ang dalagan 10 kilometro per ora bot silingon nga ini magalabay pagid sa kadagatan.
0: Lorga,
1: kete amo nang ginasiling nga the longer ang isa ka bagyo nagalabay sa dagat o kon sa tubig mas ini magabaskog.
0: Lorga, Vista.
1: Angot sinigin panugyan man sa pag-asa nga ang bugos nga nasyon or the rest of the country magluwas sa pila ka mga lugar like Metro Manila and Luzon ang aton sinipag-aagyan nga panahon na magulugal-umon, tubtob magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kagpag panaguob.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton mga mananagat, ginapanugyan man sa pag-asa, moderate to light, both silingon na hindi ginman na talupang doon, hindi mabaskog ang hangin subong nga nagahuyop gikan sa southeast pagkadto sa sur. So be advised ta sa aton mga tagpanamati, labi na gid sa aton mga mangunguma kag mga mananagat.
0: Lorga,
1: pero sugdan ta una nga istorya tonight. Let's have K5 Berto Gakit Jr. ang aton si public policy reporter nga nagasakop sang provincial capital. Ano ini ang bio ano panawag sini bio measures protocol nga ginbaton na o kung gintukod ginpagwa sa provincial capital angot sa RSSI ining nagapanuyop duga gikan sa mga katubuhan.
0: Lorga,
1: amon isubong kagaw kag peste ang aton ginapangatubang kung may African swine fever ang mga kababuyan, may ara naman niya sang red stripe soft scale insect alatige nga peste nga nagayawa karon sa mga katubuan. Let's have K5 Berto. Bert, good evening. Please come in.
2: K5 Jules, good evening. Balita, kapitulyo, tasubong sa aton sininga mga K5. Nagpagwa diri sang biological control protocol ang probinsya sang Negros Occidental sa sining halit bla no nga tuga sang red stripe soft scale insect o kanining RSSI wag nila sa mga tanuman sang tubo sa probinsya sang Negros Occidental kay Red Jones.
1: Katubuhan na lang. Bert?
2: Ha?
1: Katubuhan,
2: sorry. Katubuhan sa probinsya sang Negros na kasaad diri kay Rev. Joel sa ginpagwa diri nga protocol sang probinsya nga ginkasugtan no sang biosecurity task force sang RSSI nga ini amuning bag-o lang ang grupo nga gintukod sang probinsya para sa pagtapna sa sining mga peste no sa katubuhan. Upo diri ang Department of Agriculture kag siyempre ining SRA ining Sugar Regulatory Administration ang biological control kay Pag Julio sa aton sini nga mga tagpalamati amo ning mga tikang sang probinsya nga imbis nga ti balaan mo man kay Pag Jules kung kemikal ang gamiton, tido medyo delikado ni sa aton sini nga mga farming, kag sa aton sini nga mga katubuhan man kay Pop Jones kung gamiton ang mga kemikal nga para lang bitbatap na ining mga peste, magamit ang mga ini sang organismo kay Pop Jones, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 organismo agud nga ti magkontra sa halit sang insekto. Maga-checkyard diri ang probinsya kagahon ining mga lugar sa kada kabanuhanan nga ti mas nahalitan sang sining RSSI kagipag Jones bag-o ining pag-otap naon kun bulgon ining mga katubuhan sa halit sining peste. Ginahitso diri sang probinsya sang ukod ginahitso diri sang probinsya ang mga biological control agents, no, amo ni sila ang mag-buya, tawag sina kay Julius, o kun magbutang sang sining mga organismo nga ti safe niya kay Julius, no, arang gapamatay sa sining mga peste nga RSI nga ti magatigayon sa sining obra kay Julius. Ini nga tikang sang probinsya ang mabuhinan kag mapadasig ang pagdula sining mga RSI nga nagalit sa mga katubuan sa Negros Occidental, K5 Julius. Gina-try ka pa kung amuning sistema ang problema diri.
1: Bert?
2: Yes?
1: Ano ang kaundan sang ila protocol para sa aton mga tagpanamati, labi na gid sa aton mga farmer beneficiaries, ining mga kooperatiba, bala, nga nagapadalagan sa pila ka mga anay asyenda diri sa probinsya, magambal kita protocol sa simple kaglaktod nga pulong patikang ini. Oo. Ano ang patigayunon o ano ang patikang protocol sunod-sunod nga hilimuon? Okay, amo na siya. Now, nano ang na-outline sa protocol nga gin-adapt sang probinsya?
2: Ang outline sini kagibab Julius nga ti imbes nga puro kemikal, no? Puro kemikal ang spray, magamit ang mga ini sa mga mayo nga mga insekto man, no? O kung organismo para nga ti kontrahon ining RSSI Keeper Jules. Sa aton sini nga mga K5 sino ang nagpatigayon diri, amo ning mga nakabutang diri sa protocol. Una, amo ni ang provincial government, siyempre si Premier Bong Lacson. Oo.
1: Okay.
2: Kevin Jones.
1: Proceed.
2: Si Attorney Reyfrando Diaz the second, amo ning aton subong nga provincial administrator ining biosecurity task force para sa RSSI, amo ning bag-o nga grupo lang nga ginbuo da tungod sa sining executive order number 26-12, Kevin Julius biosecurity task force kag ining DA kag SRA, Department of Agriculture kang Sugar Regulatory Administration, amuli sila ang magalid nga ahensya, no, sa sining protocol kay Pep Julius.
1: Bert, let's try to simplify sang sugilanon. Magambal ka biological control sa simple kaglaktod nga pulong amuni. Hindi lang kemikal ang gamiton. Kiti, saluyag mo sa hindi, may mga pesticides nga kemikal, yeah, nga pwede gamiton kontra sa RSSI. Pero ang ginahimo karon amone, natural nga pamaagi. Kun sa kwan pa, herbal natural ang gamiton. Oo. Ari, may ara biological agents na no ini. Bot silingon nga ang gamiton hindi lang kay kemikal. Microorganism, nanong microorganism, buot silingon, buhi ang gamiton, mga gagmay nga kabuhi, microorganism, buot silingon, buhi nga mga butang. Magambal ka micro, tinatural, tuman ka gagmay nga hindi makita sang aton mata unless gamitan mo microscope. Now Bert,
2: yes,
1: let me recall, may ara fungos nga ginagamit amo ini ang Metarhizium anisoplay kag Boveria basiana, daw ginaputos nila sang lawa ang RSSI. So amo ini Ang matabo, Bert, amunay, allow me, Bert, ha, to explain sa aton mga tagparamat. Bali, ang gwa si ni Bert, ang Biosafety Task Force dapat ma-decide kung bala pwede gamiton ang isa ka biological agent kontra sa RSSI o kung hindi. Sila ma-decide.
2: Yeah.
1: Oo. Ti Prasnabi, ti halimbawa ang halimbawa abibert ang tanglad huluman ko. Ti natural man na biological control man ina, hindi pwede kapag gusto. Dapat usisaon anay sang Biosafety Council. Tsakto na.
2: Yes, sa amu-amu gid na kay Ginoo Dios, no?
1: Oo. Ti palimbawa, ako ebi mambal ko ti ang gamiton ko kontra RSSI paka. Ti hindi kaya kapag gusto. Dapat aprubahan sang Biosafety Council. Okay. Oo. Pwede abi mambal ka ang gamiton ko kontra paka ugangan ko. Hindi man pwede nga makapagusto ka.
2: Yes, yes.
1: I mean, you know.
2: Actually, kanami kag Ginoo Dios titi do hindi man tanan abi no, but may mga organism bala kag Ginoo Dios nga para dira bala nga una isa sa maginalantaw dili nila kapagpili ining mga organismo nga hindi una hindi makaapekto makapatay sa katubuhan.
1: No? Di kagway labot, Bert. Halimbawa, kung may microorganism ka, kung what if kung ang iya patyon, hindi lang RSSI. What if kung ang patyon niya, pati tibagring, pati tibakla, pati ang ladybug nga makabulig sa iban nga pananom. Diba?
2: Ginalantaw din nila, that's why hindi basta-basta. So ginalantaw lang din nila, ining mga biological agents nga ibutang din nila, amo ini ang para lang gid niya sa RSSI.
1: Correct.
2: Para lang gid niya. Again, ang protocol na kasaad gid niya nga hindi pwede makapekto, hindi makapatay, bisan ano man dang insect. Kaya kung makapatay ini, hambal mo bago lang sa mga iban nga mga insect nga nagabulig man kung tani sa mga tubungan ni, so posible patay man katubuan ta, kay Bob Jones?
1: Correct. Kagti, budlay nga daan kun imo tublagon ang balance of nature eh. Ti press na kun ang ladybug patay, kun ang subay patay o nano dira, ti way takabalo kun nano ang mangin epekto sini. So di mudo hindi kapagusto ang kada isa sa away kontra RSSI. Kun biological agents ang gamiton, dapat may matuon gid anay kag ma-approve. Inchakto. Okay, very good.
2: Okay, kag gusto ta man mabalaan, tomorrow magkoton ta ni kung amo ning protocol sang probinsya kay Bob Julius ang mangkota diin mahalin o diin kwaon ang mga biological agents ngani no.
1: Di ang SRA may ara nang adaan sa lagranha eh. Ining fungus ato na to. Oo, may ara na to standby. Ang Metarhizium anisoplay kag ang Boveria basiana ato na to. Oo. Kay nagligad nga tuig, nagkadto ko to eh.
2: May ari kita diri nga na research sa lagranha ang mga microorganism, abi o kining mga biological agents, amuning mga parasitic wasp, mga ladybugs, mga fungus like mga Bioveria be. So mga sistema diri kagang mga ginapili para lang gid sa RSSI. Again, amuning mga living organism na ti makapatay.
1: Tikay ang lain da blabert base ang gamiton mo yang insekto o kun biological agent. Pati ang imo kaingod nga nainit ka basing patay bla. I mean, you know. But joking aside, hindi lang makapinagusto sa simpleng istorya, di ba?
2: Yes.
1: Oo,
2: yes.
1: Dapat i-certify sang gobyerno nga okay makabulig ni hindi ni makahalit sa iban nga insekto.
2: Kasi kag Ginoo sa lagran ha pa na research na to nagaproduce gini sila mong.
1: Correct.
2: No? Nagaproduce ini sila not only lang gid for the RSSI but may mga amuman na bala may mga insect man nga para sa diin kalinti kinanglan gid niya subong niya sa protocol nga ti RSS Island gid kiti kontra niya mong lapnagon nga insekto nga pamatay mapiste. Amo gining tutukan nila kay pero nakabutang diri sa protocol nga hulat-hulato na lang gid nila nga ti mapirmahan gid bala no ni Governor Lacson at the same time gaing ganyo diri nga anhon manila ni kung wala sing mga kooperasyon sa mga pumulo kag mga trabador kag mga katutama katubuan.
1: Okay, very good, very good. Isa pa na. Okay. Anyway, kun magwa na gid finally ang protocol, Bert, I hope nga ma-discuss ta ina in details, ha? Possibly tomorrow or sini nga semana. Sige, Bert.
2: Sige.
1: Balik ta lang kakaroon dugay-dugay.
2: Sige, kay Madios, balita na sa kapitulo, dulong sa aton sa kaluan sa D3 Bio, Mighty Sink, kag DTX, Copemex. Ako si Berto Gakit, para sa kambing balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista.
1: Ang aton pambukas ka mga balita, ka komentaryo for tonight sa Gyapon, ginadala sa inyo sa kaluan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio, kag DTX 500.
0: Lorga Vista.
1: Hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, ihibalo kag kinaalam. Dere sa Larga Vista, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
0: Larga
1: angot gyapon sa Red Striped Soft Scale Insect o kun RSSI nga pagpanalasa dere sa Negros Occidental, we'll be having Mr. Dave Andrew Sanson, ang sugarcane planters representative sa Sugar Board.
0: Larga Vista.
1: Hello, Sir Dave, good evening, sir.
3: Good evening, may gabi, classmate.
1: Classmate, may gabi. Sir, nagpagwa na sang biocontrol protocol ang Kapitolyo. Exactly na nugid ang matabo sini, sir.
3: Ang ila akuan nga nang magpayara sila basta sang bago. PWG to complement ko ng ang nanakuan. Force amo na ang ila kwan, so magbuligan ay sa supposed to be ang ila nag gist na is mabuligan ay tang na ang ila inform na task force.
1: Pero is it correct for me to say nga I take this as like this na nga hindi makapagusto sang bio hindi makapagusto gamit sang microorganisms, dapat i-approve gid ninyo sang DA kag sang Kapitolyo kung anong gamiton na Sir Dave?
3: Yes, we have to check it kiti. Damo manda na mapagwa sang mga bio control or microorganisms na hindi man effective or contaminated. So amo na i-check kag na sa aton lab na ang iya potency sina. Kiti kanugod man ang kongastuhan mo pag wala lang effective.
1: Oo. I-run down ko lang, sir, ati so far ang aara sa SRA nga laboratory, duwa ka fungus ang duwa ka fungi, ang Boveria bassiana kag Metarhizium anisoplei. May ara pagid sang posible idugang?
3: Ang SRA wala sang Metarhizium, tubong Penicillium niya ang isa namon.
1: Penicillium. Okay. Pero iniya sir, test

0: So, ang cemetery show, isa pa gid na, na ginatanaw na ako. Pero, medyo, kuhan na siya, bulubutlay na siya sa tuwa na siya na i-produce. Kagtapos, ang subong ang ginatanaw pa gid na mo is the propagation of the beneficial insects.
1: Mm-hmm.
0: Ano siya ang next, ang isa nang mga ginamatamat na pa-study and ginapropagate.
1: Oo. Ano ni ang mga insekto nga posible makabulig kontra RSS ay nga ginalantaw so far, sir?
0: Amo na mga nice-wing na mga insect, ang mga orange na beetle na na siya sa buong ginapan. Ang ilalang population, wala pa damo una, amo na siya ang ang challenge. Ang challenge sa amo.
1: Mm-hmm. And, ano so far, sir, ang ano panawag ni ang response kay tinagligad nag-meet kamo with mayors angot sa paggamit sang crop duster na anong development, sir?
0: They will have a meet pa this Friday. Binang kwantong agon mo gin may mga options, crop duster, drone application, tapos ang motorized sprayer.
1: Oh.
0: So, i-discuss kung din niya ang ina bilang kanta ina, ang favorable ina.
1: Mm. So, ang gwa, sini ang implementation would depend on every LGU?
0: Ang amon to initial talks was sinuon by district. So, ang mayors, LGU of one district, makapan sila, mahanin-han sila.
1: Pero, ang matabo sini sir, it would be a mix of biological microorganisms and magamit gid gyapon niya sang chemical insecticides.
0: Yes, ang kwan sina da ang application is chemical kit first tapos for the management na niya ang mga beneficial.
1: Ah, okay. So ang first wave sang atake would require sang application sang chemical pesticides.
0: Yes, so patsyon tagi da ang patsyon ta online
1: Ang ini nga meeting would you be around man na Sir Dave?
0: Ang ano natako.
1: Ang ini nga meeting matambong ka man.
0: Yes.
1: This would be on Friday. Ano oras Sir Dave kag diin?
0: Ang sa Friday, ang meeting niya sang ina na Friday, ina lang sang ina mayors na meeting.
1: Ang meetings will be by district.
0: Yes, ang application is by district for all the mayors will meet na according to mayor Bating. May scheduled meeting in Chileta na.
1: So bali practically ace gali ang ma-meeting ini.
0: I don't know lang, is ace or ang kanandit sila.
1: Yes. Sige. But how is it so far, Sir Dave? Kamusta ang RSSI?
0: So, ang era man sa areas yung nag-hatagulong, so, magiging na may improvement.
1: Mm-mm.
0: So, umun ang

0: Napaubos na.
1: Oo.
0: Na sa na kailan na mo ta mas provide ta bala.
1: Uy.
0: Na kailan na mabaka naman ta, na-reload na ta.
1: Yes, yes. I hope nga something good will come out by Friday. Kag gibaroon ta, update ta lang kung ano gidman. In the meantime, Sir Dave, salamat gid sa tiyempo.
0: Thank you man, classmate. Thank you.
1: Yes, sir, classmate. All right, si Mr. Dave Andrews.

Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang tap inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: ang isda nga manginmatay para lang nga mabunag ang sunod nga generation or henerasyon nga ang kabuhi sang salmon na gasugod sa suba. Magakadto siya sa dagat, pero ang isa kahamtong na nga babae nga salmon nagabalik ina sa suba. Paglabot niya sa lugar nga dito siya magabuto o kon magaitlog, ini siya mapatay. Pero ang iya kamatayon, magaserbi naman nga binhi sang masunod nga henerasyon sang salmon nga isda. Ari bala, ang aton tinipik sang kinaalam tonight sa gyapon dala sa inyo sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Yari ang video.
1: This fish is swimming toward its own death. After years in the open ocean, an ancient instinct leads it back to the very stream where it was born. Once it enters fresh water, it never eats again. Its body slowly consumes itself. Its skin turns bright red. And its jaw twists into a sharp
0: hook. Ari banwa makatalanaga, ah. Ang salmon...

0: talanhaga nga ihibalo tonight diri sa Larga Vista. Ang samon, ang iya kamatayon, amo ang binhi para sa masunod nga henerasyon.
1: Larga Vista.
0: Amo yadto ang aton tinipik sang kinaalam tonight diri sa Larga Vista, mga makatalanhaga nga ihibalo ginadala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. D3Bio kag DTX 500. Magabalik kita sa dugang nga mga balita kag ihibalo tonight sa Larga Vista. Pakaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang Visio, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya

0: diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Mapakal sa malapit na butik.

0: tayo, ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Bacolod, Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop Rock meets P-Pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vixen, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before Bacolod. Busan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vixen Live at their ball show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
3: 1.5 K5 News.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
4: Nagaupod na sininga bahin sa aton nga pagpangalagad ang atong mga tagpaminaw diha sa

nano ini Harke Abil anano ini Abilida kag Mendoza. Mayong gabi, mayong gabi sa inyo tanan. Sakay amigo ko Onyot Badaos Jr. sa Hinigaran Alan Takapan. Mayong gabi, mayong gabi sa inyo tanan. Ari sa iluan taneng balita, kadtuan taanay si K5 Carla Longa antes naton balikan si K5 Berto Gakit Jr.

0: Member Andrew Montilibano kang nagahulat ang PRONIR nga magpadulong ini agud makaistorya kag mahatagan sang klaro ang disposisyon sang kaso. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Garland Officer para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Larga Vista.
2: Grabe ka stressful sa mga balita, subong gani ako ya pagpuli ko matimplagit ko. DTX Premium Coffee nga ah. Ga-relax gid ko ya kadagab. Iti mambal ka tikalon nga announcer oh. Gapangapi siya kun gabi. Yes, believe you me. Gapangapi ko nga ah. Kay hindi niya kapidigulpi ang DTX Premium Coffee. Hindi ka pagpapulawon, hindi ka mahimo tarsier, hindi ka masalaan sang asawa mo nga gahulat sang tawag sang imo nga chicks unano. Dira nga ah. Tarong yang tulog mo sa DTX Premium Coffee. Kay man ang iya nga kape ang kadamuon husto lang. Medium roast pa. Di modo hindi pait ang iya sini nga timpla. Ang patam is sang DTX Premium

0: Norte sa Natabo dito sa Sitio Gabahon, Barangay 11, Dakbanwa, sang Sipalay. Kete direta ni finally may baruan ko na no gibla exactly ang motibo ari siya. Chief Red, good evening, please come in.
1: Yes, it's been serious ng gabi sa ato sini mga tinpon sa programa Galar Gabi sa Amnes. Dume ka mo na yan.
0: Tunog, bunok ulanda.
1: Ipansilios, medyo manamol karoon ang ulan. Dari ito masyadang sa Bakulod. Kahit medyo makusog-pusog din ang hangin. Actually, ari kita din ang ping sa may food terminal market sa Inago sa Pinental.
0: Uy!
1: At medyo makahod. Yes, Ipansilios.
0: Ara ka sa dalan na Gatuslaw kag South Capitol Road.
1: Yes, actually dalan San Juan iri siya. Dari malapit sa may Ayala, medyo maghahod rin area. Pero manamundable ko ng ulan dari sa ato, dari yung downtown area. Kag dumadyo makusog, dari maganda pusog dari hangin, pero manamundable kita pag bubo dari sa ulan na kay 5 Julius, kag gagawin siya anday. Nag-iina, naka-okay pa siya kato, dali ka palibot, pero dali ka na gulpe ka ng gabunok, dali yung ulan, dali ka sa may downtown na Bacolod, kaya kay Fang Julius. No, ba, pilang ganit ka mga tao, dali nakita na ito, pero ang gadaw tito, nag-apundo, dali siya yan ng dalan.
0: Okay.
1: Anyway, kay Fang Julius, para sa ato, sinag balita.
0: Chief?
1: Yes, kay Fang Julius.
0: Nagsaka na ang tubig sa dalan, why pa?
1: So far, dari ng pinya area sa may dalan sa Ruan, wala pa kita may nakita kay, wala pa eh, kaya sinulot mo ng COVID, dari siya, atong dari kay Julius system, so far wala pa man sa Julius.
0: Okay, okay, good, good. Oh, sige, can you proceed, Chief?
1: So, dari kay Julius, sa angot sa ato sinigibalita, angot dari sa pagkapatay sa dari siya, isa ka, land taker. Tapos si Sara Maria, isa kalimura si Misa Kamarokan. Ang una naging patay din si Ben Julius ang victim sa proses guwapan natin sa AGP sa Victoria CNT niya si Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana. So nung si niya, hindi ko na nga biktima, hindi kilala nga si Jerome Sibalios. Hindi sa akin si Jerome Sibalios ginapatihan, naging bantayan nga sa mga armado nga tingin magdubok dito eh sa mga persona nga until now wala pagin magkilalaan na si Pang Julius. Hindi siya ang ipalapitan dira kanding dalagra sa isa ka budaya hindi siya ang ilotan sa kriyasi ni nga agdang na si Pang Julius kanyang kamagdanan sa kriyasi ni nga kamatayon. Ang ikanwa naman si Pang Julius di matapos kung ipakain din ni si Jerome Sibalios na iring pito ka mga armado ng mga persona sa ligmas na informasyon na nagtuwa natin na sa pamulunyo sa palimot. Iring siya kinong Julius ay pito ka mga armado ang nagpanulong nila sa pulihan ni Alex Cunanan. Iring siya kinong Julius na ipanita ang rasa nila sa mga pulihan kung galing kasi wala na siya kinong Julius eh. Ang nakita ng gira ang iya sinigabata na 24 anyos. Ang kiyasi ni Gabaka hindi pa maghambal o magkatangsi sa basun sa kasulbaman. Hindi siya hindi na lampusan. Irabalang muli sa armas wala kito Julius ginanusan. Sa iyasi ni Ulo, tingtuhod pa siyasi ni Gakulba. Dinupdan na lang niya sinigiling ang mga armado ang mga persona padulong dito sa Marokan. Yan ginaubrahan sa kiyasi ni Gabay.
0: Okay.
1: Kaya paglampot ito kay Pang Julius, instead ka mag-agi, hindi sila yung grant sa may kumagapan no name nga anak yan or mindor grant sa Manukan. Hindi sila ang lumiko grant sa may tuong kabahin sa Manukan. Tinakita kay Pang Julius, tinagpangalimit sila. Agos nakapadulong dito sa ginapinaran ng Puloyan kumagapan no stop house. Malasang na nag-trabaho grant sa Manukan si Pang Julius or poultry. Kaya dito, sa masunod na nila, nakita nila sila, hindi nga sa awas ni Alex Cunanan. Dito dito wala si Alex Cunanan eh. Sa pinalang po sa sinig armado ka mga persona, kung dinin si Alex Cunanan, din sa kakulba man sa kasawa, hindi ang dala ko nila, narapan lang ng pikitin ng 35 Julius eh. Malapad-lapad din ang Manoka.

0: Я від того, що Матиса на Іринці Алекс Курана, де ти бот мрече. Я граю до посади на сайті Санага, я га пагапігапі на Іринці Ла, як ця Матиса Ання, і не пито пабагарбаду, пабагапресора, дупа лагат, Іринці Алекс Курана, де ти на Булубанта, а ти пай, ма Джуліос, на га позиціон Іринці Армаду, пабагапресора, та слопорує. Ти помасова на Пуамана, то ти ма Пабулуйо, грасе палімот, tatlo ang nakaposisyon na gauyas ng long firearm ang sanagdalaga do ara sa advantage position ng mga armado ng persona do tahak sila parti sa luta kagatid do nagdulog pa inalo may rin si Alex Curana si plano kong tali na magbuha dira sa do islet na nakatudal dira sa mga manok o galay kaya natin palupukan yun siya kag nahigo rin sa likod sa paa, kang sinya sinilikod, mag sinya sinilatuhod
1: sa
0: kanan, na wala na hindi siya makapalagyo, baka si Angelios.
1: Bali ko na mo, ang gwa nga pinasundan sa gali, tiro.
0: Yes, correct.
1: Oh, moving target, gali siya.
0: Yes, kang magluwas sila kay Angelios, itinigwaan na ito siya nag-ihigda, nag-inigdaon.
1: Oh.
0: Sige pala, titan pa siya, kaging palupukan sa armas lupal para matiguro, ya ti patay na din si Alex Conanan.
1: Pero ang pamangkot ang pamangkot chief amune pagkakita kung di dumalagan siya wala na attempt nga kiting siling sang NPA nga may ara process eh nga ginapabalo ang ila sini natungdan kiti basically death sentence ini mo wala kabalo ang pobre gali kun nga agin ginpatay siya.
0: Yes.
1: Ah.
0: Matapos hindi siya nga ginpatay ang mga trabahante dira sa Malukan. Hindi sila ang gintipon dira including ang anay kapitan sa Barangay 21 sa Victoria City. Gintipon dira sila naging patag sa ila kung ano ang sala nga nahimo sining duha ka K5 Julius.
1: Di ano kung sala?
0: O, ti, dito kayo ang chinis kinuha, hiling mga armas mo ta, actually, nagwa man sa press statement ni Evangelios, hiling sa LPA, na nakuhaan dira sa mga armas ko ta, may ara man siyang bala, nakuha man hiling wallet eh. Kaya hiling mga kwarta, dira do inventory mo lang ano tangan, isang bypass
1: operation. Yeah, de. Pero, ang pumuluyo, nakabalo, tapos nila tublagon, ginexplikaran nila pero ato yung ila gintiro wala kabalo kun nga atuto siya atuto sila
0: sa statement na rin sa NPA asset ko ng duwa
1: ha
0: informant
1: okay
0: yung claim nila nga si Jerome Simalios ang naikamangdanan to sa pagkamatay siya nga ginatawag na pulang magdarigma sa mga civilian.
1: Mm-hmm.
0: And then hindi naman si Alex Kulanan doon nag-informant naman siya dira sa mga siguro si Machi Prastol sa LPA dira sa may Ibi Magalona
1: ay
0: ang sudad sa Victoria at si Fangilius.
1: Ah, okay. Bali, isa katawo kulbaan sila. I don't know, no? Kasi gasiling man in PA damo gaupod sa ila. Pero ti kay si Alex Kunanan hindi magupod kag nag butang tabi ay hinte siya sa policeman o kon military ti anon mo na karon niya kay hindi siya magupod sa kriminal? Di ba?
0: Si Alex Kunanan may information kita ka nakuha man. Then isa ti anay membro man siguro sa NPA.
1: Ay, tuod?
0: Sa panakuha natin ni Angelios. Kaya si Dorpe, basiya mo na bala na nakita sa nga nag-upod-upod man sa mga katapos ng Philippine Army. Kaya posible nga na nasalaan ka si Angelios ka naghahatag sa nga informasyon.
1: Ah.
0: Muna ka, basi may nag-alagaw nga, may nakita sa nga Angelios. Kaya tiyan mo na siguro, pati nga magdana na na hindi siya ang gintatuhan sa katapos ang beautiful sa army na K5 at Julius.
1: Bali, ang gwa sini, kung anay NPA ka, kag may ara, police o kun army sa imo lugar, tabugon mo, gid. Kaya kung makita ka nga istorya, base masuspitsuan ka. Oo. Timining kon Domingo di gali chef. Kon may mag kon may ari di arming ga programa sa K5. Hindi ko dapat mga musta kag magsapak. Ari ba? Oo. Pang pangbasyan taguro ni sila ininit tubig, no? Pwede na.
0: Well, actually, Kim Jirik, depende naman lang sa paghangop, but let me...
1: Galing, Chef?
0: Yes,
1: ang Jirik. Pulis kag armiya may pusil ni. Tikon ba siyan kung ininitubig ba si tiruhon ko nila, bla? Di ba? Ayo. Anyway, ti-claim man na iya ka NPA, ah. Claim man na nila. Why lang galing proof? Do parehas bla sang impeachment sa kay Sara Duterte, subong? Anyway... Sige, sige. Sige, pamatian tayo pag inabi, Chief.
0: Well, anyway, Kim Jin, ito yung pinakauling investigasyon ni Alshag kapulisya natin. Alam po, tatong kandahina natin sinigay spokesperson sa Police Regional Office Negros Island Region at si Police Secretary Joe Malong. So, ito yung ating may arata sila sa kisa kapulisya ng interest kag apitar natin nakapagwas sa statement at katapos ng NPA. Wala sila sa Quiapo na gauntat sa pag-ibisigar ang gusto ito ng pagpaan kinig ang motivo sa pagpatay kinig duwa ka mga lalaki na sa may actually one ganit yung kapitipay na kilyos to kitso gawa ang barangay 11
1: correct
0: so that niya sa Victorias
1: kung
0: galing ka matidunaan siguro nga yung barangay gawa ang pero galing ka kitso gawa ang galing ka parte sa barangay 11
1: correct kag nagbantog ang sityo gawahon kay ara da ang gawahon Eco Park eh.
0: Yes,
1: na. Yes. Oo. Okay. Kagnami so, ginman nga lugar bi chief ang gawahon? Di ba? Do kanami retire to no? Kun wala lang tani sa mong nga NPA. Di ba? Anyway, bawo Diyos ko. Oo.
0: Pero ari kaya sila sa mati ato ba sa bayan ni Presidente na Joe Manong ang atong sinigas spokesperson sa PRONIR. Yari.
2: On the last naman ng storyas, ang Chief of Police ng Victorias Component City Police Station, Lieutenant Colonel Santa Ana, mayara na sila sir ng person of interest sa case nga ni. And ginasupport na lang nila kay may witnesses man kita. And ginahulat na lang gid sang aton nga investigator ang family nga mahikutar ang ilang mga bangkay sang ilang mga mata, then that's the time nga ka-proceed na kita sa pag-conduct sa investigation.
3: So far, wala kabilog ba mong person of interest na ito?
2: May isa siyang gin-confirm. Others, wala pa man, sir. Pero mayara, nakita nga na-identify naman na siya sang witness na ito.
3: So, opo na siya ang bata nga nakakilala tumabsang isa. Ito pa nag-tension niya nga doon familiar siya.
2: Yeah.
3: Okay. Ano mong na-establish sa nang motibo sini sa pagpatay, sini sa duwa?
2: Wala pa, sir.
3: Okay. Mm-hmm. So, based naman ang mga press statements ng NPA ito?
2: Actually, it doesn't mean nga kung ginako na nila. Amo na din ato nga ginatake.
1: Amo na yung mayo.
2: Lead sa investigation.
1: Amo na, yeah.
2: Kaya diba mayara man sila ginako dito sa South nga buhi gali ang tao. So, hindi na siya masaligan ng amo na nga statements, Manila. So, on our end, we are conducting our investigation. Investigation-based kita, sir. So, kung sino ang ma-identify yas ang atong investigators, amo na ang pasakaan na itong kaso.
1: Kanami kay Ma'am Malong, no? Chief?
0: Yes, yes, yes.
1: Siling ko kanami kay Ma'am Malong. Oo, yes, klaro na yang bisan ginako kay NPA, padayunon dapat sang pulis ang investigation. Di ba? Kay ang premier investigating agency and ang authority sa investigation is the PNP, hindi NPA. Diba? Nami nga tindog ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong na namian ako, no? Anyway, may pila na gali. Chief, i-break ko lang kadali. Suno sa pila naton ka mga tagpanamati, may mga lugar na nga nagasaka ang tubig dire sa Bacolod. Ang aton amigo nga driver, si Paring Fred, nag-report nga dagadalom ng tubig sa Magsaysay Street sa Takuling. I-check tapagid karon dugadugay ang patrol kundiin pagid. Standby ka mo, ha? Sige, Chief. Kindly proceed.
0: Well, Drake Evangelio, siya kagi dagit labag sa aga, dagit mga alas 9, binibato ka actually ka report kaya isa na naman dira ka persona ang lalaki. 64 years old.
1: Ha?
0: Isa na naman ka senior citizen. Ang ginpatay kaya kay Evangelio para i-break talagid naton iring balita at Evangelio eh. Kag ini draft na makita na to draft na picture si blur lagi siguro kay Evangelio.
1: So,
0: it's a big diba ang ginplala kay Evangelio nga si Jerry Sulinap. Amo na ato si nga informasyon gara kuwa gara 64 years old. Hindi naman siya kay Evangelio ang ginpatay sa gwa sa ilang apuloy adra sa may barangay sa Isidro abanwas ng Ibi Magalo na kakita ng Julius.
1: Okay.
0: At rin naman niya, inilima ka mga armado ng mga persona at sunok pag-aari sa mga tao dalabot natin kita ng Julius ang hepe sa Ibi Magalo na PNP nga TC Police Captain Carlo Mania. Ang sunod sa iya, wala ko na makinalaan sila sa mga pamuloy doon sa lugar. Ibig lima ka mga armado, ka mga presona, at miskan pati, wala ko doon nagasuksok sa bulit.
1: Bao?
0: Kaya kumbaga pag-inpanita, lahiling biktima, kundi rin ilang sila lugar. Ang dito sa matukiba na ilang ilang siling puloy Andra kakita ng Julius, ara sila ka mag-asawa na sulod sa ilang siling puloy ani. Ipagwa ining bana, kaya hinalit na lamang ini siya, nga ginlotang ka kay 5 Julius. Ang recovery dira sa crime scene, empty shell, sa M16 ka kay 5 Julius.
1: Wow.
0: Biktima ang nakaangkon sa pila sa iya sinigadugan, likod kag paa. Tingin na pati yan, iningan kamangdanan sa iya sining kamatayon. So far, ginahibalo pa sa kapulisa rin yung background sinisang biktima kay 5 Julius. Kag wala pa so far, nakatag ining kapulisan naton ka K5 Julius ining background ni Jerry Solidap. Hantun nga aga ini siya ang ginpatay. Gana sa ilas ining kapulian sa Mesitso at Tabuan, Barangay Isidro ka K5 Julius kag ina mga pasado alas 9. So,
1: wow.
0: Tayong pakarot ng investigasyon sini sa aton sini ka kapulisan. So, ari ka K5 Julius ang pahayag ni Police Captain Mania ang pamuno sa IB Magalona PNP. Gari.
4: Pero confirm po lang po sir, ako na
5: yes po, confirm po, 9 a.m. po nangyari yung incident po.
4: Yung biktima sir, si sino po, yung lalaki sir, di ba?
5: Yes po, si Jerry Solina po.
4: Okay, mga paano po nangyari sir? May dumating na lima sir na armado?
5: Yes po, based po dun sa information na sa witness po, yung mismong asawa po nung biktima is may limang armed men po na pumasok sa bahay nila.
1: Ay,
4: nakabunit po yung armado, sir?
5: Wala naman po kaming info na nakuha na nakabunit. Basta lima po na unang beses ko lang po nilang nakita yung pitsura nung
4: para. Okay. Bali, yung mag-asawa doon sa loob ng bahay, then pinalabas yung lalaki. Parang ganun, sir?
5: Hello po?
4: Yung hinanap yung biktima, sir, tapos pinalabas sa bahay, sir, at doon siya pinatay sa harapan ng bahay, sir?
5: Yes po, ganun po ang hinambal sa amin ng misis ko ng biktima.
4: Okay. Pero yung tama, sir, ng biktima, sir, sa ulo, correct po, sir?
5: Based po dun sa initial po ng soko natin, is may isa po sa dibdib, may isa sa likod, at isa sa right leg po.
4: Okay. Yung recovery, sir, ano po, sir? Caliber 45, empty shells?
5: Ay, isang shell po ng 10-15. Ina po ang na-recover sa
4: Ano po sir? Isang recovery?
5: Isang fire cartridge lang po ng M16 ang na-recover po.
4: M16? Pero dalawa yung sugat,
5: yes,
4: sir?
5: Tatlo po yung bilang po ng
4: okay. Sir?
5: Tama lang.
4: Okay. Si Solinap, sir, mga ilang taon, sir?
5: 64 years old po. Bigyan natin.
4: Sila po, sir, ay pan talaga, taga Barangay Isidro.
1: Ay, Diyos ko.
5: Yes po, tiga Maabo, Barangay San Isidro.
4: Yung background po ni Solinap, sir, dati pong CTG, sir?
5: Wala naman po tayong information na nakalap na gano'n. Basta ang information na parang nakuha is isa po itong farmer.
0: Okay, so yan. Parang asin po, sir. Parang asin po, sir. Ako sa nagluta, di na kapag luta ng sinisa isang senior citizen kasi time
1: to no,
0: para ang pangalang investigasyon. Kagati, pagkapunulungan. At ano ko tanong na, ito na sa mapa, naging send na ito ni Tim Julius, ining gawahon kag ang barangay sa ni Sidro, lapitan na yan ang galing kikipin.
1: Ay! Ala!
0: So, buot silingon, pwede ka darakya ka padulong, dira sa lugar, siguro ba't yung mga linggit, kadira guro sa mga bukid-bukid, dira nga area, Tim Julius. Kag, di ba maglayo sina, kag, di ba si posible, yun mga nagpatay sa duha ni ka mga lalaki dira sa sitso gawa kung posible simula sila man ay kakitim Julius o kang bigin mention to kanina lima karamado basi walang pala makita inig duha nga basi look out dira o nagpanginan
1: dira sa
0: pagbot na kakitim Julius
1: ay Diyos pero, karon,
0: ko inig pa karang ginabisagaran sa kapulisan natin kay Manti wala pa rin mabaluhan eh on ano ni ang motibo o nagpintanan eh sa pagpatay siling 64 anos na lalaki si Kitang Beauty. Pagkita niyo siya eh.
1: Grabe, no?
0: Siya mo na Kitang Beauty sa ngatong sinigabalita. Sa follow-up ito mo as kami sumalain sa panahon natong karoon kag kuhanin siya, babaw niya sa parte sa Kitang Beauty. Kasi may mga force man pa na po nung ati ang dalan do hindi namin proti buwas kid dating o anak ng mapanulungan ni Kitang Beauty.
1: Okay, sige, sige, Chief.
0: Aba na kayo, Julius, sa atin sinig ang balita, badulog sa programa Galarga, sa dulog sa atin sa Power Trio, sa atin sinig ang DTX 500, my TT, kay Klinika, D3 by UNVCO, sa atin man sinig ang DTX, with the soap, ang DTX Coffee Mix. Nakatapi ka na, nakadetox ka pa. Kapag si Patron, kay K5 Martin, di maisip, ako naman sa K5 Red, Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingaw, Manzanagros, K5 News FM.
6: Larga Vista.
1: Sino man ang responsable sa pagpamatay, kag kun anuman ang kabangdanan, hindi giniya maayo because at the end of the day, sa amoni kadamo nga mga problema nga ginaatubang ta. Halin sa kapigaduhon, mahal nga pagkaon, may mga inaway pa sa ruwas ang pungsod, kag kun ano pa nga mga kabudlayan sa kabuhi, ato bangon ta pa ini. Terorismo. Hindi niya maayo sa tawo bisan ano pa ang ihambal mo.
6: Larga Vista.
1: Ang patsyanay hindi niya makatuga sang maayo sa aton ah. Ang pag-rebuild wala niya proven na banwa nga wala gini maidulot sa aton. We'll be having K5 Chel Patino sa patrol pagkaligadamang sa pinaka-importante nga mga pahibano.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
8: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sang imong mga tulaan? Dok Ramil?
9: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukon ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
8: Correct.
9: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
8: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red
1: dumudamo
8: kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundos ang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
9: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
8: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo
9: immune system.
8: Nami imo immune system.
9: Nami ang imo tukod-tukod.
10: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
6: D3bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Ang pinakanami gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina why niya katabo sa tutunlan mo sa tiyan mo, hindi, ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3bio, Dr. Mil.
9: Ang nakanami sa D3bio kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amon nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 bio gyapon. Kaya akong BCO may D3.
6: D3 bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
6: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagats, mag-abuti ka. D3 bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagats, mag-abuti ka. D3 bio.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pante Takway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Muter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
9: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka! Base UTI na ina! Max 4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Clinicas Probiotics.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Wild Now.
15: 101.5 K5 News.
16: Lorga
17: Vista.
16: Night Shift.
15: Lorga Vista.
18: Pabalik sa inyo para tuntunan Lorga Vista. We'll be having K5 Chair pati news sa indikid lamang madugay. Mayang gabi lang kay Jonah Dugaduga, Ariel Nardo, kag sa iya mga kabataan Arnold og si Chris og si Nera, siling niya. Salamat gid kag mayang gabi sa inyo pamilya. Nardo, Christine de la Cruz, mayang gabi. Jeneline Encarnacion kag sa iya nanay dira sa Moises Padilla, Emeline Cordova. All right. Philip Luzada, happy birthday kuno kay papa niya Harold Bantulinao sa Barangay Malubon. May ginapatamyaw diri si Pareko Unyot Badahos. Sino gani tuman? Okay. Mayong gab-igali sa kay Choi Boy Lumawag dira sa inigaran. Salamat, salamat gid ha, sa pagpamati sa inyo alagad.
17: Lorga,
18: halin pa kuno sa piyak to nga waragwagan. Salamat gid salamat gid Choi no. Maayong gabi. Leonardo Relos, Edna Kuntapay, dalasa na si Ray Tam, kay James Bornales, mayong gabi, Kim Flora, Rafi Armonio, Dadboy Mendoza, Artemio Eleptico, John Pineda, mayong gabi. Alright, check ta this time. May pagbinaba sa palibot sang dakbanwa pero nagkulukul pa na hopefully ang baha sa mga dalanon kay nagkanay na ang ulan. Sa nagwala na ka, may nagapamangkot weather update. Si John Pineda, timprano pang aton update nga may ara sa nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pag-panaguob. Wala bagyo, wala LPA. May ara hangin na bagat nga ginabantayan o gina warning ang pag-asa. Let's have K5 Chel Patino to get a sense of what's happening around Bacol this time. Chel, please come in.
19: Sa K5 Jules, sa mayang gabi, amo man sa matagpalamati isang programang Larga Vista. Kaina, sa K5 Jules, mga last 7, pasado sa gabi, nagbunok ya ang basog na ulan na diri sa syudad sa Bacolod.
18: Pero Chel, nagkanay-kanay na ginman ang ulan, subong, nagkalma na.
19: Yes, currently kay K5 Jules, nagabiyahing patrol sa bahay sa may barangay Mandalagan, pasulod diri pagwa sa circumferential, nagkanay-kanay na ginman ang pagpapas ng ulan kay K5 Jules. Pati base no, sa aton nga paglibot, halin sa stasyon, nagwa kita nag-agi diri sa likod. Dira pa lang yan sa may barangay Takuling kay K5 Jules, specifically sa may bahin sa Bangga BM, sa barangay Takuling, may ara na yan sa pagsaka sa tubig. Pati may mga specific area lang, dira gin sa may magpanaog kadabalahalin sa stasyon pagwa na sa may Bangga Ore, may ara sang pagsaka sang tubig. That's why kaina sang nagatravel kita, may nakita kita pila ka mga auto nga wala nagrekta. Igumrahon pagrekta na mo ni K5 Martin, taas gali ang tubig sa K5 Jules. Pero kung makalampuwas ka at dinadampi sa Dumikalog-Talog sa BM, wala naman sang tubig dito sa dalan pakadto sa Kore, kasi naman sa piyak na dalan na pakadto pakadto barangay Alihis, so wala man niya sang pagbaha ka K5 Jules.
18: So it seems, Chel, it seems nga doon nag-work ang solusyon sang City Hall nga panglimpyuhan ang mga kanal. Hopefully.
19: I agree ka kay Pedro.
18: Oo. Very good.
19: Diri sa dalan Lacton, diri gid pala sa may atubang sa isa ka mall diri nga gina kayo pa sa may Robinson, di ba kasami diri nga nagabaha kun magbunok ang ulan. Nakibot ako ka kay Pedro nga tawhay. Wala niya sang pagbaha.
18: Ang atubang gay sano.
19: Ang atubang gay sano tawhay, wala man baha.
18: Wow. Except sa dalan magsaysay.
19: Yes sir, galing kay T. Dito lang may specific area lang pal dira sa Dampi bala sa may Girl Scout of the Philippines.
18: Okay.
19: Kaya dira sang daw nagabara ang na drainage or kalog.
18: Okay.
19: Amula nang ito na ansang baha pero hindi gid man tanto kata. Manageable man, makalabay man ang mga salakyan. But maglampuwas kada hawan ang dalan, wala gid sang baha.
18: Okay. Pero wala daw wala ya ubugay this time.
19: Wala.
18: Okay, very nice, yes. Very nice. Ang usual na flooded areas, diri sa SM Seating area.
19: Ang sa SM City, kay K5 Jules, man, reported nga saka, gid ang tubig kay K5 Jules dito, kaya mo na mga balantayan, wala gid man, masyado nga nagsaka.
18: Okay.
19: Manageable lang yapon kay K5 Jules. Kag ang dirigid dampi sa may bahin sang circumferential, hindi gid tama ka taas ang tubig, although ti ma may ara gid man nga daw naga baha-baha bi or may pagsaka sang tubig, most probably ba sa kwani ni sa drainage system nga diri dampi sa may circumferential kay K5 Jules. But amo na do ka nami ilang balalang tawon nga hindi nag bumper to bumper ang mga salakyan.
18: Okay.
19: Karon nga gabi kasi hindi gid man dalom ang tubig. Gataw
18: oh, nice.
19: Ang lagan sang traffic ko sa bilog nga Bacolod kay Kefer kasi sa aton nga pag libot-libot subo nga gabi o galing kay magalong-halong lang aton mga K5 sa pagmaneho especially sa mga motorista kay madanlok gid ang tanan kag daw medyo do damol ang ulan do hindi masyado kitaon kasi hindi lang magpatama gid padlagan todo
18: kay pero as of now, alas 8 size, hindi na tuman ka bunok ang tupa sung ulan subong. Kay ina gabundak eh.
19: Oo, gabundak yun kay ina ka kay 5 Jules. Bati, kung amo tubi nga ulan, sang unang mga tiyempo, ang Bacolod gaanaw dayon eh.
18: Oh.
19: Sang jutay lang ganing at pagbunok ka ulan. But subong, nami na, hindi gid bahaon subong ang Bacolod. May mga, although may mga area lang gidman, kay 5 Jules niya may ara gidman nga mga pagbaha. Pero,
18: could you kindly, kay 5 Chel, could you kindly check usually sa palibot sang public plaza sang una baha ginadadayon eh.
19: Naglapay kita to kaila sa Kestrels, tawhay. Wala baha.
18: Dito wala baha. How about sa Barangay 10 kag pagkatuto sa SNR kag ti, of course, ti SMCT, wala iya sang reported nga pagbaha.
19: Wala
18: ka K5 Jones. Ay, nice. Lang taon ta kung working na gidman ang solusyon ni Mayor Greg, ah.
19: Yes, it seems nga ti working gidman kay K5 Jones kay Tauhay lang subong, no? Ang Bacolod, wala sa masyado nga...
18: Galing ti, mga pila ka oras lang ang gintupa sang bunok nga pag-ulan?
19: Most probably, wala kalabot. Only 1 hour kay K5 Jones.
18: Ah, ti, why pa, ilang taon ta kung maglabot, duwa, tatlo ka oras, no? But anyway, ang gina-report ni mo tonight, wala na gidman niya sang flooded areas nga tuman kataas ang tubig.
19: Yes, at least. Yes, nabalang kinanlan, gid magbakwit sa mga bakulod noon.
18: Correct.
19: Naman gid,
18: wala. Oh, ati, good. Remember, nagligad to tagaliog ang tubig sa Barangay Singkang Airport at itong gina-istaran ni K5 Troy Bala.
19: Yes.
18: Na sa purok kaingin.
19: Sa purok kaingin, yes.
18: Oo, pero subong nga wala sang reported neck deep or waist deep nga flood nga baha.
19: Wala.
18: IT, nice, wala nice. Very nice. Okay, very good.
19: Ang duration bala sang ulan, hindi gid man amo na kalawig, but we'll see if it will spawn para matandaan nato ng time frame. Basi kung niara sa mga lawig-lawig na mga kubo ka ulan, amo
18: gani.
19: Na nato nga in-check for the next hours si K5 Jules.
18: Sige, bantay lang ka mo ah, kagalong.
19: Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Anyway, kay K5 Jules, inang balita, gikan sa patrol, subong ang gabi nga ginadulong naman sa ato, no, sa kaalwana sang MyTC, mga ka-K5 para sa mga mag-pag-on ngayon yung system, magtumaradadlaw sang MyTC, ining ato niyang, kumbaga, pang-proteksyon nga lawas pampabaskog sa aton immune system. Kaupod sa patrol, si K5 Maracin di maisip. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Lorga Vista!
18: Ang leksyon sang COVID naghatag sa aton sang isa ka-importante nga panumdom. Nga sa kabuhi, wala ka sang iban nga pwede masaligan 100% kundi ang lawas mo. Imo bana, imo asawa, maabot ang panahon nga madula na sila. Kung hindi mapatay, mabulagay ka mo o malainay ka mo ang imong pamilya. Ti madula, ina. Ang kabuhi, nagasiling nga ang imo lang gidya 100% nga masaligan lawas mo. Amo man, ina, ang aton ikaayong lawas. Ang aton lawas makasalig sa isa gid lang, immune system. Ang aton mga soldado sa lawas. That's why nga samtang wala pa sang balatian, handa gid kita. Standby sa report ni K5 Berto Gakit Jr. Are. Ang aton immune system o ang aton lawas nagabalanse ni sang duha ka bagay. Ang antioxidants kag ang free radicals. Ang free radicals, amuning gapatuktok sa lawas ta. Wala ka may mahimo da. Kay ang free radicals, resulta ini sang ginatawag mitochondria. Ang gapatubas sang kusog sa imulawas, amo man ina ang gapatubas sang latak ukon ang free radicals nga ginasiling. That's why nga hindi mo na malikawan ang free radicals amo ning gapatuktok sa selula. Kun ang selula nagatuktok, di mudo lawas mo tuktok man. Nga kay ang lawas sang tao composed of trillions of cells. Oo, gagmay bala nga mga butang selula ti kung magtuktok ina

0: inyo hindi nga pusher ko ha, kundi ginarekomendar sa inyo nga antioxidants suplemento nga makapa-atras sang pagtuktok sang lawas mo. DTX 500. Upod yan ni ang D3 Bio nga ginainom ko padalon doon ang DTX Premium Coffee. Ang D3 Bio, amo naman niya ang kargado sang extra virgin coconut oil. Ang John Wick sang lawas ta, ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, garantisado kargado sang elemento nga ginakontra sang lawas sa balatian o sa kagaw. Virus, fungus o kung bakterya, patay kang kagaw ka sa D3 Bio. Ari ang balita, subo nga istorya ini. Kahapon, may ara inaway sa mag-asawa ang isa army, 11th Infantry Battalion, dito sa Ayungon, Negros Oriental. Ang iya nga asawa kontra niya, nagsinabtanay sila, nag-initay. Nanuman niya ang natabo nga nagpinukutay sila para sa pusil sang army. Natiruhan in the process reportedly sang soldado ang iya kaugalingon. Dispues, ang tatay sang soldado binuno niya ang asawa sang army. Ti kundi ang resulta, duwa sila ang patay kahapon sa ospital. Ti pero whatever it is, trahedya ini nga ah, ang ginikanan patay, mag-asawa patay, ang tatay sang lalaki priso. Ang pinakasubo for me amo sini. Ang 11 anyos nga bata, ilo mulumulo, nano ang natabo, nano ang follow-up kaina sang aga ni K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening. Please come back.
1: K5 Julius, gindala tagid ni nga balita kay hindi lang ni masubo ang banaton unusual nga nagkalatabo, no? Inaway mag-asawa, kuntani lang, pero naglabot ang mga ini sa isa ka krimen nga kung sa diin duha sila patay. Natabo ini sa may Purok Tilapia, Barangay 3, Bacolod City kahapon alas 5 sa hapon. Na-report na ni kaina, ginpatpatan na niya yung mga balita nga ni, pero we have our initial o kung nakuha ng mga information, latest update sa kapulisan sa K5 Julius sa pag-interview diri ni Michelle Patiño o kung ni K5 Michelle Patiño. Ginalantaw sang aton sini nga mga kapulisan nga ang hindi ini gintir o kung hindi ini suicide, no? Kung hindi ini hikog ang natabo sa bana nga isa man ka military army nga na-assign dira sa may Negros Oriental, kundi isa ini ka accidental firing ang natabo sa nagluntad nga insidente. Gaanta background kay Pa Julius sa atong sini nga mga K5 nga ining pamilya nagkadto ni kahapon sang Sunday udto sa may 27 sa isa ka resort kung magselebrar kun tani sa kadlawan sang 12 anyos nga utod sang asawa, no? At si Pa Julius kag suno sa impormasyon nga kuha naton sa mga persona nga tatay sang asawa nga samtang naga-enjoy sila sa swimming pool kag Pa Julius, ang ining ugangan amo ining tatay sang bana nga milita nga no bala nga army, may utod abini ang asawa nga 25 anyos. So suno diri nga sang sa swimming pool pala nga daan do ginakantsaw kantsawan kag ginaitsa-itsa lingaw-lingaw lang kuno-kuntani sang ugangan nga ni ining tatay sang army ang utod sang asawa si Pa Julius, kag dito na to nga nag-init ang ulo sang utod sang asawa gamitin

0: 25 anyos, kag dito nagsabta na ginabalan nga GAGO, yin buyayaw, kag dito kibab Julius na ang awal ni ini, nag-labot o kon nagdangat na sa Panimalay, dito ang team kibab Julius nga nag-inaway na ang pamilya,
1: okay,
0: na sulod ng bahay kani, ara ang asawa, ara ang bana, ara man ang ugangan, kag kibab Julius na tuno sa pakaisa sang army nga sang natabo ang insidente, nagkuha kuno ning army sang Glock 17 nga armas yamo ning service for Asia, kag gintiro yang iya sini nga ulo, kag gilayon nga gingkatuan sang asawa, kag ginbuno man niya sang ugangan ining asawa,
1: okay,
0: kag ginlapot siya pa nga gintiro, kag patay man ining asawa kibab Julius. So sa aton sining pagkigaangot sa aton sining kapulisan sa latest update, nagwa dire kay Julius ng accidental firing ang natabo.
1: Okay, accidental firing. Pero based ya sa imo istorya, let it be as it is, no? Accidental firing ang deklarar sa police station number 2.
0: Yes,
1: sang ilang hepe. Pero suno ya sa iya nga bata, sa ilang bata, nano ang iya nasaksihan?
0: Suno sa actually pakaisa.
1: Ah, pakaisa. Danay, pakaisa sang sino?
0: Pakaisa ni Paul na army.
1: Ah, okay, ni sir.
0: Kay isa sa balay sa natabong insidente.
1: Mm-hmm.
0: Kay
1: pilang edad sang pakaisa?
0: Mga 27.
1: Ah, okay, so hamtong na ya. Hindi na minor.
0: Okay.
1: Okay, nano ang iyang testimony?
0: Ang testimony ni Amuni, no? Ang nagwa nga ang ining lalaki, ining si Paul sa ginawas sa katakasawas at si Paul nagwa siya sa ining service farm firearms nga Glock 17 kagadid to nung tiyo sa tuo nga ulo ya.
1: Uy,
0: kulingon isa ka pok patay kay Jones.
1: Sintido gintaya ya ang pusil sa iya sintido.
0: Ya gintaya.
1: Uy.
0: Ang mismo.
1: Mm-mm. So ang pero nanon na ya ang panaysayon pagid sa pakaisa nanong na witness niya. Ang ginawayan is that same incident sa resort.
0: Yes, the incident sa resort.
1: Okay.
0: The incident sa resort nga nakadala nadala sa balay.
1: Ginsunod sila sang inaway sa balay. Oh, okay. So sino nag-initay una? Naglalisay ang mag-asawa una-una?
0: Hindi. Ang una ginagawa ng initay, kuni ang ugangan,
1: mm-hmm,
0: ang tatay ni Paul Panakat, utod sang asawa.
1: Hindi, sang ara na yan sa balay. Sino ang nagsabtanay pagid sa balay?
0: Ang asawa nga nag-intra nga do ginabasol sang asawa ang ining ang bana yaman eh nga tiway mo gingi sa wisaway na si
1: tatay mo. Okay. Oo. Después
0: do amo ning sitwasyon kag dito naglabot kini nga bulaganay mo na
1: bi. Uy! Uy ala, may hangkatanay bulaganay.
0: Do amo na ang nga sistema.
1: Diyos. Okay. And then?
0: Yes. Bulaganay kay Brad Julius. Do amo na ang sistema, abi. Kaga dito na dayon kay Brad Julius, no? Nga ang piro ya ang iya sini nga ka amo ni sulo sa pakaisa kay tiya isang gitong prime witness mo. Ako ni ang iyang kinakita ya man kapag interview ta pero sulo kay police Lieutenant Conan Gadayan nga isa ini ka accidental firing pero tingo
1: okay.
0: Anta no kung anong git ang
1: pero Bert, investigation. Ang bata diin subong ang ila bata pilang pangidaron gani?
0: Ano na?
1: 11 anyos ang ila bata, hindi ba lalaki babae ni?
0: Bata ni 11 anyos, lalaki ni.
1: Lalaki.
0: Subong sa dulo ko sinoning masagot pero ti ang ara sa ano eh sa side sang Maginikanan, Manila.
1: Kay sino ginikanan?
0: Actually, ginikanan sang ano, sang babae nga ti Asaga dira man sila.
1: Ah, okay. So ara na yang bata subong ginahinakop sang ginikanan sang babae anay. Okay. Yes. At least wala siya ka witness ang natabo sa ginikanan niya.
0: Ano na?
1: Wala siya nakatistigo.
0: Ara gid siya kita Dios.
1: Ha? Ay Ginoo ko. Tuod. Dios ko.
0: Kaya ang sulod sang balay, at di balay gid ni Lamong, nagpuuli si Lamong. Nga pamilya kag ang sulod sang balay nga anom kabilog sila. No? Asa natabo ang komosyon kag insidente kag krimen
1: ang
0: mag-asawa, duwa ka bilog, mag-asawa, ang duwaya ka ang bata nga 11 anyos, tatlo na tanan, tapos ang manghod nga birthday bala, ang birthday celebrant
1: nga 11
0: anyos nga bata ara man ang manghod sang asawa.
1: Ang
0: pakaisaya, bali lima na tanan sila kag ining
1: tatay
0: nga lalaki nga si Edwin.
1: Ang tatay. Okay. So anom. Okay. Ay, Diyos ko. So apparently ang based sa initial investigation, initial pa lang kiti wala pa nakapagwa sang kumpleto nga IR o kon investigation report, but it appears so far nga ang gintunaan sang sininga trahedya wala sang liwan kundi kinagubot sa sulod sang pamilya inaway nga nagsugod sa isa ka birthday party.
0: Inaway pamilya gid ni.
1: Ay Diyos ko.
0: Inaway pamilya nga suno gani diri sa mga tupad balay man to kay ina. Siyempre may mga kinto man ang mga ini. Na wala gid sila naglaom nga sa simple lang man kunta ni nga binaisay kag pagpaumot na patay ining mag-asawa, no?
1: Ay Diyos ko, Berto.
0: Suno diri kay Padilio sa sa istorya in army once a month lang ni Mong na nagapauli nga nagtrabaho dito sa may oriental. Pero tisunod din sa pagkaisaya nakabati pati siya sa pagkuyag yung tirong iya sininga kaugaling tulong sa aligasyon sa pagkaisaya nga hambalya nga kisaan ako kapuli di
1: mabaling
0: matapo.
1: Ay Diyos ko.
0: Sinibral man sila
1: kayo. Bert, pero time is up na ta.
0: Gani. Kaya Radyo Diyos, balita na itong dala sa kaluan sa DTX. Ako si Berto Gakit, K5 News.
1: Ayos! Wain ako sang tiyempo sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Sa gyapon ng inyong alagad sa mikrofono, Julius Maraveles, salamat. Good night.
2: Lorga Vista. K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX
6: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na, problema, agad ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagpute, agad ako nga panit.
8: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
10: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Moderna Max Epektibo.
13: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
14: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
15: Mabakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
18: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
18: Ano na yung interval?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
19: Pre-Bio.
1: Pre-Bio.
19: Kampiyon.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo-bala ka mo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
23: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
19: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls ang arteries?
23: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nagacirculate sang aton dugo, kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX500, adlaw-adlaw kag inom MyTC, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX500, duay ka gainom MyTC, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
19: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
23: Ang foam cells or GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foam yung ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
19: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
23: Bangod sang sagay kaon isang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magguwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magguwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
19: Mugali na gapurma ang blood clot.
23: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
19: Abaw.
23: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag MyTC.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
15: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
19: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang MyTC kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
23: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod, may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka magkulon cancer.
2: Mm-hmm.
23: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ag damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
2: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
23: tapos ubuson niya kuan, ubuson niya imo cartilage.
2: Ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? Hmm. So, ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kag DTX 500, kung wala kag Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amo ni gasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi ginatawag nga arthritis.
23: Dantawab lang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah.
2: No?
23: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
4: Mm. Correct.
23: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sa food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir GP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang git. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
5: DTX 500! Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Imong blood sugar test.
22: Ilatong score ganit?
24: 470.
22: Nagtiko 2
24: sa gabi, 2 sa
22: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
24: 160.
22: Inom ka mo sa DTX 500.
24: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
25: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami isa kon paminsaron.
5: Mighty C, mapalit sa mga
27: para sa libreng check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
28: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
29: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
23: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor.
4: Para maghamot pagit ka, sir boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
2: Uy, swipe, no? Swipe.
4: Nagpahamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
2: Po kung aga na, may gid pa nga pidok sa mga. Yes. Do, hindi ko gid mapunggan.
6: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
4: Coffee Mix. Pwede.
6: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, sir boy. Mangkot mo, di ba dok, mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
2: Patay.
6: Baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
2: Naka-armor niya.
6: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, base ka na no kainit,
2: puslan gyapon sa lawas.
6: Puslan gyapon mo, sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
2: Grabe nga technology, no?
6: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
2: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
6: Wow.
2: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
6: The herb of immortality. Namigali ang kuhan ni DTX Premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
2: DSC.
6: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX Coffee Mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasans ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasans ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
2: Extend.
6: Food supplement.
7: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
8: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramin?
6: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglyceride. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotek kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Nga kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tini nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kay nga man mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients nga kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
2: Wow.
6: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga naga puyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuha na, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong nga mga flower.
2: Flowers.
6: Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
2: Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no? Sa, alin sa mga pagkaunta.
6: Ang absorption,
2: ra? Ang absorption. Dira,
6: ginahimo ang mga hormones.
2: Da, man tanan-tanan, ginahimo. No?
6: Mga B vitamins, kag other vitamins, dira, ginahimo. Amo nang ara sa ladaga, tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na may upod na si Ditribayo, sir, mm-hmm. boy. Mm-hmm. So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si Ditribayo kag si Clinicas for Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B-vitamin sa kaya niya i-manufacture dira sa atong tinai, sir, boy.
8: Wow,
6: kung gainom ka Ditribayo kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B-vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So, ang research kag study nagpakita ang ining mga B-vitamins, isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong brain.
8: Uy!
6: Na malayo ka sa Alzheimer's, mm-hmm. dementia, and any mental disorder nga problema, sir boy. Mm-hmm. Kung kumplito ka sa Ditribayo, kag Clinicas for Biotics. Including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka Ditribayo kag Clinicas for Biotics.
2: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Clinica Ditribayo with Clinica Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sa imo health, no? That's why it's really important na ano pag iduksam ang mabulig sa kombinasyon sa Clinica Ditribayo with Clinica Spore Biotics.
4: Namigod, sir, boy, nga ipares ang Clinica for Biotics kag Clinica Ditribayo kasi syempre ginanourish ang MCT no ngara sa Clinica Ditribayo ang aton nga good bacteria pero kaning ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai sir boy ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa no ang aton nga mucous lining blood sir boy nga sa diin ginapadamo niya no muna nagatrap sa mga kagaw eh no
2: correct.
4: So ang Clinica Ditribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man sir boy ang mga bad bacteria no ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas but silang ginabutangan niya sang kudal sir boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney no
6: ginabani organ
4: okay, para mapinsod na to so ang Clinica Ditribayo o kon probiotics no nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica Ditribayo no ginapanami niya man ang aton nga serotonin
6: wow.
4: No? So 50% sir boy sang serotonin sir
6: so,
4: boy
6: so kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinicas for Biotics ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters
8: correct
6: kag neurohormones
8: correct ang
2: unang kampiyon gid sa tanan
6: so pala inom ka sina sir boy layo ka sa anxiety disorders layo ka sa mga ining problema sa
4: hindi ka tulog
6: sa depression
2: sa emotion
6: nami tulog
2: nami tulog ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics ang Clinica Ditribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid this lauric acid no amuni ang yayo amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas no
6: the resident bacteria
2: may mga resident bacteria ka na pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics that's why you need to take Clinica for Biotics so ang therapy di amuni inom ka anay sang imo Spore Biotics tapos mo inom sang Spore Biotics mo imnan mo sang Clinica Ditribayo kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales that is really good for your brain and your gut remember your gut is your second brain it, sa science it is called the enteric brain nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain ara man na sa imo gut no in fact Second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amo ni ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
8: Tama.
2: That's why kung ikaw ga klinika di Tribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
8: Pati utang mo, madumduman mo.
2: Mga utang,
8: kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
29: Nami gali survey sa mga estudyante, ga review, no?
2: Nami gid gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Klinika D3Bio plus Klinika Sporbiotics.
29: Kung si DTX 500 may TC, D3Bio plus kwanya, plus
2: Sporbiotics.
8: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
2: None.
8: The combination of D3Bio and Klinika Sporbiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
2: Ah, kayang-kaya.
8: Kaya, wala sa iban makapatay. It's your gut bacteria.
2: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Klinika Sporbiotics together with Klinika D3Bio.
8: Sa mga Dilikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy. Dako gina-
29: may outbreak lately sa cholera, bla, dok? Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo, kulira, iban niya, wala. Bakod yung ilay nga.
8: Mga gut bacteria.
29: Gut bacteria.
9: D3, bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, bio ka na. Ang D3, bio. Uno, sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, bio. Adlaw-adlaw. D3, bio. D3, bio. With Physio.
10: Ako si Ana, before problema, kugidang ako regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butga! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid.
9: May DC!
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Iloilo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
9: Clinica de Alternativo Medicina Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
29: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits sa aton nga power tandem.
8: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Klinika Sporbiotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Klinika D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Klinika D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Klinika D3 Bio kag Klinika Sporbiotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina
23: reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Spore Biotics.
2: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
23: Siya nag-combine DTX 500
2: with D3Bio.
23: Clinica D3Bio.
2: Uy, kag-amat.
23: Gininom niya kag-ginpahin sa bukol sa likod na daw mga kung ano?
1: Abuswang.
2: Kadako-dako sa bukol. Dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500 kag Clinica D3Bio. Adlaw-adlaw kita yan ang improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang likod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid siya para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3Bio na kamo, mag-DTX 500, kag of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
23: Ang ibang sir boy, trangkaso na. Ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
1: Uy, nakadayon na kaso.
23: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3Bio.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagdiulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad sakit pidya katama. Diyan ba siyang tiyo ko to Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, tatlo ka adlaw ula ang sakit sa apod tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos. Gaalay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, da sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

mga kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani mula sa Supervision Manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa empilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangil bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri mag-autoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukodimo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios nun nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa kataw, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinag.

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Number 1 hit music station. 101.5
1: News FM. K5 News FM.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin ng 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong malatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa atong Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong Globe number 0927-7448-940. July 13, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, Lo?
1: Well, still the same. Still so far so good. So good so far. Mayong gabi sa atong tanan. Ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good. Very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagin. Importante mga ka-K5, padayon na kita sa paghatag sang prioridad sa ato ni kayong lawas. Hilway sa masakit kag mga balatian. Mga ka-K5, aton gid pasiguraduhon nga nagakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon. Subong man nag-exercise o kung nagapabalhas kita. Ang pagpabalhas mga ka-K5 sa liwat, gina-remind naton sa inyo nga kinanglan mo lang ginipisanan katungod ang makabinipisyo sinikita man sa Gyapon eh. Medyo makapoy ginman ang mag-exercise o kung mga pamaagi nga para balason kita. Pero kung may baluan naton kung ano ka-importante ang pagpabalhas, siguro may ara na kita siyang rason nga para nga ma-motivate kita obra ho naton ang pagpabalhas. Mga K5, ang pagpabalhas isa ini ka natural nga proseso sang aton lawas nga para maeliminar ang toxins nga mga nagapundo sa aton sistema. Ang aton sistema, mga parte sang aton lawas nga may kangtanan sa aton padayon nga buhi kita. Kung maayo ang sistema naton, hilway kita sa masakit kag balatian. Pero mga ka-K5, ang mga toxins amo ini nagahatagid sang kahalitan. Pagguba sang aton sistema, kag kung guba siya kag apektado siya sa mga toxins, nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Kag ang punta siyang istorya mga ka-K5, posible mapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. So amo inang kamatuoran nga mga ka-K5, ang posible nga madangtan naton tungod sa mga toxins. Kinanglan naton pagwaon ang mga toxins kun amo ining rason nga nagahatag siyang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa ka tao. Kinanglan tapnaon naton ang puno siya naghatag sa aton sang problema sa aton ni kayong lawas, which is toxins. Ang pagpabalhas, ginailig sa aton lawas, Kagkada ilig siyang aton balhas, mga ka-K5, nagaupod ang toxins. Nagagawa sa aton sistema. So, huwag ka siyang gastuhan. Huwag ka siyang dapat kabalakan, kainitanan is libre. Imo langgit pisanan. So, nahambal naton temprano nga kalabanan is natamaran, mga ka-K5. Pero now, karon na itindihan na naton kung ano ka-importante nga kinanglan kita nga magpabalhas tungod sa rason nga para hilway kita sang sakit kag balatian kag para layo kita sa problema sa aton ni kayong lawas. So kinanglan naton panumdumon ina mga ka-K5 nga inatanan ginabuligan ta nga ang aton lawas, ang aton sistema hilway sa problema kag layo kita sa sakit kag balatian. Siyobong man, mga ka-K5. Ang limpyo nga palibot, isagin ka maayogin nga inisyatibo naton. Nabatian ta na sa mga eskwilahan naton. Nabatian ta na sa mga ginikanan naton. Kag sa iban pa, nga mang limpyo kita. Pero ugaling lang kati amuna kong kaisya nga daw ginatamaran man ta. Pero sa higko nga palibot kag higko nga sulod siyang balay mo, nga kinang lantas siyang lipyuhan, abi. Kitungod kong higko, mga ka-K5, dira nagatiner ang mga kagaw, dira nag-istar ang mga bakterya sa higko nga palibot. Ang bakterya o kung mga kagaw, isa man karason nga ginatudlo kung nagamalasakit kita. Kag kung magmasakit kita, mga ka-K5, mayo lang kung makasalbar ta sa masakit. Tugas ang kagaw kung mga bakterya. Nga ahulaton pa nato nga magmasakit kita, kung na-identify na naton, naibaluan na naton. Nga ining mga kagaw kag bakterya nagahatag sa aton problema sa aton ligayong lawas. Hulaton da pa nga magmasakit kita. Ang aton malanghimuon is limpyuhan mo. Limpyuhan ang palibot, limpyuhan ang sulod panimalay. Subong nga gabi, mga ka-K5, dugay-dugay matulog na ta. Kung ikaw nagahuragok na kag mamuok ng tulog ni mo, kamalo-kamala nga may nagahari sa inyo walay kung ikaw nagakatulog. Sinong nagahari? Ang nagahari, mga ka-K5, amuning mga tanga. Ang mga tanga, mga ilaga, mga tiki, toko, damang. Nga nagapangita sila sa ila pagkaon. Di kalabanan nila yung kantuan is kusina mo gid. Kay may ara sila pamaagi nga pampanimahuan, mabalaan nila nga may mga pagkaon kadira sa basurahan. May mga pagkaon kadira nga mga mumho siyang mga kinanana ton. Kag kalabanan, dira gid sila gakanto sa kusina ho. Di samtang nga tulog kada kang nagadamguhanon ka kay Ivana Ilawi. Ang tanga yan nag-hukbo dirili sa babaw sang tasa mo. Ang ilaga dirili nag-date sila sa babaw sang imo yang abaso. Nag-holding hands ang mga tiki, mga kaki-vibes, sa imo kutsara tinidor. Ang mga damang nag-palawa dirili sa sulod sang baso. Ang mga toko, ginalaot ang tanga sa babaw siyang pinggan. Ilay ang kalibutan, ang ilay ang paraiso, ang imo kusina. Ang tanan ng mga eating utensils, kag cooking utensils ni mo nga ginagamit ta sa pagpipirar sa aton pagkaon. Ang mugit ang kasami nila kag ginakantuan, kag gina pangitaan sang ila pagkaon. Kabalo ka mong mga tiki, tuko, tanga, mga damang ni, no? Mga ilaga. ang lawas nila puno na siyang kagaw. Especially ang ila tiil. Di nagakamag sila si mo kutsara daw. Nagakamag sila sa aton baso. Nagasulod sila sa aton yung mga tasa daw. Di pagabwas mga kakifab gamito na ton sa aton yung pagpatigayon sa aton kinananay na naman. So ang kagaw ara lang da. So sa dalayon mga kakifab, makangkong kita sa sakit kang malatian. Tingala ka lang mata mo, nagasakit ang dyan, nagasuka-suka, nagalingin ang ulo, ginahilanan, ginatrangkaso, tungod sa mga kagaw. Tingang aton malang na i-reminder, nga subong agam-e, kung posible palang, i-safety na aton, ang tananta nga ginagamit sa aton nga kalanan. Ha? Ay himoson ta, kung tabunan ta, kutsara, tinidor, pinggan, baso dao. Ang mga kalaha, pakulbon, o kung ibutang sa lugar, nga hindi makatuan sa mga ilaga. Isulod ka, isulod sa, ano ni, isulod sa kabinet mo. Kaldiro, ahay, butang siya na lumulunan. So mga kakifem, amuy na, kakinaglan man naton at ipanon ina, subong agabi. Reminder mo lang na aton para ikaw kita sa problema sa aton ni Kayong Lawas. Natumba, wala siyang pilas mga kakipan. Gindala sa ospital, huwag na nakasurvive. Dead on arrival. Nga aman, na stroke na heart attack. Tungod sa stress. Ang stress sa moderno sa mga pagtuon, mga kakifab. Nabalaan sa mga eksperto nga nag-trigger ang imo high blood pressure tungod sa stress. Kay man kung stress ikaw, ang butsilingon ng imo yung utak, mga kakifab, grabe ang trabaho niya. Kag ang aton nga utak nagakonsumo siyang oxygen. So kung sige siya trabaho, kagrabing paminsar mo na, kagrabing imo yung pangabudlay siyang imo yung paminsaron na, be. Kakonsumo siya siyang mas damo ng oxygen. So ang aton sistema, masignala siya, niya kinanglan damo oxygen sa utak. Teka ron, din mahalin ang oxygen. Halin sa dugo, idulong siyang dugo pakadto sa utak. Maagi siya sa ugat, mga kakifab. Karon kay komo na mo kinanglan sa utak ni mo, kay tungod may stress ka nga ginapaminsar na aming mga problema o kung mga sitwasyon, ang imo korasyon mabumba na siya todo para may damo siya nga oxygen mapadala sa utak ni mo kag mas madasing nga panahon. Kiti sige, active ang imo, takda mo. Di karon, komo dasig ang iya travel o kung pagbiyahe sa aton ugat, may chance kung gabok ang ugat mo kagbarado, ang mga ugat naton, especially sa pagkanto sa utak, daw may ara yung nga daw hilo lang yung girili mo. May ara nga daw silhig lang yung kadlagko. May ara nga daw dagom lang siya. Di kung barado ina kay tungod ang imuugat is damo kolesterol, maginutok to sila karon sa mga gagmay nga ugat mo. Sige bumba todo korason mo, nagapadala sa isang damo nga dugo nga kargado sa oxygen. Karon kay ini sa kalapos kay barado sa kolesterol mo to karon, no? Mahitad ang imo gagmay nga ugat. Kag siging persa kag presyon nga ginabumba sa heart na ni mo, abe. So, mainat na siya. Malamot siya ang pinakapuntayang inat sa ugat mo. Matasta siya, Jirili. Matasta siya. O kung magkalabugto siya, magkalautod. Sa 2 minutos, 5 minutos, mga kakifab, nga hindi kasupply ang aton dugo, oxygen, sa aton utak, may chance saging ang tao mapatay. Dako ginang posibilidad sina. Siya mo ina, nagatumba siya way pilas, kang pilas sa tugali siya ugat sa sulod sa aton lawas. So ang stress, kinanglan, i-manage na gina. Hindi pagpilita kung hindi pwede. Kung budlagit pangamuyo siya ginuota, Lord, buligi ko ah. Hindi gid pagsigid dot-dot nga daw wala malang siyang solusyon. Bay na! Pabwase kay tanan ina, magabag-o inay. Magabag-o ang sitwasyon. Basta steady lang, hindi kita yan. Mas stress gid kikidelikado. Tungod sa stress, may mga nagatulubuan kanser mo. Tanawan ninyo ano ang mga diseases o kung mga problema sa tunig kayong lawas na related sa stress. Isa na nila high blood pressure, heart attack, stroke, cancer, kag damo pa. So rason nga mga ka-K5 nga bantayan ta ang atong lawas. Likaw kita sa mga kunano nga butang o kung mga bagay nga makahatag sa atong stress. Kag adlaw-adlaw ni ta malipat gid. Magpangamuyo kag mag-inom siyang DTX 500. Ang DTX 500 mga kakipab, ginalimpyuhan niyang ugat mo. Ginapabako niyang ugat mo, ginalimpyuhan niyang dugo mo. Ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema, ginausoy ay dirilin. Ang mga toxins sa mga nagligad pa nga mga binulang nga nagpundo sa lawas mo, ginausoy siyang DTX 500. Ginatulod niya pagwa sa aton sistema. Amo ina kay importante gid nga may tsindihan ta nga kinanglan kita mag-inom sa DTX 500 kay chance kag oportunidad nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo ka magbakod para hilway sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 simply lang himo ini siya natural utan nga margusyo mga ka-K5 utan nga margusyo nga mo ini ang kilalagid nga nagapanubo siyang aton nga blood sugar. Ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw ginman sa level ang imo blood sugar, kastrikto siyang ampalaya extract nga main ingredient sa DTX 500. Ginabuto nga ipidalong. Ya hops, lapaw ka na. Balik, balik, balik. Ginapabalik niya sa level. O kung nubo pa siya level ang aton blood sugar, amoy na ang DTX 500. Karon, kung damo ang aton sugar mga ka-K5, amo chilingon, guro, sindiro ka. Damo ka klamay mo. Pero sa aton sistema, delikado ina. Kay man na damo siyang pwede matabo sa aton eh. Pwede ta magka-diabetes. Kagtungod sa diabetes, may mga komplikasyon, may mga sakit kang malatian nga pwede ma-komplikar sa ibang nga parte sa aton sistema. Now, kinanglan makonsumo ang sugar. Kinanglan makonvert into energy. Dira ina nagasunod ang tawag naton nga insulin. Ang lawas naton nagapagwa siyang insulin para ang aton nga sugar ma-convert into energy nga pagagamiton ta. Energy sa kada ginhawa naton, inhale, exhale, nagakonsumo kita siyang energy. May nag-agi nga babae nga lipot ang short dirili, pagbalikid mo, nagkonsumo ka energy. Nagkanto ka sa isa ka mall, may babae nga tahom, nagtulog si mo, nangilay ka. Nagkonsumo ka energy. Ang pag-ubo, ang pagpanguyab, ang pagpangatsi, nagakonsumo ikaw energy. Ang pag-jogging, ang pagsaka sa jeep, ang pagdaho mo siyang plate, energy na. Pagsukom mo siyang bugas, ginkilisan mo, ginbutang mo sa rice cooker, energy gyapon. ginsudlan mong tubig, ginsulod sa refrigerator para maimnon ka nga cold. Energy gyapon kinanglan mo. Ginwash-wash mo ang imo habol, ginwalsusan mong imo nga hiligdaan, pati ng ulo na kay matulog ka na, energy gyapon. Karon tulog ka na, sige gyapon, consume energy. 24/7, wala untat. Nagakinanglan energy lawas ta. Paagi sa insulin, mga kakifay, ang hatong blood sugar, inabuligan niya proseso nga ma-convert into energy ang sugar. Karon sa nahambal nato, ang atong lawas, nagapagwa sang insulin. Di sa ginatawag nila nga vilos o kung mga vilay. Nga daw, inisyado alagyan sang insulin. Nga daw, ang turaya daw, tuwalya, bla tabu-tabu sang tuwalya. Di may mga punta na siya kada nagapishwit niya niling insulin. Karon ko mo higo ang lawas ta, ang aton parte sa pankriyas naton niya. Hindi niya makompleto ang paghatag siyang insulin tungod supon siya mo. Kay tungod higo lang aton pankriyas. Hindi siya makahatag sa saktong insulin tungod nga barado siya. O kung it's either nga wala siya nagapangsyonal sa sakto. Pero kalabanan, higo, ginirili mo. Kay tungod, dira nag-agi ba ng pagkaon naton, ang higo naton sa kalabanan, mga kakipay, hindi nigin naton fully mapagway. That's why ininghig ko mga toxins nga nagahatag sang pagsupon o kung pagbara sang aton alagyan sang insulin, nagaresulta man ini sa pagdamo sang aton nga blood sugar kay hindi iya maproseso mo. Kay kakulang sang iyay nga pagpagwa sang insulin nga para maproseso ang aton nga blood sugar. Dri na ni nag-eksena ang ampalaya extract nga main ingredient sang DTX500. Siya ang magahimo bilang insulin, mga kakipaib. Siya ang magahatag, no, sang pag-preparar proseso sang aton blood sugar nga ma-convert into energy. Kay ang aton mismo sa lawas tagak insulin, kag ginagwaan siyang insulin naton, is either guba o konbarado siya. Ang DTX500, kung inumuni mo, may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So kadasig lang magnubo siyang imo blood sugar, kagidabantayan niya hindi maglapaw sa level. Kung lapaw sa level, papanaugo niya man, ma-convert siya siyang blood sugar into energy. Grabe nga benepisyo na to. Kung magainom kita daw siyang DTX500, no? Luwas kita kag layo kita sa diabetes. Kag kung may nagahana kag naga-inflame sa sulod, pakupuson sang DTX500. May nagahormada yang mga hana mahimo malatian. Ginatap na siyang DTX500. Ang mga damage ng mga cellula kag tissues naton, gina-repair ya dirili. Gina-repair ya kag ginatagaan niya siyang nutrisyon kagabakod nga para magbalik sa normal niya nga pagpangsyonar. Grabing DTX500. Amargosyong sikrito. Now, kadamo pagid mga kakipay, ang saranggin naton nga makwa nga benepisyo sa pag-inom sang DTX500. Isa pagin wala labot sa ampalay extract ining natawag nila nga super antioxidant. Amo ining kinanglan naton. Kay ang pinagali kapuno siyang kabuhi sa tao, hindi iya ang dugo, kundi ang gamay paging gamahit sa lawas, tang selula. Ang selula naton, amo ining pinakapuno siyang kabuhi naton. Ang bilog ng lawas is made up of selula. Ang selula, mahimo sa tisyo. Ang tisyo mahimo siya organ. See? Ang ining aton nga mga organ, no, ining just like sample atay, is made up of tissues. Ang tissues is made up of cells. Karon amo ina ginabirada una-una ginirili sa tawag naton nga free radicals ang cells o kunang cellula. Ginaguba ya. Ginahalitan siyang sining siyang free radicals ang cellula. Karon ang sekreto para hindi makapangguba ang free radicals sa aton cellula. Kinanglan ang cellula naton makod. Kinanglan ang cellula naton may depensa. Now karon anong kinanglan gid nga importante nga makadepensa kag makod ang cellula? Antioxidant kali. Amo ina ang solusyon mga ka-K5 para hindi kita mahalitan sang free radicals. Kay maguba ang cellula, ma-damage ang tissues, mapiktuhan ang organ, mamasakit kagyapon. So ang cellula nga aton yang hapinan, ang cellula yang aton apinan, ang cellula yang aton buligan. So tungod sang antioxidant, hindi kahalit ang free radicals. Karon din tamakwa siyang antioxidant. Kaon ka siyang utin. Utan. Kaya ang mga utan, dili may antioxidant man mo. Ang iya equivalent sa ORAC value scale, doara lang siya mga 500, 700,000. Ang ORAC value scale, talaksan siya mo. Do kung magbakal ka ba, boy, bla, imuning kiluhan. Di ang para mabalaan kung ano kadamo ang volume sa antioxidant sa source, ining ORAC value scale ang talaksan. Di ang utan, ara lang siya 500, 600, 700,000. Ang prutas, isa man ka namin nga source ng antioxidant. Pero ara lang sila sa 900,000, 800,000. Pero ang ara sa tubo gali mga ka-K5 base sa ORAC value scale taas pa sa kumpara sa utan, taas pa kumpara sa prutas. Kay man naglamot sa ila takos dirili ang makuha ng antioxidant sa tubo, naglamot sa 1.3 million. Di the best kitang himuon nga pangunta sa free radicals. Kag amo ginaginimo ni Dr. Emil Oy Girile. Kundi kampiyon na to kagina ang ambalaya extract. Amo pag ginigisulod

0: Nainom ng Mighty She. Okay, Mighty She ang alkalanya vitamin C. Now, kinanglan pagayin sa lawas ta, vitamin C. Hindi ta magkataka kay amo mo lang ni kinanglan sa lawas ta, buligan ta mo. Kay kita ang responsable sa lawas ta. Kay isa malang lawas ta mo. Kung maguba ning lawas ta, magwa malang ning kalagtas lawas ta. Propatay ng lawas mo. So, damo pa yung guwapas palibot ng dali ka. Pabakuray ang lawas mo ya, ha? Ha? Wala kaya siyang hilanat ang kaso, sipon, ubo, allergy, asma or hapo, kag iban pa, kanser. Kung taas man ang pundo sa lawas mo sang vitamin C. Sumong chimpo naton maulanon, ang kagaw naga pinalakpak ni ang laton-laton siyang ubo, hilana, trangkaso, ara naman. May mga tselang na gani, upo na dahon sa hangin nila. Di kung ara ka lang sa palibot nga malabutan siyang mga kagaw nga pagpangatse, pagpuli mo, tingala mo bata mo. Paggalit siya agas kulahan, no, kapagsik pa man to. Pero pagpuli sa mata mo, doon nagapaluyan ako. Di pa inuma sila dayon sang Mighty C syrup na ba niya? Mighty C syrup for kids. Di sa mga nanay kag tatay naman niya, hindi pwede yung matrasar ang adlaw-adlaw nga kinanglanon sa kabataan, sa panimalay. Kay kita ang nagapangita siyang mga oportunidad nga makaganar kita nga para ma-provide naton ang mga pagkaon, mga expenses ang aton nga matag-adlaw sa aton pangabuhi, sa upod ang aton mga pinalangga nga membro siyang pamilya. Di karon ang mata mo nga pangayo balon, may malamutan sa eskwilahan, may balaklon para sa project, kinanlang kwarta. Di karon kung tatay kag nanay kada karon ikaw nag-provide sila kay wala pa man sila sang ginaganar mo, di kag aton man na obligasyon nga buligan sila nga para maplastanta man si plakadlaw nga mayo ang ilang pangabuhi. So kailangan suportaran ta sila samtang nagatuon sila. Oh. Di karon mahilana kada matrangkasyo, kada makulira, kada may masuka panibang kada. Oh, di bla? Hindi ka kaubra. Di mabuhi na naman ang syuldo mo. O kung mabuhi na naman ang mga transaksyones mo nga pwede mo ganaron. So kinanglan mga nanay kang tatay, oblagahon tagagalingon ta para sa aton pamilya, pero hindi ta magkalipat. Nga aton man obligasyon ang aton kagalingon nga maging healthy kag protektado. Inom kita Mighty C syrup. Mighty C syrup para sa bata, gali na ton. Pero sa ato naman ng mga ginikanan, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pwede mo lang siya mainom. Pagbugta mo, inom ka na yun. Wala problema sa tiyan. Wala usulam, wala sa kunano nga mabatsagad nga sakit. Tungod alkaline siya eh. Sa liwat ha, sa aton nga mga adult, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kag siyempre sa kabataan, Mighty C, syrup for kids. Nanonin may bagyo? Nga asyang gabi ni mga alas 7:15, alas 7:20 somewhere. Doon nagtudo ding bu-bu yung ulan sa syudad sa Bacolod. Mga kakifive do, nagsaka naman ang mga libel siyang nanoni, tubig sa mga dalanon, do ginakibang naman ang mga identified flooded areas diri sa Bacolod City. Kay daw, sige-sige, nga damol sa dirili. Huwag man bagyo, kay nakagwa na si Bagyong Inday. Puti ano ini, abe, dirili anong aton nga weather update?
1: Yes, J-Lolo, mga kakifive weather update kita, nai. May ginabantayan nga

0: Yung Dinesha weather update na ito mga kakivibe. Tikagabi, nakita na ito nagpagwa na ito si Inday. Ito na ito siya nagawaswas na ito sa Taiwan. Ginalambada yun na itong Taiwan, Jirili. Kag magandiritsyo na siya sa China. Grabe ito ang hangin kag tubig, Jirili, baha sa China kag Taiwan subong. Tungkol sa bagyong Inday. So si bagyong Inday, wala kasulod man sa aton nga, wala sa kalanfall, wala siya kasulod sa aton nga mga kanutaan, kuni nagkurba siya, bipasaka. Okay, kaginabutong ilang abi ang habagat, abi nga magmaskog pagid. Di nga habagat may mga ulan ina kagalong nga dalay. Di subong naman ho, sa kagabi ang LPA to kung inagtawag natin nga low pressure, kagabi amo nang aton yung forecast kagabi nga posible nga magdevelop sa bagyo. Kundi do amo ini pattern subong lakad sa mga bagyo nga do ga samtang palapit sa Pilipinas do nagabawod sa pababaw bla. Tungod ginaduso sa guro sa habagat nga butongay sila. Kay kung walang habagat abi matabok ini siya kay subong sinto subong niya kung maka tayo yun ang direksyon sining ining bagyo ning sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility nga magsulod. O kung magtayo yun siya, may mula habagat, dirigin ni siya atong magilamos kita ni. Galing tungod man siya habagat, no? Gabuling ang habagat, nga hindi siya madayon di siya atong nga mga kanutaan, kag mga kurba lang siya, baka atong magyapon sa Taiwan o kung Japan. O kung ba dito sa China. Di ka ba'y pa nga mo inagid ang iyang direksyon, no? Kahit kung masi magbagogid ang iyang direksyon, maghina ang sitwasyon abi, kung magkusok ang iyang direksyon kag tuloy-tuloy, di dirigini siya ton sa Visayas o kung somewhere in Bicol, Mindoro, Eastern Visayas, o kung sa Manila, kung sa Luzon. Pero kung magkurba siya, be, subong nagpalapit pa lang siya, doon matamat siya pasaka, no? Basi among magyapon, sundo niya grosinday. Kaya ang bagyo sini magsulod sa atong Philippine Area of Responsibility, nga alam niya si Juicy mo. Basi middle name niya, Fruit, ang pilido niya, Gidya Gam. Juicy Fruit Gam. Hindi ah, si Juicy lang. Basi guro parintihan, hindi sila ninday, kaya nga daw parihas yung lahulag, Jirili. Pero importante mga kaki-five, no? Inom kita ginmighty shake, muning aton klima, subong aton panahon. Kag inom makita sang D3 Bayo, ha? Para hindi kita yung mahalitan sang kagaw, fungus, kag bakterya, bakod ang aton sistema, kag layo kita sa tawag naton yung mga problema sa aton ni kayong lawas, isa paging importante natong inumon, proteksyon, D3 Bayo. Dapat ang tagsa ka pa ni Malay, may D3 Bayo gin. Kung magwa ka sa Malay mo, may dala ka gin nga D3 Bayo. Kay ginainom siya para sa sulod sa lawas naton kag pwede siya nga sa internal kag external use sa jirili. Imo ini sa extra virgin coconut oil nga may upon nga vitamin D3. So kung may pasok ka na, makabulig siya, may kaspa ka, makabulig siya. Kung pigaw memory mo, inumor mo, makabulig man siya. May nagatuhaw to nga mga kunano nga mga develop siyang tawag naton sakit sa lawas mo, ginatap na yaman sa sulod. Kung nagbanog ang ingron mo, pwede man siya. Kung nagkatol ang tutunlan mo, mga kakifive, dulao niya ba nagkatol sang imo? Nga tutunlan. So D3 Bayo, matian nyo get every time maghambal si Dr. Ramil o sa kahanginan. Kaya ginasaysaya dirili ang mapuslano nga benepisyo kagrason kung ang kinanglan na mag-inom at loadlaw siyang D3 Bayo, ha? So every time mabatian mo si Doc Ramil, stop, look, and listen, tanay. Kay importante ini kung paano ta makasalba sa kung ano nga problema sa ikayong lawas upod sa pag-inom siyang D3 bayo. Mga punokto kalidad ni Dr. Ramil Oya, DTX 500, Mighty C, and D3 bayo, saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, kag subong man pwede niyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto niyo marato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktorsa. Libre, wala siyang bayan. Alas 10:27 na. Let's go to work, mga kakivibe. Tawag na kamo sa aton telepono. Istorya ta. We can talk under the moon. O kung we can talk everything and anything under the moon with clouds tonight. Ha? Pwede taka-istorya about history. Pwede taka-istorya about sa mga heroes naton. Pwede taka-istorya sa mga pinasahi ng mga bagay-bagay nga makatagdugang sa aton nga kalaman. O kung may ara ka na problema, parte sa imo nubya, sa nubyo mo, sa asawa mo, sa bana mo, sa bata mo, sa balbalay mo, o gangan mo. O kung may ara ka na siyang opinion, kagkomentaryo, parte sa mga public servants naton kag regarding sila nga servisyo ko, no? Pwede ka man di kahatag kag makapamutsak o kung maka pautuwa siya. 0928-611-2263. Kag ang aton isa ka telepono, 0927-448-940, ha? Chekeron aton mga kaki-five subong. May nagatawag sa aton telepono, masi managsyukot utang ni. May caller ta, Jerile?
1: Yes, lo.
0: Hello? Hello?
2: Hello, may gabi.
0: Mayong gabi, mano. Sino ni?
2: Si Kalor Naglalo sa Barangay Tangob City of Hampulampol.
0: Hampulampol? Di nga Hampulampol Tangob?
2: Oo, sa Barangay Rodsa, sa Purok Rodsa, Barangay Tangob lang, lo.
0: Ah, okay. Si Kaloy Jirilio. Shot, Kaloy. Shot. I-shot mo, Kaloy.
2: Gabaha naman yung sabon lo, ah.
0: Ate, mid, ano na eh, night swimming naman eh.
2: Okay, isang nagbigay nga bulan lo. Nag-chat ko sa Facebook ni Gregor Sataya.
0: Okay.
2: Okay.
0: Abi mo tang abi man mo hindi man ni pag-ordinaryo honorable nang aton nga mayor mo mayor ibo tang
2: ang ano ko na tayo sila sila tayo may authority lang nga maka istorya sa kalayador ni Ten kay kung ang barangay na din mo ang kapila na mareklamo mo nga ang kanal sa Dermiten ng Abrihan kay sirado na datampi
0: sa din nga kanal
2: sa may kalayaan Dermiten diri sa may Tangob.
0: Oo.
2: Eh, when nakalala mo sila, dan siyang kalayaan din, Mitchell. Kasi dan din mag, yun nga ba, baligin na bakla na lamon, siyang tabo na naman ilaliwat.
0: Hindi ko kay Chindi, kung hindi gabaha sinyo, kung magtudo ulan, so ano ka katabo kung gabaha sinyo, gataas ang tubig na siyempre.
2: So, gataas ang tubig, no? Kaya ang yan nga lingan, wala alag yan ang tubig.
0: Ah, wala exit.
2: Wala
0: guan. Oo. So wala siya exit. So ano ginobra nyo?
2: Ginabakbak lang naman lo ang ano, ang gintabunan nila nga kanal, yung bakbak na mo, bari ginabuhan na nasa. Kaya siyempre, mawain na lang sila may mo, makay ang tao, di ka kanong mo sa sulit kung magpuso ng ginang ulan.
0: Diyan ay ka, hindi ko kay Chin, di nga ginabakbak nyo ang drainage?
2: Oo, ang drainage lo.
0: Nga ginabakbak nyo kay drainage na siya nang hindi, para makasulot ang tubig da, nga nagapundo?
2: O, para makagawa ng tubig, lo, para makagawa. Kaya yung sirada ng kanal.
0: Ang sirada ng kanal? Siyempre, yung sirada ng kanal, mas yung mahulog ka mo.
2: Ang problema, lo, kay diba na, kung magpay mo ka building, siyempre may building permit na.
1: Okay.
2: Si ang City Regal, why man nila ginatanaw kung ang ubrao nga bilbong bala kung ang dami na lagyan nga tubig para sa, no, sa mga kanal.
1: Okay.
2: Kaya mo naging surat, ante, ang mo naging gabaha, ante, pumagulan, isang hinay lang gabaha.
0: Yes. Sino ina nag-inspeksyon, ina, kang nag-conclude nga mo, ina, kabangdanan sa pagbaha sa inyong lugar?
2: Na, amo nang white-white, na nakabala-kabala lang, kasi entre, dugay na lang kalayan, metal na mo.
0: Hindi, so, what I mean, isang imo lang nga ginahambal sa mo, nga sige na sila obrada, kagtapos na wala nila ginapikurar ang alagyan sa tubig, that's why rason nga nag baha dira, ano na imola na obserbasyon o kung ina siya na-analyze na sa mga pumuluyo na kagamo ina na pamatunan nyo nga rason gid, abe?
2: O, dugay na lang nga isyo lo, yung panasang 2022 pa lang nga isyo lo. Na tagaatan ni ano nang alagyan ang tubig. Kaya ano na lang, kasi kaya sa kalayaan ng kay Abilio. Kaya din, wala na ka kay kalayaan, dermetel. Bali niya, nagdangin natin sa mga tubig, nga ako dako na kanalo. Kalong may lagi ito natin, ang dermetel.
0: Aha. Okay. So, nano ang ano ang aksyon sa mga kapitan nyo da, kang mga opisyalis ang barangay nyo? Ano, anong ilang say, abi, kung aksyon para nila?
2: Do wala man lo kay do wala man sa may may matistagiyas ang dormitel da kay tangging sangging ano da ging patawagan sang kalayan dormitel police no kay islam pasukot nga dakpakon ang kanal nga distratan.
0: Pero ati ni takasindi sina no not unless nga may mga maimbestigar gida kang makwa ang side kang makantanaw gid personal. Pero ti amo na, in other words, nakalabot na ining problema sa barangay kapitan sang tangom?
2: Oo, oh, nakalabot na ang salabal. Siyempre, masarap may
0: mga... Oo, oh, ti ano, dapat siguro ang mga pumuluyo na mag-unite ka mag-petisyon kag mag-anto sa barangay kag amo ina pag tanawon ta ko nang mahimo sa barangay kung may aragid siya isang tawag naton nga mandate kag ha pagserbisyo sinyo nga masolusyonan ina nga bagay.
2: Ang solusyon lang nila lo, evacuate nilo. Ang muna namatay na ang solusyon, evacuate. Dali kada...
0: Dali ka, ang inang evacuate nga solusyon nila, ilagi na kung imula na iya, nga sigilanon?
2: Hindi, mamamas na kung mag-ano, magkatoon din mga tao sa mga barangay mula ano sa ma-evacuate ang mga pumuluyo.
0: Sino nagambal na nga ma-evacuate na lang kamo?
2: Hindi. O mula naman sa mga ano mo, malabal din lang, dalang lalo nga kada magbaha, i-evacuate na lang kami.
0: Ah, okay. So inyo na yung ano, wala isang may tao nga naghambal nga. Kung reklamo ka mong gabahan na, i-backweight ka mo, wala isang tao nga naghambal sina. Kundi ang inyo lang nga yan, nga parang nga luwas ka mo, di isang inang problema sa daya kada magulan, eh siya magmatumato lang ka mo yung plagyo na palayo kung mag-backweight. Amo na. Ah, okay.
2: Okay.
0: So ti, amo mo lang naguro nga ton ka channel, di ginaguro, Loy? Loy. Kaloy. Nga, dapat mag-ugyon ng talaga pamuluyo, magsulat ami, kanto sa barangay. Kag kung wala nga po na aksyon ng barangay, after ninyo nag-formal letter ka muna sa petisyon ninyo, tawag ka diliwat kay pagkantuan ta sang aton investigative team sang K5, ang mata sang K5. Ang mata sang K5 magkakanto da with Eric Tenerife. Ah, gusto mo? Okay, te imuon ta nang dawag naton nga Joe Process. Biskay hindi si Joe, tawagon ta lang si Joe Process nga mahimo ta na isang reklamo sa barangay formal kag ipasirok sa magida kag kun anong sabat sa barangay, maksyon sila kun hindi maksyon, pabalon mo kun di kay padala-dala sa inyong investigative team siyang K5, no? Para ma-post ina sa Facebook, ma-interview ang both sides, mabalaan ang inyong concern, kag ang solusyon nga pwede mahimo siyang palibot nira kag sa mga tao nga involved sinada ang problema ninyo. kag paluparunta ang mata siyang K5 with erect tinirepe, ha?
2: Sige na.
0: Okay, di dyan ay ka magbuhi, Kaloy. Dyan ay Kaloy. Before ka magbuhi siya kang inan, may ako mamangkot ko si mo personal, pwede?
2: O, pwede kita.
0: Loy? Loy?
2: Oh.
0: Nainom mo na?
2: Nainom na ang D3 Bio. This is Mighty C.
0: Abaw! Thank you, Gitoto Kaloy. Salamat.
2: Ah. Ang D3 Bio, gulay, bulong na gulay sa pilas. Dati yung ihampulampul mo lang, no?
0: Ay, grabe ni grabe ni D3 Bio. Ha? Oo, ibinigin siya. Butang mo siya ang algodon nga basa. No? Basaon mong algodon sa D3 Bio. Kag ibutang mo siya sa pilas mo. Ha? Huluban mo siya.
2: Dasi siya magmala. Magbutang ka sa ano. Dasi siya magmala.
0: Dasi gin mag-ayo. Imagine mo, budla, ang isa sa mga budla, ganyang sakit. Ang ingrono. No? Ang ingrown, payo siya D3 Bio. Actual, hindi niya nakakita ko sinabi. Pati siya.
2: Mas mayo ka rin nga kung mapilasan ka, amiyang to mo na lang, ano lang D3 Bio.
0: Pero hindi sila nga mga pilas, sila nga mga gagmay lang nga pilas, po mga dalong nga pilas, kinanglan mo na, patahi na na yan, ibla. Inabla nga...
2: Mga gasit-gasit-gasit mo lang bilang, mga gasit-gasit-gasit, mga ano na.
0: Di doon na pilas kami, no, nagdugo. Doon nagbailablan ng mga pilas-pilas lang. Unta to niyang bleeding, kagpakapuso niyang ano niyang pilas, no? Okay. Dito to ka lang, thank you again. Salamat na, ha?
2: Thank you, salamat.
0: Okay, sige. Susama ko mo, Jirili. Pagkabati siyang lula ko yang ang D3 Bio, gapakupos siyang o ko naga gapakipot siyang pilas. Ang lula ko, dayo niya kadalagan, Jirilim. Ha? Nakibot ang lulo ko, siyempre niya, di ka makanto, naglagan ka gulpihaw. Yan, nabatian ko, gayon, nabatian ko, gayon. Yan ang matian mo, yung D3 Bio, galing kapag-ipot sa pilas, ha? Oo, oh, kapag-ipot, gimana sa pilas? Tingnan, naglagan ka. Yan yung makalmang kuya, eh. Yan ka, makal ka. Di, may pilas man ko, kasi mag-ipot man niya. Alas, Jess, 38 na magagagay-5, ha? Okay. Good evening sa aton nga mga suki na sa Cadiz, ha. Sa kapamati sa K5 News FM Cadiz City. Hello! Mga suki na aton from K5 News FM Rojas Capiz naman, ha. Hello! Kamusta, kamusta mga suki na aton nga nag-tune in sumong sa K5 News FM Canlaon City? Ha? May ulan man na sinyo, abitawag ka mo de, pabalo ka mo be, kamusta ka mo da? Ang mga utan ninyo, te, ano, mapuslan gen? Kasi nagligat ng mga kakifayam, nag-ubo naman ang aton vulkan kanlaon, kapat gen? At hindi hamak naman ng mga abo nga nagagawa sa babas ang vulkan, kaya naglupok siya mo. Te, ang mga utan, kag mga problema dito, mga pananom abi, doapektado gid, no? Di, maperdi naman sila. Kay grabe, galing asid ni siyang mga aboning halin sa vulkano. Kay managkilala ko, Jirile, ang iya sa lakyan, na tabunan, wala may mga abo sa top, sa hood, abi, sa lawas, parte sa lakyan. Ginbabayaan niya, wala yung mga ginugasan, wala yung gilimpyuhan. Ginulat siya lang ginmaghulaw, blang abo, blang pag-ulan siyang abo. So si Hamakon mong tinloan niya, nagupak-upak gali iyang iapinta. Tungod siyang asid. Grabe, Jirili. Di karon, ang mga utan na ton, tungod man sinaguro siyang asid, maperding utan na ton ng mga pananom. Ay, di kaluoy siyang mga... manug utin aton. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Good evening, yo.
0: Mayong gabi, manda. Sino ni?
1: ng gabi man, ako si Esther de Isidro Rodriguez sa Banwasan Sigma sa Kupang, Rua City.
0: Okay, singalan mo sino?
1: Esther de Isidro.
0: Esther de Isidro?
1: Hello.
0: Sino gingalan mo ba si Esther ko si Isidro gin?
1: Esther.
0: Apelido ah, si, Isidro. Ah, Isidro. Ah, pila na edad mo, Esther?
1: 67 po, lo.
0: Ha?
1: Senior na.
0: 67 ka na?
1: Wala ka.
0: Ang tingaw mo daw, hindi pa 67?
1: Daw pila man.
0: Daw 66 lang. Ah, di kamusta man na inom mo na, Esther?
1: Kainom na ko, lo. Isa lang, lo. DTX 500 lang, lo. Ah, wala
0: din. Very good. Ah, importante na kainom ka kay ang kwarta makita na as long mayong lawas ta. Okay, ah, Esther, oh, te, no. Ano, kamusta man ng chimpo? Di ka na siya ruhas?
1: Nag-ulan din na, lo.
0: Dingka Pasko. Ah, dingka na iyon sa Ruhas.
1: Are kami sa Banwa, Banwasang Sigma.
0: Sigma?
1: O Sigma Kape.
0: Ah, Sigma, mati ko Sigma.
1: Ah. Sigma Kape.
0: Okay, tina katawag ka ba ni Esther nung malagad na si Munday?
1: Ah. Ah, napatian ko man to ang bago na nagtawag, parte sa ilabalaman nga.
0: Oo.
1: Nga kung lag-ulan, ginabaha man.
0: Oo, inyo na yan. Anong problema mo na?
1: Amo man, di sa amon lo. Kaya malaki kami diri sa sapat.
0: Oo. Oo.
1: Kaya ang amon, wala kanal di lo. Nga ginapagyan mag-ulan.
0: Oo.
1: Intaknan sa amon kaingon. Nga diri higaagi ang tubig mag-ulan. Tapos ang mga balay, dati takas. Taos man sa tubig. Ay, amon, paano naman ikong mag- Inulan, liwat, kung di na naman
0: pa. Nano, nga gitakpa niya ang lagyan sang, ano dahi, ara sa sulod sang duta, ya?
1: Ara sa sulod sang ila duta, pero hindi tupong sa ila sukat.
0: Ah, so amo na alin sa una mo na ginagyan sang tubig kung mag-tudong ulan?
1: Oo, no, amo na nagyan sang tubig, sang halin ko sang una. Galing kay subo.
0: Ah.
1: Obra sila sa ila diri balay. Amot na libog kami nga din tabunan ni ang buho nga ang buho din butangan nga sa cyclone wire nga kubo silingon din sakop niya blang kanal.
0: Ah, di okay. Di karon si Chano, si Chano na tabo lugay na?
1: Kaya yun, alam ka niya na di para naman niya din tabunan na niya ang alagyan sang tubig. Ay, ang balbo. Ano ron akong magdalong bala ang tubig. Takas di na maagi ang tubig. Mataop kami diri.
0: Okay, okay. Ting mayos naging muo na to. Hindi tanay magkanto atake sa tao na. Nga kung siya nagpugong na, nagbarada, kung nagsira na siyang lagyan sa tubig. Kundi ang unahon naging kututon, i-report na sa kapitan. Kaang kapitan, among makanto dito, kay para mangusi siya, no? Kay karon kung kita to maganto kag hindi magtsindya ni budlay na maglinaw. Ay mayo na kag kapitan daw siya lang awtoridad sa aton palibot, no? Kag formal nga siyang dapat magatubang sina sang mga problema, especially ang gina namin mo na kag isiradan nga lagyan sa tubig, hindi na pwede. So kinanglan magkorton mo gina kapitan. Ang kapitan na mo gambalonyo kay public servant na sa naton, sila ang nainay naga, sila na dapat mag-take action sina nga para masolusyonan kag maistorya to. Amo nang imuon ta, Esther?
1: Oh, hello.
0: Ah, ati sige sige, relax na. Kumusta si Mr. Moday?
1: Bao do, kay na napatay lo 1994 pa no.
0: Ati belated. Ah, ti subong may mga kamataan ka ba?
1: Oo, no. Nang duha ba ang wala mga asawa? Nang ang apat. Ang apat puro na may mga asawa.
0: Di ikaw yan, ano? Anong pangabuyan mo si Bong Esther?
1: Eh, Diyan, support-support na lang ka. Isa ko ka bata. Nag-aubra eh. Hindi na ko ka-aubra. Lo ka, nakaktured ako sa likod.
0: Nga, asa nun na? Pag-dunk mo sa basketball?
1: Hindi, lo. Nag-aubra ako sa ruha. Sa barangay Kagay. Nang... Diyan, ako sa ido nila. Yung tulak-tawan ako sa ido. Oh, naapok ako. Natupa ako sa...
0: Siminto?
1: Sa market. Mga bagay. Ito, nakausigan ako sa man. Nag-ano ako likod. Nag-sagunto.
0: Di ano na, sumong buktot ka?
1: Na medyo lang.
0: Ah, may gamay lang nga. May the mountain province lang. Ah, na may gamay nga bukid. Muna, may mga tiko sa likod mo. Di ano, gin pa, ano na nila? Ginsukot mo doon tagiya sa ido?
1: Gin pa bulong nila ako. No, gindalan nila ako sa orthopedic si San Antonio.
0: Te, si San Una na tabuaw?
1: So, duwar ko tuig. Subong nga, kaya wain ako nag-ubra. Kaya yung pahuwaro nila ako. Hindi na ko sarang mag-ubra.
0: Ah, tiyo. Di, subong nag, ano, nag, kung sa English pa, nag-bader ako nag-tublog si Imo sa, ang ginareklamo mo. Ah, fracture gid ah, fracture gid?
1: Oo, sa one, nang kuwan man lang, so, ang fracture na sa, anong bere, kuwan man lang kuno, hindi gid man itanan.
0: So sa tulaan mo may buka, doon mo na?
1: Oo, ano?
0: Sa likod, di ano na, gin mo tagan sa salon, o ano?
1: Wala man, gin pa bigredi na ako sa doktor.
0: At hindi ka naging kapabugat na kay Masi mag-crack na gina?
1: Why? Why na kung ito mag-crack? Sabang lo kay gamay-gamay lang galing obra. Sabang nag-sakit.
0: Tiyo, si Umo Silingon katublag si Moy na, no?
1: Mm-hmm.
0: Ahay. Tiyo, okay ah. Di ba, why lang daan ay ha? Hindi, relax lang daan. Hindi kayo magpakabudlay. So, ang muna si Mong tigululan ka matyag ka?
1: Tulong mag... Matigdalamig, nagasakit ako ng balikawang mabinhon.
0: So, ba't yung balikawang mo may fracture daw? Tuga sa pag...
1: Ha? One spine.
0: Ano daw?
1: Spine one ang fracture kito.
0: Ah, okay. Sige. Okay, sige. Halo na naistira.
1: Gabi-gabi. Pamati ako sa ingulo. Mga alas 12, hindi ako nag-tulog.
0: Oo. Di ko mamati kasi ako nga sakit man, why?
1: Ay, gahiga naman ako. Sinaway naman nga sakit.
0: At hindi kakalingaw ka man?
1: Nagkadlaw ko pinili sa ingulo nga ginapang... Kuan, kinadlawan ka pa sa ingulo ah. Hindi ko matulugan doon, hindi ko pumati sa inyong programa.
0: Ati, adik ka, guru?
1: Ano, adik? Siglo,
0: adik ka, gito.
1: Ano, akong pumatian ikaw?
0: Oo, adik, pro lang na kopya.
1: Adik, hindi ka
0: doon. Okay. Este, salamat, gina. Sige, text ka ni siya kung para matamyaw na ka, ha? Okay?
1: Oo, no. Kung may load ako, no. May subong nakapaload ako kung hindi katawag ko sa imo.
0: Mayo, kinakopya mo ba ng numero, diba? No?
1: Pwede. Kadugay na niyang number mo. Dilo, wala ko bibi na panas.
0: Ah, hindi magpanas siya. Kay plakad lang, pinitan ng maligya. Thank you, Minister. Salamat. Kinami, kinakistorya na kita doa. Salamat, Minister.
1: Pakilan ako katawag sa imo, no.
0: Gani man do medyo nalipay. Kung last mo guro ka tawag, doon ako kadumdum gani?
1: Oo, do mga ka 4 times pa lang.
0: Ah, okay. Sige. Mayugin man na ka makatawag ka, di kayo para makastoryahan na kita. Nabilang do, aralan tayo mula sa casual nga sitwasyon nga, makatok kita, makastorya kita sa mga kunado ng bagay-bagay ah. Do mga mula na ibla, no?
1: Oo, ano ka?
0: Di sino kalot mana? Mamana ka pa, hindi na?
1: Ay, hindi na.
0: Hindi na, kaya may fracture ka na gano'n.
1: Ay, kasi ko nagpamana, liwat kayo tamaran ako
0: ah. Oo, man. Aba, lokas na doon.
1: Nalang ko nagpukos, nalakot tamugon.
0: Oo.
1: Braso tamugon.
0: Oh, tiya mo na balater ka mo na mudlay, gimasubong magsalig sa mga lalaki, dahil mo manugtuntok ang kabudlay ah. Kay tiya mo na, yutay na lang kami tiya nga mabuot, kinabilin mo lang.
1: Palahubong ko itong bana, pumamana ito kuliwat palahubong niya po.
0: Ah, mo na. Nasuhay nga, yutay na lang kami tiya. Sige ah, hindi lang na, hindi lang mana. Salamat. Thank you again, Esther. Salamat kita, ha?
1: Oo, sige lo.
0: Okay, sige. Mga ka-K5, alas 10:51, nagling oras daw. O, iningabahin mo ka namin, gino, ha? Inom kita DTX Coffee Mix, ha? Mga morning chimpo, nag-ulan-ulan. Iba na hadlok mag-inom sa gabi isang kape kay tungod ba siya matulogan? Di ang iba naman niya yung night duty kag nagatrabaho, mga gwardiya, mga call center. At di nagainom sila kape, no? Pero you know what? Iskan ikaw yaya nga wala kay gobra sa gabi-abig. Pwede kaya kainom yapon di DTX Coffee Mix? Kay man ko ng mudo mo tulog, patulogon kaya isang DTX Coffee Mix. Amo na ka namin isang kapitay. Ginalimpyuhan niya nga ton nga sistema ang mga toksis ginapagwa iya. Kaya mo ginang balasulon kung aga masakit kag malatihan kita. Tungod sang toksis kag mo ginauso iya sang DTX Coffee Mix. Kaka namin kinsa nagaplano nga magjeta o kung mag-diet o kung tawag naton magpaslim la. Kay dugay kag gutom kung mag-inom ka DTX Coffee Mix tungod sang chia seeds nga puno siyang protina kag antioxidant kag may ara sa sang nabusog gabla dudugay kag gutomon bisan amo lang inumon mo bilong aga be di ka kamatsyag dugay ting pala niya gana galing no busog kag yapon kag may super antioxidant sa ngahalin sa tubo ha tistingan ha adlaw-adlaw inom kita ano man nga oras kape basta DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagkakas.

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras naton, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: Namigin man nga habon, adaw tanan naton nga handom sa habon, do aradas tanan sa DTX Beauty Shop, ho. Now, karon, kung makasulod ka sa inyo na yung palaliguan, kaptan yung habon nyo, kagpamagkuton nyo. Ikaw bala ang habon ko, nagahatag sa konproteksyon nga ginapatay mong kagaw? Ikaw bala ang habon ko, mabukal ka bala? Ikaw bala ang habon ko, ginadula mong punggol ka ginapino mong akon nga supat sa guya? Ginadula mong alap-ab kang mga pikas-pikas ang nagamantika kong guya? Ikaw bala ang habon ko, nagadula siyang mga wrinkles? Mga kinalutan siyang busong sa tiyanda, mga stitch marks, hindi nahil mo nun? Ikaw mo lang ang klase sa habon ko. Nagapahubin? Kung ikaw mo lang habon ko, nagapagwapo kang nagapagwapa? Kung ang sabat sa habon mo, hoo, Butchilingon DTX Beauty Shop na. Pero kung hindi mahatag sa habon mo, mahatag sa DTX Beauty Shop, no? May rason ka na nga mag-testing gamit DTX Beauty Shop. Ginadula yung baho sa lawas na mo. Ti ang resulta overall mga kaki-five, no? Kumpiyansa sa kagalingon. Kag malipay ka sa resulta, blakay damo madayaw si mo nga nagnami panit mo, nagputi ka. Ang mga buho-buho siyang guya mo to sa una, mga lapa mo, hindi nakitaon. Tapos kung may edad ka, may wrinkles ka, ninahil mo nun. Naghubin ka tulokon, niya mo nga mga panit ang matamat na gahulugon. Sumalipay ka siyang resulta, bla, tinagahatag dugang nga self-confidence kang kalipay. Don't you know anong connection sa habon sa ato ni kayong lawas? Dako, git. Kaya maluka, kung ikaw malipay yun tungod sa resulta ng epekto sa DTX Beauty Shop. Ang lawas ta nagapagwas ang natawag nila nga happy hormones. Isa ka hormone nga sikreto sa lawas naton nga nagapabakod sa aton immune system, nga nagaaway sa mga kanser, kag nagatulubo nga sakit. Grabe, no? Kung ikaw gali malipay yun, mga kaki-five, ara na yung sikreto, naga hatag siyang depensa ang lawas ta pagi siyang pagpagwa siyang happy hormones. Di may sarap la, no? Lipay kagid. Kitungod naming resulta sa paggamit mo sa DTX Beauty Shop. Kaghilway ka sa sakit kagbalatian, mga kakifay. Mabatian naton mga kamataan, mga teenager nga may worse din nila, no? Nag-suicide lang. Hindi ka subok, katama. Ang akon pag-itsindi, hindi mga kamataan naton, hindi lang naguntat ang aton obligasyon sa pagpa-eskwela sila, pag-provide sa ilang mga miste, kapag hatag sa malon abi, mga pagkaon nila, di nagatubo sila physically sa lawas, gadako sila mo, di ba? Kiti sa una, gamay man na sila. Kiti subong nalagko na sila. Tungod sa pisikan nila nga nagtubo sila. Ang wala talaga di parahan kalamanan yun, kasamin, sa ilang pagtubo, mga kakipay, pag nako siyang lawas nila, nagasulod sila gali sa teenager stage. Ginabayaan na nila ang pagkabata. Bla? So ang ilang prioridad, hindi na pa siya bata nga hampang na. kasi may mga bagay na nga mga prioridad sila. That's why example is validation. Ginabalidar nilang ila kogalingon, gusto kong bala sila is baton sila sa ila parihas. Because sila nga mga stage mga kakifam, emotional security, kag-acceptance sa emotion society is nag-develop sa bata mo. Kay nag-aupod sa ila pagtubo ang balatsyagon kagpaminsaron, especially kung teenager, curious. No? Curious sila mo. Kag nagahimo sila sa mga pamaagi nga para ma-identify sila, kag mabaton sila. Di ang iban, nagahimo sa mga eksena na accepted. Some of them are not accepted, no? Nga siya blanao, dudungol, ginat siya ng basaguliro, ginat siya. Tungod, nag-develop ang iya mentalidad, ang emosyon niya, kang nagapangita siya siyang acceptance, bla, no? Kung paano pa maagi, see? Di karoon, ang iya nga nabalaan, nga para nga makilala siya, is kung magtinunto siya, may bisyo siya, no? Kung ano na sabi, nga hindi mayo ang epekto sa palibot. May ara man niya yang kabalo siya mag-manage, no? Kabalo siya magpagar sa iya kagalingon nga maging productive ang iya yang pagtubo. Now, normal ina tanan mga kakifab, nagyan tanan nga kung mag-agi ka

O kung bata mo mahibi, no, mapulik si inyo balay, kahipos lang, pero na wala na ginaganahan, magbalik sa eskwilahan. Ang iba naman niya, tungod siyang ginabuli sila, tungod baho lawas nila, tungod punggo nila, ga binutoy lang abi, tungod dalain na siyang transisyon siyang lawas mo. Ang pagkambyo bla siyang lawas nila bla. Ang resulta sa mga kemikal, kung siya gapunggod sila, nagamantika guya nila, gabaho lawas nila, which is normal na siya, pero hindi bla plisyeng kang bla nami bla. Especially kung teenager sila, sensitive ang ila paminsaron ka, especially balatsyago nila. Dali sila bla magbatsyag, dali sila bla magsunggod. Kaya may mga bagay nga daw hindi nila yung mapalawig ang ilang nga pag-intsyende, kagang ilay nga pasensya kung kaisa, daw lipot lang bla. So matindi siya, masubuan sila, gakadepress sila. So muna kung kisa may mga balita na lang nga nag-suicide tungod gali, ginabuli sa eskwilahan, ginasuyaan. So mga ka-K-5, hindi natatani magkanto sila ng punto, no? Kung kita nga mga ginikanan, aware sa mga kinanglanon sa kabataan ta. Especially kung may bata ka nga teenager, gadinalaga kang nagasinol tiro. They need understanding. They need help. Kinanglan maging presentable sila. Buligan ta sila. Di ano ginabi, baklan mo si Nday da? Baklan mo si Toto, may siyang DTX Beauty Show, para na siya. Kag mapahamtang man lang kagalingon mo eh. Kiti, ma-proud ka pa gani nga abang bata na ni Colas Blana. O, kanami, gichang guya sina. Nagsunod sa tatay nga kagwapo. Sa una na yung bata na ni Pedro na, grabing punggod na, ginatipan gini Pedro. Subong bata yun, o, tinigyer. Kanami siyang guya, way na punggod, o. Kanami nga ginikanan, kaya ginatipan ng mga kabataan. No, mga mo sinap lang nga, small appreciation, kagang pagdayaw, no, hindi man nato nabi na ya siling nga ginaobligar sila, pero kanami matyagon. Kung ginatipan ng kabataan naton, sa ilang pagtubo, especially kung nagadinalaga sila, kag sinultiro. Di ah, ano ginabi baklan mong bata mo na mahila kagin? Mahila kagin? Isya ka barita na yung DTX Beauty Shop ho? Ara malanda sa tanan nga Grace Pharmacy? Sincere nag-store generic pharmacy? Ara na? Di karon gusto mo ma-order sa online? Di ara man. Pwede ka ka-order sa Lazada, Shopee kung sa TikTok? Kati niya gusto mo barato, tiara man Japon, barato. Kanto ka sa klinik ni Dr. Ramil. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang na yun sa medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Nga, pregin dala ko to si Missy sa klinik ni Dr. Ramil. Sili ko nga man, may problema. Away, maganda. Gipa-check up ko lang ang ilok, ya. Nga nung ilok, ya, may humbag. Ya, away, man. Nung nantabo siya ilok, ya, niya, pati black ito, ma. Kaiman siya kami, siya tulog kami, galsang kamot, ya. Nakabugtaw ko, pamuklat ko, ilok yung ganyan ito, nakitaan ko na yun, nakibot ko, kung ano'y bagat. Kutahin ako magsinggit, bagat mo. Kaya ilok ni Mrs. yung ito. Nagindala ko sa clinic ni Dr. Mel, isa mo lang natag isa ko, paggamitin mo lang DTX Beauty Shop ko, no? Kasi mong pare, magtulog ko, sa muklatan ko, misis ko ga, sakaan iya kamot, muklat ko, ilok ni Dayon, bisa ko na yung white lady mo. Nga white lady niya, kaya puti na bi mo. Okay, alas 11:19 na mga kakifibo. Now, ini nga bahin, madulong sa aton, dinilis ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule, no?

Yes lang. Okay. Ni Dr. Pinoy's Kuling Capsule, mga kakipam, isa ka natural nga suplemento nga kilanglanon ginaton. Nagkaroon ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids na siya. Importante ka kinanglanon na siyang lawas. Ano bala ang mga benepisyo kung nagainom ikaw sang omega-3 gayara sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule? Una, ginaprotektahan sa Dr. Pinoy ang imo korason batok sa heart attack. Ikadua, siligan sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule ang imong mga ugat para mangin matinlo ini. Agud makasirkular sang isakto ang oxygen sa dugo kag malikawan ang stroke. Ikatatlo, tunawon sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule ang inflammation. Gayara sa imong mga tul-an para hindi ka makaangkon sa arthritis kag gout. Ikaapat, ang omega-3 madali maabsorb sa imong brain cells. Gani ang utak permi aktibo, hindi malipaton kag malikaw kita sa dementia kag Alzheimer's disease. Ikalima nga mga kakipan, ikalima, makabulig sa madamo nga mental health issues, parehas ang stress, anxiety, depression, kagpati na ang ADHD. Ang Dr. Pinoy is Kuling Capsule gid lamang ang suplemento nga may omega-3 nga mataas sa DHA kag EPA, gani tuman ka epektibo para sa tanan. Bata man o konti gulang, hindi na paghulata nga magbalatian ah. Subong pala nga daan inom na kita siyang Dr. Pinoy's Kuling Capsule para mamintinar ang kabaskog sang lawas kag maabtik nga memorya. Okay? Available sa tanan nga mga butika kag farmasya dira sa Ibi Magalona, subong man sa Milog nga Kabangkalan, Morsya, La Carlota, Talisay, Pontevedra, Pulupandan, dira man sa Valladolid. Tagalos tanan nga mga banwa kag kasyudaran diri sa Negros Island Region. Kag Milog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Mga ka-K5, reminder na sa kutob gid gusto magbakal sang salakyan. Kabudlay magsalig mga ka-K5 mo, di ba? So kinanglan ang aton niyang kantuan ang masaligan, may opisina, lisensyado nga mga car seller. Di dre is ang masaligan gid is ang Bacolod car seller. Kapangita ka bala sang Hilux nga second hand nga pickup, no? Hilux 4x4, 4x2, Hilux. Ara sa Bacolod car seller. Pili ka lang kung anong color gusto mo. May ito, may puti, may silver. Anong gusto mo? Fortuner, Navara nga pickup, Nissan. May ara man sila Terra nga mga 2022 model, 2023. Sobra mo kapilian kay sa ilang displayhan da, sobra lapit siya guro da. Nga mga salakyan nga pwede mo pilian, may auto man sila da, may Ertiga, may Innova, may ara man sila sa nga Vios, may ara man sila nga mga ining mga high-end nga salakyan, mga Nissan Patrol, may ara man sila tawag nato nga Toyota Land Cruiser. Damo kapilian. Karon ko negosyo ka, gusto mo daw van type abi. May ara sila L300 nga puti, mga ka-K5, nga sa likod pwede mo magkargahan, sarado. Good as brand new mo. Kondisyon kakompletong papilis. Bacolod car sila no halos tanan na nagakanto sa ila. Kay katungod ka namin siyang ilang manager, kaya pwede ka lang kayo, ladako, dirili. Kag pwede mo yung matest drive ang salakyan, no? Kag pwede mo ma-inspeksyon niya yung mga dokumento. Now, karon pwede ka man kadala mekaniko para shape ka nga, imogin niya nga, ma-check up mo ng makina. Puti wala man problema, kondisyon. Kung gusto mo lang yung madala niya isang
mekaniko mo da yan nga para makatanaw ka sang choice mo nga baklon nga silakyan, pwede gin. Now, karon, hambal ni Manager Richie Pidena sang Bacolod Car Seller, naloli ko hambal sila nga ilibri ko gin ang pag-transfer sang ila nga mga dokumento. Wala bayan na, libre, no? Kagtapos, kung gusto nila nga magbakal sa amor, pwede cash. Pwede man nga makredit sila, be, no? Madown na sila 30% ang remaining amount. Buligan sila namon nga maprocess sa through financing. Prong financing namon is nubo katama sang porsyento lang. May arat 2 years, 3 years, 4 years. Ganubo lang porsyento. Kag kung kompleto ang ilang nga requirements kag pasado sila, duha kadlaw approve sila dayon sa financing. Nagkaroon te ang nami pagidlo hambalon mo lihog ng listeners naton nga pwede sila maka-trade in. May salakyan sila being example Vios. Gusto nila kinako ng ilang pamilya, damo sila, gusto nila van. Di may-ari matadi high-ace nga van. May-ari tadi nga 2023 model nga van. O kung nubo nga modelo, pro kondisyon tanan, ara, pili lang sila. Kung gusto nila SUV nga Montero Sport Fortuner, o kung inintawag nila nga Ford Everest, may-ara matalo. Di, tanan ina mga kakifay, kadami siyang kondisyon. Ang interior, kag mga pinta, kag makina, kondisyon tanan. Now, Carol, gusto nyo makita sample? Tanawan nyo sa Facebook, no? I-type nyo BCS, Bravo Charlie Sierra, BCS dash Bacolod Car Seller. Ara da, ha? Mga pictures ang sample sa mga salakyan nilang nga nakapwesto sila nga showroom. Now, karon hindi kaya magbakal sa lakyan kay ti, siyempre daw hindi mo man kinanglan kaya ka man magbakal, abe. Pero ti, may livelihood niyo si Mr. Richie Pudina, ang manager sang Bacolod Car Seller. Yan o lihog makuna mention, be. Masikon ang gusto sa gusto lang. Mag-refer sila, sampul, abe, ito panbalay nila, mamakal sa lakyan, pick up, abe. Kay pwede kargahan abi sa mga produkto. Te karon kung gusto yang i-refer abi, tawagan lang ko. Kay once gani yang mag dayon ang transaksyon, may referral fee nga makayuhom sa blastas dulungga, no? Silingkuti, mayuna kilimlihon, no? Pisadan mo lang gali, no? Okay, takaroon sa gusto gin mag-refer, abin naman niya nga sang ila kilala, may referral fee ka mo from Bacolod Car Seller. So, ano niya, no? Opportunity ni kagamayuning livelihood, ah. Ma-refer ka lang niya, ti hulat ka na lang kumanda yung transaksyon. Hulat ka na lang niya, ti basta mag-yuhom ka, hasta sa lunggan mong yuhom ang kumabaton mong ilang referral fee, ambot silingon, satisfied kagid. Ma-enjoy kagid. In other words, dako ang referral fee. Okay, ari ha. Tawag ka mo kay Richie Pidina. Ang numero niya, kwa ka mo bulpeng ang papilihog. Okay, kung isulat nyo na sinyo mga cellphone, no? Aring cellphone number ni Richie, oh? Ang manager sa Bacolod Car Seller. 0920 973 1403, ha? 0920 973 1403, ha? Munang number sang Bacolod Car Seller, okay? Oras na ton alas 10 o kung alas 11:28 na.

ka na, may mapiano ba? Syagad-syagad siya magpiano, no? Siya nagligay, kula na siya si Mana, gintudluan. Kuwaya na yun ba? Na, may piano yan, no? Pangalan niya si Sir Richard Kleiderman, no? Okay, magagagay 5 this time, magabasa kita sa problema. Sugod danta sa pagbasa sa punta. Ah, sa punta, sa puno. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Tawagal ako sa ngalan nga si Don Don. Sang Victorias J. Lolo. Lo mangayo la ko tani siyang advice. May nobya ko 1 year and 2 months na kami nga lugayay. Lugayay.

0: Subong J. Lolo, talag siya na lang kami nga nag-aistoryahanay. Oh, nga man. Tungod kay long distance relationship kami, J. Lolo. Layo ay kami. LDR. So, J. Lolo, anong himuon ko man? Patihan panakon siya or hindi da? Uy, ano? Palangga ko siya, J. Lolo eh. Thank you, God, and more power siya. Kilikili. Sa programa mo. Do hindi ko kichindi siya kay Dundon yung little sender niya. Nga, 1 year and 2 months na sila. Layo ay sila si Nubia, talag siya na lang kung nagtawag siya. Tapos, talag siya na sila gastoryanay. Ang hindi ko matindihan nga, ano kung nung himuo niya, patihan niya pa ang iyanubya or hindi na. Kay palangga iya. Tungod kay long distance relationship. Di, siyempre kung mga amusin ni Di, damo sa mga gasulod nga taling mabagam. Say mo, pinsar, kailayo ay kamo to, kapit pagig kong siluso kami, kag wala mo pa makuhang partida mo. Nya ba, simla kong ginainto yun ako, kag ginatunto yun ako to, kailayo ay kami. Basim lang kung may nag-consumo na to siya. Basi kung may nag-apangaluyag to siya kang magawang kamadulaan kong blaw. Di, sige ka na paminsar, ginapigos mo galing kagalingon mo. Gakasubuan ka galing. No, gakasubuan ikaw, kag nagalain ang buot mo. Kag sa dalayon mo nag-cultivar sa imo balatsyagong kapaminsaron, ma-ano ka na, ma-anxiety ka mula, ma-depress ka mula. Kag tapos, defensive ka na na yun, para hindi ko masakitan, blikan ko na lang ni Guru. So, tanan ina, iya, ginapinsar mo nga sa imo lang ka galingon, mula. Now, ti long-distance relationship mo, tiyamunin ka gina kalakamalakan. Kitungon, hindi iya mabantayan mo. Hindi iya mamonitor kung ano itong giho to. Tikon siluso ka, mabatsyag ka gini. Kapin pagin nga kung wala mo pa makuang imoy ang partida, wala mo pa mabugtong tirante, tapos gin. Now, mga ka-K5, no? Siguro, ang tanay nga bagay, may mga gaangot gid nga tawag daton nga mga pangduha-duha o kagkadlok. Sa English, may fear kag doubts yung kitablan. So, ining fear kag doubts, ara na sa utak naton. Kag amo ini siya kalabanan ang nag-untat o kung nag-pugong nga hindi kita maghimo sa mga desisyon. Nga instead nga maghimo kasantika nga ipadayunon mo, hindi na lang kitungod na hadlo ka blan. Nagaduda ka, nagaduduha ka, may kahadlo ka. So ginadipinsahan mo lang kong galingon mo, hindi ka masakitan, hindi ka ma-failure, hindi ka mapaslawan. Because nga nahadlo ka sa magiging resulta mo. So para gali mga ka-K5 na mapahamtang kita, dapat may sistema. Ang sistema, amo na siya ang alagyan mo. Kag amo na siyang giya naton nga makuha naton ang isakto ang resulta. Kung hindi ginman isakto ang resulta, amo silingon, may dapat ka ariglahon sa sistema basi hindi siya applicable, hindi siya doable, hindi siya bagay. Blati islan ang sistema nga kung sandiin, mag-aog yun ka mo kang maghatag sa mayong resulta nga ma-enjoy ninyo. Pariya sinila, UI sila. Sa sumong at simpo, mga ka-K5, no? Moderno na tayo. May mga technology na tayo. may cellphone no? Nga siyang una kinanglan mo magkanto sa RCPI, kinanglan mo magkanto sa mga company, telephone company, kay dito ka matawag long distance. Kay kung wala ka mo telepono sa inyo balay, makanto ka gin sa mga telephone company just like RCPI, ano pa ginada? Mabayad ka dito per minute, me, no? Ha? Kay sila na dito nag-provide sa servisyo nga makatawag ka. Di karon pagi pagi sa sulat, eh, masulat kami. Di kung gusto mo sulat, lawig, di kanto ka sa post office. Pero kung gusto mo nasigay, may sulat niya nila eh. Nga tawag nila telegrama. Di sa telegrama na mga kakipive, ha? Gina-ship na kada litra mo. May bayad niya kada litra. So medyo mahal ang telegrama. That's why nga ginanubo lang na. Ginanubo lang na kay para gamay ang lagyan mo ang imo balayran. Unlike kaya sa sulat, abe makapaburo kagidat pila ka page na abe. So gamay lang yung imo yung balayran tungkol ipadala mo dito sa post office, no? Pero kung kadali ka kag emergency, no? Telegrama ka kay sa sinamismong adlaw o kung the next day maabot na yon kay konsulat niya bitag isa kasimana na konsubra pa mo. Pero kung telegrama pagkadasun adlaw yung makaabot na yon tong telegrama mo. Ha? Shorten na iyang sulat, no? Di, Jirili, isa ka bes sa telegrama may isa ka mata lang nga gaskwila di si Makulon. Ang ngalan niya si Dako. Karon, may sulat sa kay tatay niya nga ginara na siya pinsar yam la. Nga, dear tatay, padali ako manok kag itlog ang imo anak Dako. Grabe, di mo lang na yung sulat niya kay tatay mo. Dear tatay, padali ako manok kag itlog ang imo anak Dako. Karon pagsunod pag-abot niya sa post sa telephone company, manog panara, manog sira na bla. Niya sira, pwede ka pa telegrama pa. Niya po pwede na siya, pero manog sira na kami nga gawa lang ba eh. At dali alam niya siya, kaya masira lagi kami mo. At sige, may gagaw ko. Sulat siya, sulat. Niya tapos na siya, tapos na. Ari na oh. Aling bayad ko? Dati sige sira, mabato na yung basagan, tatay mo ito, padalaan mo ha? Mga kakifive, hindi mo to. Pag ang basaga, may nanawag sa balay nila to sa out of town. Choy, may sulat ni Hirin sa bata mo. May telegrama. Ha? Diyan may hara. Ya baby, tanawon ta. Naday, sawa tawag ya. Naday, si Toto Dako nag-telegrama. Importante gro ni. Dati sige, may basahon ta. Pagbasa mga kakipay sa telegrama, basa siyang tatay, ano? Pagbasa siyang tatay niya, niya, dear manok. Niya, dear manok. Padali ako siyang tatay kag anak ang imo itlog Dako. Nakibuchit na nun yung sulat ng Dako man. Nga na paano yung malanyang itlog o Dako? nyadir manok. Padali ako tatay kang bata, kang anak. Ang imo itlog, dako. Nga mo ni sulat kang telegrama ni dako, man. Kay gali mga kakipay, sa kasakoon kakadasing-dasing ni dako nga maghimo sa telegrama kay tatay. Nagsinuli ay. Tani sila dito, dear tatay. No? Padali ako siyang itlog kag manok. Ang imo anak, dako. Si dako ang nga lang siyang bata. Mo, no? Dear tatay, padali ako siyang itlog kag manok. No? Ang imo anak, dako. Ay nasulat niya, dear manok. Padali ako ng tatay kag anak. Ang imo itlog, dako. Nakibot man ang tatay na anong sulat sa bata mo ni man. Kaya galitiyan muna mo kinanglan shorten mo lang ni kang palawig-lawig kasi telegrama sa una kay kada litra bayran mo mo. Ha? Kada litra mo. Isipo na pila kalitra na. Kung kita siya kada litra ba chingko sintimos, betiyan mo nang bayran mo kung pila tanay kalitra eh. That's why ginshorten lang. Anlag niya sa sulat sa una yung maka-explicar kagayin, maka-plaster kagayin sa imo yung botsilingon, abe. Di sa telegrama, yung limitado lang na iya. Amo lang ginaisulat mo na sa kuay na iya mo. Kang dasig siya, abe, makabot, no? Pagabos, baton sa imo padalaan. Ang laba yung asulat niya iya. Dasun pa na simana yung maabot niya, abe. Di karoon kayo pag-abot ni dako sa telephone company mga kakipay, mukon sa telegrama. Manugsira na, lasingko na mo. Ingagaw kayo kinanglano, giguro ni dako. Ito, dalian, ito kayo manugsira na kami, lasingko na mo. Pwede pa siya kayo ingagaw, sir. Dali nga gawa lang, ah. Pero antes siya magkanto sa mga telegrama nga mapadala siya, memorize na ni dako mo. Dear tatay, padali ako itlog ang manok. Ang imo anak, dako. Ikaw mo ginapresyon na siya sa isang taga, ano ni, taga-telegrama. Benya, dali alang siya kay masira lagi kanya. Sige, dali, on ko lang ni. Sus, nagsinuli ay. Pagkadasol nga daw, nabaton tatay niya. Yatay, may telegrama ding bata mo. Yaday, si dako nag-telegrama, importante gro'n eh. Gati sige, tanawunta ba siya hunta? Pagbukat siya tatay, ang nanay, skilid mo. Niya ba sabi, tunuga, kini umulong basa ya mo? Bawas ang nanay, umulong basa. Yaday, niya tinugon ko lang, nyadir manok. Nanay, tingala niya, dear manok ako. Dear manok, padali ako, tatay kag anak. Ang imo, itlog, dako. Di mo na bimabaton mga telegrama. But ano din yung butsilingo niya? Manok pa na, gisakon. Kay galiang muna, no? Mga kakipay ba? Joke-joke na gamayan. Ini naman siyang aton ni Tersender, no? Di may mga amo na naiyang sumong aton nga available sa aton panahon. May mga komunikasyon na, be. Ang siyang una, ang layo nga distansya, magtawag ka sa Amerika, long distance mo, di ba? O kung magpadala ka sulat sa Amerika, 45 days before mo mabaton ang sulat. O kung mabaton siyang imo padalaan, 45 days. Now, sumong nga chimpuya, a matter of seconds lang. Ang thousands, kung pila kagatos ka kilometros, abe, ang kalayoon, no? Tungod Amerika kag Pilipinas, layo, kinalan matrabel sa 45 days, kalabanan sa una. See? Karon, tungod sa moderno nga panahon, kag teknolohiya, ang kalayoon nga 45 days, naghimo na lang 2 ka segundo. Tungod sa technology, Kan tapos, hindi lang yung mabatian mong tingog. Ya, kundi makita tungod may video call na siya sabong. May video call na kita. Nga makita mo siya anywhere in the world. Ang ginaistorya mo, makita mo. Babatian mo. Makaistorya kasi ya, bisan din po siya nga party sa kalibutan tungod may cellphones na kita, may internet. So kulang na niya siguro yung saton lito sinding si Dondon ang sistema, blan. Ang sistema nga para nga maplastar ang ila relasyon. Tungod, hindi lang ya, hindi ya upang ang long distance relationship kung nagasaligay ka mo. Kung magluwas siya kasaligay ka mo, may ara ka mo dapat sa mga plano. Kag sa plano, dahil yun na iya ma-determine kung nag-cooperar ang isa kang isa sa inyo. See? Kay sa pag-cooperar, kag paghimo iya siyang partiya sa kung ano mga plano abing nag-ikompormihan ninyo, dira mo na ma-determine tungod nga nag-aaksyon siya. Nag-aaksyon siya. Example la UI ka mo, may ara ka mo siyang istoryahan ay kagplano, kung saan o ka mo makita na iliwat, kung kada saan o ka mo mataw ganay, ano ang mga plano ninyo sa palaboton, anong party siyang imunubya nga dapat himo o nga magkakontribute sa sinang plano kag ikaw man, no? So, dira mo na mabasa, dira mo na matansya, kung ginahimo iya ang mga bagay nga ginplano ninyo, kaging kumpormihan ninyo. Because actions speak louder than words. Bisan hindi ka na gani maghambal, pero ang isa ka tao nagahimo siyang mga bamaagi, na kung paano ka mabuligan, bisan huwag siya gambal, mabasa mo mo. Di ba? Machindihan mo mo. Through actions. Di karon, puro lang siyong ilanon, kag puro ka lang niya, wala action. So, masulod ang duda. Kag kung may duda ka na, upo niya ginang tawag naton nga nervyos, kukulba. O kung tawag naton nga makabalaka ka. Because nga, hadlo kita kalabanan masakitan, hadlo kita ma-failure. Nga ma-failure ka kag masakitan tungod may wala kita siyang definite plans. Wala kita siyang purpose. Wala kita siyang goal. So, amumula na kilang landa para hindi kita ma-failure. O kung masakitan man sa kung ano man nga bagay, kinglan himaluon ta ang sistema nga sakto nga para makuha taman ang correct nga resulta. Mga ka-K5, alas 11:50 na, mag-commercial break ta na hingagawa. Don't go away, ha? We'll be right back.
1: K-K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapatas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
15: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
17: Hindi kang inabalaan nila. Soltero pa ko, lo? Balo na kami na.
0: Soltero ka to? Magaga K5 ko wala na kita sa panahon. Before kita mag-end sa atong program for tonight, matik na ni, balaan nyo na ha. Gina Seafood Restaurada. Adlaw-adlaw bukas ang Gina Seafood Restaurada. Marco, makita mo ang mga post sa mga vlogger kag ang mga nagakaladto sa Ginas, ginapiktura nila ang mga pagkaon dirile nga ginaserve sa ilang misa. Malaway ka mo. Tungod sa presentasyon pa lang niya, kanami pala dirile. Iraara pa lang balay ang ginduhol pa lang siyang meter sa imo sa lamisa. Ginapictura na siya nagkakalaon. Laka ginapost nila sa ilang mga Facebook, abe. Makita mo dinali, malaway ka mo. Di ko matilawan mo pagidami, masi matulo na ginlaway mo. Sa totoo lang, kanamit ginsang mga pagkaon na si Ginas. Kagkabarato, dinali. Affordable ang presyo. Now, karon preska siya ng mga seafoods, aragida. Di-try nyo gate ang ilang bestseller, ining sinigang kang tinulang ang mga isda. Lapili ka isda, gusto mo mo. Tapos may pasayan pa man sila, ngahalin sa dagat ng lagko, black namit man mo. Nagligan pasayan, ginbira ko. Ha? May aray sila sa bestseller ng butter garlic shrimp. Tempura, muna mga best-seller nila sa pasayang nga pagluto, bla. Ako niya, lusgusa lang, butangan niya, sinyutay na, kag black pepper. Ako namit-namit, bla. Simple lang, kitungod halis dagat siya, kay, kanamit-namit siya, bro. Ay, mo. Di may kasyag pa man dili. Ang kasyag ka na abri mo siyang alokaba, may aligig ino, kapangilay. Kanagko na nagamukid ang kasyag na mo, di ko magandong kasi ibanda. Ah, hindi ka sigurado nga tambok o kon mayo klase. Sa Ginas, ang supplier nila yan mismo, ginapili na ganda, ginapain na mo. Mga tambok yung nga bayi nga kasyag, kang mga blue crabs, ara na tanan sa Ginas, no? Ang kanami, pwede ka na ka-dine in, pwede ka ka-take out, kag pwede ka ka-bakal hilaw, dili. Lutuon mo sinyo malay, pili ka na, may mga shells sila, may mga, ginulot na sila nga mga isda. Kanami, no? Abi-abi, tanawan nyo, babe. Ang ilang Facebook page, ara na tanan nga mga impormasyon, kag mga detalye nga sarang tanga mabalano. I-type abi sa bug na sinyo nga mga Facebook na, ha? Ginas Seafoods Restaurant, ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa Amonia. J.E. Lolo sa buong gabi. Kita na kita buhas. 9.30 in the evening to 12 midnight, 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
18: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulos.
3: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabala di mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa tanan natin mga suti ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
9: Pre-Bio.
10: Kampiyon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo-bala ka mo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
8: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kang nadako ang build-up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build-up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
4: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
8: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
4: Ano na dok kung mag-foam cells na?
8: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam yang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sa pagdamo sa smooth muscle cells. Kaya ini ang naga-bulto na sa sulod sa imo nga arterial walls. Ang pagdamo sa smooth muscle cells ang naga-stimulate sa ito ang nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
4: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
8: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag solihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maka maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
4: Mugali nagapurma ang blood clot.
8: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
4: Abaw.
8: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
0: DTX 500!
4: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
8: Maghambal ka Sir GP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulat nga magka-colon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ang peligro.
7: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
8: tapos ubuson niya kwan ubuson niya imo cartilage
7: ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid, kay kun wala collagen hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kag DTX 500, kung wala kag Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi natawag nga arthritis.
8: Dantawa lang first generation sang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
9: Correct.
8: Subong niya, damo na free radical sa palibot, sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. na Sir JP sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang git, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty Singa combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
10: 470.
9: Nagtiko 2
10: sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160.
9: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
10: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mapalit
13: sa mga para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLD McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw? Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
15: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
16: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga Clinica Dio Fresh.
15: Uy, swipe, swipe!
16: Pahamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
15: Pero kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
16: Yes.
15: Do, hindi ko gin mapunggan.
8: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape.
16: Mm.
8: Pwede kang mag-inom DTX
16: Coffee Mix. Pwede.
8: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang.
16: Welcome,
8: ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
8: Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
15: Sa init. Oo, patay.
8: Baskog niya amon nga, baskog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Hindi na yan patay sa init.
15: Naka-armor niya.
8: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
15: Meaning
8: pa, base ka na no kainit.
15: Puslan gyapon sa lawas.
8: Puslan gyapon. Musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
15: Grabe nga technology, no?
8: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga

0: ta ni mo nga mga kugatan, jamay ni mo nga kugatan. Kung ga pamasads ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine ga kadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi. Gamit ang DTX herbal oil tapos pamasahi ni Engineer Albao ga inom gina siya sang
1: Extend.
0: Extend food supplement.
2: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So let's talk now about D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
4: Talk ni Doc.
5: Thank you Sir JP. Subong nga adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With of course with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramin?
0: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides.
5: Mm-hmm.
0: Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
5: wow!
0: probiotic mm-hmm. bacteria.
5: Wow!
0: Nga kinahanglan nun, gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy,
5: mm-hmm.
0: ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
5: Wow.
0: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains
5: mm-hmm.
0: nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. So di na, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan,
5: mm-hmm.
0: ang iban sa imong ilong.
5: Mm-hmm.
0: Tanan nga buho sa kuana, sa lawas.
5: Mm-hmm.
0: Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong nga mga flower.
5: Flowers.
0: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria
5: mm-hmm.
0: ara sa imo tinai, no?
5: Mm-hmm. Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bakterya gatinir, no? Sa mga pagkaunta.
0: Ang absorption,
5: ra? Mm. Absorption.
0: Dira ginahimo ang mga hormones.
5: Da, man tanan-tanan, ginahimo. No?
0: Mga B vitamins, other vitamins, mm. dira ginahimo. Amo nang ara sila, da, ga, tinir. Amo na gani, nga, nag-abot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir
5: mm-hmm.
0: Boy.
5: Mm-hmm.
0: So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs. Like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B vitamins, ha? Kaya niya i-manufacture dira sa atong tinai, Sir Boy.
5: Wow,
0: kung kainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
5: Uy!
0: Nga malayo ka sa Alzheimer's,
5: mm-hmm.
0: dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
0: Kung kumplito ka sa D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. May edad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Spore Biotics.
5: Kung may tandem for life, amo ni nga tawag na mo ni nga ProBio tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pag idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics.
6: Na Sir Boy nga ipares ang Klinika Spore Biotics kag Klinika D3 Bio kasi siyempre ginanourish ang MCT no nga ra sa Klinika D3 Bio ang aton nga good bacteria pero kaning ang mga good bacteria nga ra sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucosa lining, Sir Boy, nga sa diin

0: ginapadamo niya, no? Mm-hmm. Muna nag-trap sa mga kagaw eh, no?
1: Correct.
0: So ang clinical detribayo nagpadamo sa atong good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man sir boy ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang clinical detribayo ang operasyon na nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal sir boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
2: gina-prevent organ
0: niya, para
1: mapresunatos
0: lang. Mm-hmm. So ang clinical detribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Detribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
2: Wow.
0: No? So 50% sir boy sang serotonin sir boy.
3: So kung i-combine man ang Detribayo kag ining gitawag
1: Clinica Probiotics,
3: ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters.
1: Correct.
3: Kag neuro hormone.
1: Ang unang kampiyon sa tanan.
3: So kung pala inom ka sina, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
0: Hindi ka tulog.
3: Sa depression.
1: Sa emosyon. Oh.
3: Nami tulog.
1: Nami tulog. Ano pagin mabulig sa ginatawag sa Clinica Detribayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica Detribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
2: Mm.
1: This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
3: The resident bacteria.
1: May mga resident bacteria ka na.
2: Mm.
1: Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo's probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica Detribayo.
2: Mm.
1: Kaya ininitanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut. Kaya ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut. No?
2: Mm.
1: In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amo ni ginausar sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
3: Tama.
1: That's why kung ikaw ga Clinica Detribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
3: Pati utang mo, madumduman mo.
1: Mga utang,
3: kung mga kontra mo sa una, madumduman mo.
1: Aha.
3: Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
2: Nami gali sir boy sa mga estudyante, ga-review, no?
1: Nami gid gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica Detribayo plus Clinica Probiotics.
2: Kung si DTX 500 may TC, Detribayo plus kwanya, plus
1: Probiotics.
3: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
1: None.
3: The combination of Detribayo and Clinica Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
1: Ah, kayang-kaya.
3: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
1: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are, no, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal kamo sang Clinica Probiotics together with Clinica Detribayo.
3: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no, ang combination sa Clinica Detribayo kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy.
1: Mm-hmm.
3: Dako,
2: may outbreak lately sang kolera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla.
3: Mm-hmm.
2: kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya kakaigo kulira, iban niya wala.
3: Wala.
2: Bakod yung ilay nga.
3: Nga mga gut bacteria.
2: Gut bacteria.
4: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlamadlam. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
5: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Matatas mga butga. May D3, ang alkaline, nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
4: May TC!
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Alright, para sa dugang pang mga health benefits ang aton nga power tandem. Mm.
3: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
1: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
3: Siya ang nag-combine DTX 500
1: with D3 Bio.
3: Clinica D3 Bio.
1: Uy,
3: confusion. Gininom niya kag ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
8: Abuswang na.
1: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na, tapos may mata. Maging amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy san Diyos, subok ang record ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no, para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo, makabulig gid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500 ka, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
3: Ang ibang sir boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3 Bio, damo ko Spore Biotics.
8: Uy, nakadayon ang kaso.
3: Isa ka box inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica probiotics, spore biotics kag klinika di Tribayo.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan, mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung pisang nagligad, sikisakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
11: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap, mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap,
13: mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod Tingog sang Banwa Pagdayon sa pag-alagad K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Las 4:39.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
19: Isipon na ang news ng mga orasan, alas 4:40 na! Grabe, 40 na yun. Sa 4:40 na ba? Oh, grabe, no?
18: Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
19: Okay ra. Sige! Anong mga dalagko ng mga balita karon nga aga sa atong sininga pagpangalagad? Yari na kita sa pizza 14 na sining bulan sang Hulyo. Kasigno?
20: Dasig lang.
19: Bisperas naman.
20: Dasig lang, may balayad na kay Lia Subirano.
19: Ay, kagrabe na. May nagbayad naman ka mo sa Turko. Kaya ang nagbayad nyo sa ang inyo sininga ginapain-pain nga nagbayad sa Turko. Na lastra. Kaya gingamit sa iban nga pamaagi mga ka-K5.
20: Pila na lang ka adlaw K5 babes sa kuna? Agosto na?
19: Agosto na.
20: Oo. Tagkiliwi na naman.
19: Ala.
20: Oo.
19: Amo na?
20: Oo.
19: Agosto. Grabe no. Tagkiliwi na to.
20: Enero, Pebrero. Oh, kipibitan? Tigurotom sa'yo, hindi?
19: Gutom.
20: Oh.
19: Bala na da si Tana. Mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad karon nga aga sa aton sining pala tuntun ng balita ang K5 sa umaga. Sa giapuro po sa inyo mga alagad, ka-K5 babes gandalao.
0: Ako naman si ka-K5 Robert Pardo.
19: Sa aton sining mga headliner, sa aton sining mga balita lokal. Geologist sa US ginasuhestyon sa PBOX nga pala palaparon pa ang exclusion zone sa palibot sang kanlaon.
0: Samtang sa piyak na bahin sa aton nga pag-alagad, ekspansyon sang terminal sang Bacolod Silay Airport, pag-sugda na sa Agosto.
19: Amay sang babae nga ginbuno patay sa Bacolod, luyag magpasaka sang kaso batok sa suspect.
20: Grabe na pinamilya na ni.
0: Transparency ginaduso sang Senado sa ikaduha nga simana sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
19: 18 patay bangod kay Typhoon Inday.
0: Bisayas mangin magalumon sining Domingo bangod sang habagat.
19: Amo ato mga kakifay bang aton sining mga balita. Sa aton sining mga balita lokal diri sa aton nga pagpangalagad ang mga top stories naton karon nga ga. Diri sa inyo pala tuntunan. Grabe no. Balita to sa transparency to sa Senado.
20: Dugay na nga singgitan nga daw ginabaliwala man.
19: Ay gali. Yeah, gusto ko klaro. Inang hayag transparency ang amon nga ginakinanglan sa sining padayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginaduso sang Senado ang namangin transparency lang ah. Sa ikaduha nga semana sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kagina siguro nga pagalikawan ang tanan nga mga nakaatrasar sa pagpadayon sang kaso mga kakifay. Ginanunsyo ni Senate President Win Gatchalian kagapon Domingo o sa naligad nga adlaw Domingo nga ang tanan nga dokumento kag ebidensya nga ila nakuha gikan sa impeachment ni Vice President Sara amo ang makit-ana sa isa ka dedicated section sa Senate website kun din gina sugtan ang publiko nga makita kag mabalaan ang tanan-tanan mga
20: kakipay babes. Ang muna sa una ba lang freedom of information. Terrible gina yung kabudlay kay nga sang una makabuki ka pa ka blatter entry sa polis. Subong hindi ka nakabuki kakipay babes.
19: Ay galing.
20: Oo. Sang una maglibot ka sa mga police station. Ang blatter ara na gabarakang salamisa. Bukad ka na lang da. Maglista ka na kabarita. Pero subong hindi mo na nakakipay babes may mo.
19: Ti public document na?
20: Public documents. Pero ti ang ambal nila may clearance ka anay. sa pag secured dyan sila nga documents.
19: Grabe no. Lain na gidya subong yan ang panahon no.
20: Ginatago. Kung maggadto ka sa mga ordinaryo, mga provincial offices, hulaton, ginaanay ang memorandum ko nung hindi makapagwa sa statement, hulaton, gid ang spokesperson.
19: Grabe, no?
20: Kabudlay.
19: Perti kabudlay.
20: Pero nga ang iban nga mga tao, nga mga opisyal sa gobyerno, wala man ka ba? Pag ambal nga interview, sige, interview. Iba niya daw tamimi.
19: Gali.
20: Oo.
19: Sige lang. Bantayan ta na mga kakifay kung mamamanang yapon sa madason. Mag-bailo ang administrasyon ti. Balik naman tas dati eh. Manginsulhay lang ang pag-kuan, mangin-accessible kita mga kakifay. Sa tanan nga bagay, kung ano man ang imong nga mag-kuaon, katukaw sa police station, mga kakifay, hindi ka bala mabudlayan. Bulig pa kita, nagabulig pa kita sila tapos mabudlayan pa kita nila ano alawa kung wabi. So isa na sa mga bagay nga dapat ikonsidera mga kakifayb sa gobyerno kamati magsiling ka transparency, ginadusok nato ng transparency, dapat ang tanan mangin transparent man magluwas sa bangko mga kagibay kung magkuha ka sa mga dokumento kay may yung bangko yung natural may mga may secrecy law na yun ang bangko yung mo hindi ka basta-basta kapagwa sa mga documents without any orders ang korte, court orders, mga kakifive. Ang iban sini mga kakifive, ang mga bagay, ti dapat ihatag nila kay man documents na sa gobyerno na pwede makita sa mga pumuluyo. Kung sa mga police mula, pwede ginaya.
20: Pwede gin?
19: Last 4:43 na mga kakifive. Power trio ginaging ginanglanta. Ang power trio mga kakifive sa atong sini nga mga suki. Amo na yung pinaka-importante sa atong nga aga pa. Ang kapigid mga kakifive. Oh. Why untat ang kape? Ang DTX coffee mix mga kakifive. Amo na ang pinaka-importante kung aga. Maininit ka lang tubig ya. Tapos na ang tasa ni tatay. Importante may kape ka na kay para makatimpla ka na kape magakadto ka sa trabaho makadto ka sa magbalakat ka sa merkado nakainom ka na kape pagbugtaw mo na again wala makakape ka na amo na ang DTX coffee mix kada mo bala sa mga naga hatag sang testimonya nila pang sila niya
20: bari basta akong testimonya kakipay babe so Morning sir, ma-order 10 ka box nga DTX coffee, 2 ka DTX 500, 2 ka D3Bio, 2 ka box nga Mighty C, kag isa ka DTX Beauty Soap.
19: Barang timing man ba?
20: Amo ning testimonya ni Rizel Piadotse sa 27.
19: Sa pizza 27. Sa
20: barangay 27.
19: Grabe, sa nagligad, to nga kape-kape, malang tadang iba.
20: Ano mo lang. Kaya mo na ko ginahagad mo.
19: Ang iba, ang sa nagakulo kape-kape, tado, ang iba, ito praya pa itong kape. Hindi sa kasahaw, sa buong yan, taga pulo na kakwan.
20: Taga pulo lang kabaks.
19: Pulo kabaks, grabe. Nari man gali, huwag ko nabasahan.
20: Basahan mo lang, okay.
19: Niya, sir, mayong gabi lang da. Base makalugar ka boss dulungi ko 20 lang ka box nga coffee kag isa ka DTX coffee mix ka isa ka DTX 500 D3Bio kag Mighty C dire ni sa Ricos Baranal sa Dulao Bago City. Salamat sir Rico ha
20: nagapangepiman si Gin Montesino Arroyo sa DTX coffee mix kag si Rowena Villaran Erbito. Namimiss na kita, Ma'am Ruina, ha? Lihog lang. Namimiss kita. Ogi liw ko. Miss na miss kita.
19: Alams na sila ni... Sila ni Miss Villaran Erbito niya. Alams na eh.
20: Ogi liw ko. Miss na miss kita. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Gusto mo sana ano? Gusto ko sana'y magkayakap ka.
19: Antes sa magyakap. Ayo ka nay. Ang balo mo nay sana'y bigyan mo ng pansin.
20: Sabi ko ya, sana'y bigyan mo ng pansin.
19: Trabaho ta. Trabaho ta mga kakifive. Ang probiotics, lactobacillus, mga kakifive, sa una kadami man eh. Di pero, sa ginagamit ta pa ni mga kakifive, subong ara na sa DTX 500. Nagabulig man eh sa pag-balanse sa good bacteria sa tiyanaton mo. Digestive enzymes, ang amylase protease lipase nagabulig man sa pag wasak sang carbohydrates protein kag fats mga kakifay sa aton lawas ang prebiotics mga kakifay pagkaon sang good bacteria para magdamo sila sa tiyan mga kakifay ang aton sininga mga suki dira sa iya sa Isabela, Kagbinalbagan, lakip na sa Inigaran, mga kakifay nagasilingi sila pao. Dili kami nang ayo asang DTX 500. Kaya nga mon nga ginainom, kun aga maginom kami sang DTX Coffee Mix. Inom kami sang DTX 500. Before meals mga kakifay, kampiyon subong. Sa una, damo pang ginabatsyag ko, sumong wine na. Ang nakabulig sa akon, amuni ang DTX 500, mga kakipay.
20: Si isa ka niya, BT kakipay babes, na taga Gimaras, ngala niya si Arnold Herrera, taga Jordan Gimaras, nag-order sa akon. Sina, may diabetes ko mo. Testingan mo lang ang DTX 500. Isa sa aga, isa sa hapon. Panilagan mo sa sulod sang mag 100 capsules ni siya, magtag twice a day, but silingon 50 days mo ni siya nga gamit, no? 50 days, sakto no?
19: 50 days.
20: Oo, so duha-duha mo. Di siyempre, sa 50 kadlaw, kundi 100 ka capsule. Siling ko, pag panilagan mo, kung hindi pagid madala, mabatsagan, follow up mo ka isa. 100 days. Kung hindi pagid, ay untaton mo. Untaton mo na kay hindi kahiyang. So siling niya, pag after 1 month pa lang, pagduha na ka DTX capsule, ka box ang nagamit niya, siya nanggapang ulit sa akon. So nalipatan ko nagligad si Mana. Nagpuli, na-stranded pa sang nagligad nga Biyernes. At sa Biyernes naman yung madala kakipay babes ang iyang kwan, iyang order. Oo.
19: Ay, gali.
20: Oo, tuwita may memo. Siling na baka lang ko na anay, kapsul-kapsul sa kilala ko ah. Oo, siling na namin sa imo kay Bulyom daw makaburubarato ka bala.
19: Sige,
20: kampiyon ng DTX 700 sa mga taas sugar kakipay babes. DTX 700. Kaga simpre preyo sa akon. Nag half rice lang ko kun gakaon subong minti na yaka kipe babes. Half rice kisa pag abot sang tigkalaon gutom naman pro tiway kami mo agwan taon tanay kay ti nagaedad na ta. Oo. Kinang naman mamintin tang aton nga pagka bodybuilders hindi ta magbuyunan. Ang kagapuhon ta mamintin ta manabi ka kipe babes. Na. Sa pangabuhi abiti mulumarang garanon man ta. No. Kinanglan mo yung DTX 700. Kinanglan mo yung DTX 700. Doon kayo yung home ko. Doon ka lang mo. Kawaw. Abi mo, hindi ko ito magbayaran yung utang ko kay Liao.
19: Hindi ah.
20: Bayaran ko ito ka noon. Oo.
19: Hindi ah. Nang...
20: Oo. Ang munang problema kay pagambal mo mo lumang garano na daw supak gid sa buhot mo.
19: Hindi wala wala ko nagsupak. Nadumduman ko lang kung ang pamangkot ni Liabla kundin ka.
20: So DTX 500 mga kakipay. Klinika di Tribayo. Ang Klinika di Tribayo ang maginamin niya kay nga with virgin coconut oil. Good patch niya kakipay babes mo. Ang muna yung nag-penetrate kung nalimbawa be gakamang ka sa kwan sa sulod ka tamburong ga practice ka military abi no gakamang ka perti ka gutok. Munang ugat mo na mong tamburong. Amo man ang ginagyan sang dugo alimbawa biyang ugat mo. Kung naka di Tribayo ka wala sang supon ang tamburong kung ikaw nagasuhot. Wala sang supon man ang imo ugat kay ginapadanlog, ginapanami sang Klinika di Tribayo. Once gani kakipay babes, hindi stress ang dugo. Once gani nga nami ang ilig sang dugo sa imong ugat.
19: Okay.
20: Kanami ka pamatsyagan mo. Tanawab lang makina. Kung gin-change oil mo siya, kag bago ang oil niya, kanami sang dalaga niya. So, kinahanglan ka kipay, babes, mag-change oil.
19: Mag-change oil.
20: Sana oil. Sana oil, ha?
19: Change oil, ha?
20: Sana oil.
19: Sana oil. Sige, ay, tina, no? Nakaraos na. Nakaraos na, guro, mga kakipay, ba? Ang lakad sang panahon. Dari kita na yung mga kakipay sa pinakaulihing lakad sang panahon.
20: Nga wala ginuna-una.
19: Wala ginuna-una.
20: Palangga ko, nagbag-o ka. Nagbag-o ka. Lakad sang panahon.
19: Lakad sang panahon nga wala mo ginuna-una. Mga kakipay, ano na lang ang matabos ni kayang sudad sa Bacolod Subong. Mainit kag kahapon, masyado kainit, no?
20: Oo, init.
19: Ano na, ang temperatura kapon ara sa 26 gamay malang.
20: Mm.
19: 26 degrees Celsius kag ang tugtoba 28 degrees Celsius.
20: Mm.
19: Sa masunod nga adlaw, sa kadaman nga adlaw mga kakibab ang masanag kag may gamay nga posibilidad sang pagulan. Samtang sa katapusan sang semana mahimo nga magabot ang mas mabaskog nga pag-ulan mga kakibab. May palabuto naman tamo. Mga kakipay ba? May mga palabuto naman tayong low pressure area mga kakipay. Sa pizza 17, top 19 mga kakipay. Dito ni mabalaan ang mga pag-ulan-ulan mga kakipay. Kung madayon, kailain ang chimpo din. Kung madayon sila. Mo na mga kakipay ba? Why man pagid pa mayo ah? Why man kid silinga mabudlayan ka sini? Kay medyo mainit. Pagulan-ulan sini mga kakipay. Bungalan na isa ginatawag na thunderstorm.
20: Oo, kakipay babes. Alas 8 kagabi. May linog sa Masbate. 3.5 magnitude.
19: Uy.
20: Kagabi sa gihapon, kakipay babes. Sulit-sulit lang. 4.4. Sa Balot Island Municipality sang Sarangani, Davao Occidental.
19: Uh-huh.
20: 4.4 sa kagabi, ha? Mga alas 8.55,
19: uh-huh.
20: Alas 8.30 sa Masbate. Alas 8.55, si Linog dito na sa Balot Island, Sarangani, Negros, Davao Occidental.
19: Uh-huh.
20: Pero kakipay babes, sa kinisinig lamang kagahon, nabatyaga naman ang linog. Kung ikaw taga Balot Island,
19: uh-huh.
20: Kakipay babes, ala una 44, 5.0. But silingon ramdam mo ganyan kakipay babes.
19: Mm.
20: Kung ara kasi nagkatalugag nakabugtaw ka, paglinog sini batyagan mo gid.
19: Uh-huh.
20: Ang pinakaulihi kakipay babes nga mabaskog ang linog,
19: mm-hmm.
20: Ang pinakabaskog niya lang gid among 5.0 sa Sarangani, Davao Occidental. Grabe.
19: Okay. Tiyan mo na mga kakipay ba? Sarangani, Davao,
20: oo, Oriental. Sa Occidental, sang 24 oras,
19: uh-huh.
20: Muna ang naglinog sa Masbate kag sa Sarangani mga kakipay.
19: Sige!
20: Dito kita sa ato niya, good vibes! Kakipay babes, inibalaning gadapitay kakipay bitan. Namin kaya balik-balikan, although ko napakita naman nato ni, pero ang acting bala,
19: mm-hmm.
20: Na namin iantugid siya sining acting, kaya bala mo mabtik ang utok bala, kabalo mm-hmm. mag-drama, kabalo mag-change mood,
19: uh-huh.
20: Nakaditri bayo guro niyo, kung nakaditri ex-copy mix, yari ang ex nga nakita niya nga nagalakat ang iya ex.
19: Mm-hmm.
20: Kipay bitan? Galakat sa dalan, blada?
5: Bakit
20: nagpalit
5: mo sa akin?
20: Oh. Ah? Uy, makita ang video.
21: Sabi mo?
20: Oh. Liwata, sabi mo? Liwata. Liwata, liwata.
5: Bakit nagpalit mo sa akin?
21: Sabi mo? Sabi mo?
20: Lain naman niya eh.
21: Sabi mo?
20: Galing kay lain naman acting ni.
21: Ano sabi mo?
20: Oh. Oh.
19: Mm.
21: Ano sabi mo? Ba't hindi ka makamabuhon? Mag-focus ka na lang sa ano mo. Mag-agawad ka na.
20: Mag-focus ka na, kagawad ka na.
19: Si Kamut.
20: Kagawad ka na. Huwag ka nag-focus.
21: Kagawad ka, kagawad sa akin. Liyam mo yun.
20: Liwat na, liwat na. Kino ka namin. Kaya liwat-liwaton mo. Oh. Oh.
5: Bakit
21: nagpalit
5: mo sa akin?
21: Ha? Sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ba't hindi ka makamabuhon? Mag-focus ka na lang sa anong mo. Mag-agawad ka na.
20: Hindi niya kaya ganyan. Diyan kagawad na siya. Hindi siya
21: kagawad. Kagawad sa akin.
20: Oo. Oh, walang kagawad-kagawad. Ayaan mo na. Oo, oh, te. Gusto mo, gusto mo pagid. Kipebitan, talikod na mo. Lating ko dos mo lang gani. Pakadlawon tayo. Way na at mga bugas, mga tao, sumong ngayon tigulutom. Ang pagunting, pagunting, ang pagunting. Way na at mga bugas, tao, sumong kagawin mga sundaan kayo siling, kamahal.
19: Siling na Bings Delphine niya, animals. Pating.
20: Are-are kipebitan. Kundi kung magpagunting ka, dapat ikaw yung masunod. Magpagunting ka, sundambalon mo yung, ano, ang barbiro. Aniya ka, Kipay Babes, sabi mo. Na kastigo yung pag-aniya yung guntingan. O, Kipay Bitan, take it away sa barbiro. Kanami ka, Kipay Bitan mo. Araw. Kabalo ko na, sander ginagamit yun. Gay libi yun na yung kwan. Hindi na ito magsulit ah. Kaya doon si Kipay Bitan, daw nagutom na si Kipay Bitan. Doon may aga kay Ma'am Gisunig Joso Relatos, nagbakal sang kwan sang mangga kapon. Ma'am Rani Bilarmino Pahe, Luis Apagay, Otoy Otoy Kadlaw, Bings Dilpin, bisan wala lang kita bugas, basta gakadlaw lang kita, mabutod gid ang aton tiyan. Liyay Turalde, pinagay. Hindi butod ang aton tinigang, kundi butod ang aton tiyan. Kaya aga pa kita gakadlaw. Okay?
19: Makomersyal kita, anay. Balikay kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So na,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
25: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
24: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
27: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
28: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
27: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatian.
3: Muter naman.
4: Ato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
6: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Diofresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod Tingog sang Banwa Pagdayon sa pag-alagad Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart, hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vixen happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before mobile. And that's not all. Catch Vixen Live at their ball show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. K5 News FM. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
19: Alas 5:11 na mga ka-K5 sa atong siningapag pangalagad. Inagabay dulo sa kalawan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5 sa atong sining mga suki nga medyo may mga problema sa atong ikayong lawas. ang importante ato ni immune system bin pabakodon ta mga kakifan. Kay isa sa makabulig siniya mo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kung immune system mapag-aambalan ta. Nag-aaktibo sa white blood cells o nag-apaaktibo sa white blood cells. Nag-defensa batok sa infection mga kakifan. Nag-regulate man sa immune cells para sa para hindi mag-overreact mga kakifay ba? Oh, nag-pahagan-hagan sa bad LDL cholesterol kag nag-ataas ang good cholesterol mga kakifay ba? Nag-suporta man sa kabugusan sa nga cellular health mga kakifay. So sama na Dr. Pinoy Squalene Capsule sa Dimon ni Mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule dira sa siyudad sang Talisay kag Silay sa mga butika available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Las 5:12 na. Katuan ta na mga kakifay bang ato sining patrol. Si Erna Javaro. Mayingaga. Kakifay Vincente Merik Binina Coraldi. Ano talaga isa?
20: Ari ang listahan ko na ay mga Kakifay Solid Supporters ka monitor sa aton kada aga Kakifay Babes. Urahon ta ang Barangay 27 Marian Villanueva. Kati Blam Dolores Mahinay. Andrea Arellano. Mary Jane Ganat. Helen Roa. Joel Parisan. Johanna Dormindo. Rizal Piadoce, Rose Soberano, Senya Villamor, Aileen Habiliana, Edna Ari, Milagros Dairo, Maybel Policarpio, Agapito Solomon nga monitor subong aga, Charity de Mapiles, Riami Haro Kakipe Babes, buas naman ang iban Kakipe Babes sa Bista Aligre naman ta buas sa Kapisan. Bantayan nyo di ha, taga Kapisan panglawagon ta mga KSS. Kapisan, tanandi sa Metro Bacolod ha. Sunod ta diri ang taga Gonzaga. Muna man na Kakifay Babes.
19: Ayos ha, sige Gonzaga. Kahapon mga Kakifay, may panagtaga na ikwanto ayuda o bugas to sa barangay. Bugas mga pila ka kilo to, butag pila ka kilo to, 5 ka kilo. Naku na ganay gorong 5 ka kilo mo. Nag 2 ka kilo man lang to siguro. Ang ibang mga senior citizen, kaya di sila giniya ang kuan mo, ang mga recipient, mga kakifay. Mga senior citizen, sila isang ibang mga senior citizen, ibang mga arat to sa listahan, hindi dapat tani, may mga representative, pag pwede lang matag sa mga representative, kaya mantigulang na mga ibang. Pagkatuno, pwede kang mag, ang ibang nagadukoy-dukoy na kaga, magdala pa magkuha pa sang bugas. Dapat pasuguan lang na yatag na lang sa mga kabataan nila kung apo kung isugay ko nila kaya kiti hindi pagyatag mga kakifay amo na ang mga kabudlayan kung kaisab lang ma-experience
20: kasi please na kakifay babes mo ipaagi sa mga staff nyo da kung hindi gid man matingob subong adlaw amat-amato lang kakifay babes importante gina-deliver nyo sa tagsa ka barangay tagsa ka prop.
19: Correct.
20: Hindi nga tingbun sa sisipa balang pinilahay da. Dugang masakit mo da sa pila.
19: Osto na. Kay isa pa ti ang iba niya, tagdagway man, ti mapila aga pa, hapon paglaya ihatag. Dapat istadihan ma, itunan maayo sa aton nga mga barangay. Ang mga barangay sa ginta, sa aton sining alkalde, diri sa syudad sa Bacolod, si Mayor Griga Sataya. Mga barangay, mo na dapat yung maghatag sa nga konbinyente para sa aton sining mga...
20: May rason man, abi, kung kisa kakipay, babes. Kay 20 ang ginpadala sa lista. Kinse na lang ang ara sa listahan. Ang lima wala na.
19: Why na?
20: Ay na ano.
19: Ay, tiya mo na problema gid.
20: Kay hindi kita kung kilala ko pa siya na ano abi kay hindi honest. No.
19: Hindi honest.
20: Dapat honest.
19: Amo na problema gid kay ang budget mo dabuhinan pa. Pag-abot sa mga natungdan daw taga. Ay. Isa na lang yung kakilo.
20: Tango na. 2 kakilo. Pag-abot, 1 in 1/4.
19: Dapat liwaton na, mga kikipay. Gaan taman sa tsakto nga kuan ang ano na, ang ato sininga, servisyo bla, inatawag. Ang para sila, kung pilang gina...
20: Yeah. Ang style bala ni Dr. Mel, kakipay babes, kung total ara, naging malang da, hindi na kinanglan niya magpila. Papungkuan na lang da. kag kita maparapit yung maghatag.
19: Uh-huh.
20: Di ba? Or patinduga sila da 20. Patinduga na hindi na pagpapilahon.
19: Correct na.
20: Pagtindog mo paghatag, hindi nga patindugon o kung papilahon da ba. No? Anyway, mahimuan kita sa sistema pila kadlaw kakipe babes.
19: Aha. Sige.
20: Pero pasalamatan natin ining programa nga at least nakabulig sa mga pumuluyon.
19: Aha. Kabay pa nga maliwat na kay manting iba niya, may kaladtuan, iba tigulang na, gadukoy-dukoy masalakas dalan. Tapos pagkatuon mo po do, para lang magkuha sa bugas, magkuha ka to aga pa, tipa tindugon nga pandito, patindugon mo na niya.
20: Amba, may kilalagan ko ambal nga sila niya, ang dukoy-dukoy manami man kuno.
19: Ha?
20: O, ang dukoy-dukoy kuno manami man.
19: Gali ka?
20: Nga, bisan makure-kure, pero sa dukoy-dukoy manami.
19: Sige. Ah, katulad siya. Okay, kay Five Vincent.
20: Makanta niya sang My Love Will.

0: Vienes a casa,
1: Africanito.
0: vienes a casa que vai ver isso, que vai provar.
1: Mas já gostou da africanita, estourado?
0: Africanito, o brother.
1: Abot ko na style mo, abot ko na style mo. Kaya tapos mo na yan, managakay mo na African ito.
0: Si Ma'am Kaluluoy, kati ko mati ang matuunan sa mga ang imong first order ang customer hindi na magpalapit. Sa mga nga problema sa mong dari sa gamahan.
1: Abot ko na gani, kay managakay na. Pero nila magkalipate parte na mo nga Afrikanito karon.
0: Kung may magtalang
1: daw kayo nakutay na bugasaw ano na din na makanto sa patrol kayuhon mo ha, kayuhon mo daw ka sulo si Nias ka lang ay fast break lang to, fast break lang to.
0: Tatawa mo lang patintiro mga ano na to, ikaw uturan na to subong.
1: Ay, gini,
0: baha ang aton nga merkado kay Kipi Babes.
1: Dito ka mo tanaw sa amon sa Iliilo ah. Kay ma-aircon to yung ang merkado sa ibabaw. Si Dalom, naka-tiles, tinlo. Bawal ang higko dito, no?
0: Bawal. Kaya tayo subong niya gabuligay-gabuligay subong ang mga kauturan rin. Para mag sag-as ang baha rin sa may Libertad Public Market.
1: Manok, pula ng manok.
0: 160, 150 ang wholesale kay Kipay Babes, Kipay Probert. Sa aton na sitwasyon, subong na sa Libertad Public Market, nga ginadulong sa inyo, nga hindi ka mo mag...
1: Naming may tsura sa manog bakal, takig bika siya. Na, kaya, kaya, may mga latayan. Mga pakita mo yung latayan, ha?
0: Suki, so,
1: kampiyon. Kampiyon.
0: Diyan, pumagis, tatay.
1: Ginay mo, nila nga si Andres Bonifacio ang mga manog bakal, no? Kaya nakatungtong sa kwan. Ano na mat baton ng award, third prize na ako, champion na ako.
2: Ay, grabe nga tubig, no?
0: Tubig, Kakipay Babes.
1: Tanaw lang, naka, oh, champion.
0: Di, perting ulan kagapon, Kakipay Babes. Kakipay Robert, buwi, grabe nga ulan, Kakipay
1: Babes. My third place, my second place, nga manugbakal.
0: Di, bigay, sag-as ang kundre.
1: Direta, direta subong ma, ano ka, ideya sa mga Pinoy, nga ang kahasang soft drinks, hindi lang bulutangan sang soft drinks, hindi lang butangan sang basiyo, kundi tulungtungan man sang tao.
0: Multi-purpose kakipay ba, Robert?
1: Huwag pa man magdalom-dalom kay kuning kaso, padalaan ta na sang baroto ko.
0: Nagkalagupi ng kaasang soft drinks kay kipay sa latay sa nga mga kotoran rin para magbakal lang sila kinanglanon. Pero ang iban, nag-detour git kaki babes kaki Robert.
1: Ang das pandri taman makita mga may idea gid yang aton nga mga kauturan. Ang das pan among ginagamit nga pangsag-a.
0: Kuan na bululigan ang sauli makon man ang.
1: Hindi na das pan kundi water pan. Sige.
0: Ay, nako, si Kaki Pai Robert, Kaki Pai Babe, sa manang sitwasyon sa pondere ha, hindi namin.
1: Daw ka puri, o kapuga, ano yung kapuraot ka sitwasyon da sa kwan, no? Sa taga Libertad da Binders.
0: Hindi mamakal kang aglagyan, amuman sa piya, amuman di... Pag-isa pa ni...
1: Bulos-bulos, galing nagatungtong sa trono, no?
0: O, may edad ka na, tapos madanlog ba lang ang mga kipibibs, kundi gulang ka na. May edad ka na, madanlog ulpe, kag-delikado para sa mga...
1: may pilas-pilas ka na, bau.
0: Pilas, bau. Ay, magbutas, kid. Ang aton nga mga kwan sila, tigayon aton sila nga mag-kwan... Dalagi butas ka kay Babes kay Pai Robert.
1: Improve ta merkado ta kay dira kita gakuha ka pagkaon ta kinanglan matinlo. Lihog lang ko sa aton sa syudad sa Committee on Market, lihog lang gid ko da.
0: Tinawagan na nga ka magdalagi butas diri sa Libertad ko magpadulong ko sa Libertad Public Market kay hindi nato mapaktan kisa mga ihi kay naga ba inaga ka kay Babes kay Pai Robert ko may mga pilas-pilas ka modera delikado para sa.
1: So hindi ta lang ani pag-improve ang merkado ta. Mabutas lang tanay ang solusyon.
0: Eh kung may isang tang wala pa kaki pa babes
1: butas tanay butas. Kundi pagid masulusunan yung magdalom-dalom Baro-baro to naman tanay.
0: Ay, nako. Okay, yeah, situation sa mga Libertad.
2: Why problema kay kung sa mga merkado te makita na nali ma-recommend niya migota. Ni Sir Erwin Kapada.
0: Oh. Sir Kapada. Oh,

0: Mikey Latay.
1: One, two, up. Builo, builo. Three.
2: Si Sir, babes.
3: Si Sir Manuel Ramos, hindi na garo plano ka nga magkato sa Libertad. Di ka na magkato, anay, kay daw danaw kay ng Libertad.
2: Hindi expert na sa drilling, kaki pa, babes.
1: Oo, ara, nag-bike.
3: Contractor ganun si Sir Manuel Ramos una, no?
2: Yan si mga drilling, kaki pa, babes. Yung mga sa mga kanya. Sa ato na, si Jomel Ramos. Sila
3: Jomel
2: ni...
3: Ramos?
2: Oh, pato na, nadanlog. Oo,
3: oh, alam na, pwede.
2: Ayan, nag-get. Ang mga budlay.
1: Ano nang tubo na nga sa kamera mo?
2: Ang kwani ng kwani siya ng kariton.
1: Ah, kariton?
3: Okay.
2: Tapos
3: okay.
2: May kariton pag ito nga taliwis.
1: Hindi kayigin pa mangkot ko na kay gusto ko ang safety mo pagkatapos mo sang kanta mo.
3: Dapat ipalapit-lapit ang kwan, ang kahab lang pinatayan.
1: Kaya habi ko tubo.
3: Kaya para na, basi ko madayos, bala madayos ang kwan na... Ha? Delikado.
2: Delikado.
1: Ginatanaw ko ginang palibot mo kung tapos mo kanta kay basi kung nung tubo bala palayo na kay kasi, ang safety among importante.
2: Ano palayo ito sa baka kasi nung saan dati karoon ka kay baby. So yung iba magbalalik na lang sa atong mga kotoran sa liwat. Hindi magkalipat ha. Maulano ng chimpo ang aton nga mighty si mga kabataan naton dira patumaron naton paimno naton sa mighty si dahil kalang base vitamin C kagang aton mga DTX klinika klinika DTX 500 klinika D3 bio kay Kripe Babes available dira kay Parinius Eatery kag sa mga punsing excel tanan nga mga kapihan kay mga eatery kay Kripe Babes may mga kape kita dira
1: nga pangapi gani si Ron Tres Valles Loto sa Puro Cryo Vista Village Barangay Takuling.
2: Oh, floor eatery kay Kipay Babe sa mga consing eatery kag Farinius eatery kay Mami Kate eatery mga kakipay ba available ang mga produkto naton kag kunara kamo sa may barangay Sumag sa trading mga kakipay Juliano store mas dira sa may barangay Takuling Jimber Marketing dira sa may barangay Takuling mga kakipay Juliano store naman barangay Villamonte kakipay babes kakipay ba Roberto sa ato mga kotoran dira si Tagi mga ato mga amigo dira Joel kag sila ni Kid, ara na ko monitor kay Kipay Babes, Kipay Robert sa atin. Si Gaspar Cornel kay Kipay Babes, ara man nag monitor sa atin. Si Ma'am Ellen na Bertusio sa mga barangay Balintawak dira sa may Escalante City kay Kipay Babes, Kipay Robert nag monitor man sa atin. Kag sila
3: si Ellen?
2: Ni Evelyn, oh ni Ellen balang si Bertusio kay Kipay Babes.
3: Si Ellen Bertusio?
2: Oo, ang pata bala ni Kuan, may Flora Gimarangan.
1: Ay, siya gali na.
2: Ay, isang Balintawak, Kipay Babes. Parang pasa ko sa imo, bala ang iyang Kuan ka Kipay
1: Babes. Ina ni Kuan, ninong Kuan, ninong Enriquito.
3: Abi ko gani si, Ellen Hilado.
2: Oh, hindi na siya lain na siya kay Pepe.
3: Ah, lain man na si Eleni Lado.
2: Tawak niya, tagas ka lang.
3: Si Eleni Lado, ara sa Tubang Cosmos, blado.
1: Okay, ah.
3: Gawag din sa akong kape.
1: Hindi ko ka-relate ang istorya na inyo. Ano pagin sa loob ko si Enriquito? Pilakadlaw, makakadto na ka sa kay Kwan. Sa kay ni... Nanay Patriarka.
2: Si Efren, ariyan na kumulutor ginali. Legit ni Kakipay Babes. Si Efren. Kag si Ma'am Geraldine dira si Ma'am Jean sa monitor sa aton dira kag Kipay Babes kag si Sir Den Den ara ya legit niya kag Kipay Babes sila ni Tatay Gideon dire sila ni Boss Jomel si Boss George kag si Rollin Boy dire naga monitor sa aton si Nunoy Siloy kag Kipay Babes Kipay Robert naga monitor sa aton dire may bingo apo ron ron kag sa aton mga kotoran dira si Edgan Son dira sa may barangay Takuling Forest Park kag Kipay Babes naga monitor gid sa aton si Delmar Lupin barangay Sintang Airport Maninoy Mani Pilamo kag sa aton nga paryente
3: Maninoy
2: kinit oy
3: naga monitor Kuya Mani may nga garanda
2: may nga gadara sa inyo
3: Ate Christine
2: Ate Maria Faye kag si ano pa itayan naman matumba si Ma'am
3: si Nanay Lourdes Pilamo des Caridad Bago City may nga ganda.
1: Si Rodjard Cabaluna mayong aga sa Rayo Vista Village Milani Martisano sa La Castellana.
2: Maria Faye Protestant kag si Hanidra Junicel si Dondon nagamonitor kag Kipay Babes kag si Mary Jane Ortiz Mary Jane Chavez nagamonitor man sa aton kag Kipay Babes Kipay Sininga.
1: Thank you.
2: Pagdating Kipay sa umaga mga kag Kipay Boy na tanamay nakalipatan.
1: Oh my love will see you through.
2: Thank you Kipay Babes.
1: Bye Kenny Rogers.
2: Kenny Rogers na ko si
3: Marco Sison.
1: Ah Marco Sison, Marco Sison gali.
2: Marco Sison.
1: Lady gali niya. Lady gali niya. Marcos iso naman ta. Grabe.
2: Dudong Cebuano, Sonsyo, arama ka kipay babes, nag-monitor sa ito na. Ako sa Lem, nag-monitor.
3: Paborito ni Sir Manuel Ramos ning
2: May Labol Siro. Mga mga binti, ginakakipay babes, sila, ginamang
1: chip. Sige, 1.3 million.
3: Kampiyon, kampiyon. Aber,
1: go ahead.
2: Be strong. Hold on.
1: Life.
2: For my love will keep you warm.
1: Oh, really? Eh, bagay-bagay ng Jimo.
2: This night.
1: Grabe.
2: Through the rain. Through the storm.
1: Lapit-lapit din.
2: When friends turn their backs on you.
1: Harapagin.
2: And you're so helpless, you don't know what to do.
1: Ayos. Sige.
2: I'll be on your side to comfort you. My love will see you through.
1: Hindi pwede. Okay. May mga grupo na tani da nga matikwang sa imo sa baha. Pero nakabawi ka subong adlaw.
2: Okay.
1: So why na way wa dayon way madayon. Why madayon way madayon.
3: May grupo may tears in your eyes.
1: Sige.
2: Aralya.
3: Sige na.
1: Keep it babes. Isa pa lang ang kalinya.
2: Si Cha galing nag-monitor man si Cha damay nga gadra sa may Libertad Public Market Keep it babes.
3: Sige.
1: When the tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand.
3: When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on. Have faith in your heart, for my love will see you through.
1: Kibot man niya. Gasala, may pantat sa lamawan ka. Gulpi mo nga tira ba? Hindi na pagdugang eh. Kaya ang grupo nga manugtiklod sa lamawan, huwag na itong magpadayon. Kaya sila nila. Na-enjoy na sila sa pagpamati.
2: Nag-ubas ang tubig sa tingin. Medyo nakalabay na nga itong mga kuturan. Dari sa May Libertad Public Market.
1: Sige, thank you. Pwede ka nakapanag-ada, Kaprikan ito. Thank you.
2: Ayos. Opo sa patrol, Kaki 5 Berto Gaket. Ini naman si Kaki 5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: K5 Balantay Balkado K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
3: Malabog salamat Kaki 5 Benzen Dominic Pidina Colarde sa imo sining report mga Kaki 5 dira sa Mercado sa Libertad. Ginakuan lang ta. Ginalingaw ta lang yung mga may mga problema aga pa. Man ginurong kagol ang mga kaldero ka sirula kalaha subong aga ni makay may klasing dan. Para makakaon na temprano ang mga estudyante.
1: Ang mga problema nyo, hindi ka mo magkabalaka, masulbar gini na. Kaya ang inyo ginaproblema nga ginapasaan subong, sobra pa gani ang sabi.
3: Johnny Meritita, John Agel Haliko, Asusina, good morning lang, Bigs Delphine. Si, Ma'am Dilya in Cabo, kamusta ka na Ma'am Dels? Sige.
1: Tagakapisan si Jimmy Bitita, Maria Teresa Bitita, Ricky Magdayaw, mga Sancho family, Ariola Albarico, Ronde family, Jimenea Arellano, Claridad de la Cruz, Patria Palye, Contes Cadao family, Ilustracion Fajardo, kag Aloy Masyado family sa Puro Kapisan, Vista Alegre.
3: Lolita Malasiba Zamo Asarusa, kag Miriam Diliza Binuman. Kaki 5 Berto Gakit, naka-standby na si Kaki 5 Berto Gakit. Mga Kaki 5, kuha na ako ng kuha na to ng yasining mga balita. Nanti ka baloka. Ning isa ka lalaki nga nagapakuno-kuno customer ko no, dela sa Libertad mga Kaki 5. Nangawat. Nang isa ka sako nga utanon. Ginlagas gan kastigo sa puan gid sa mga Kaki 5.
1: Grabe kapigaduhon sa bungno.
3: Grabe ang mga gusto
1: magluwas sa kapigaduhon ng ang mga pigado ya Kaki 5 babes. Kabalo niya magdiskarte ang problema ang mga pigado nga may bisyo.
3: Gusto man tanay siya nga magbulig. Magbulig hakwat sa sako nga may unod nga mga panakot mga Kaki 5. Kag ipalagyo galikid akop siya sa mga tao daw.
1: Kapigaduhon gud no.
3: Ubos ang yagaya di boy nas mga Kaki 5.
1: Isugid ko karon sa imong kapigaduhon kung nagbakal ko asin. Yun ang tanay si Kaki 5 Berto Gakit.
3: Aris Kaki 5 Berto Gakit. Kaki 5 Bert.
0: News FM. Kampyon, kampyon report.
3: May nga aga Bert.
4: Kamayong aga.
1: Basta ara si Kaki 5 Berto nagasintodos ang aton live viewers.
4: Nami, an ko bilang mag-report amon yung oras. So, kanami lang.
1: Daw kanami sa bugtaw mo. Nakayodiod ka na. Banat!
4: Oo, sige, nami niya. Ito balita. Balita, puro lang itong mag-asawa ka na patay.
3: O, boss, game di boy, nasya pang?
4: O, boss, game di boy, nasang lalaki. Tapos, gati, nagpakuno-kuno niya customer, dira sa may pagsakan, balas. May Libertad Market. Sunod rin kay Giro, amo ni ang mabalator trabahador man, nga ti sunod sa iya, ito nagalantaw-lantaw lang kung ano nga ti ibang umpra. Ano na bala sang cabbage, na bala? Cabbage nga utanon ka kay babes, nga ti ikumpra ko niya kuno. Halin ini ko siya sa may syudad sang Talisay. Hindi na okay, makunong iya. Hindi nga
1: pa, di pa cabbage, sumayon, cabbage ka pa. Ano nga rin cabbage?
3: Ripulyo.
1: Bitch ka, bitch mo ganun.
4: Pasinisyagi ka ba? Mangyadaan ka sa state ko yan.
1: Dalar ka pa, aga pa. Kayuhon mo.
4: Ito mo ni Kaki 5 Robert. Pakulo ambot, pero hindi din siya yung kulo ambot sa mga tag-iya. Direct sa may...
1: Kawatay niya mo.
4: Nagkuha, nagipili ko no sang ripulyo nga ni. Sus, ano man ko nung dugay-dugay lang, hinakbuat niya ang tako. Actually, hindi gimapuno ang isa ka tako. Siguro mga 3-4 lang siguro. So, pwede ba yung makadit, mag-an man lang niya ang ripulyo mo kung sulod mo sa tako, kay Bebe? Kay Bebe Robert, ang ginimo iya, impasan niya, kay Bebe Robert, kay Bebe, kaging sulod sa iya, kaging sulod siya, tinitala nga ang karangkara. Kag naglakap siya tayo, titingala man to ang tag-iya, nga wala man to kabayad, no? Pero tigilagas nila, natakpan dira sa may area sang series terminal, no? Dira nila ginlagas, kag dira natakpan ang lalaki nga ni.
3: Grabe nga lagsanay nila ba?
4: Oo, grabe lagsanay nila. Sinumbag it ka, sinaputi it ah. Wala git naka tagne wala git naka ano ang rason
3: why kaluwas
4: lang. Wala git kaluwas nga nalipat lang siya kuno no kagay vibe Robert actually hindi lang ni isa kadamo sang mga incidente dira sa Libertad may isa man to nga to aman amon ni Sir Babe Soligad si Manato nga lalaki nga ti isa entity pulyo no kundi ang Amarcoso to ya dumiyo pa ipaet gawa ang abot ko siya magit alerto na ni o kung mga vigilante na rin mga manugbaligya, tira, nga ti amuni yung motos, no, nga nalipat ko, no, pare-pare yung sila to rason, nalipat, no, ang mga ini, so kalayo man natin, nga ti mamakal, kalipat kagit ko, ano, bayad, nalipat kagit ang imo, sini nga bayad, sabi sa utanon, okay lang man yung isa kabilo, kung nung amargusto, hindi na kami magnagas, galing ti, ang mga tinako na nila nga kinakawat kagi 5-8 kagi Robert so amuni ang sistema dere so naging mga vigilante na kuno ano ining mga balugbaligya dira sa may Libertad especially dira sa may pagsakan nga mag bantay no sa nga ila sining nga mga utanon kagi 5-8 kagi Robert
3: Ambot mo si Lingon kag daw alerto ng tanan. Di pero anong natabo sa mga kwanta na? Mga ano na? Marke? Ano? May mga tao tadabli na, di ba? Grupo sang CLO?
1: Tanod pag hindi.
3: Di ba may mga kwanta na? May mga CLO na da?
4: Oo, may actually may ara gid ati. Isa man to sila nga naglagas no, sa may lalaki. Nabawi ang isa ka
3: Silo puso gid puso. Kay Silo ya taga tagtinlo na da, gapanaway na sa las kunaga sa kuan mga traffic da.
4: Ang kanami lang
3: pasaway.
4: Diri, wala man na pasa. Ang kanami lang diri kay Bebe kay Robert ya wala niya na pasa ka ang kaso galing te wala man na pasa ka ang kaso to silaw to sa gawa tay chura tang sang sa puti man eh no kag sumbag man wala gid naka ang rason nga ti nalipat ko no tang iya sini nga payad isa ka modo suno sa mga manubaligya da nga ti damo naman nga mga insidente kaangay sini ang gakalatabo dira sa mga lalaki nga ti may mga tricycle o may mga angkar-angkar aga ti amo ning ila ti nga agpintaha man nga ti mapadasig-dasig ang ila sini nga dalaga pero gilagat dito kapon sang mga residente dira kag manugbaligya at mga kargador agud nga mabawi ining cabbage o kon ining repulyo nga ti may price presyo nga ara sa 3,000 pesos kakifay ba Robert kakifay babes medyo dako-dako man ang presyo kung matapan ng aton sino ang mga kawatan nga ni kakifay babes kakifay Robert
3: sige Bert
4: sige so ang muling balita na aton dugang sining informasyon patayang sa ibang nga public affairs program sa kakifay news FM Bacolod balita na aton diri sa may Libertad sa kakifay Vincent Coralde, ako si Kikibay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, Servicio Publiko. Karingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Nabatian mga Kaki5, si Kaki5 Berto Gakit sa Libertad Market. Opod kay Kaki5 Vincent Obedic Medina Coralde. Diri na kita sa aton sininga K5 kamustahan, matabid na kita sa Iloilo sa sininga mga tinion, mga Kaki5. Gaspar Coronel ang aton sininga mga suke dira mga Kaki5 sa si Marian so Marian stop dira sa may Paglaom village mga Kaki5 available ang aton premium coffee kag DTX Coffee Mix ha sa Sunny Store kag kay Ma'am Gingging Ma'am Gingging Servilio ang Gingging Store dira sa may Gunsaga mayong agalanda
1: ara na sa kipibitan
3: ara na matabi na kita sa Iloilo.
5: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Manami, amon nga agad ya, kay ang modo namon, very energetic kami kay nakapangapi, kami ka DTX Coffee Mix. Kampiyon ng signal, balik ka ni mo, AVP.
6: Salamat kid ka K5 Melmar sa Iluhanta, ang signal sa Kalibuaklan, ka K5 Michael Solorio.
7: Sir Ray BP, Sir Ray, good morning kay Pepe Sir Visayas, good morning Bacolod. Naka DTX Premium Coffee ako ah. Tapos naka DTX 500. Kampiyon ng signal, balik sa imo Sir Ray.
6: Ready naman ang duwa ka mamanggaranon sa Bacolod, ka K5 Babes Cantalao, ka K5 Robert Pacaro.
3: Salamat sa compliment mo, ABP. Ang amon sining gwapohon kag halangdon nga Councilor si Honorable Councilor Rey Espiha Umalay kampiyon sa Igmal Budipang why problema
6: Bays Gantalao maliit ka bagay sa Iluhanta ang mga balita na detalye sa mga balita sa Pilar Capiz kag particular na sa Roa City Capiz anong mga detalye sa balita dira ka K5 Jobert Lago
8: good morning AVP kasi aton mga kaupalan sa K5 Buas sa Visayas mga nagapangunang balita diri sa amon probinsya ay sa ka mangunguma gindakop sa aton makatapos ang Pilar PNP matapos ini kagin serbihan sang warat o barest mga ka K5. Ining sospechado mga ka K5 halin ini sa Calabarzon ang yasin nga kaso, multiple ining kaso sang rape sa idalom sang Article 26-A kasang revised penal code mga ka K5 kahapon sang aga mga ka K5. Ining sospechado nga si alias Conrad 46 anyos sang residente sang barangay San Esteban Pilar Capiz. No, so no, sa report mga ka-K5 nga ining nasambit nga suspitsado bag-o lang gid nakapauli diri sa amon sa Banwa San Pilar kag namutikan sang aton sini nga mangkatapos sa kapulisan gagin serve ang warrant of arrest mga ka-K5. Samtang dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz nagpakilala nga idiot sang NDI gindakop sang aton sini nga mangkatapos sa kapulisan nakuhaan sang armas sa Sudan sang Rojas. Ini matapos nga nagbiyahe sang motorsiklo ang nasambit nga persona or tricycle may sakay nga pasahero kag ti kuan kulor ang ginadala nga tricycle dito ginpaparahan sang aton sini nga Roja City TMU pag paparking ginpangita ang iya sini nga mga dokumento wala sang mapakita nga driver's license wala sang number ang motorsiklo kag nagpakilala nga NBI agent sa pagpakilala sang NBI agent gintawgan ang Roja City PNP sus na-recover ang armas luthang sa nasambit nga persona sa karon ginahimo sa aton sa ning Roja City PNP mga ka-K5 ni Colonel Tumagtang Jr. nga gina-verify kung matuod nga NBI agent kag kung sino ang minatuod nga tag-iyas ang armas nga na-recover sa nasambit nga suspitsado mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna diri nga balita sa amon sa ulanon kag mabahaon nga adlaw sang Martes sa probinsya sang Capiz kag Sudan sang Rojas. Back to you ABP.
6: Salamat kid kay K5 Jobert Lago. Sa iluhanta ang mga balita naman sa Kalibo ka K5 Michael Celorio.
7: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan 39 ka mga empleyado sa Barangay Andago diri sa Banwa sang Kalibo negatibo sa drug test nga pitigayon mga ka-K5. Ang target sini 41 eh pero 39 gid lamang ang naka-attender ang duha i-reschedule pa mga ka-K5 no pero negatibo sila tanan kaparte ini sang pag-interview kaparte ini sang ila requirement sa pag-renew sang ila kontrata so, para kag para masiguro gid nga limpyo ang nasabitan nga mga empleyado. Samtang ang pagba sa isla sang Boracay mga ka-K5 gin pasiguro sang isa ka official nga hindi kontaminado ang tubig ba ang na-experiensyahan dito sa isla sang Boracay pagpaskog ang habagat mga ka-K5. Maning pagpahayag sang isa ka official matapos sa ginpatigayan ang rehabilitation sa isla sang 2018 kag ang level sang main road ginbutangan sang maayos nga drainage kag pumping station sa pagbutang mga ka-K5 wala kuno madala ang demol that's why nga nangin catch basin ang demol tira sa isla sang Boracay sa matapos nga maga inulan sang Bagyo Inday mga ka-K5. Amo lang ani na mga pilang ka mga balita sa Banwa sang Kalibo bilog probinsya Aklan balik sa imo sir IBP.
6: Salamat kid ka-K5 Michael Celorio. Hello ang mga balita gra sa may probinsya sang Antique with Tandem Melmar and ka-K5 Nestor na Palinga.
3: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya kag Antique, ang bugal namon nga 10 anyos balanga swimmer, ang grade 4 nga si Maria Cecilia Piedad, nangayaw dyan sa Bacolod City lang, oy! Nadara na po uli, pito tanan kami dalya, gitpanglampaso ng mga kaedad na dyan sa kontra na sa Negros Island region kag Panay Island. Sa freestyle, sa breaststroke, backstroke, individual medley, freestyle, individual medley, kag sa may butterfly. Ito tanan ka mga bulawan nga medalya kag in-awardan man tanan bilang most outstanding swimmer sa event kang ano nga dia kang swimmer sa Philippine Aquatic Incorporated ABC short course sa Region 6 and Negros Island region.
6: Samtang sa dugang pagit nga mga balita tumandak kang Villa Barba Cadiz City Negros Occidental nadapan regya sa may barangay San Pedro San Jose kahapon nga nagaduso kang illegal nga droga. Adyang suspek ang ginkilala kay Trayan
9: 47 anyos temporaryo nagauli sa may barangay San Pedro na Bulan kang ginapahayag 65 grams nga ginapatian siya buong nga may market value nga 455,000 pesos sa kayakit kitrihas ang Jang Sus Pizzado.
3: Ayaw pa ka mo dyan sa amon, ha? Balik ka ni mo, AVP.
6: Salamat, Ked, ka K5 Melmar de la Cruz, ka K5 Bisto. Sa iluhanta, ang mga perdihan na tandem sa Bacolod, kay Tigil ng Paso, kuno ka mo siyang antike, ka K5 Pibs, Gatalaw, ka Robert Pacardo.
3: Kinlampaso kami sa kwan sa antike, ang sa antike te may mga backstroke pa to. Mm. May mga ano pa to, yung amon diya ba, ang amon diya na tabo. Backstroke. Ay, mga balita na mo diri sa sudan sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki 5 dakpan ng sospechado ang nangawat no, sa simbahan sa St. Jude Tadios Parish. Diri sa barangay Alhis, mga kaki 5, ginkonfirma ni Police Captain G.R. Reyes, pamuno sa Police Station 7, nga ginkilala ang sospechado nga si alias Alog, pumuloyo sa may barangay Singkang Airport. Ginkonfirma man ni Reverend Father Joel Roques, ang Paris Priest, nga masubra 400,000 ang nakuha sa ila silangod ginabrihan sang kawatan ang bintana sang iyasin nga kwarto kagin singet ang iyasin nga bag nga nagaunod sang kwarta, mga kakivibe. Suno naman kay Father Roques nga magapadulong sila subong nga adlaw sa Police Station 7 agod nga konfirmahon ang kawatan nga nagsulod sa ilasin nga simbahan nga may tato sa likod nga ilasin nga nakita base sa CCTV.
1: Sa ibang palit nga balita, kay Western Visayas, kung sang una ginaistoryahan pamalaye, kaslanay kag magkinalipay, subong kasuhay, kasuhan sang balaye, ang iyang balaye, bangod man nga ginpatay ang iya bata nga maestra. Madumduman nyo ang balita kahapon, isa ka Philippine Army kag asawa niya nga maestra, nagbaisay, nag-suicide ang Philippine Army, kag sang ulihi, nakita sang tatay sang army nga dugoon ang iya bata, nagkuha sang kutsilyo kagin buno ang iya umagad nga isa ka maestra sa barangay Tres, Bacolod City. So ang natabo, ang pinakamotibo sini nga nagbinaisay ang mag-asawa, maestra kag miyembro sang Philippine Army sa barangay Tres, bangod man nga birthday sang manghud sang maestra sang nagligad nga adlaw, gintagbong kuno sang army sa swimming pool. Dati sa sinuldado nga ano kung birthday mo, gina may mga maamo gid man ni galing kay ti hindi mabaton sang asawang maestra, nagbinaisay sila, tob-tob nga patay na sila.
3: Amo ng mga balita na mo dire sa syudad sang
1: ano to?
6: Nagselos ang ano, ang army, ang asawa si katingod gintagbong ang yoton.
1: Wala, naakig lang kay ti nga nga gintagbong mo to yang manghud ko. Basi ginamayan lang malumos eh. Sige.
3: Okay. Amo na mga balita na mo dito sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
6: Ayos, sa ato sa ninyo mga ka-K5, mga balita naman dito sa may sunod kag probinsya sa Iloilo, isa ka person with disability o kon PWD, ang ilalabantan ng edad 14 anyos, ang iya sining kahimtang disability, amo ang hindi makahambal kag may problema siya sini nga paglakat, no? Hindi gawa ni kalakat tadlong. Ugaling mga ka-K5, matapos ka magbakal, ginapayag ka magagwa ang iya sini ginikanan para magbakal siyang bugas. Nagagwa ining PWD, ngasta ka nakalabot sa tulay sa may Leganes. Sang nagpuli ilay ni mga ginikanan, ginpangita nilang ila sini nga bata, apang hindi na nila makitan. Ginpamangkot nila ang lima katuig na utod sang sining PWD, kaginambal sini ng iya si Manang ang nahulog sa tulay. Ginapangita ini mga kakipayb gagabi apang tungod sa daludo sang tubig baha gra sa may Leganes o kung sa tulay sa may Leganes, mga kakipayb, no, hindi na makitaan ining 14 anyos nga PWD. Natala na ngay para dayon ang search and retrieval operation, mga kakipayb, sa sining person with disability nga isa ka babayi dira mga kakipayb sa sitio Kaingin
10: Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, karon sa aga sa atong sininga mga kakipad. Samtang atong nalumos o kon atong naglumpat man sa tulay sa Santa Barbara nga si Lionel ang wala man nagihapon pamakitaan mga kakipad matapos ang search and retrieval operation nga ginapatigayon kahapon nga adlaw. Hasta subong, wala pa makitaan ang lawas ni Jumel o kon ni Jumel Taladia, 39 anyos, kagresidente sa Barangay Hibawan, Santa Barbara. Amo na ang mga balita naton diri sa may syudad.
3: Aha.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Manabugay nga salamat Iloilo Ruas Antique kagkalibo sa atong sining mga sister station. Mga ka-K5 sa atong sining mga sister station, madamo gid nga salamat sa inyo da. Madamo man nga salamat sa atong sining mga supporters karon nga aga. Mga kakibay, wag ginakulabos kita sa panahon. May panahon pa, pero di naton. Mamiraros Lingaya, George Lauso, gira sa tutong store sa Barangay Handumanan, Sudad sa Bacolod. May nga galanda sa inyo. Sa mga nagapulo pangapida. Wag na kita panahon na. Bilma and Mitong Galvan sa Mitong Meat Shop. May nga galanda, madam. Ang DTX Favorite Morning Newscast masarod na with Kaki 5 Kulin Kobya in Servan Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO Dr. Mel Oy, ako sa Kaki 5 Babes Gandalaw.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
11: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT,
16: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
21: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Napit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vixen, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From multo to pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan. And that's not all. Catch Vixen Live at their ball show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa umaga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Kapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Martes, Hulyo 14, 2026.
12: Makita kagbabatihan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pambacolod 11.5 kagbacolod K5 Station.
8: Para sa ato ng mga pangulong dinalaan.
13: Pitang Regional.
8: Tatlo ka most wanted person sa NIR, arestado.
12: Senior citizen gilutang patay sa wala pa makilala nga persona.
13: Pitang National.
8: Grade 4 student patay matapos ginpurga sa Cavite.
12: One-time funeral benefits sa GSIS nagsaka.
13: Balitang National.
14: Balitang National.
13: Balitang International.
14: International.
12: Korea apektado sa heatwave.
13: Balitang Sports.
8: Sinner na depensahan ang kampiyonato sa Wimbledon.
13: Balitang Entertainment.
12: Anas ni Grab Driver, ginpasalamatan ni Epic Kizon.
13: Balitang Negosyo.
8: Kagpresyo sang diesel magasaka. Sa detalye sa mga balita.
13: Balitang Regional.
8: Sa Balitang Regional, tatlo ka most wanted person sa Negros Island Region, arestado. Nadakpan sang kapulisan sa nagkalain-lain nga operasyon ng tatlo ka mga individual nga ginakabig most wanted persons sa Negros Island Region o kon NIR sa una nga semana sang Hulyo 2016. Una nga nadakpan sang Hulyo 1 sa Barangay Poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental ang ginakabig nga top 9 most wanted person nga may 2 counts of statutory rape. Sunod ginadakpan sa Barangay Delicioso, Ilog, Negros Occidental sa tung Hulyo 3 ang ikapito nga most wanted person bangod sa kaso nga murder o kon pagpatay. Samtang arestado naman ang top 1 most wanted person sa rehiyon nga may kaangtanan sa kaso nga 6 counts of rape sa tung Hulyo 4 sa Barangay 3 La Carlota City, Negros Occidental. Ginpasidunggan man sa Police Regional Office, Negros Island Region o kon Pro-NIR ang kapulisan nga nagpanguna sa nasambit nga mga operasyon.
12: Senior citizen gilutang patay sang wala pa makilala nga mga persona. Gilutang patay sang wala pa makilala nga mga armado nga persona ang isa ka senior citizen sa Guasing Inapuloyan sa Sitio Tabuana, Barangay Isidro, Banwas ng Ibing Magalona, aga sang Lunes, Hulyo 13. Sandig naman sa inisyal nga impormasyon na linkay Police Captain Giancarlo Mania, Hepe sang Ibing Magalona PNP, ginpahayag sa mga pumuluyo sa lugar nga may nagabot nga 5 ka mga armado nga persona kaginpangita ang biktima. Ginpakibahin naman ni Mania nga ginpagwa sa mga suspetsado ang biktima sa Apuloyan. Kag dito ginutang kung sariin na kaangko nini sa pila sa paa, dughan kag likod nga gitunaan sa iyang kamatayon. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang M16. Kagpatayon pang investigasyon sa mga kapulisan sa nasabit nga krimen, agod mahibaluan ang motibo sa mga suspetsado. Wala man sa pinakakilala sa mga suspetsado, pangunsuno sa mga pumuluyo, hindi taga-barangay Isidro ang mga ini, apisar nga wala sa may ginasuksok nga tabon o konbo ang armado ng mga persona.
2: GTX 500 Morning Newscast.
8: Sa dugang pa nga balitang regional lokal nga pangulohan sang Boracay magahatag sa aksyon sa pagbaga o kon pagbaha sa D-Mall. May balita si KK5 Leonard Viray.
2: GTX 500 Morning Newscast.
9: Hindi kontaminado ang atubi baha nga na-experyensyahan sa pila ka mga porsyon sang Boracay sa kasagsagan sang habagat. Naging pabaskog pa sa nga bagyong Intay sa tong nagligad nga simana. Suno kay malay sang gunang bayan member Alan Palma Sr. Base sa iyang agin patigayon yung paglibot sa apektado ng mga lugar, wala sang may kung anong malain nga hugom o kung nakita nga basura sa nasambit nga tubig baha. Pathag sini nga sa tong 2018 sang ginpatigayon ang rehabilitation sisda sa nga Boracay. Ginpataas ang level sa nga main road kag ginbutagan sa nga maayos nga drainage system kag pumping station. Apang ang D-Mall area mismo ang wala nalakip sa proyekto sa nga rehabilitasyon. Bangod diri nagaserbing nga catch basin ang D-Mall sa mga nakapalibot nga mga business establishment. Dugang pasang konsyal, ginagamitan na lang sa nga water pump ang tubig baha akadto sa drainage network sa tubang sang D-Mall apang kung mapaskog na ang ulan, hindi na ini makaya rason nga nagabaha sa nasambit nga lugar. Madumduman nga una na nga ginmanduan sa nga task force ang tagdumalahan sa nga D-Mall nga magpatindog sa nga sewage treatment plan o kon STP. Sa subong, nagahimo na sa nga planong nasambit nga konsyal nga makikoordinar sa tagdumalahan sang D-Mall agad istoryahan ang posibleng solusyon sa nasambitan nga problema. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
12: Mga lugar sa Rojas, ginbaha kasunod sa maulanon nga panahon. May balita si K5 Myla Fuentes.
2: GTX 500 Morning Newscast.
15: Ginbaha ang pila ka mga lugar sa Rojas City kadungan sang pagbubo sa mabunok nga ulan dala sang habaga kalakip sa mga lugar nga badasi ginbaha amo ang Barangay Pizza, Lawaan, Banika, Punta Tabok kag iban pa. Bangod sini, madamo nga mga salakyan kag motorista ang nabudlayan sa pag-agi sa pila ka mga karsada samtang ang iban nga mga residente kag sumalakay napilitan nga maghulat nga magnubo ang tubig antes magpadayon sa ilang nga biyahe. Naibaluan nga Sunday sa forecast sa Weather Bureau nalakip ang probinsya sa Capiz nga maka-experyensya sa magalumon nga panahon kag maulanon nga panahon tubtob Martes, Hulyo 14.
16: Balita Regional, ini si K5 Myla Vasquez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz.
2: K5 News FM.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:08 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional karnel sang baboy nga tuyo ipagwa sa Antique, nabalabagan! May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning.
17: Nasigayon nga mapunggan ka mga personnel sa border kang pandan ang sangka trader upon manugbaboy nga taga-aklan nga tuyo kong raad nga magpagwa kang karne halin sa Antique, las 5 sa hapon, Hulyo 12. Sino kay Dr. Marco Rafael R. Damil, ang Public Health Division Chief kang Provet Antique, nga kang andagin usisa ang mga karne na kasadya sa sako kag nagadangat sa masobra 100 kilos ang gindeclare kang persona nga anatuyo pagawon. Sino sa trader, wara kang permit ang anang sarakyan na magkarga kang buhi nga baboy, rason nga ginpaihaw dya sa slaughterhouse sa Kulasi, apang sa duga nga pagpangusisa kang Provet sa Kulasi, wara ti may gindara nga baboy kananda. Rugtuman kang nakita kang mga border personnel nga wara kang nagakaigo nga permit sa pagpagwa kang karne ang mga persona. Sa tulada, ginsunog rin ang karne sa dam site kang pandan, samtang ginaglat pa man ang resulta kang test kang mga baboy. Hagat naman nga nagapahanumdam ang Provet Antique nga bawal gid magpasalid kang karne kang baboy o kon meat products sa probinsya. Agad malikawan ang African Swine Fever o kon ASF, apang pwede makapagwa basta mag-secure kang nagakaigo nga dokumento kag permit. Kag balita regional, halin reja sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
12: Mahalitan sang sunog sa estansya Iloilo na dangat sa masobra 100,000 pesos. May balita si KK5 Reggie Di Mayo.
2: GTX 500 Morning Newscast.
18: Naglakot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan matapos masunog ang pitotanan ka kiosk sa feeder port sa Barangay Poblasyon Zone 2 Estansya Iloilo Lunes ang hapon Hulyo 13. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Fire Inspector Jory Biliran, Acting Municipal Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection o kon BFA Estansya, alauna 26 ang hapon sang ginreport ang sunog sa mga kiosk nga human sa light materials sa dugang paniya sa 7 ka mga kiosk, 5 ang totally damaged samtang duha naman ang partially damaged sa diin naglapot man sa first alarm ang sunog. Gindeklara nga under control ang sunog pasado alauna 37 sang hapon kag na fire out naman alauna 58 sang hapon. Base sa initial nga assessment sang BFE, naglapot sa 126,000 pesos ang ginabanta nga balor sang kahalitan. Wala naman sang may napilasan sa insidente. Sa karon, padayon pang imbestigasyon sang BFE, agad mahibaluan ang eksakto nga gintunaan sang sunog.
19: Inisipi K5, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Human trafficking sa Palawan nagataas. DMW ginpanawagan ni board member Maminta. May balita si KK5 Ray Almudal.
2: DTX 500 Morning Newscast.
20: Tahas ang binarata ni Board Member Ryan Maminta ang Department of Migrant Workers o DMW Palawan dahil sa kawalan nito ng pangil, pasilidad at agarang aksyon habang patuloy na nabibiktima ng human trafficking ang mga mismong mamamayan ng lalawigan. Hindi nagdalawang isip si Maminta na direktang ipamuka sa pamunuan ng ahensya ang kanilang kapabayaan. Binigyang diin ni Maminta na habang nagpapakasasa sa yaman at kagamitan ang mga sindikato ng human trafficking, nananatili namang lumpo at hindi man lang makasagot sa telepono ang DMW Palawan.
21: Walang say-say po yung mga advocacy work ninyo. Katotohanan lang, I'll be straight, I'll be frank, I'll be very blunt, Director.
20: Dahil sa kakulangan sa mobility, kinwestiyon ng Bukal kung papaano makapagsasagawa ng sapat na pagsagip at operasyon ng ahensya sa mga malalayong lugar tulad ng Batarasa, Coron, El Nido, kung saan plano para bang magtayo ng Overseas Shipping Compliance Office sa lugar.
21: Paano kayo tatakbo kung magta-tricycle kayo, magmumotor kayo? Di ba? Ay, may mga biktima na po kami dyan eh.
20: Bilang mabigat na hakbang, inanunsyo ni Maminta na pormal siyang susulat sa Senado ng Pilipinas, partikular kay Senator Erwin Tulfo, upang pilitin ang pamunuan ng DMW na punduhan at ayusin ang kanilang operasyon sa Palawan. Layunin din ng opisyal na kalampagin si DMW Secretary Hans Leo Cagdac o sino mang mataas na opisyal ng departamento dahil lumalabas na hindi nakakarating sa kalihim ang mga naunang pangako ng ahensya na hindi iiwang pilay ang Palawan. Nagbabalik nababala naman si Maminta na kung mananatiling inutil at nakatali ang kamay ng DMW Palawan sa kabila ng mga natatanggap na intelligence report, mas marami pang Palawenyo ang mapapahamak at mabibiktima ng illegal na recruitment sa mga susunod na panahon. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
12: Isa patay, isa pilason sa hit and run sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Patay ang isang driver ng motorsiklo at sugatan ang kanyang angka sa isang insidente ng hit and run sa lungsod ng Baliwag, Camacailan. Batay sa ulat kay Brigadier General Jess Mendez, Police Director ng Central Luzon. Kinilala na sa WIB bilang si Cedric Guillermo at ang nasugatan naman na isang 16 anyos na babae, kapwa residente ng Barangay Santo Cristo sa naturang lungsod. Base sa paunang investigasyon, sakay ng isang Yamaha Mio Sol, may plakang CA42803 ang mga biktima at binabaybay ang JP Rizal Street sa Barangay Santa Barbara, lungsod ng Baliwag, bandang alas 3:30 na madaling araw nang sila ay mabangga at takasan ng isang puting Toyota Hiace na may plakang nagtatapos sa numerong 356. Nagdulot ng mga pinsala sa mga biktima ang pagkakabangga at nagresulta rin ito sa pagkasira ng isang pulang Honda Civic Sedan na may plakang ADR 565. Dinala ang mga biktima sa Baliwag District Hospital upang gamutin, ngunit idiniklarang dead on arrival ng sumuring doktor si Guillermo. Agad na sinuri ng mga responding police ang mga CCTV footage at natuntunan sa sasakyang sangkot sa hit and run habang pumapasok ito sa toll booth ng NLEX Northbound sa Pulilan. Kaya naman nagsagawa sila ng hot pursuit operations upang mabilis na matunton ang nasabing sasakyan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
8: Lalaki nga tuyo magsakay sa nagadalagan nga truck patay sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: GTX 500 Morning Newscast.
22: Isang 20-anyos na lalaki ang idinaklara nga patay sa ospital matapos masagasaan na isang truck sa sitio San Vicente, Barangay Kambagahan, bae si Negros Oriental, alas 8:48 ng umaga noong Linggo, Hulyo 12, 2026. Ayon na sa initial investigasyon ng pulisya, nangyari ang insidente nang sinubukan ng lalaki na sumakay sa mabagal na tumatakbong truck sa pamamagitan ng pagtapas sa ekstrang gulong sa gilid nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, aksidente na slide ang paa ng biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkahulog at pagkasagasa sa kanya na likuran ng gulong ng truck. Mabilis na ni-rescue ang biktima ng mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO at saka dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit nilikuran nga dead on arrival ng doktor. Samantala, dinala ang driver at ang sasakyan sa istasyon ng Mabinay PNP para sa wastong dokumentasyon at imbestigasyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
23: Balitang National.
24: Balitang National.
8: Sa Balitang National, Grade 4 nga estudyante patay matapos ginpurga sa Cavite. Patay ang isa ka Grade 4 student matapos nga ginpatigayon nga deworming activity sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Teresa Martinez, Cavite. Sa payag sa Department of Education o kon DepEd, kaupod sang City Health Office kon CHO, ginpatigayon ang pagpurga sa mga kabataan sa tung Hulyo 3, apang pila ka mga estudyante ang ginreport nga naglain ng pamatiyag. Lagip na diri ang Grade 4 student nga biktima nga gindala sa ospital bangod nagpalanuka. Sunod sa initial nga medical findings, impeksyon nga nagtugas ang septic shock ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Nagpasiguro man ang DepEd nga magpalabot sila sang suporta sa pamilya sang nagtaliwan nga estudyante. Kabayan sang school-based immunization program sang DepEd kag Department of Health kon DOH ang nasambit nga aktibidad nga tuyo dulaon ng parasitic worms sa lawa sa gud makabulig sa nutrisyon kagpagdako sang kabataan.
12: Unconfirmed funeral benefits sa GSIS nagsaka. Nagsak naman sang kon 67% ang one-time funeral benefit payment na ginahatag sa

0: Sanghitwaiva. Apit na sa mga Sanghitwaiva kung tuman kainit na panahon ng South Korea kung sa rin nagdangat na sa 37 degrees Celsius ang temperatura sa pila ka mga syudad sa pungsod. Nagpagbuwan ng mga Sanghitwaiva warnings ang Korea Meteorological Administration sa bugos ng pungsod. Lakip na diri ang Gyeongsan kagpuhang sa Gyeongsang Province. Samtang nagdangat naman sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul, kag 37 degrees Celsius naman ang temperatura sa Daegu. Sunod naman sa report, yara na lamang sa karon sa regular heatwave warning ang duha ka mga nasambit ng syudad matapos naging paidalom naman ang mga ini sa severe heatwave sa nagligad lamang ng mga inadlaw.
1: Balitang Sports. Sa ato naman nga balitang sports senior, nadepensahan ang kampiyonato sa Wimbledon. Nadepensahan sang Italian tennis player nga si Jannik Sinner ang kampiyonato sa Wimbledon 2026. Ginlutos ni Sinner si Alexander Zverev sang Germany sa scores nga 6-7, 7-6, 6-3, kag 6-4. Si Sinner ang may biyante 9 na kakampiyonato sa singles category. Sa madumduman nga ginlutos man ni Sinner si Carlos Alcaraz sang Spain sa Wimbledon sa taong 2020.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa ato naman nga balitang entertainment, honest nga Grab driver ginpasalamatan ni Epi Quizon. May balita si KK5YB Cordova.
3: Ginpasalamatan sang aktor nga si Epi Quizon, ang Grab driver nga naguli sang iya cellphone nga nabilin sa salakyan. Sa Instagram post ni Quizon, iya ginpahayag nga 3 ka oras pa ang naglabay antes niya natulupang dan nga wala na ang iya cellphone. Kagula ini nakahibalo kon paano makontak ang driver. Nakuha niya ini matapos nga gintawgan sang iya pamilya ang iya nga cellphone. Kaginsabot naman ini sang driver nga si Jun Diaz, nga gilayon man nga nagdulong sang iya nga cellphone. Gindayaw man ni Quizon si Diaz nga malipayon nga nagbalik sang cellphone apisar sang kabudlayan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Presyo sang diesel magasaka. Madugangan naman ang presyo sang diesel subong adlaw sang Martes, Hulyo 14. Sunod sa Department of Energy o DOE, posible nga maglabot sa tubtub 4 pesos and 62 centavos kada litro ang idugang sa presyo sang diesel subong Martes. Madugangan man ang presyo sang kerosene sang 4 pesos and 22 centavos kada litro. Ginpahanugutan man sang DOE ang mga gas station nga magpasaka sa presyo sang gasolina tubtub sa piso kada litro o kung rollback nga piso kada litro. Epektibo ang implementasyon sang price adjustment sa bilog nga Pilipinas sumugod subong nga aga. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalag ko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zero Banabay.
0: Taga ko naman si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin.

0: Lucy.
1: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
2: May TC. Babaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Babaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
2: Charmy. Let's go with the flow.
11: Man, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo.

0: kitang kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga, kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 101.5
5: K5 News
4: FM.
5: K5
4: News
5: FM.
4: News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 lasay si Medya sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon! Stand by!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
8: Bisan ang mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
9: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
9: Sobra!
5: Objective and analytical.
8: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
8: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: De! Ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos!
6: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kabusta naman ato mga palangga, ka mga ka-K5 sa igad sa baybay. Tunga sa kaumhari, babaw sa kabukiran, lakip na sa minugang probinsya sa Negros Occidental, kanak manwa sa bako. Sa lewat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world. Well, sa ato naman, kapag parang ang karong adlaw kami, ang inyong power do every morning, ako si K5L John Castanio.
9: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
6: Well, kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo pala tuntunan.
8: Foro de los Pueblos.
9: Suli-suli naman, gulor ta si Bob.
11: No, kapid lang lang ipag-ganon.
9: Suli-suli.
11: No, man siya gago, kung permit, ang ilang gaupon, program ka, kipay Merik, nung inugay, naman salaan mo na lang kung nga daw inanak yun akong tita Gina mo.
9: Magulog ko kita. Suli-suli naman ang gulor ta.
11: Blue naman ang akon sa gwa, itom sulod, yung itom sa gwa, daw medyo.
9: Blue ang sulod.
11: Daw medyo paborito ko ng abayong ginasuksok mo subong. Amo na ang subong ang brand na nami, barato na, hipid pa.
9: Gabuhubin pa.
11: Doon nag-HLA ka na subong. By the way, sa ato naman yung makautorang kamusta ang ato mga palangga, ang mga K5. Di ba ka mga bind sa kalibutan? You are all updated of what is happening dari sa Bacolod, Bacolod City, tag Negros Occidental, paagi naman sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5, aton YouTube channel, kag nagasagana taga signal dra sa Northern Negros 89.7 sa pagpanguna sa aton mapisan nga station manager Colleen Manzanares Cubia. And of course sa Southern Negros ang makusog kag babakod nga signal sa 102.9 sa Kabangkalan sa pampanguna sa aton station manager nga gwapa, Jean Siatita. Isa
9: agree. Agree.
11: Isa pa na. Upon kami gym kagapon mo. Ang ligid-ligid nito kagapon. And there is a Bacolod, sa 102.9, ako sa 101.5 FM.
9: Ano
11: sa
9: naman Bacolod, may adjective niya kay SM Roger?
11: Kaya ang adjective pero may ni Red Salgado eh.
9: Ano?
11: Upo na nga itong station manager nga sa Richard Gomez.
9: Uy, isa pa na.
11: Rod Palma. Kami naman na inyong mga katsuri. Katsuri. By the way, di mga mga bayan sa kalibutan, you're all updated sa nagkakalinabo din sa aton. Ti, ang amon pa ng Mary K5 Eric sa inyo is more night. Good morning, kaguna. Okay na tayo. Okay na. Well, sa aton naman, di ba, kautun na nag-upod karong aga sa aton ng presentation. Di ba, sing iban mula sa ilaka, K5 Eric, kami kutot pa.
9: Yes.
11: May klase mo na subong, no? Ito ka namin, isubong pala, sige kami tan, pero sige kami kadako. Ha? Doa mo amo gid?
9: Namayo
11: ginaatipan ka gid ni Kiki Paibitan, no? Kaya subong duway nagalabaw ang inyatsyan sa camera, do okay na gid, no? Ang nag-diet man siguro, no? Ti sa aton sa ni makuto nang gregopod karong adlaw sa adong presentation. Ha? Ay ban sa inyo nagatuan-tuan pagduro ka nagabarikotot patara diyan. Ya ba nagabarikotot pa kami mga klase? Pagbarangon do kamo diyan. Himos do kamo kagbag pararigo. Adlawon do dyan! Kamiga pa rin yung power do every morning. Ako si K5 Eljan and K5 Eric. Kagining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
9: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sining grasya nga isa ka matawhay nga adlaw nga Martes. Salamat gid sa imo nga gugma kag pag-amuma sa amon every single day. Lord, giyahi man kami, bendisyonin man kami sa amon mga helikopteron subong adlaw. Ang mga negosyo sa amon kauturan, ang mga trabaho nila, kagkabay paginuong ang nagapangita sa trabaho, mahatagan mo man sang grasya today para makasurvive man sa ila pagpangabuhi. Keep us safe sa mga dalanon, sa eskwilahan, sa trabaho, kag sa tagsa-tagsa kapanimalayong. We pray that you will continue to protect our communities from calamities and grant wisdom to our leaders as they serve with honesty and compassion. Buligi man ang amon nga mga lideres that they may be our true servant mga sa amon nga pagpangabuhi. And fill our hearts with your love and may we come blessings to everyone we meet every day. Amen.

0: Sommersprons.
1: Mayor Greg Gasataya kay Pamerica, nagpandam sa mga empleyado sa siyudad. Kanto kay Maya sa mga kalanaan, kay Gilimnanda, ipases mo, hindi kayang bayad, kay pakilala ka. I don't know if it is true, pero subject ini sa investigasyon niya ginihimo karon sang talatapan ni Mayor Greg. Mayo, magani ka labot na sa alkalde. Tinga, basi mula hangpon sa Madagusyante, nga si Mayor Greg Gasataya, ginatolerarya. Anong panawag ta ni Silaman? Pwede mong king at klaseng empleyado kung tuwod eh.
2: Langgabang na gina iya mga muna. Langgabang na gina.
1: Langgabang na gina.
2: Sobra-sobra na
1: mong king ang huwagin sa lugar.
2: I mean, mainom ka, makaon ka, masulod ka si
1: Iman. Delikado, sunay kay anong ilagenda? Gagamito nilang pagkangalan sa empleyado nila sa syudad.
2: Tapos hindi po hindi kayo magbayad kay empleyado ko City Hall.
1: Okay, verify. Taka ba si hindi man ito empleyado sa syudad?
2: That's the point. That's the point.
1: Kay duwang bagay na tanaw, tali mo. Kabudlay ka kung empleyado ka sa syudad, mapakilala ka pang empleyado kung isunog ka.
2: Correct.
1: Or ba si iban ini nga tao nga ilang intention is to besmirch the reputation of the Gasataya administration.
2: Kasi urge mo lang mo ilabugay ay.
1: Ha?
2: Ang urge mo lang mo labugay.
1: Ay, susang hormos. Blas mong nungin labugay. Talawa, blak 4 peso si Saka. Subong ho.
2: What lain
1: na, no, man kamuyang away kamuyang untat sa nilabugayan yun. Talawa, blak. Kami yan nagkasaper. Di nga 4 pesos naman ni Saka sa diesel. Subong ho.
2: Kalain, kalain, kalahog.
1: Ha?
2: Masakit nga lahog.
1: Sakit, no? Makumo 4 pesos ang Saka.
2: And I think lipay
1: na tagalik na nubo-nubo. Ano man?
2: Tagsubong 75 naman ta.
1: Ani, hindi na ta magamuna, blaw. Oh, ay, gig ka mong takad, giraw. Tapos na ko ng pinakamang tutukan ta sa itong program sa Piyad Kabahin. Kahapon, no? Ang report na lugod sa ning mag-asawa nga napatay gid. Patay ba na accidental firing?
2: Yes.
1: Ang ginatanaw sa aton kapulisan. Posible na kakipaybirik. It's because nga ang glock na daan kakipaybirik masyado kumok. Kahit kung pamatian tang testimony siya pa kaisa, no? Yara di na dakaroon ni Kipabitan namang ninamian namang Kipabitan one man army bako na. Nag-isa
2: uy,
1: pero...
2: Uy, pagkatulog.
1: Ha?
2: Uy, pagkatulog.
1: Ngaw?
2: Uy, siya katulog. Sigil, sobra mo.
1: Grabe, uy, natulog-tulog, ibutan. Amo na guru, pila kadlaw nga mata mo, gamurarat, ay. Di, ako sa bagay, ti one man army, si Itan, sa mong kayang-kaya.
2: Sino na kagahon, rock program nila sa mata.
1: Oh. Ti sa aton yung mga tagpalamati, no? Kunaga, duwa man, no?
2: Duwa program.
1: Grabe. Sa Piyak Kabahin, mga kakipayb sa aton naman yung program. Doga klaro gid nga ang nagpatay sa asawa ya sang army is ang yaugangan
2: kalain. Kalain.
1: Di kung kaysa ini mga balita kay Pamerik nag pasakit sa Balachagon ta. May number da nga patawagan si Pamerik kaya tawagan mo. May apat ka nagkaladak panto si legal online sabong bla. Ginaligar to do gapamerpi do wiper gid si board member Andrew Maltinibano kun dito sa iya property. Pwede na kay Pamerik nga arkilan property mo ikakabalo ko na nung negosyo ang dalonda.
2: No, hindi na ko magkomentaryo. Mundo ko la kun sa pelikula pa nito. Ato blang istorya
1: ta. Lito Lapid.
2: Kabahol man si ni man.
1: Do si Lito Lapid ka.
2: Lito Lapid board man.
1: Actually, ga hatag kita ya ligwa kay board nga ti maplastar ya maya diya nga site. Tigambal man si board member. Sige, o si Saon yung magkuno. Hindi man pagtuli round. Pero at the first place, why again ma-verify guro ko na nung nature sa business na nagarkila sa iyo.
2: Kag hindi again kuno kilala. Board, hindi mo ni kilalas ka, no?
1: Kano man? Wala ka man kaparkila sa tao nga wag hindi mo kilala kay Pamerik, di ba?
2: Board, si Rick, hindi mo ni kilala, board?
1: Sino si Rick man?
2: Ito nagladak pa.
1: Hindi ni Rick, eh.
2: Hindi lang ito. Puro kita tatang malubulang. Hindi ako nung kilala.
1: Diba si Wabin niya kapamulang si board?
2: Hindi ako nung kilalas ka, no? Ah, gakadlaw ang tagamulangan mo. Pagambal mo, hindi ko nakilalas ka, no? Kadlaw taga bulangan. Kung kadlaw ka mo, yun, basta lang, amo na lang yan.
1: Kung nang gali, naglito lapid ka naman.
2: Ah,
1: ikaw lang kay Pamerik. Ang idol mo kanyang lito lapid, no?
2: Yan si Rick, hindi ko naglalas.
1: Nga Leon Guerrero, no?
2: Isa pa na?
1: Hieronimo? At doon lang isang lamba, layo-layo, kuha niya konsilyo, blaw.
2: Kagdong nga. si Jitro, si Jitro
1: bro, yung magtiro. Ako kapati nga ti hindi gini niya gusto ni board member Andrew Montalibano. Oh, oh, oh, oh. Nga may illegal activity niya sa iya property. Basi wala ginabal siya nga board member kila kami. Dibuta ka lang naman manok ka na. Di isang muna siya katindog ro. Bali, hindi kami ano. Hindi trainingan sa manok la. Kung sa kwan pa, dojo la. Kita mo kung sa karate la. Kita mo may dojo na. Oh, dojo is something like do stadium na nga daga-practice.
2: Oh, lang conditioning
1: ah. Oh, conditioning. Oh. Tigali kay pag-raising si IDG ang isa pa ning policeman. Mm. Laing kuno ya dapat ang ila si ni Ridon man to. Implement ba kuno sila sang wanted person?
2: Ti sini ko gani kung nag-implement ka mo wanted person nga dinakop niya ang manukan to.
1: Okay, hindi man mo tong
2: subject. Hindi man to subject. Nga hindi ka nakita na mo ng mayara. Di ko nakita ni mayara si Board Member tutunga wa niyo man sa ano to.
1: Hindi ako yung natabuan lang tiya si Board yan.
2: Ang rason ni Board Member, una siya kuno abot.
1: Oo.
2: Pag una abot ang siya IDJ by few minutes.
1: Tapos?
2: Abot man siya. Tingatikal yung kinikita ko damo tao ng pagkilala ko board member. Ngayon ang bala nila kung may gin-raid sila. Ngayon tinanilag man lang ko ah.
1: Pero ang dota kay sino to?
2: Iyay.
1: Natural ko di ka si board member. Mamangkot ka gini.
2: Namangkot man ko nung sekretarya pag arkila. Tinagambal man lang ko nung pangkondisyonan siyang manok. Why sila apelido? Kasi kano man lang to ang si Eric.
1: Habi ko ano sa mga muna ka klase, bisa, kita mo gani, mga arkila ka lagi mo parking area, may ara na ginatawag na nga? Memorandum of agreement.
2: Wala gani ko, no? Kaya okay,
1: please,
2: okay
1: agreement.
2: Daw may kontrata, be. Nga wala lang, ano yan, basta kabayad na sa ako, nga daw pinatuman, do, try ito 15 mil lang bulan mo.
1: Do you think?
2: Nga yadi, baman ay.
1: Do you think, kaya masugot di si... Sa mo ni ka negosyante, abis imo kakipay berik, ikaw ya, masugot ka lang amuha
2: mo
1: na.
2: May magkakilala ka rin siya kung bisiklita mo. To, sino ngalan mo to? Nga si Itan ko. Sino ka rin tatay mo? Kapamangkot ka mo.
1: Actually, ako ya, kapatigin nga imbisigara na ni board member Andrew Montalibano, no? Kag, basi natabuan lang to ya, si board nagbisita sa iya nga duta.
2: Gani, sa farm ya, nagbisita. Kaya ang iyaman lang kung naiyakuan mo. Nang gidogin paggamit siya mulang ko no to sa asawa sang pakaisa niya si Una nga napatay. Okay. Sige lang ah. Okay lang.
1: Red, okay ka na Red ah.
2: Why na problema?
1: So, board, welcome ka di magsabata. Kagag ko na nung matigog, we play lang lamon. Hindi kaya nga at the end of the day, ang mom lang purpose, mabala lamon ko na nung yung imuyin.
2: Basta hindi ako nung kilala si Kano ang si Rick ah.
1: Di bala nang pumuliyo di mo pati kay hindi na bala kita yung mag-insister ang pumuliyo ng mag-usga.
2: Sadya mag-earth no? Basta, no. Basta.
1: Why na? Nagtanaw kami mo na. Hindi kidyo pala noon nga bahol yan. Nami kidyo yung production ka Disney. Kumpara sa mga Pilipino movie. Like...
2: Ay, ang Disney ang Warner Brothers, Disney, ginaprotestahan subong sa California kay 11 states sa Amerika.
1: Naman.
2: Ginbakal sang, kwan, sang isa ka korporasyon, ang Turner Group. Sige, hindi na naustong inyo. That is monopoly of children's show.
1: Negosyo na yan mo.
2: Ay na, bagay na.
1: Ang Turner, amon ni sila yung mga Looney Tunes na nga mga mo na.
2: Oo, amon na.
1: Grabe mo na makita ang Felix, anong kalagsanay bla?
2: Felix
1: dapat. Ang kapag ang ano?
2: Si Kwa na si Bugs Bunny.
1: Kag si...
2: Ano, ang ido kag ang kuring.
1: Ang kuring niya kag ang ilaga. Ano na ilaga? Ang kalagsanay bla pero may...
2: Dahil lang kayo nga mo, siguro na si Lati. Si Lati.
1: Basta na pala ako sa Tilitabis niya. Malabala ka. Ipo.
2: Dumduman mo pa na.
1: Tilitabis.
2: Tong na yun. Mga Super Mario.
1: Ako gali na.
2: Tong na.
1: Sa piyag kabahin mga K-5, tutukan ta ining isa ka-Amerikano.
2: Oo.
1: May Amerikano, tawgi na nga mong talawgan, garotan ka rin dugdugay. May Amerikano nga ginsulod sa balay nila kakipaberik.
2: Kalain na.
1: Tapos gintiro. Kundiin nga lugar ni bantayan nila eh.
2: Oh,
1: exclusive story tadi karon.
2: Mahulat kita.
1: Ah, mahulat ta kay ato na tong ato reporter mo.
2: Padasig ba?
1: Ato na! Sa balay mismo, kundi natabo ang krimen, nag-investigar.
2: Magamunit. Lord na ka mo mga kakipay.
1: Amerikano, mga kakipay. Kag ang grabe. May ara kami breaking story.
2: Regali.
1: Ang plus report namon, may isa kagurang. Gurang? Bilang edad to man?
2: 67 man lang.
1: Gindakop kay ang iya naging kurso na dahan. This is a news?
2: Yes, apoya.
1: Ha?
2: Apoya.
1: Ang ginaligar naging lugos ang lulo, ang iya kaugalingon nga apo. Bantayan ang eksklusibo nga pag-interview karon sang K5 News FM. Hindi na kamo magaling sa inyong mga cellphone download na kamo daan.
2: Man-load na ko.
1: Kag hindi na kamo magpalayo pa. Ha? Ang radyo nyo tulugan na. King alam ko kaki pabirik mo, grabe yung patsanay kapon sa nagligay ka Domingo, Barangay 3. Subong naman niya, lolo, aga pa ko na maging pulawan, aga pa siya yaging nakops ang pulis.
2: Alas 3 ka agahon din nakops siya.
1: Natuyo pa ganito kagawad, ginagit
2: ko sa panday.
1: Yung ito pa piyong-piyongan, yung mga kumiki pabirik, dyan kay pabirik.
2: Hindi, way, tulog na kata.
1: Ha? Gulatangga, yaging tagli, no?
2: Tika kay pabirik.
1: Oo, tiplangga, tarang gawad ah. Thank you very much, gawad ah. Ha? Exclusive din sa amon. Ha? Exclusive bantayan yung nakaroon mga K-5. Kag magsining kami exclusive, kami lang yun na yaw.
2: Kami lang ang alad.
1: Amo nakaroon ng ginambal ta. And tutukan nyo kung diin ini nga lugar. Kaya mo ni mga balita nga mo tulog. Actually,
2: arina,
1: ang bubuit ni kang ipay meri. Kaya agap yung bugtaw mo.
2: Arina.
1: Diba post na ni commercial break kang ipay meri?
2: Ha? Taman Jerry. Jesus. Si Nomis Nomis, balo kasi pag nakapakot. No. Si Nomis Nomis, nga to sa abroad, kag si Wilson Villena.
1: Ay, Tom and Jerry, kaya nga po nabiyan ni Kagipay Pierre, kaya mo naman na bala, Rakyumin versus ano ako niya gandawa mo, Rakyumin ang nabala
2: ka mo. Taman Jerry, galitoon. Inapakdol-pakdol na pa sa Taman Jerry.
1: Ni Tom and Jerry, lang sanay na
2: pala mo. Lang sanay na, oh.
1: Ay, oh. Mga Kagipay, when we come back, walang iwanan, isa ka lolog report, gin aligar, we will use the word. As alleged, kaki pabirik.
2: Yes, as alleged.
1: No? Ginaligar na nagyimulo siya kaugalingon nga apo na nagidad sang 16 anyos. Bantina din na, Drisa, nung pagparagad. Walang iwanan. Hindi ka ba ang dalanas ang DTX Coffee Mix, ang paborito na mo ni Kipabirik. Aga pa kami ng timplato kay Tito Divino.
2: Kaya namin.
1: DTX wow. Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kaping, away ka pa, slum, sulok-sulok mo.
2: Yes.
1: Amo niya ang kaping, daw ginalabati ba? Patsyan mo mo.
2: Kagula ka, slum guya mo.
1: Ha?
2: Wala mong slum guya mo.
1: Gusto kay tikong pao. Kayo,
2: boom, gaya mo.
1: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Yes.
1: Para sa K5 News FM Philippines. Lasay 51.
2: Standby.
0: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika. Kanto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sang gitawag D3 Bio. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mo bla, sir boy, no? Tanan nga kagaw sa imong tutunlan, patay sir boy mo.
5: Patay.
4: Kaya mostly ang kagaw, nagakos ang kagaw sa tutunlan is viruses such as cold or flu virus. Then ang pinaka serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na nga mga problema sir boy mo. Palainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio gina-transform niya ang kuani, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy, kung naka-D3 Bio ka.
5: Sang kadamo, sang almas, ang D3 Bio, kontra sa kagaw, sa bakterya, kung ano man ang klase ng microorganism na putiktado kaya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
6: Yes, ang nami. Pagka si Dieter Weiser Boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalati ang kasakurason. Kaya nga man, ginapataas ang...
4: ang imo nga good cholesterol.
6: Good cholesterol. No? Kaga ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
4: Kaya kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
6: Oo, magbara.
4: Mahimo na nga bara.
6: Oo, tawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang ditribayo nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
4: ga-eight lanes ang kuan.
6: Oo, nagalapad ang aton nga blood sa vessels.
4: Ang circulation ganami.
6: Oo, so muna nga prebenta gadya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatuwag balatian sa korason.
4: Wow. Kana akong nakaditribayo ka.
5: Na ako nakaditribayo ka tuod.
7: Ditribayo! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabagat, ka. Sa mga studies, no? Nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa ditribayo. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, Sir Boy.
8: D3Bio!
9: Ang air exchange sa imong sininga lungs, kampyon. Madula itong mga mucus, ang constriction sa imong nga lungs, ma-improve no, ang imong air passage. So, kung ginaasma ka, mag D3Bio ka, Sir Boy.
5: Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahe ka mo, bala mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo tayo, nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kananlan, kung dala nyo ang D3Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3Bio, of soft gel capsule, tumaroon mo, then you have that instant energy through MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3Bio, then you go on your way. Tapusa ang imo basketball practice, tapusa ang imo bike ride, tapusa ang imo hiking with D3Bio.
8: D3Bio!
9: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3Bio, Sir Boy, ano?
5: Correct. No? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton ganyan, first and foremost, yung ginausar ng D3Bio, is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
8: D3Bio!
5: Damo, pagli nga health benefits ang mahatag sang D3Bio.
4: So, damo, imagine lang, na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
6: hindi ka magmalipaton,
4: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag MyTC ang D3Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
8: D3Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, magabot ka! D3Bio! Health News! D3Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio! Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio! D3Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 adlaw, gula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go! Go with the flow!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
27: go with the flow!
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
27: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow!
29: Man, kita mo bang nakikita ko?
30: Oo nga! Kitang-kita!
31: Ganado kaya malusog?
30: Kitang-kita!
31: Timbang ay mabigat!
30: Kitang-kita.
32: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
33: May kontrabaho formula pa.
34: Walang amoy.
30: Kitang-kita.
31: Ang pangarap ng pamilya.
32: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
35: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Yeah!

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vixen, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelicula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before Bacolod. Busan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vixen Live at their ball show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
6: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komedya. Pario, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Sa K5 News FM Philippines, mga K5 Las 7-8 naman sa aga. K5, very excited ng tanan. Masi gusto nyo matanaw ang vision kag ang Cup of Joe this coming July 18.
8: Lumayo ng Cup of Joe. Damo ko man, kung tanong itong music
7: yan. Ang ginagpatukar ko na, multum lang. The Cup of Joe will be live on July 18. May press con sila subong online. Kag mamangkot ko karon si K5 Wilson Villena. Ang official media partner nila is K5 News FM Philippines.
8: Okay.
7: K5 News FM Bacolod. Ari sila din sa July 18. Sa July 17, ang Vision or VXON, ang pronunciation sila is Vision.
8: Okay.
7: May ara sila nga mall show dra sa SM Activity Center.
8: Sino naman yan si Vision?
7: O, mga singer naman din sila, no? Another okay. Group of singer naman na may mga kampiyon man ng mga kanta. K-pop na sila mo, mga P-pop, Pinoy pop. No?
8: Okay, okay.
7: Oo. So, abo ni kanta ni Cup of Joe.
8: Huh? Pinaugoy-ugoy ka, no?
7: Makabakal sila ticket dira mismo sa SM City. So sa mga gusto magtanaw, ay ngagaw na kung kayo gakaubusan ticket, kinabo kung gusto magtanaw sa Cup of Joe mo.
8: Nami nga tingos to ginyo, tingog ko. Nami, no?
7: Kita mo, ano yung kanta
8: nila? Uguy-ugoy ka, no?
7: Ma-relapse ka naman, ah.
8: Di pa mati, subong si Shalina, nung bresa inubaan.
7: Si Jin, sa tita ka daan kag si Sandra, matanaw, gid.
8: Sa sine?
7: Oo.
8: Mukha namin.
7: Tapos si Ariolindo, hindi gid magpauli, matanaw man siya.
8: Isa pa na.
7: Oo. Dalo niya gig ko na itong iya, sila mo tisigayos, iya lang na dala.
8: Namin yung pag-uguy-uguy.
7: So, muna, basta hindi ka maripat, July 18 at Cup 6 p.m. sa Sky Hall. Huwag kita na.
8: Nung gayong na italo mo, una ka pa sa amon nga, Rekimedia.
7: Ako yung basta iluwi mo, talaw concert.
8: Ipakita, ano talang imutan nga, BT, transport na nga, hindi kay, libre na nga ito.
7: Pailuwilo sa ako, no? Ano itong puto?
8: Tayo pa?
7: Tayo pa, gaptor pa. It's okay lang.
8: Ngagaw lang.
7: I-check na si Kipa Berto Gakit. Ipapakita na ito ang investigative na lang ni Kipa Berto kaya ga-travel na siya mo. Yari ang aton consolidated report, the investigative report. Kung bala anugin ang natabo sa itong Domingo ka Kipa Berik.
8: Okay.
7: At around 5:17 in the afternoon, dira sa Purok Tilapia. Kabalo ka sa una kay Paverick, isang bago ko din sa Bacolod. Dara ko ganda yun mo.
8: Sa Tilapia?
7: Sa Barangay 3. Barangay 3, pero purok nang ka. So, okay. Tilapia dito rito na yun, lapit sa barangay 2.
8: Pabaybay na yan.
7: Pabaybay. Dari kami sa Nangka. Ang mga kahoy, lapit na diya sa may Palapala, bla. Nangka.
8: Okay.
7: Ang dari sa kilid sa tubangan, sa eskwilahan, si Risa, nada mo.
8: Saan mo na si Risa South, may nila, si Risa North.
7: Tapos dito itong Tilapia, dito ito yung likod-likod, lapit na ito yung sa Baybay.
8: Okay.
7: So, ining barangay 3, no, kapamilyar sa aton. But, ano gi barang natabok kag ipabiyari? Kag nagagawa sa investigasyon, it was not a suicide but accidental firing kag ipabiyari.
8: Siguro.
7: Kay pag-uyat niya, natakaan siya siguro. Pag-uyat niya sa armas niya, napitik niya guro accidentally, amutong naigo ang army. And then, itong iban, ang dako ka pabangkot, kay atong armas gali, ginhimos ang ipakaisa mo. Nga si Diaz.
8: Ang pusil sa army?
7: Oo, oh, right after to ginhimos niya kaging kwa, pati ang kunigin buros kutsilo, ginpangagaw nila to mo.
8: Oo.
7: Kaging agaw sa tatay. Atong armas kaging gamit niya, lagas pagwa, iyan na to yas ang tatay, kasi cute ni siya mo.
8: Ako nung may pusil man siya ngayon.
7: May pusil man siya ngayon. May putil man siya ngayon.
8: May putil, ano? Putil siya tanan.
7: Now, what is the story behind it, mga ka-K5? Ari pabati natin sa inyo, ha? Ang investigative report sa K5 News FM comprehensive report ay sunabod, mga ka-K5, sa saling madugoon ng insidente na nagkutol sa kabuhi sa isa kabana kag isa ka-asawa. Mag-asawa?
8: Mag-asawa.
7: Nagsugod lamang ini sa hindi pag-insidihan ay sa isa ka-birthday celebration dito sa isa ka-palaliguan. Sila-sila malang ka-K5, Eric. Dra na tada nagsugod, Ma'am Gina Borja, na nagpamatigid sa program ta, kag si Ernesto Napange, nagpamatigid, gamonitor sa Herbias 2.
8: Okay.
7: Here we go with the investigative report ni K5 Berto Gakit. Roll tape from the top.
9: Sa Bacolod, may isa ka pamilya ka nag-attend sa birthday party. Nagginalipay ang mga inetob-tob na nagpauli kag nagbaysay. Duha ka persona mag-asawa. Patay. Yaring balita. Patay ang asawa. Patay man ang bana. Amo ining natabo sa isa ka pamilya sa Purok Tilapia, Barangay 3, siyudad sang Bacolod kahapon. At paton nato ng dalagan sang krimen. Sa sulod sang balay nga ini nagatinerang mag-asawa, si Leonora, 28 anyos, kaginya sininga bana nga si Paul, 32 anyos, isa ka army nga na-assign sa Negros Oriental. Ang utod sang asawa, 11 nila katuig nga bata nga lalaki, kagang tatay ni Paul ang ugangan nga si Edwin. Masadya pa nga naghali na mga ini. Bangod kahapon Domingo, birthday sang utod sang asawa. Naglakat ang mga ini kag nagselebrar sang kaadlawan sa isa ka resort sa Barangay 27 Bacolod. Sa selebrasyon sang udto, nagligo ang mga ini sa swimming pool. Suno sa tatay sang asawa, ginasunlog kuno kag ginatagbong sang ugangan nga si Edwin, ang utod sang asawa, 25 anyos. Nangakig ini kag nagsinggit. Dito pa lang sa resort, nagsinabtanay na ang mga ini kag nag-inaway. Ginkumpronta sang asawa ang bana kun nga aamo ini ang ginhimo sang yasini nga amay sa yasini nga utod. Dito na nga nagpauli ang mga ini. Nagpauli nga padayo ng pagbaisay. Last 4:30 sang hapon, padayon sa giyapon ng ilasini nga pagbaisay. Suno sa pakaisa sang bana nga ara man sa balay sang natabuong insidente. Natak-an ang bana nga army sa inaway. Ginkuha niya ang Glock 17 nga pusil kagintiro sa yasini nga ulo. Amo ini ang natabo sa sulod sang balay nga ini. Isang kalupok, tumba ang bana. Pagkakita sini nga nagahuray at gilayon sang asawa, ginhakos ang yasini nga bana. O galing sa likod, nagkuha sang kutsilyo ang ugangan nga lalaki. Ang tatay ni Paul, ginpuno sa makapilaka beses ang asawa. Gilayon nga ginkuha sang pakaisa sang banang kutsilo kag armas. Kag nagpalagyo, upo da mga kabataan, nakadalagan pa ang asawa tob-tob nga ginlagas pa initiro sang ugangan apang wala man na igo. Pero patalang igo sang asawa sa mga buno sa yasini nga lawas. Patay ang bana, patay man ang asawa. Sa sining aga nga puno sang kasadyahan, sa sining aga nga puno sang kalipay, bangod may ginaselebrar nga kaadlawan, sino maglaob nga sa simple lang nga initay sang ulo kag binaisay, ginkapatay ini sang mag-asawa. Yara karon ang mga kabataan nila sa ilang mga ginikanan. Yara sa police station to ang ugangan nga si Edwin na magapangatubang sang nagkakaigo nga kaso. ko si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
7: So kaki pa meri ka buyento aton nga special report ha?
8: Grabe no.
7: Grabe. Ti ko may special report kita padalaman ta na karon kay may mga interview kita gipabati. Naging secure na nila tong armas kaki pa meri kay gigamit.
8: Naging kuha ang armas aw.
7: Kay para hindi na magamit paliwat ginagaw nila tong kutsilyo ang gigamit sang tatay mo. So nagdalalagan na sila, nagluwa na sila kay gindala to sang pakaisa ang kabataan pagwa
8: para ma-safety.
7: Ma-safety. Kag nagdalaga naman tong asawa. Pero bumalik pagaling asawa kay gitan-aw ya pang iabana tag didto pagid ginlagas pagid sa niugangan niya.
8: Aso pila so na sa nagbalik pa sa sila
7: balik na siya pagid.
8: Ay bukas sakit kay Bible.
7: Amo nang sugilanon sang pakaisa no. Nakakita gid ang armas kin surrender sa pakaisa sa barangay mo.
8: Grabe no.
7: Tiga, we will know that
8: adulterated
7: grabe mga kakipay. So this time around sa ato naman nga pagparagad mga kakipay. Amo na ning breaking story.
8: Breaking story. Exclusive.
7: Eyes on the board, kag ang inyong mga radyo turuga na. Reportedly, isa ka senior citizen ang gid-aresto kaina sang kagahon matapos gid-reklamo sang iya man lang kaugalingon nga po kag ipabiyarik.
8: Yes.
7: Ngayon ni siya ang gin-himuslan allegedly.
8: Uy.
7: Sang iya man lang kadugo o kunlulo.
8: Hindi
7: na naton pag-ibutang ang pangalan, wala na pilyedo, mga hayo na lang tanan to protect the integrity of the victim and the family.
8: Si Inday lang ro kay si Lolo.
7: Si Inday na lang kay si Lolo. No? Natabo ini sa malayo-layo nga banwa. Sa sorgabahin sang Negros.
8: In a far away land.
7: In a far away land. Pero hindi no man's land. Hindi no man's land.
8: Far away land lang.
7: Susubong upod naton. Naka-standby si Kagawad yung ipay?
8: Si Kagawad, ara.
7: Okay. No.
8: Kagawad, mayong aga, Kagawad.
10: Roger, mayong aga, no?
8: Sir, mayong aga. Mayong aga, ho. Kagawad, live ka subong sa K5 News FM. Upon kami ni K5 Eljan Castanyo, si K5 Eric Tinerefini. Kagawad, makonfirma na kami si imo. Wala lang alan kay tiagi na investigar pa sa pulis, kag minor di edad ang involved. Kagawad, without mentioning the place, kundi in-ini. Gina-confirmar namon subong sa imo, palihog confirmar, may natabo kuno nga pagpanglugos dira sa inyo nga lugar involving sa isa ka lolo
7: kag sa aligar,
8: ginaligar nga na pagpanglugos sa 16 years old nga bata.
10: Oh, mayara sir, mayara.
7: Confirm, okay. No? Okay. So, san o kuno natabo ini ginaligar nga pagimulos?
10: Ara sa mga last 9 to 10 PM sa kagabi.
7: Kagabi lang. So,
8: ilang liin eh.
7: Kay ining gin-interview ta nga Kagawad, natuyo na siya actually kay Kagawad ng operation. Pero ginayo lang siya ni K5 Eric. Kagawad, nabi mo, magkanto ko na si imo. Mga pitayaw po ni K5 Eric.
8: Tiga panghagad gini siya.
7: Tiba kanto ta sa sunsun si Mana sa iya.
8: May parahan niya ka Blue Marlin eh.
7: Kagawad, makita na ito dadasun na. May drakang activity na ito eh. Now, Kagawad, ari lang. Paano nakapanugid ang bata? Paano kuno natabo ang insidente? Sa sulod bala sa ilang balay o whatever.

0: para manabi sa Banua.
1: Tapos?
0: Alas 12 sa gabi igapuli.
1: Okay.
0: Tapos ang tatay ato man sa Manila, gaubra mo.
2: Okay.
0: Pangabuhi, para mabuhi sila.
1: Kung amo kabataan ng tao sa balay?
2: Kagupod nila sa silang abalay ang iya lolo.
0: Ang iya lolo, wala malaga tulog kay may...
2: Balay man siya ng iya?
0: Gamos lang ila lolo sa ilang panimalay ginabuligan.
2: Okay. So sa sinang gabi, ginkantuan siya sa sulod. May separado rin nga kwarto ang kamagulangan nga bata?
0: Wala kay dogatiyog lang na sila, gahigda lang sila tanan mo. Ari man di ang mga ang dua katiyo, aw lolo, utod siyang natungda na. Ari ma-explicar okay. Man sila kay tupaday lang man sila balay.
2: So, bali, nanug, after sa to, ano kunong natabo? Manging kamang siya ni lolo niya, whatever.
0: Amugit ang posibilidad, higing kamang siya.
2: Tapos, nagdalagan siya pagwa.
0: Ang bata, kapaldala na magtulog mo.
2: Dayon?
0: Bali na labot niya ang bata. Pagka mo na, agay, amon to nasipa sa bata. Kuno, base sa bata, nga ako na istorya itong mga amiga niya nga nasipa kuno na siya sa iya lolo. Ay, bata ang lolo.
2: Tapos dumalagan sa likod sa angkal ng panabo.
0: Oo, nakadalagan dayon.
1: Grabe, no?
2: So, nag-text siya sa iya mga amiga. Ano ginubra sa iya mga amiga na nagpanawag polis?
0: Ah, wala. Ginhulat iya mama nga magpuli. Ginchat iya mama nga mapuli.
2: Kaya napuli mamaya alas 12 na?
0: Oo, kay ang iya bata to, ay mapunanugid dayon sa dispat. Kaya nagkakurug-kurug na hadlok mapun.
2: Ang during the time, after sa natabog incident, si lolo, ay ba nagpalagyo o whatever? Da lang siya?
0: Why man siya nagpalagyo? Natingala gani iya asawa nga kagabi nga naambal ko na istorya ko man nga tingala siya nga nagabihan puli iya nga bana.
2: Okay.
0: Kay siguro gipangita niya iya po.
2: Ano oras do ano kaluyo gali balay ni lolo pagkadto kay apo?
3: Oh, kay apo.
0: Mga kwan lang ah 25 meters.
1: Ay lapit lang.
2: Why nakasiyagit si apo ngayo tabang?
0: Wala siya nakasiyagit, kinahadlok siya.
2: Okay.
1: Grabe, no?
0: Igasabat di ang lulo kung nakasyagit, ano kung maagyan sa natungdan.
2: Damo man mga pamalay din sa palibotaw? Damo man pamalay?
0: Damo pamalay, iyailaman naman.
2: Ay, ila compound, gali isang pamilya.
1: Gatupad-tupad, gatupad-tupad.
2: Ati ko nagsiyagit ang bata, basi hindi impuslan gurus lulo, eh, no?
1: Oo. Ang lulo ni
2: sa
1: siya,
2: side sir, tatay,
1: sa side sa tatay o sa nanay?
0: Ang lulo, sa nanay, git.
2: Asay sa nanay, okay. Okay. Now,
1: klaro.
2: Pag abot sa nanay, halin sa obra, ang bata, yan diin sila nagkitanay sa bata, yan sa tangkal, o kung ang bata, yan nagkanto sa iya?
0: Hindi, ang bata, ato na dito sa iya, miga, balay.
2: Ah.
0: Kaya nagtawag na kagabi sa amon, okay lamang kuno sila mong... Okay, siya kapanugid ko lang nung tabo siya basa kay kahibi. Tiyang balsang kwan, okay na sila. Why naman ginkantuan? Kaya okay naman ko.
2: So di mo do, do ano kalayo ang balay sa Migaya halinda sa balay mismo sa ning bata nga biktima?
0: Mga 500 meters siguro.
2: 500, layo, lapit-lapit sa itong isa kilometro.
1: Layo
2: naman. Nagpanawag ang pamilya sa classmate niya sa inyo, kanagpabalo nga munabi, nga gahilibion atong bata nga classmate niya, mga babae nga sa balay nila.
0: Oo, nagtawag sa amon nga kwan dito may chief tanod kami dito nag-report.
1: Oo. No.
0: Gina-istorya, gina-loudspeaker, gapamati man ko sa cellphone. Eh, pag sila nga okay lang, kay buwas na lang sa aga, wala na kami nag-action. Kay ginahulat man namon, kay kung nabalala mo namon itong sitwasyon, yun sige da, makatuwi kami dayon. Kaya okay. Ang iya mama, ginahulat niya pa magpuli. Alas 12 sa gabi, gapuli.
2: Pag abot sa mama niya, gintawgan, ginsugat siya sa mama niya sa balay sang iya miga.
0: Oo, dito nagdritso iya mama, kaya huwag ipadritso sa ila balay.
2: So pag abot sa mama, huwag na nagpauli direkta sa balay, gilalin sa obra, dumirekta lang sa balay sang amiga, nga nagpabalong ato itong bata niya. So dito, nakapanugid itong bata kay nanay niya?
0: O nakapanugid, amo itong pagkabalo sang nanay, galalain, amo itong nagdritso sila sa stasyon.
2: Sa police station. Ano oras ginpatigayon ang pag-aresto sa sining lolo? Mga pilang edad ni lolo aw?
0: Mga 67.
2: Ha?
1: Ebaw, pwede pa.
2: Persado mga 67 pa. Bakod pas lolo at age of 67.
1: Last one ginabiladas na.
2: Oh, sa tatay ko gani, 70.
1: Oh, last,
2: bakod pa. Pero hindi nakita masyadong. Pero bakod
1: okay
2: pa.
1: Lang. Oh.
2: Now, paano siya gindako para

0: sa balay nila kay pag incindi ko kagawad way kapag ani katulog
1: kagahon paano nyo gidakop
2: mga alas 3 by 5 siguro in katuan namon ila balay gin pamang akong gintawag ara sa dayon nga kilala sa akong tingog mo
0: oh te so way gisaguro nagdumdum nga manugid ang apuya sa gidobra niya
2: wala siya magdumdum
1: te now, pagtawag nag ano siya no hambal siya mo sir
2: sino na? Ito, kagawad ni. Layo na. Ano mo ito? Nagwa sa dayon.
1: Ay, te?
2: Nagwa sa dayon.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Kilalaya ka eh.
2: Oo, kilala te.
1: Why man siya nag-resist? Sabi nga daw malagyo or mano?
2: Wala. Kaya wala pa man siya kakita nga may mga upod ko.
1: Ah.
2: Dulungman ko man sila anay.
1: Ah, okay.
0: Pagwa niya, gin-aresto siya dayon?
2: Oo, amo na ito dayon.
0: Okay.
2: Pagwa ginakon siya si Ebalay.
0: Ang nanay subong diin?
2: Ato sa police station.
0: Police station. Okay, ato to si ipare di tanan tong dano connection ta?
1: Oo.
0: Oh, ato na siya. Ara da sino ang tiyo sinong ara daw pud mo subong mga utod sang suspect?
2: Oo, mga utod sang suspect ara di duwa.
0: Kabalo na sila sang bilog ng istorya.
2: Kabalo na sila kaya
0: kagawad antes
2: man pa sila di balay.
0: Kagawad antes na tabu ining insidente why abis ang prior nga reklamong bata nga daw gina-chancingan siya daw gina-bastos o gina
1: sang lolo yan
0: sang lolo abi prior sini or this is the first time
2: why man gina-bastos pero may paghigpit lang siya siya po
0: ano namin mo nga paghigpit stricto
2: na, stricto bla daw gina kuan niya kung magabi maglakat gina-akigan tingkalin amuna
1: Do algo panghimo na.
2: Daw ginapantayan niya gid mayo.
0: Okay, sige. Mayo gid so sinong utod nila? Anong reaksyon sa mga pamilya sa utod di abi sa natabo sa insidente?
2: Ah, grabe pagkabalo nila sus. Kung nabalaan pila nga sang kagabi pa na natabo, do halos nga makaginamog ko no sila kung mabato ba.
0: Ining mga utod diyan ni sa side bang gyapon sang asawa o diri na niya side sang bana?
2: Ang utod siyang suspect, ari gid ya.
1: Pursuso ya gid yang utod.
2: Pursuso gid.
0: Ara sila pwede maha, pwede nato sila masugilanon la mga pangalan abi kay para maproteksyon na man ang apo ug pamilya.
1: Wala lang alam.
0: Wala lang alam.
1: Kag lugar way lang
0: alam. Wala lang lugar.
1: Kay gi-investigar pa.
2: Ah, sige. Ari sila di sa akong tupad duas la.
0: Sige pwede ta sila masugilanon.
1: Mayang aga.
2: Oh, may aga sir.
0: Nong, may kontrata kita na ya. Wala pangalan, wala lugar. Wala tanan-tanan, hayo lang, inday lang gid kag lolo. Kay minor di edad, abing inyong apo, no? Hindi kita gusto nga ma... Kag mismong inyong pamilya, gusto nato maproteksyonan. Amo na nga, why kami lugar nga ginamention? Because amo nang dapat nga himo na ton. Saan o ka lang man? Ano ka magulang sang ni lolo o kon manghod?
1: Manghod.
0: Mga pila na yung edad mo subong manong?
2: Sundan na lang kami.
0: Ah, sundan na. So, mga 60 pila ka na?
2: 66.
0: Kabaskog pa sila, no? Their age, no? Now, manong, paano mo naibaluan ining insidente ngang inyo apo ang ginaligar nga gin tinuntuhan sa inyo siniutod?
2: Kay amo ni kay kapoy kami sa trabaho. Akong balay ko, masirado ko akong balay, hindi ako kabatihigwa.
1: Okay.
2: Dako nga daan akong balay. Eh, sa likod ko lang na natabo.
0: Sa likod?
1: Okay.
2: Oo.
0: Dayon?
2: Siguro, ang balay nila, kag akong balay, mga duwa lang kadupa.
0: Okay.
1: Ay, ingod gid.
0: Wala gid, gali ka mo sa may nabatian. Una, noya, tatay, santo. Kay 9 to 10 ko sa gabi natabo eh. Now.
2: Wala kami kabalo.
0: Okay, dason?
2: Sir, kung kabalo lang ko, kung nanoktok lang akong apo sa akong tirtahan. But siguro, sir, kung... mapatay ako kung siya mapatay ko. Ang gihimo niya.
0: Di mayo na lang ako.
2: Kaya ako, palanggao niya. Kaya magulang siya, apo mo matikpan siya.
0: Gusto, gusto.
1: Correct na.
0: Correct.
1: Ahay. Relax lang tayo, no? Relax lang. Kay...
0: So, sang-san o ka lang...
2: Kung na akong dugan nga, makabati sila.
0: Correct. Sang-san o ka lang kabalo nga mo nang natabo, sang-san o mo nang nabalaan?
2: Aga na.
0: So, okay. Why pa ka mo kasugilan nun sa magulang mo?
2: Why? Inin... Wala mo kabalo nga gidakop siya sa polis.
0: So, uli na lang kamo kabalo na nadakop siya. Kung magatubang ay, abi ka mo ni manong mo. Anong gusto mo ihambal
1: siya? Anong ihambal mo siya?
2: Tapong ulon.
0: Hindi, kun hindi lang siya pagtapos.
1: Laygay, abi ko may ilaygay
0: ka. Kumakatubang ka, abi bilang mangod na nung yan.
1: Anong ilaygay mo sa iya, abi?
2: Nga, kung nga agi mo muna sa imo apo. Sa bagay mo apo, palanggaon mo. Kahit kung magulang ka mo, matipan sa imo.
0: Gusto na nga mindset. Kaya kay Pabili, gusto gina ya. Actually, ang mga apo ni.
2: Ako mga apo.
0: Palanggaon mo din.
2: Ako mga apo, ako mga apo, gahulit sa akon. Palangga ko akong apo. Kaya ako, when ako asawa. Ay basi magulang ko ang akong apo ang matipan sa akon.
0: Gusto.
2: Sino matipan si mong magulang ka? Kung ginapintasan mo yung apo?
0: Correct, correct. Correct. Correct.
2: Nahari hindi sa kautod. Ari ang magulang namon.
1: Sige. Ay magulang pa rin.
0: Magulang. Magulang. Mas magulang pa isa sang sa isa.
1: Kay, siya suspect.
2: Oh.
0: Oh sige. Manong, manong. Tatay.
3: Hello sir, mayong aga da.
1: Mayong aga.
0: Tatay, si K5 Eric ang K5L dyan. Sige, K5 Eric, sige. Wala lang lugar ha.
1: Wala lang lugar. Wala lang lugar. Para nga kayo maluka ang pamilya nyo man kag ang minor de edad. Tay, pila na ganing edad mo?
3: 69.
1: 69.
0: Mga baskog pa sila, no?
1: Mayo pa mga tingog.
0: Grabe mga
1: tingog. Mayo pa ni magkalanta.
0: Atod ka?
1: Tay, ang balay mo, ano kalayo sang sa balay sang suspetsado nga utod mo?
3: Mga 30 meters, guro.
1: Lapit man.
3: Why? Lapit naman, tuparay. Tuparay lang mga mintanan, God.
1: Ingod ka mo.
0: Nanotice ko, Black Ipaber, kabuhubin pa sa ila pamatian.
1: Ang mga tingog na ito, tingog tayo, dugulang pa.
0: Duhubin sa kayo, pamatian pa.
1: Tayo nang mamangkot kami kagabi, mga alas 9, hasta alas 10. Kamusta ang chimpoda sa inyo, gaulan?
3: Wala man.
1: Why gig ka mo sa may nabatian nga nagsyagit o nagdinagapok sa balay sang suspitsado?
3: Wala. Tay, ina siya. Nagatanaw kami sa TV.
1: Oo.
3: Naglagapok gulpi la balay.
1: Oo.
3: Kaya ito pare lang, isa lang kami kogsaran, wad.
1: Oo, dasyon.
3: Namangkot ka sa akong sawa, ano today?
1: Ya.
3: Ang utol mo, nalampot siyang pirtaan. Gali, amo na to, gali nga halina sa dito sa akong apo.
1: Ah, okay.
3: Nga may gidala sa kutsilyo kung nung alaba sila sa asawa ya.
1: Uy, nga may dala sa kutsilyo, aw?
3: Agi.
0: Pahog yung guro eh.
3: Basi, po, basi lang kung inatayaan niyang apo guro.
0: Para hindi magsinggit.
1: Ay kalahain man to no.
3: Okay. Agi na pahog yung patiyon niya kung tanan ng mga mangod kay dua kabilog mangod nga kapid. Kagang isa kalaki kag dua kabahe. Pamatiyon niya kung tanan.
0: Amo to nga way na nagsinggit ang magulang.
1: Amo galing. Kaya kinulbaan nga pamatiyon ng mga utol niya.
0: Correct.
1: Magulang siya.
3: Anok man sa gisingan na akong nga kalapit lang sa balay. Bisa nang singgit lang ako gundi aboy man sang ampertahan sang bato. Pwede magkakuan niya, hindi ko na siya kahalin. Pwede siya sa adlok siya ko nung maglakat kasi pamat yun niya mangod.
1: Te, tugid siya sa sunod pa sang balay, naara man itong lulo, yaka ginhimo ang krimen?
3: Oo eh, kay Dren sa permi ka na gabi, maong siya nagaldi para sang gatimbang na kay kundi mag-abot yung bata nga Aileen nga gagawin sa ang iya batang gagubra sa inubaan.
0: Okay, daw. Tatay, grabe, no? Tatay, bali sa ginhimo kuno ang krimen, ang mga mangod diin.
3: Ara gakatulog.
0: Ang gakatulog na.
1: Ginunay niya gali ang iya nga apo.
0: So, gamay ano, pa. Nalabot siya gid ang apo niya, nalabot siya gid?
3: Nalabot mga nung siling siyang nanay, kaya gipadoktoran mangod.
0: Okay. Bilang magulang, abi tatay, no? Kung makita mo ning mangod mo na nung gusto mo hambal siya.
3: Hindi lang ko kambal siya. Kaya kagayin na pa kung gatulo-ulo ako yun na.
0: Sige, sige.
1: Palangga yung maning apo nyo, tay?
3: Sus, amo niya, ginapidipara naman namon apo. Kaya bisan na, sino lang apo namon nung kanto sa balay ginapakaon kung mga ayo.
0: Lulo na.
3: Kung may, anong sudan, anong typical. kanon narada, pinaksiyo.
1: Oo.
3: Mga kaon na sila da, kay apo ni mong God.
1: Oh,
0: correct, correct. Oh.
1: Hindi man maglayo, prosusugid. Okay. So, ti masubo-subo ining aton nga ginabalita, subo nga aga ang ginaistoryahan ta, kag hindi taman ni ginapulong nga matabo, pero ti ara na ina. Ara na ina. Anong bati mo yung nanay sang biktima, mapile gig kaso sa kay Lolo, sa tatay niya?
3: Ma, bati niya sa akon niya, Papa Johnny, file ko gina sa kaso. Nakon na bala, kaya kay Luy ka.
0: Ahay. So, tatay,
1: Subo man iba.
0: Nasubuan man kami ni Magdala, pero leksyon na ni Sato, no? tiusto to ginang balsang duwa ka magutod.
1: Mm.
0: Nga ti kung magtigulang ka, sino matipan sa imo kundi mga apo mo man kagkabataan mo.
1: Correct.
0: Ti kumpitasan mo na to kundi palayo buot nila sa imo.
1: Correct.
0: Dula respeto nila.
1: Kag apo mo na mo. Dugo sa dugo.
0: Dugo sa dugo. Ikaw dapat mang proteksyon sa mga apo mo.
1: You are supposed to defend them.
0: Correct. Proteksyonan sila. Pinan sila. Bantayan sila. Diba kadapos, ikaw yung nagsalakay sila. Amun ang pinaka masubo.
1: Masubo kayo.
0: Tatay, thank you gid sa inyo pagsalig sa amon sa K5 News FM. Hindi na amun ipagbulgar ang pangalan, tanan-tanan. Bangod nga ginasaligan nyo kami. Saligan nyo nga tipigan man amon nga hindi man mahuyan ang inyong pamilya. Tatay, thank you.
1: Salamat.
0: Okay.
1: Palihog ko na sa kay Migota.
0: Mm-hmm. Si Kagawad ba yun?
1: Wad, oh.
0: Oh, Kagawad.
1: Wad, salamat, kid Wad.
2: Oh, sige, sir.
1: Amo ni siyang commander sa Wad,
0: thank you, kid, ah. Kita, masugbalan ta na isda, galing magkanto.
1: Manugbalan ta na. Oo, manugbalan ta na, mag-abot kami kay Pavel dyan, nakanto kami na si Imo, ah.
2: Okay, ah.
0: Oh. Wad, thank you, kid, ah.
1: Salamat, pwede ka na kabalik tulog, Wad, pwede na.
0: Uy, sa katulog.
1: Uy, katulog, pobre.
0: Pobre man. Ginayon ni Kipay Berik, sige matulog ko. Sige na lang, mamotor ko.
2: Matulog ko, sir. Kung makaabot ko sa balik, kari po sa talamnan.
0: Kagawad, thank you, kid, ah.
1: Wad, thank you, Wad. Thank you.
0: Salamat, kid.
2: Bakod pa ni sila, mong kayong katanong pa.
0: Gani. Sige, oh. Grabe, tuts, tatay ko, mas kumpo gani. Mabalaan mong tao, ang bakod
1: pa. May persa pa.
0: Kagawad, thank you, kid, ah. Kagawad.
1: Wad, thank you, my friend. Thank you.
2: Okay.
0: Okay. Labatian ang aton migong si Kagawad Bayon, ha. Actually, mga ka-K5, grabe ang insidente. Actually, dako ang pamangkutan nga way nagsiyagit ang bata. Why siya gali nagsiyagit? Kay may kutsilyo nga laba si Lolo na ambalan niyo kung magsinggit kapatsyon ko mga mangud mo.
1: Mm.
0: So may intensyon. Dugay yan na ni Guru ginaplano.
1: Gakuan siguro, tanaw na siguro nga may pagnanasa, bla.
0: Ay,
1: grabe. Do, hindi ko kambal sa Reljan, you know, insist.
0: Tawgan na to ng isa, ato si Miguta, tapos tawgin na to kayo para ba si ang nanay at to?
1: Hindi.
0: Ah, ang, hindi. Ang nanay ba si Pampaintabio?
1: Hindi ko no, makay ang police ko na to, na to police ko ng stop sa atos dalan.
0: Stop, look and listen, nanay.
1: Hindi ko siya, ya, hindi ko siya. Ikaw tinyo may kaso, dito lang yung puno.
0: Tiongwa niya sini. Hindi, actually, ang purpose na is to protect the family at the same time to protect also the victim. And wala lang kami yan ni Kipay Berik. Ngalan, tanan-tanan, ginday-day lang what really happened. Ang leksyon nga mapulot tamo ni. Kung nagatigulang na ta, dapat we always think of what kind of legacy ibilin ta sa pamilya at nagagapot.
1: Magparespeto, ginapat.
0: Tikis akalaw ay ang balong kundi kayo mo nagtinigulang dito kapay mo nagbinastos.
1: Mm.
0: Hindi mo na masukilan nung Blackie Fiberic nga muna. No? Pero medyo nasubuan kita. Kay dapat nga kamo nga mga lolo tani, like ako ya, ginavalue ko pa yung actually planga ko ginilulo kag lula ko kipay Fiberic. To be honest, sa high school ako, dra ko yung nagtiner sa balay ni lulo kag ni lula mo.
1: No.
0: Abi mo nung akong nga routine, kiti, piga, di nanay, pigado man, gapangumas, sa high school ko, sa private school ko yung eskwela. Ang tiyo ko gagasto sa eskwela kung wala pamilya. Para makabulig ko kay lulo kag kay lula, abi mo ano ginobra ko? Ang amon ni eskwela, West Visayan Academy, bla, sa Bungko, Pututan.
1: Okay.
0: Tidri ko gistar sa barangay na nga, dra mo na makita. Ang BGMP, Subong.
1: Lapada.
0: So, ara ko, ang distansya, gro sa school is more or less, mga sobra isa kilometer. Sobra, more or less, mga 3 kilometers.
1: Ay, layo ang lakat na.
0: Team, ang nubra ko, gabike ko every morning.
1: Oo.
0: So, ang akong routine naman ni Kipay Berik, 4 o'clock in the morning, bugtaw ko. Bumba ko na, sang tanan nga tubig, nga pudaon ko ang drum nga ah. Kay mang paligo ko sa mga baboy nila. Di baboy, gasagod baboy ang mga lula
1: ko. Ano mo namin imo ya?
0: Every morning, mga tatlo na ka, mga apat katangkal na. May nayonda, may idikda, tanan. Liguan ko na, tanan. Siligan ko na, why na sila gasiling sa akon, o brown na, no. Voluntary ko na, bilang ako niya, bilang,
1: the contribution, mabe.
0: Bulig ko kay ti, ara ko na, gatiner kay lula, hindi gusto pa, ibuot kaya sa unang kay paperik mo. Pag 4 o'clock bugtaw ko, bumbad ako na tudutudo. That's why niwang ko, pero strong, ang mga muscle ko ni. No? So, hakwat ko na tubig. Panilig ko na sa...
1: Bulig lang na.
0: Panilig sa tangkal kay Paberic. Pagtapos ko na 4, mga 5:30, 6, tapos na namligo ko. Mamahaw, mabike ko na. Pakanto na sa school. Hindi na ko naman late kasi binuklak mo. Pagkaudto, mapuli ko, mabike naman ko para sa panyaga. No?
1: Okay.
0: Dayon, kada bulan, kung dinugbayad na, kayang tiyo ko, gobra sa construction sa Haro, Sabado, Biyernes, Sabado sang aga, 6 o'clock, mabay ko na pagkantuto sa Grand Plains Subdivision.
1: Ah, okay.
0: Kaya makuha ko sa ngakon, inugbayad sa tuition.
1: Dasyon sa kuha mo to tiyo mo?
0: Oo, bike naman ko balik. Dahil hindi ko na magbalik, kundi sa badok ko sa ngaga. Hindi ko na mapuli. Mabulig ko na to siya pang settings, ang tiles.
1: Okay, sa construction.
0: Sa construction, bulig ko na sitting. Pagka Domingo sa ngaga, mapuli ko na bike liwat. It's because that's the only way nga mabalik mo blang kayo sa mga tiyo mo, mama na lola mo.
1: Nga lang kung pagsubong na tiger ka na, kaya mayroon mag-ride.
0: Pagkatapos ng K5 Eric, ang namiang ko na iya, kaya kumpigado ako muna blang. GS na mo nung K5 Eric mo.
1: Dere na kita.
0: Mag-GS.
1: May class na niyo mo. Kag naman, film class ni?
0: Hindi, mag-GS. Kung sila yung mga pormada, ano man. Ang yan, ano, bayo ni lolo. Yung pasok-sok sa ako. Hindi ako, mandihi ko ba dyan sa mga mama. Ang bayo ni lolo, muntagot ko lang. Lunduman mo
1: tapos sa sapatos, bubursige.
0: Tapos sa sapatos, kung ka-block yan. Tainang high cut yung layaw. Tapos so, naka, ay kabalo, itsura ko siya. Ano ka lang naman? Ito, mitong sa ako. Di ako, ipay-mari ko. Kanto ko na ito yan. Nakamuntagot ka bayo. Kundi sila yung nakalungslip mo nga. Ano mo? Ako niya, muntagot ka mo. Tanot doon mo na gurus kagawad. Linya. So, pero kag ipaberik, dito ko nakita, dra mo gali makita kung ano ka ka-inferior, but nevertheless, hindi mo ya kayo enjoy mga classmate ko, mga mabata ka doktor yung dra.
1: Gina-imagine yung itura.
0: Nagasulod ta, Tan, kasulod pa si
1: Tan.
0: Kasulod pa si ano?
1: Katupanay si Kagawad, Tan, kaya rap sa Linya, ga matiyo nang iya kanta nga Wind of Change. Paborito yun ha?
0: Okay. So, natabo, amo na lang itong live kag ipaberik. And gina-appreciate itong pagpalangga ka lola. Imaginable, every morning, ang ako ni Uniforme na kag ipaberik, isa ka duwak bilog na mo. O ba, laba, sok-sok malana
1: tansyado
0: mo.
1: Na?
0: Si lula niya. Plangga-plangga ko sa mga lola ko. That's why, kasi nagtigulang sa dito natin. Nag-atipan kita man sila because that's the only way mapapil tanga paplangga sa mga malamta. Ti
1: siling ni Mr. Miso yung istorya mo do pwede sa maalaala mo
0: hindi,
1: kaya
0: hindi hindi taman pagkuya kung pigado taga sunod gyapon tan gasunod gyapon to itan ara gyapon si kagawad ang imo main lang ang cellphone to iop to bla
1: kakasa sa Wind of Change na ako madala na siya.
0: So, ang amuna kakipay, Beric, ginambal tani because we want ang atong kabataan na nagpamati subong.
1: Yes, yes.
0: Makita leksyon nilang kung paano mo respetuhon mga katigulangan mo. Ako yung kipay, Beric, at 6 o'clock ginibning kadapon, bisagi na. Antes ko magaling, bisagi na iya kay Lula kag Lulo. When I was in college, si Lulo kabi nagapang scrap. Inablang pamutilya, black kipay, Beric.
1: Sa may bisikleta siya?
0: Why yeah, tuwang-tuwangan niya kipay, Beric.
1: Ha?
0: Amo niya niya, why niya bisikleta? Why niya, amo niya si Lulo ya? Ti si Lulay, dala na sa balay. Pero amo nang nabuhi sa iya mga kabataan na lisuna.
1: Ang pang-scrap niya?
0: Pang-scrap niya, kagtapos pang-garden, bisan mo. So, sang college na ko kipay, Beric? Ti ara sa West Visayas Academy, mas kumkumo. West Visayas State University na.
1: Okay.
0: No? Lapas, tis lulo, daga pamuntilya mo.
1: Webso ka na, webso.
0: Pagwa ko naman, upod ko mga classmate ko, mga bagate, ating tsura, taga-umag ito. Upod na kami, plangga ko sa mga classmate ko.
1: Okay.
0: Mga friendly ito. Pagwa naman, si lulo naglabay. Ti lulo ko na yan, yung gatuang-tuang. Aragin sa gitsang West Visayas University. Paglabay mo na ni lulo ko, ti lulo ko na yan, maglagan ko yan eh. Kanto siya. Lo, hindi ka na, kakaong ka naman niyo. Daan niya pa ko balong. Siya ko, hindi lang long. Imo lang na, ano, okay lang namin. Balo kong balong ka, Derek. Pulo ko pisos mo.
1: Ano nga itong sa Changi? Sa karindi na ito?
0: O, di ba kanon ko? Yung trespansit sa Baudayon. So, mga classmate ko, nakibot sila. Nga, kiss ko, tilulo ko. Sini ko, lulo ko na. Pingado kami, mga muna mo, no? Nilulo ko muna. Gano, gid. Sige, tingin nagdanto. Tiyano, kay lulo, taka mo. I'm so proud sa lulo ko because bisan amuna iya kapigado way gid nga what way tanan-tanan no. So
1: gusto ko no ni Nomis ng daw drama hol mo tani
0: pagpresent. Yeah, maybe kun iya karon. Hindi lang na Nomis no. So dra ta makit-an nga you know ini nga mga bagay kung kaysa hindi tayo pagkauya iya kun ando ta kapigado. Yes, ang kapigado hindi mo ipagkauya himuon mo siya nga inspirasyon sa pagpakabuhi. Yes. No. Hindi tayo pagkauya kun ang tatay mi pigado kaysa uma. Di way man tanuya huya yang ati isang una ang sapatos naman niya may mga buslot niya sa ang sole. Kita mo dapat dapa sa sapatos. May mga pagani kisa ka kay Pamiri kay gasakay ka sa jeep to ka. Masamatos kay rugby pa na mo.
1: Kundi sing una may masimba-simba gyud oh. Ya. Nya luhod. Nya nga iway kay mo kayo luhod nyo hindi lang
0: mapasod. Sinilas galit ako dako
1: po. Ipakita ka ron na
0: husto na
1: hindi ka magluhod. Matindog na kuya mahala na. Nga hindi ka magluhod.
0: Amo mo na ni Galora niya kay Pamiri. Amo na. Ayo. Aba ko mo yung nandiki mo kay. Hindi ko ulit. Abi ko nenwi na mi ng gitim bayo ko sa pag GS mo kita sa. Ngito yo mo nakatigulang si mo. Timuntagot ka kay Pamiri. Amo tagot galit ni gulang kita ya.
1: Tiga badlak na ya.
0: Gabadlak kanina ko ni ang pulo siya.
1: Mailang imo ya nga bayo muntagot.
0: Muntagot.
1: Ko nang nasuksok mo bunel sigo nang simbo. Disgas siya pagin kang largo mo bangbang.
0: Lumapatay. Sang nagdako na ko dito ko na realize ko na no. Iyon mo galito. Nagahamot ka black. Di amo ni gligli sa dicura sa sobra. Pero wala talaga nakahuya yung bata. Hapigado to yas na subong. Importante na lang nakapaningwa kita na pag-skwila at kabataan to, no? Ibaibirik. Huwag na niya. No! So,
1: luhod. Hindi siya magluhod.
0: Ikaw maluhod kayo mo kayo. Magluhod mo ko ni Mal sa sabatos mo. Magkita to ko sa sabatos mo. Duhana, either tokal o may buslot. Kaliyagi mo.
1: May classmate kasi una, gamartya kami grade 5.
0: Ayaw.
1: Una pag-spatos si siya. Una pa to ko ang spato ko. Kaya kaya login ulam ko lang to.
0: Ayo.
1: Kasadya. Basta okay. Larga mula.
0: Larga mula ta. Now this time around, kay Frederick, talking about lulob la. How yes. We value our lolo and lola. No? Kay manti, dako na yung papel na mas plangga pag hindi ni lulo kag ni lola mga apo kung paras ginikan.
1: Oh, correct it, correct it. No?
0: To be honest about it. Now, sa iluhan ko si K5 K5 Wilson Villena. Kung si Berto ara na no, naka-signal na siya. Kay kun wala pa unahon ta si Wilson. Ma-recap kita kag Ipaberic last Friday. Nag-deliver sa iyang state of the district address. Ring si Congressman Albie Benitez, no? Ano mga importante nga mga punto nga gin-raise kay manti may smart, resiliency and competitive Bacolod.
1: Oh, damo gahulat sina.
0: No? So kung tanawon mo, smart, resilience and competitive Bacolod. Siling ko gani, scrub. No?
1: Pero smart ko, no?
0: Oh, smart. I-check ta si Kipa Wilson sa recap. And ano ba lang direksyon nga ton bantayan sa district of Bacolod? Kaya mabutang isa pagiging plano, butang isa ka flyover pagiging kakipa merik mo.
1: Madugang? Sa din ni butang?
0: Amo nang gusto ta mabalan.
1: Look west east, abe.
0: I-check na to ng linya. So, bang ganag-standby si Kipa Wilson. Bili na from SMX Bacolod. K5 Wilson, good morning.
4: Kaysa daw dyan, kaysa Eric, no? Nagdugay siyang 50 minutos kag 18 segundos ang soda on state of the district address ni Kong Aldi Kusirin. Ini ang nag-focus, no? Sa smart Bacolod, resilient Bacolod, and competitive Bacolod.
1: Okay.
4: In terms of smart, kaysa Eric, ang ini mga digitalization, mga processing, tanan-tanan, very ini na include. Meanwhile, sa resilient Bacolod naman niya kita Eva Eldar at kasi Eric hindi naman niya nakasulod ang mga mitigation plan during disaster sa na ano sa siyudad sa Bacolod kita Eldar at kasi Eric competitive naman niya business sector sa nanan kita Eldar at kasi Eric hindi naman siya yung nakasulod so subudan natin kita Eldar and kasi Eric sa smart Bacolod. So ano ba lang pinpasundayan ni Congressman Aldo Benitez in terms of smart Bacolod? So una dere ang House Resolution 154 ako ng Philippine ID QR code. Kung sa diin daw may amendment, may link if I have a kung matandaan natin ang usual na QR na Philippines ID for the purposes lang din dyan natin may nakita national ID though it serves as our ano naman do PSA naman lang natin na certificate. So ang iya sa niyang nag-amend ni Kevin Eric, gindugangan ini siya sa sectoral information. Agod, mas dating magpalampot sa bulik ang national government sa mga Pilipino o kung sa mga Bacolod noon nga nagakinhanglan si Ning Kevin Eldran. So, tiyan mo ni iya sa niyang smart Bacolod, no? And aside sa niyang, gin-focus man ang TESDA. Kabalo ka Kevin Eldran kung ano Kevin Eric ang mami, ito sa TESDA nga bago. Man. Hello?
0: Okay, go ahead lang K5 Wilson.
4: TESDA AI. Oo, TESDA AI.
0: Tiara, makita tadi, Artificial Intelligence Courses. Uy, di very good. Pwede tali ka pinul, guro di K5 Wilson.
1: Sige, utod
0: dyan. Kinanglanon tadi. Actually, gagamit niya sang AI technology si Sir Kiko Benitez. Da, ano gani? Test the Secretary General. No? Go ahead, K5 Babelson.
4: Kapag dyan ni Kesaveri, hindi niya siya yan, no, para buslan ang tao sang AI.
0: Gamiton ang AI para magapos trabaho sang tao, correct?
4: Yes.
0: May ara na ko na ginabra, kita mo, kisa mali, out abig siyang design sang kape kun hapon. Ah, gapabulig lang ko kay AI para kampiyon, para si Matt, hindi nahiyawan ka layout mo.
1: Hindi niya. Eh, tiraha ka din yung okay, ay.
0: Ay.
4: Mas mapahapos ang ugrama sa tao kaysa sa dyan.
1: Tudloy kami, Wilson.
4: Kaysa na rin?
1: Tudloy kami mag-ubra AI.
0: Mayo-mayo, no?
4: Kaysa sa dyan, kaysa na rin, lumpat kita naman sa may resilient.
0: Resilient Bacolod. Okay. Sige.
4: Tudasod ang atong sininga kwan nga pag-ulan nga nagkakabatsyagan, no, dito sa Bacolod, especially kagabi, no, na batsyagan ka naman ng bundak sa ulan. So in terms of resilient Bacolod, ang gin-highlight dito isang flood mitigation summit nga ginpangunahan, of course, sa opisina ni Congressman Alvin Benitez, kung sa din invite ini o kung itambungan ini sa mga national government agencies, sa local government units, sa technical experts, at the civil society group kung sa din naghihimo sa nga common plan of action para sa problema sa Bacolod, sa baha Peter Galjan and Peter Eric. Kagati, nag-come up ini sa isa ka maayog sa programa, amo ini ang offline kontrabaha program, pinagi naman niya sa Department Department of Public Works and Highways of DPWH. Kung sa diin, 58,000 ka cubic meters ang waterways ang nalimpiyohan Peter Galjan and Peter Eric. 4,000 cubic meters naman ang nabiklag sa mga major ng mga rivers man sa Bacolod Peter Galjan and Peter Eric. Kagini, ang naging madinalat o bangod man sa bulig, no, sang 4,000 ka mga river warriors, so kung amoy ng tupad, wala matandaan natin leader sa Kefalajan ni Kefal Eric ang mga tupad ni nga mga nagapanglimpyo sa aton sini nga mga rivers direksyon sa Bacolod, amoy ni sila ang nagbulig man ago dati mapahawan-hawan ang mga suba direksyon sa Bacolod kag mga kuan aton ay mga higad-higad padra. Dugang pa kita daw dyan ni Kefal Eric arido so far na namian man ko sini nga programa niho ang development sa nga police station 3. Kaya kabalo naman kita kay Fagazani, kay Fagerix, yung sitwasyon to sa karon sa police station 3 sa may barangay Mandalagan.
1: Okay.
4: Kasi sulod doon, anak siya kayo. Even ang aton na patrol, nagkabudlayan, dira-firme, sa may police station 3.
1: Purok Santol!
4: Oo, wala po ang na-parking, naka-tricycle, patulod, patulanda pa ang police station, tayo mabudlay in terms of emergensya. So may development, ano pala, i-check ko kung diin, ini ang site na pag-abayluhan sa police station 3.
1: Kanini
4: at the same time, ang development man sa Bureau of Fire Protection Bacolod. So may dugang nga mga unit, may dugang ano, equipment and identification of the structures ng Bureau of Fire Protection para siyempre ang purpose ni for coordinated emergency response system.
1: Okay.
4: So mas magpagpasanyog sa quick response, no, sa atong sining na crime at the same time during emergency. Amo ini ang purpose ng Kaysa Dodan and Kaysa Eric.
0: Okay.
4: Next,
0: good.
4: Under naman sa transportation. So, ginpahayag man ni Kong Aldi sa soda sa tinaligdan to, no, na soda niya. Nga kayo matandaan natin sa pagsaka o kung pagpinbuok sa presyo sa gatong, why din ang pabaya, no, si Congressman Aldi Benitez. Kung sabihin, 2,000 ka mga drivers, so kung public utility vehicle drivers, ang napalambutan sa fuel voucher. Kabalo kami kung hindi ni siya government funded, kaya pero dahil kaya pero personal na kwarta ini ni Kong Aldi, so no, sa iya.
1: Boka, very ano. Good, very good. Okay. Fuel vouchers, ha?
4: Fuel vouchers ginagusto man under transportation, of course, ang si Kong Albini kabalo na gin mata isang open book na he's a one gate icon of electric vehicle kaysa sa Johnny Kefaveri. Ginagusto man niya nga paano ang Bacolod kinanglan mag electric vehicle naging kaya kaso por kaso lang kaysa sa Johnny Kefaveri
1: ano ba niya
4: ang pagtaka o kung pagpanaog sa gatong hindi niya mangin maapektado ini ang Bacolod bilang support ng programa kaysa Gordon and kaysa Eric sa plano man si Kong Alding na magpabutang sa electric vehicle one-stop shop sa Bacolod kung sa diin ini ang maghatag sa kahigayunan sa mga makulugon nga ma-explore kag makita kung ano ang pinakalami, pinaka-latest ng unit sa electric vehicles, paagi naman niya sa Department of Trade and Industry kag Small Business Corp.
0: Tami man. Sa,
4: nga makakita nila kung na makadesisyon sila, ah, muna yung binitsura sa vehicle, ano muna yung blablabla, mga latest, malaki sa sadya. Isang lugar, damo, naka-display na manarpari ng mga vehicles na pwede ma-explore sa makulod nun ang good makakuha man sa idea kung anong the best, no, na kuhan niya vehicle para sa ila. And then, in terms of transportation, are good news man.
1: Are, okay. Okay.
0: Sige, hingagaw kay nga.
1: Hingagaw no.
0: Mano good news naman si Itan sa
1: to sa commercial. Antes ka Itan, may you have 30 seconds.
0: 30 seconds, Gwen.
1: Rapido, rapido. Wala na. Tapos ka na kay Itan.
0: Hindi. Mapos na lang ta commercial break. Pagbalik ta karon sugpunta ng report ni Kipa Wilson. Ma-commercial ta kay nga kagapon. Salamat, mapos kami commercial break pali. Standby.
1: Okay.
5: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. TTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nag-break down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok ra mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles fold sa imo guya.
8: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation labi na sa imo nga mata. Maglaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs ang lawas nga pwede protection na sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no, kag malikawan man ang painful menstruation,
8: mga
9: no?
8: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka diabetes, hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: TTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
11: dinamit na gid sa akon nga mata.
5: TTX 500.
12: To those who have problems with their thyroid, thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag Mighty C.
8: Mahipo kag mahiper sa toy.
12: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga ano ni blan thyroid gland, to do amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base ma-hyper ka, tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ini nga organ, piko spermi ginausar, prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usasan DTX 500 kag Mighty C.
8: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver.